0: moralidad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, ito ang kinakailangan. Tignan nyo, i-check ninyo sa lahat po ng mga nanais na ampunin. Ito pong si Baby.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? May mabuti ka bang asal?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Parang pangit naman ang tanong mo ka, Gerald. Palagay mo sa akin, masama. Parang ganun, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi nandito ho, dapat kung ikaw ay mag-aampon dito kay Baby, dapat ikaw ay may mabuting asal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At hindi nahatulan ng krimen na may kinalaman sa moralidad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ha. Tignan nyo kung pasok po kayo dyan. 21 years old pataas. Tapos, ito yung pangalawa kasi yung 16 years old na ampunin. Hindi, sanggol naman ito. Pasok na talaga yan. May sapat na kakayanan na magpalaki at magsuporta doon po sa bata. Meron pong mabuting asal at hindi ka nahatulan ng anumang krimen na may kinalaman sa moralidad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pasok na ba? Ito pa. Number 5. May sapat, nakita at maayos na tahanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maroy, paano yung mga nagbo-board lang? Pwede kaya yun? Sabi dito eh, may sapat na kita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Check ninyo yung pong kita ninyo, sapat ba yan? Ha? Sapat ba? O sombra, mas maganda pag sobra.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung bang kita ninyo ay sapat. Na halimbawa, nandiyan na siya sa poder mo, kaya mong ibigay yung mga pangangailangan at dapat doon sa bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, yung mga vitamins niyan, yung pagkain niyan, yung gatas niyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagka nagkaedad yan ng mga 3 taong gulang, yung mga hihingiin niya sa'yo, ng mga pagkain, yung ikaliligaya niya ng ano lang, yung simple lang, pero matutuwa siya na kaya mo bang ibigay.
1: Bullseye! Bullseye! Yan.
0: Kaya sabi dito, may sapat na kita at maayos na tahanan. Tahanan daw eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, CSWD, pag sinabi mong tahanan, tahanan, bahay talaga ito, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, yung pong mga nasa 1, 2, 3, 4, 5 na pamantayan kung sino ang po pwede mag-ampun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dito na tayo sa mga dokumento.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay na ba yung CSWD na ano na, Ma'am Remy?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi na lang ha, kasi marami naman yung mga staff ng CSWD. Pakisabi po, tinatawagan natin siya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naghihintay po kasi yung pong mga kababayan natin kung ano yung mga kailangan para doon sa pag-aampon. CSWD!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, mga kinakailangang dokumento.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sertipiko ng kapanganakan ng mag-aampon. Aray, paano ito?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sertipiko ng kasal kung mayroong asawa o kung kayo po mag-asawa, mayroong kailangan daw ng mga ano, ng mga katibayan na kayo po ay kasal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kailangan nyo rin pala ng NBI clearance.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, kailangan nyo rin pala ng police clearance. Dalawa ito ha. Islas eh. Hindi nakalagay or. Basta ang sabi dito, dapat meron kang NBI clearance at meron kang police clearance. Dalawa yan. Hindi isa. Hindi ka pipili kung NBI o police clearance.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung meron kang certification na ikaw ay merong trabaho, kailangan din ho yan. Ay sabagay, kung wala kang trabaho, hindi may bibigay sa'yo si Baby. Kailangan meron kang trabaho. So, certification doon sa kung saan ka nagtatrabaho.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito pala yun, yung sinasabi na mahaba at maraming proseso na pagdadaan at marami pang mga requirements para naman maampon si Baby.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sana tayo, doon na tayo sa ano, certification sa trabaho, di ba? Medical! At kailangan pa ito ng psychological na pagsusuri.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kailangan maayos yung pag-iisip mo, magpa-medical pala. Oh, wag pa ano ha. Wag pa
1: Bullseye. Bullseye.
0: Wag magpaingot-ingot kasi kailangan okay yung pag-iisip mo eh. Ganun.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ano pa ito? Sertipiko ng pagdalo sa pre-adoption forum mula sa NACC o RACO. O itong RACCO. Ito yung mga kailangan na binabanggit doon, pre-adoption forum. Dapat meron kang certification. Paano ka magkaroon? Mag-attend ka talaga dito. Oh. NACC. O ito pong RACCO. Certification. Ito pa. Pahintulot na tunay na magulang ng bata. Arohoy! Paano pa makikita yung magulang ng bata?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pahintulot ng tunay na magulang ng bata kung buhay at kilala.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Nakakuha na natin. Etong binabanggit ko na ito, may nakalagay na word eh, kung buhay at kung kilala. Pasok pa rin dito kahit na hindi pala kilala. O kung patay na yung nanay ni baby, di ba? Kung wala na yon yung nanay at tatay niya, kung patay na, okay lang kahit wala na itong pahintulot na ito. Pero buhay yun, buhay yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang interview nga natin kay Kapitan. Kay Kapitan La Gallo, merong impormasyon na nakapagsumbong doon po sa barangay na ang sabi, estudyante. Yung pong nag-iwan doon po sa sanggol kasama yung pong lalaki. Hindi natin alam kung kaibigan niya o baka yun yung boyfriend niya, pero sabi bata pa. Yung pong nag-iwan nung sanggol. Wala lang CCTV. Doon sa mismong tapat kung saan iniwan yung pong sanggol. Pero yun po yung impormasyon kahapon na binanggit po sa atin ni Kapla Gallo. Nasabi, posibleng estudyante at kasama yung pong lalaki, sabay sila na nag-iwan ng sanggol doon po sa taas ng septic tank.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So buhay. Buhay. So kailangan ng pahintulot. Pero kung wala naman, okay lang din. Kasi kung lang naman ito, kung mga optional siya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hakbang ng proseso. Unang hakbang, makipag-ugnayan at dumalosa. Ito na binabanggit natin kanina, yung pong pre-adoption forum. Kailangan nyo pong umaten dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pumunta sa pinakamalapit na RACO, yung pong Regional Alternative Child Care Office, ONACC.
1: Bullseye! Bullseye!
0: NACC. Dumalo, ito na, sa pre-adoption forum, sapilitan ito. O talagang pipilitin pala talaga kayo dito, obligado pala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At makakuha po ng sertifikasyon ng pagdalo. Yan ang kinakailangan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na, ano yan ha? Yan ang una mong gagawin. Pangalawa, eto na, ihanda at i-file ang petisyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Parang kanina pa tayo nagpapaliwanag, mahaba nga talaga, marami nga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Parang wag na lang, gaganon yung tao nito pag ano ba yan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para bang nababasa natin na pwedeng umutang 30,000 hanggang 100,000 pero ito yung mga requirements pagkahaba-haba, parang ayaw rin magpautang, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito parang ganun din eh. Parang ayaw rin magpaampun pero gustong ipaampun, ano ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi, proseso ito eh. Sige, na wala pa, nangangalahati na ba ako? Parang wala pa yata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ituloy natin. Nandun na tayo sana tayo sa unang hakbang pa lang pala tayo doon. So kailangan nyo pong dumalo doon sa pre-adoption forum. Kailangan meron kayong certification na kayo po ay nakadalo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dito na tayo sa ihanda at i-file yung pong petition. Ihanda ang petition for adoption kasama ang lahat ng mga dokumento.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tamo na yan. Makipag-ugnayan sa lisensyadong social worker para ho sa home study report.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagsusuri sa inyong kakayanan na maging magulang.
1: Bullseye!
0: Ha?
1: Bullseye!
0: Kalagayan ng inyong pong tahanan at pinansyal na kalagayan. Tamo na yan. Kailangan pa ng home study report. O itong HSR, home study report. Nalista nyo ba yung mga doon sa mga gusto pong mag-ampun kay baby? I-comment nyo nga kung interesado pa kayo dito sa mga nababanggit ko kasi parang suko na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kung alam nyo, kung gustong-gusto nyo talagang ampunin, baliwala ito. Lahat ng aking mga binabasa na wala pa kalahati, baliwala ito. Ipo-provide ninyo kung talagang gustong-gusto nyo pong ampunin si baby. Oo, biruin nyo ha. Madaling araw iniwan niyan. Alas 7 na ng umaga. Buhay na nakita. Pwede siyang kainin ng bayawak, pwede siyang puntahan ng aso, langgamin, pero may taong nakakita, malusog, balaki, maputi, matangos ang ilong. Di ba? Maraming may gusto talaga na ampunin siya.
1: Bullseye!
0: Yan, kung talagang gusto ninyo, baliwala itong mga requirements, kaya yan, magpag-guide lang ho kayo sa CSWD.
1: Bullseye!
0: So yan ha, sabi, makipag-ugnayan po sa lisensyadong social worker para ho sa home report or home study report, pagsusurin sa iyo pong kakayanan upang maging magulang, kalagayan po ng inyong tahanan, at yung pong pinansyal na kalagayan din. Kasama rin po yan. Ito pa, i-file ang petition sa RACO na may jurisdiction po sa inyong tirahan. Yan, kasama rin po yan. CSWD pa rin nakakatulong dyan. Pangatlong akbang, pagsusuri at pagtutugma. Aroy, ito pa. Kita mo na yan. Susuriin po ang iyo pong mga dokumento at home study report. Pagtutugma pa kasi yun eh. Kung talagang nagsasabi ka ng totoo, o kahit di ka magsabi, basta kailangan makita yung report na yan, na tugma yung pong mga nangyayari sa buhay mo at yung pong nasa papel. Kapag naaprubahan, itutugma ka sa isang bata na arohoy. Kapag naaprubahan, itutugma ka sa isang bata na angkop sa iyong pamilya, isinasaalang-alang ang pangangailangan at kalagayan po ng bata. Ang ibig sabihin nito, hindi si baby safety ang mapupunta sa iyo. Nakadepende pa rin pala doon sa kung sino yung tugma na bata sa iyo. Marami bang pinapaampun ngayon sa SWD? Tama na, sabi ko, dapat talaga yung SWD makausap natin eh, tungkol dito eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pangapat, nahakbang, ay hindi lang pangapat, marami na pala ito. Supervised trial custody. Gaano katagal? 6 na buwan! Supervised trial custody. 6 na buwan. Ano ito? Ilalagay ang bata sa inyo pong pangangalaga sa loob lang ng hindi bababa sa 6 na buwan. Okay, parang pansamantala. Ikaw muna ang mayawak sa bata, ha? Bibisitahin ka ng social worker upang masubaybayan ang pag-aayon ng bata at ng pamilya.
1: Bullseye!
0: Ang relasyon ng bata doon po sa mga kasama. Kung meron niya mga batang mga magiging kapatid, nanay, tatay, o sino pa yung mga miyembro ng pamilya, check yan doon. Bibisitahin po ng mga social worker.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? Ito ay parang panahon ng pagsubok bago ang formal na pag-ampon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para siyang naka-temporary pa lang sa'yo, ha, ng 6 na buwan, naobserbahan siya. Itignan kung talagang okay, ayos na to. Bago pa sa'yo ibibigay ng tuluyan pagkatapos ng 6 na buwan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mahabang panahon pa pala ito bago talaga maibigay. Ano pa? Pag-issue ng order of adoption. Kapag matagumpay ang 6 na buwan na pagsubaybay, paglalabas, o ito pong NACC ay maglalabas ng order of adoption. Ito ay kasing bisa ng desisyon ng korte. Yan talaga, pag hawak mo na yan, wala nang makakapigil sa'yo kahit na sinong tao pa, kahit yung tunay na magulang ay hindi ka agad makukuha ang bata.
1: Bullseye!
0: Dahil yung pong pinanghahawakan mong dokumento, yung pong order of adoption galing po ng NACC ay kahalintulad kasing bisa ng desisyon ng korte.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Legal na itinatag ang relasyong magulang at anak at binibigyan ang bata ng lahat ng karapatan ng tunay na anak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan na. Kung yan ay mayroong 2 kapatid tapos yan ay pangatlo, kung ano ang karapatan ng tunay na anak dahil nga naman mayroong order of adoption, yung karapatan, ha? Yung pong lahat ng karapatan ng iba, siya na rin pong karapatan ng pong inampon ninyong bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon po sa legal na mga dokumento. order of adoption.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bagong sertipiko ng kapakanan ng bata. Ipapadala ang utos sa PSA at lokal na rehistro sibil upang maglabas ng binagong sertipiko ng karapatan ng bata na nagpapakita ng iyong pangalan bilang magulang. Yan na. Pwede mo na siya maging kaapilyedo. Pwede na kayong iisang apilyedo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At pwede nang makita yung pong dokumento na ikaw ang magulang nito pong bata na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gaano katagal? Mula mag-file hanggang sa order of adoption, umigit kumulang 1 hanggang 2 taon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tagal ano? Depende pa yan sa pagkakakompleto ng mga dokumento at pagtutugma doon po sa bata. Daddy, kung halimbawang di maayos ng 2 taon pa, pwede pa abutin ng 3 taon bago po talaga matuluyang wala ng problema. Iyon na talaga yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang batas ay nagtatakda ng 60 araw para sa desisyon ng NACC matapos na makompleto ang kaso. 60 days. Ha? Magtatakda po ng 60 days, 60 araw para ho sa desisyon na manggagaling po sa NACC. Yan ang sabi para makompleto na yung pong tungkol sa kaso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang supervised trial custody ay 6 buwan. Yun ang binabanggit natin kanina. Oh, meron na ba tayong kalahati? Kaya pa ba na ampunin yung baby? Sayang no, kung halimbawa kasunduan lang, na abot-abot lang, bigay-bigay lang. Unang panahon siguro, ganun, mabilis lang. Pero ngayon, hirap na. Mahalagang paalala po, bawal po ang pagbayad sa pagbili po ng bata. Lahat ng proseso ay dapat nasa pamamagitan po ng NACC, DSWD at mga lisensyadong ahensya. Yan. Pagka meron kayong may mga ganun, may mga presyo-presyo, tapos abot-abot lang, wala. Illegal po yun. Walang kasundo ang maayos doon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi ang sabi ho dito, mahalagang paalala, ang sabi ay bawal ang pong bayad sa pag-ampun doon po sa bata. Lahat ng proseso dapat dadaan sa DSWD, sa NACC at mga lisensyadong ahensya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pag-ampun na hindi maaaring gawin ng privado lamang, yung bang kayo-kayo lang, hindi siya po pwede. Kailangan daw po ng opisyal na proseso at utos po ng NACC dyan po sa DSWD.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung kamag-anak ang aampun, halimbawa pabangkin, mas pinadali ang proseso, ngunit kailangan pa rin daw na dumaan sa NACC.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ay kung halimbawang gusto nyong makasiguro na yung anak na yan ay mapupunta sa iyo at balang araw, baka nag-iisip ka kahit kamag-anak, baka biglang bawiin, daano kayo sa DSWD. Kung meron naman kayo na pagtitiwala dahil kayo ay magkamag-anak at sa tingin mo hindi ka uunsihin at hindi babawiin, huwag mo na lang idaan sa papel. Diba? At least di ka mahirapan tulad nito. Pero kung gusto mo makasiguro at dumaan sa tamang proseso, sundin mo talaga ito mga binabanggit natin. Haba!
1: Bullseye!
0: 8:19 ng umaga!
1: Bullseye!
0: Sa mga gusto po magpaabot pa ng tulong dito po kay Baby.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. Pwede dito sa XFM, pwede nyo pong dalhin dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O di kaya naman, dalhin nyo po doon sa Barangay Hall ng Barangay Mandaragat kasi sila po yung nagbabantay sa umaga, si SWD naman doon po sa gabi. Isang linggo ho yan si Baby sa ospital ng Palawan. Simula nang siya po ay madala para ho masiguro na siya ay malusog. Pagka nakalabas na, doon na po yan sa CSWD. Sa mga gusto pong mag-ampun sa kanya,
1: Bullseye! Bullseye!
0: CSWD talaga. Doon po talaga kayo pupunta. Opo, doon talaga kayo pupunta. Sila po talaga yung tamang ahensya para po sa pagdanais ninyo ampunin siya. Kasi dami na talaga nagko-comment. Ang dami pong tumatawag, nag-chat-chat sa atin. Gusto magpatulong, pero doon po talaga sila, CSWD, ang kailangan natin makausap.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Like ka. Basahin ko yung mga comment ninyo. Sige.
1: Bullseye!
0: Nagko-comment sa live natin. Comment ninyo ha. Basahin natin dyan. Laika, Solomon, Losena. Good morning po kagawad. Always watching po. Kami dito po sa Living Water sa Barangay San Manuel. Mabati na lang din po kami mga kasama ko dito na sina Mark Inaw at Toto Ace. Galing yan kay Laika, Losena. Lenny Crown, good morning. Marilyn Varquez Inaw, good morning po. Sir Gerald, good morning. Sneria Omis Alpa, good morning po. Mga katropa, kagawad Gerald, good morning. Virgilio Naisa Saldo, good morning ka Gerald, good morning. Alexis Garciliano. Ayan, kami dito po sa Burlan, mga tatlong araw na walang tubig. Bakit walang tubig po dyan sa inyo? Tatlong araw na, oh. Abe, mag-commercial muna ako, ha? Kasi 8:21 na ho ng umaga. Magbabalik tayo. Mabilis lang ito.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
6: Kape na may natural energy boost. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
10: Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang
15: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
16: Sistapate. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapate, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
17: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain.
18: Symptoms persist, consult your doctor.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santon Gold Coffee na.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
4: ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
8: Sample Plus Gold.
18: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
22: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
23: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
24: Para sa mga lalaking tigasin, mag Turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
23: Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix, Vision X Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
25: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
23: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
8: Santon Plus Herbal Oil.
26: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
27: Santon Gold Coffee Mix.
28: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
27: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
23: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at

0: saan.
1: Alam nyo kung naghahanap po kayo ng pamahid, yung bang masakit yung kasukasuan ninyo, kaya yung kalamnan, sikmura, lalo na pagka malamig yung panahon, tapos yung mga daliri natin sa kamay at paa, baka kailangan nyo ng pamahid dyan. Oh, hindi lang lola, hindi lang mga nasa edad yung merong nasa bulsa niyan, dapat meron din tayo niyan. Yan po yung Santon Plus Herbal Oil. Konting pahid lang yan, tapos konting masahe. Maniwala ka, matatanggal yung mga lamig-lamig na yan, yung mga sakit-sakit sa tiyan, sikmura.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Santon Plus Herbal Oil, yan ang kailangan. Eh, yan naman po yung mabibili sa mga butika, pati na rin po sa Yes to Health Clinic. Oh, pwede ko kayong bumili niyan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yung capsule, ganun din ha. Huwag nyo rin kalimutan yan. Yung pong Santon Plus Herbal Capsule. Tapos yung pong Santon Vitamin C. Yan yung mga produkto ng Santon. Marami pa yan. Oh, napakabisa, napakagaling. Ano, na mga food supplement, vitamins, Santon product. Sa Yes to Health, makakabili kayo at sa iba pang mga butika. Okay?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yung mga Santon user, ha? Huwag niyong kakalimutan yan. Marami yan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Balik tayo sa Bullseye. Ka Gerald pa rin po.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Toras! 8:34 ng umaga.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yung mga nasa live pa rin natin, ha? Morning pa rin sa inyo. Morning, morning, morning. Ng oras, ano? Mga oras na talagang mabilis. Yung pagitan ng alas 7 at alas 8 sa umaga. Mataw yan eh. Pagdating naman doon sa hapon, yung alas 5, alas 6, yan. Bilis ng oras pagka mga ganyan eh. Siguro nagiging abala lang. Yung mga oras na yan, kaya pakiramdam natin mabilis. Tuloy-tuloy yung pong tulong na natatanggap nung pong sanggol.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay? Yan. Punta lang po sa barangay hall ng Barangay Mandaragat kung mayroong pang tulong na maibibigay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Lipat naman tayo. Ano po? Daalala nyo yung pong nag-viral din noong nakaraan? Video ito na yung pong mga kabataan eh, nagmumotor. Sila rin mismo yung nag-video at nag-post.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yan. Pinapakita ko namin sa inyo yung video na ito. Tapos mayroon pong driver, kabataan din po na walang damit.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na nagmamaneho ng motor. Tapos, yung angkas niya hindi sa likod. Oh, doon talaga sa harap. Ngayon, hawak nila yung code.
0: Bullseye!
1: Napaka-importante niyan. Di ba? Early warning device kung ituring yung pong cone na yan. Inaalarma yung pong mga motorista, yung pong mga nagmamaneho pagka merong cone sa kalsada. Ibig sabihin yan, merong ginagawa o merong sasakyan. Inaalarma ka para hindi ka madisgrasya. Kaya lang, dito ho sa video na ito, mababash talaga sila. Kasi nga, nakahubad. Walang damit pang itaas. Tapos kinuha nila yung cone kung saan man galing yan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tapos yung kasama nila, para silang

0: yung motor. Yun na tuwang-tuwa doon sa trip nila. Siguro maunawa natin mga kabataan, parang pakiramdam nila, masaya sila ng mga panahon na yan, pero hindi nila alam, meron na silang nalabag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi? Okay, sige, 5 minutes.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon, eh, may update dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi nabasa natin dito po sa page ng We Are One at Your Service.
1: Bullseye!
0: Okay?
1: Bullseye!
0: We Are One at Your Service.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, mukhang meron na pong nakilala na ito pong mga kabataan na ito. Doon, pumunta na rin po sa opisina ng Anti-Crime Task Force.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Basahin ko yung pong detalye nito pong update dito ho sa nangyari. Pagkatapos po ay piniprepare na rin po natin si Sir Richard Ligan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tungkol ho dito. Sabi, duty details. Ship. Second ship na ito. Duty hours, alas 3. Alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang team leader dito si Parge. Parge, ko pala team leader dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: August 25, 2026, alas 5 ng hapon. Subject, reckless driving. Incident, August 12, 2026.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Video na ito, yung pinapatungkulan natin dito. Reckless driving, August 12, 2026, around 8 to 9 p.m. ng gabi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yeah. National, ito yung place ng insidente. Ito pala, sa ano pala ito? Sa Siksikan National Highway.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siksikan National Highway. Doon pala yan nangyari. Sabi dito, incident report.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dihintay lang natin si CIO, si Sir Richard Ligad eh. Para siya yung makapagdetalye kung ano po yung nangyari doon po sa pag-uusap. May video, play lang natin. Para makita natin itong ano bon? Itong video na ito, kung ano yung nangyari. Baka yung iba hindi pa nasubaybayan dahil ang daming issue, ang daming mga usapin, ang daming mga balita. Ano po, natabunan ito pong mga kabataan na nagmomotor na walang damit. Diba? I-play natin yung video para ho maunawa ng iba bago natin makausap si Sir Richard Ligan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, dito sa video na ito, sa mga ano ha, sa mga kabataan na ito, natatalakay lang siya. Pero kung ano ang nakikita ko, kung ano naririnig, yun lang naman. Ganun naman ako, di ba? Ka-Gerald, talagang nakadepende lang yan sa video, sa totoo at aktwal na nangyari.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, mag-alala, hindi ako magsasalita ng masama, ng masakit sa inyo. Pero yung tao, yung reaction nila, di natin ma-control, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa akin, wala kayong maririnig na masama. Dito, makikita natin talaga, nababanggit ko, pagewang-gewang yung motor. Base sa video. Tapos, walang damit, Brad, eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Napakinggan nyo rin yung video, di ba? Masaya, ito mga kabataan na ito, masaya na nagmumotor sa Siksikan National Highway.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon lang, kung ano lang yung nakikita at naririnig natin, di lang ang babanggitin natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi palagay natin, baka tingin ko nagsisinari siguro itong mga kabataan na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano? Masaya sila, ano? Masaya sila na nagmumotor. Ang makikita natin dito, tatlo eh. Tatlong motor, tapos mayroong mga angkas. Yung dalawang motor, mayroong angkas. Yung isa, aroy, doon niya pala, doon niya, yung isa kasi, yung babae, walang helmet.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye.
0: Yung isa naman, nakaupo doon sa helmet. Yan o, yun yung video niya. Nakaupo sa helmet, doon sa harapan. Yung angkasa, hindi sa likod, sa harap. May inupuan siyang helmet. Sa manubela siya tapat eh. Pero pareho sila naka-helmet. Yung isa na walang damit, tapos yung isa naman, mayroong hawak na cone.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Traffic cone. Diba? Yan. Tapos pag-gewang-gewang. Yung isa naman, nakasunod lang dito sa dalawa. Diba? Yung makikita natin dito, naka-scooter, yan o, yung lalaki, naka-helmet, tapos yung babae, walang helmet.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, galiin nyo na po na mag-helmet, ha? Napakadelikado po ng mga, ano.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sidente sa daan. So, ito po ay tatlong motor. Yung isa naman, di natin makita kung dalawa ba sila o isa lang. Yan. Pero, tatlong motor na magkakasama. Napunaho ito ng netizens. Dito, wala na eh. Kahit hindi ka na, ako kahit din ako magsalita dito ng masasakit, na masasama.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung tao na yung magre-react sa Facebook. Yung tao na ho yung makapagsasabi kung ano yung impact. Ano yung resulta ng kanilang ginawa dito sa pagmamaneho nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi na ako magsasalita ng mga masasakit na mga sasama. Si CIO, si Sir Richard, baka okay na rin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Malaman natin kung ano yung nangyari. Mukhang humarap at pumunta na rin sa opisina eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ingat to kayo ha mga kabataan sa pagmamaneho ng motor. Hindi porke marunong na kaya nyo nang i-accelerate yan, ganito na ang gagawin. Aksidente, maka-aksidente, o kayo pa ma-aksidente, yun ang delikado. Sir Richard Lee, good morning.
2: Hello?
0: Yes, sir. Sir Richard, good morning po.
2: Good morning, Gerard, at magandang umaga sa mga nakikinig sa atin.
0: Yes, sir. Pinag-uusapan ko ngayon, ito sir, topic ngayon, sir. Ito pong motor na walang damit at hawak yung traffic cone. May update na yata, sir, no? Pumunta na yata sa opisina ninyo, sir, tungkol dito.
2: Hello?
0: Yes, sir. Sir Richard?
2: Gerard.
0: Yan, opo.
2: Medyo malabo, ah.
0: Dahil kami ulit, sir. Saglit lang nga, tawagan natin ulit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Sir Richard, yung pong kausap natin. Ha? Sa cellphone ko? Messenger? O sige, dyan sa Messenger. Dito? Messenger, subukan natin dito sa Messenger. Anong account, Bon? Nagamit? Dyan sa Messenger, dyan, alanganin, malabo. Teka lang ha. Dyan na lang, Bon. Hindi ka makita dito eh. Ah, ito. Try natin. Dahil ka na dyan, wala pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Try natin dito, ha? Sana umokay na. Ito. Sir Richard, good morning po, sir. Wala, Bon. Teka. Ayan, ayan. Hello, sir. Ayun.
3: Hello?
0: Ayan, ayan. Ayan, okay. Okay na, sir? Aray, wala po na ano na matay. Diyan na lang sa'yo. Diyan na lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayun, tawagan natin ulit si 8:45 ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayun, si sir na yung tumawag, Bon. Dito na lang. Try natin dito. Hello, sir. Good morning. Yun. Okay, sir. Malinaw na po.
3: Malinaw na.
0: Okay. Sir, lumapit na po sa inyo. Ito pong mga kabataan na nagmaneho, walang damit at dalaho yung traffic cone.
3: Opo, ano? Noong nakaraang araw,
0: opo,
3: lumapit sa actually yung nanay ng bata ang lumapit sa atin.
0: Opo.
3: At dala nga yung dalawang kabataan. Yung isa minor de edad. Minor yung bit ng cone, minor.
0: Minor, okay. Opo.
3: Yung isa naman, yung ano, ay 19 years old, no?
0: Yung walang
3: yung,
0: damit.
3: Walang damit na nagmamanipit. At lumapit sa atin at sinorender, ano, yung dalawang involved. At yun sa ating pagano, yung cone, nakuha rin nila doon sa may bandang siksikan.
0: Okay. Sino pong may-ari ng cone na yan? Private po o gobyerno?
3: hindi natin mano gumagawa doon sa highways.
0: Ah, sa highway. Okay.
3: So, ibinigay minalik din nila yung isang home.
0: Opo.
3: At nagkatuwa yun daw sila at tinanong ko kung lasing.
0: Mm-hmm.
3: Talagang nagkatuwaan lang, ano?
0: Opo.
3: So, ano, binerify natin.
0: Opo.
3: So, papel motorsiklo. Although yung motorsiklo kasi namili nila. No? Nabili nila yun.
0: Mm-hmm.
3: Hindi pa nalilipat yung pangalan. Pero hawak naman nila yung mga dokumento.
0: Yes, sir.
3: So, kuha natin yung driver. At nakita naman natin, sabi natin sa kanya, pasuray-suray ka pa.
0: Yun.
3: At yung pagmamaneho mo, so, reckless.
0: Reckless.
3: Okay. No? So, driving. Tapos, untidy, kasi walang damit eh. Diba?
0: Yes, sir. Opo, walang damit eh. Oh.
3: So, dagdag din yun sa kanya.
0: Opo.
3: At pagkatapos nung inuha na natin yung lisensya, wala rin lisensya.
0: Wala rin lisensya. Tatlo? Tatlo po ang violation?
3: Na impound natin.
0: Okay.
3: Kinabukasan na tubos na rin nila.
0: Okay, natubos so, din nila.
3: 1,000 plus ata yung binayaran nila. Tama. Kulang 6,000.
0: Okay, kulang 6,000. Para sa tatlong violation po, no? Sir Richard, tatlong violation po? Ayun, tatlong violation. Sir, nabanggit ba, naipaliwanag ba, bakit daw siya nakahubad noong time na yun? Baka, baka mayroon yung ano, katanggap-tanggap na paliwanag naman?
3: Galing yata sila sa parang swimming pool. Parang birthday yan ay napuntaan nila.
0: Ah, okay.
3: Birthday.
0: Oo. Pero hindi siya nawala ng damit. Halimbawa, ninakaw damit niya, nawala na, ang ano, ito, meron talagang damit din niya lang sinuot.
3: Sinuot, nakita naman natin parang nakasaadik lang yung damit sa likod niya.
0: Okay, sige po, hindi niya lang sinuot. Oo. So, leksyon na po ito, Sir Richard, sa kanila. Dahil yung kasiyahan, katuwaan nila, nalaman na nila na meron silang pagkakamali doon po sa pagmamaneho.
3: Oh, eh ang nakita ko mukhang ipapatawag pa sila ng LTO.
0: Aroy!
3: Hindi ko rin alam kung nangyari doon. So, okay. Iba rin kasi yung LTO doon sa atin, no?
0: Yes, sir.
3: So,
0: po.
3: Nag-ano yung LTO?
0: Oo.
3: Ang yun.
0: Okay, oh. Ito, sir, yung isa, yung babae walang helmet, nagpakita rin po o wala pa? Naputol yung linya ni Sir. Malaka, papatawag pa. Aroon, mabigat pa naman yung LTO.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero, yung dito lang sa ano, kulang 6,000. Oo, madali lang ha. Sige. Sir, yung kabilang motor, sir, yung wala pong helmet na babae, nagpakita na rin po, wala pa?
3: Wala pa.
0: Wala pa, okay, sige po. Oo. Yung violation lang palagay ko doon, walang helmet lang, eh, di ba, sir? Sa kabila?
3: Tama rin yun doon sa iyong isang lalaki kasi walang...
0: Opo.
3: Inabot ng kulang-kulang sa isang binayaran nila.
0: Ah, kasama rin pala. Kasama na rin po yun. Okay, sige po, medyo malabo eh. Pero sir, maraming salamat sir sa update si Hara dito po sa ano na ito, sa at least ito, ayos na ito, natikitan siya, mayroong violation at naiayos na rin naman nila. So, ayos na po.
3: Eh, yun ang alam, di ba? Nawala sana silang binayaran.
0: Yun ang hay.
3: Eh, presyo nun, hindi mas hit din. Although naiintindihan natin, sabi ng ating sa magulang, wala tayong magagawa kasi kasama yun. Yun yes, yung presyo ng ginawa.
0: Kaya nga. Sige po. Sir, ano pong payo natin sa mga kabataan, sir? Yung iba kasi nalilibang, yung iba parang pakiramdam nila, masaya lang sila, pero yung pala, mayroon silang nalalabag, mayroon ng violation. Alang aning oras pa, ganito, mga kabataan na nagmumotor, payo po natin.
3: Umayos lang tayo, ano? Kasi una, akala natin, maliwala lang yung mga code na yun. Importante po yun, no? Mm-hmm. Kaya nga may mga code, importante, huwag natin basta tatanggalin at huwag natin paglaruan. Kasi may mga posts yung mga yan. No? Tapos pag maneho, magmaneho po tayo ng tama. Kagaya niyan, wala pa pala tayong lisensya.
0: Hmm.
3: O di, di nyo na alis. Kita nyo, plate number nyo, kita. Masaklap nun. Kasama nyo pa. Naging dahilan nun. Dahil yun ang kukuha ng video eh.
0: Yun ang asir eh. Opo.
3: Dahil hindi natang kasiyahan na akala natin baliwala lang. minsan nagkakaroon ng problema. Lagay lang natin sa tama.
0: Okay, sige po. Salamat, sir. At good morning po. Thank you.
1: Bullseye!
0: Si Sir Richard Ligad, kausap po natin, head po ng Anti-Crime Task Force. Pumunta na rin po pala ito sa kanila. So, nasa papalo, mahigit 5,000 yung pong binayaran nito pong mga kabataan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, sila. Sila rin magkakasama. Na-i-post lang talaga ito. Aroy, nakita talaga dito kasi yung plate number eh. Tapos makikita dito na walang damit. Tsaka nadala yung traffic cone bago giwang-giwang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Masaya lang talaga. Ako nakikita ko dito na masaya lang talaga ito mga kabataan. Hindi naman para...
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ko nga dito ay magsasalita ng masama dito sa kanila eh. Yung tao na ang bahala magsalita kung ano.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ha? In-update lang natin ito. Na noon na pumunta po sa opisina ng Anti-Crime Task Force ito pong mga kabataan, isinuko po ito ng mga magulang. Okay, tama po yung ginawa ng magulang na dinala ito mga kabataan doon po kay Sir Richard Ligad at doon ipinaliwanag kung ano yung mga violation. Yan yung kala mo okay kayo yung drive-drive mo na, di ba? Parang pakiramdam natin, gaganon-ganon lang tayo. Wala na, violation na yan. Kahit naka-helmet ka, kahit meron kang ORCR, dala mo yung lisensya mo. Tapos pag-ewang-ewang ka sa daan, wala na, may violation na yan. Reckless driving na yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, yung parang kala mo, nasa ano ka, diba, isa ka lang. Iba yung bike eh. Yung bike sa mga walooban po, pwede kang maglaro-laro ng ganun. Pero pagka nasa highway ka na, nasa daan ka, huwag ka gigiwang-giwang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para bang namamasyal ka doon sa sa parke, tapos ginigiwang-giwang mo yung bike, di ba? Yung pag nagmotor ka na, tapos nasa kalsada, bawal na yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O reckless driving, katulad nito, di ba? Malapit ka nang pumunta doon sa kabilang linyo, baka mamaya masagi ka eh.
1: Bullseye!
0: Yan o, yan. Kita mo, yan o. Oh, grabe, giwang-giwang ah.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, tapos nadala nyo yung traffic cone. May purpose yan kung bakit nasa kalsada yan. Naalarma yung mga motorista nyan. Merong maaari mong ikadisgrasya ilang metro bago mo nakita yung cone. Kaya nandyan yan sila.
1: Bullseye!
0: Ngayon, dinala ninyo, paano kung isa lang yan doon, tapos medyo madilim pa. Wala nang may reflectorization eh. Oh. Ay paano kung wala na 'yan tapos mayroong nadisgrasya.
1: Bullseye. Bullseye.
0: 'Di ba? Tapos nabagok ang ulo. Napunta sa ospital.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Nakadisgrasya, yung parang katuwaan nyo lang na hindi nyo alam, maaari palang magdulot ng kamatay ng ibang motorista.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Naalala ko tuloy yung classmate ko si Matt Manalang eh. Nagmumotoro yun. Diyan din yata yun sa siksikan eh. May nalusbot. Oo, walang early warning device. Dire-diretso eh. Palit ng bagong tinidor, di ba? Paring mat?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ang kahalagahan na merong traffic cone. Kaya kung po pwede, huwag niyang papakailman yan doon sa mga kabataan, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos, magdamit pa rin kayo. Kahit na basa yan, galing kayo sa swimming pool, or kahit na marumi yan, magdamit pa rin kayo. Huwag kayo magdadrive ng walang damit.
1: Bullseye! Ha? Bullseye!
0: Huwag. Parang pakiramdam nyo, normal lang sa daan yan, walang violation, kabataan kayo na walang alam.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi po pwede yun. Hindi ka excuse doon ho sa umiiral na batas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kailangan sumunod pa rin tayo. So ito, pumunta doon, mingin na rin po ng sorry at natikitan, maabot ng 5,000. Ang masaklap, mukhang ipapatawag pa kayo sa LTO.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun ang mga problema natin doon eh. Sa LTO, mabigat-bigat yun doon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So mga kabataan, mag-ingat kayo ha mga kabataan. Mag-ingat kayo sa pagmamaneho ng motor. Kasi maaaring kayo ang madisgrasya o kayo yung makadisgrasya.
1: Bullseye!
0: Dito sa pagmamaneho na ito, yan yung pag-iwang-iwang na yan, ay paano kung halimbawa merong inovertikan, yung kabila, nagpanagpo kayo sa gitna, head collision na naman, disgrasya na naman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayaw kasama mo sa harap, bawal lang yung helmet niyan. Paano kung siya pa naman ang unang babangga, hindi ikaw driver?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Eh paano kung halimbawa mabilis yung takbo nung nasa harapan bago hindi motor, halimbawa four wheels.
1: Bullseye!
0: Diba? Ay kung malaki yan, halimbawa bus, truck, disgrasya, buhay na naman ang mawawala. Oh, kita mo sabi ko ayoko magsalita ng ano eh. O sige, wag na.
1: Bullseye!
0: Madadala na naman tayo eh. Basta nakaayos na sila, maayos na ha.
1: Bullseye!
0: Ingat, mag-ingat sa pagmamaneho. Hindi lang mga kabataan, pati yung mga nakainom. Oh. Diba sabi, huwag magmaneho ng nakainom? Kasama na sa buhay yan, hindi mawawala yan. May mga tao talaga na magmamaneho na nakainom. Yung iba nga magmamaneho ng lasing. Kaya kung po pwede, mag-ingat po kayo. Kung alam yung nakainom na kayo, bagalan nyo na. Oh, ako hindi ako magpayo ng wag nang magmaneho ng kapag nakainom. Realidad, hindi mangyayari yan. Meron at meron talagang mga motorista, syempre pupunta ka doon sa inuman, malayo yon. Anong gagawin mo? May motor ka, magmamotor ka, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang payo natin doon, kung ikaw ay nakainom, kung ikaw yung lasing, pwedeng nando ka. Mag-stay ka na lang doon. Pamanman ka lang. Maligo ka, mainom ka ng, ay maghigop ka ng pansit kanton, marami.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bura mo ng napakaraming sili para pagpawisan ka, tapos yan, pag sumingaw yan, liguan mo. Sabay, inuman mo rin ng mga isang litrong kape.
1: Bullseye!
0: Yan.
1: Bullseye!
0: Talaga, pagkatapos niyan, eh, baka sakaling umuki na yung pakiramdam mo, obserbahan mo. Yan, pagkakaya mo na, limbo, gusto mo talagang umuwi, di ka papipigil, pagilid-gilid ka lang. Yung tapos bagala mo lang masyado yung pagmamaneho para di ka makadisgrasya at di ka madisgrasya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? Yan ang talaga eh. Arohoy! Para sa 9 na ng umaga.
1: Bullseye!
0: Bilis ng oras oh!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sunod naman pala tuntunan ng servisyong katropa.
1: Bullseye!
0: Gawad, Mike Scotty muna, future leader ho ng barangay Siksikan, soon to be kapitan sa mga susunod na panahon. Dahil napakasipa. Gawad, Mike Scotty. Salamat sa inyong pong panunood. Salamat sa inyong pakikinig. Salamat mga followers ng XFM Palawan. Salamat sa pagsubaybay dito sa palatuntunang
1: Bullseye.
0: Si Axel Bonno Barredes kasama ho natin dito.
1: Bullseye.
0: Siyempre, sa ngalan po ng buong pwersa ng XFM Panlawan.
1: Bullseye.
0: Ang alam po ni Station Manager Ka Louie La Rosa. Ang pansamantalang umupo sa Bullseye. Ka Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga sa inyong lahat.
4: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan.
1: Bullseye!
4: Bullseye, dito lamang sa XFM Palawan.
1: Palawan.
0: Oras, mga katropa. Eksakto alas 9 ng umaga at ang oras ay hatid sa inyo ng 1 Plus. Numero unong alaga.
5: Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
5: Santhone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ang Santhone Plus Gold Herbal Capsule, Santhone Gold Coffee Mix at Santhone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Ang Santhone Plus Gold Herbal Capsule, Santhone Gold Coffee Mix at Santhone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
18: Mga katropa, excited!

0: exciting times sa buong Pilipinas. 6 na minuto makalipas sa alas 9 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.

0: Magandang, magandang, magandang, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga giniginiw natin mga tagapagsubaybay? Sana po ay okay, alright kayo ngayon sa inyo po mga kinalalagyan. Araw ngayon ang Huwebes, August 27, 2026. Samahan niyo po kami sa aming pong pagtatanghal hanggang alas 11 ng tanghali. Ito po sa ating programang Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa bahaging teknikal, kasama natin si Engineer Moises Acosta.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ako naman po ang inyong lingkod, Kagawad Mike Escote.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ating bibigyang daan yung mga inyong pong mga hinaing, yung mga reklamo, yung inyong pong mga hihinging tulong sa ospital man yan, kung ano bang mga usapin mga katropa.
1: Serbisyo Katropa.
0: At gusto ko muna sabihin na live na po tayo sa ating pong Facebook page sa 104.7 XFM Palawan. Pwede ho kayong mag-comment dyan ha. Pwede ho kayong magpaabot ng mga impormasyon dyan. Opo, pwede rin po kayong magbigay ng tulong mamaya po kapag ka po ay meron pong mga hihingi po ng tulong. Please share yung ating programa para marami po tayong mabahaginan po ng impormasyon.
1: Serbisyong Katropa.
0: Siyempre ang ating programa hatid po sa inyo ng Vision X Plus Capsule. Ito po itutulong para po maging malinaw muli ang ating paningin, lalo na yung mga lolo natin, mga tatay natin, ha? Ay talaga namang nalalabo na ang paningin. Lalo na pagka laging babad sa Facebook, sa cellphone, sa computer. Ako yan talaga, kahit nga mga kwarentahin pa lang eh, malabo na yung paningin eh.
1: Sir.
0: Kasi nga lagi tayo nakababad sa atin pong mga gadget, no? Ito ang kailangan natin, Vision X Plus Capsule na mayroong lutein, beta-carotene at na vitamin E at saka zeaxanthin. Yan ha. So pwede nyo po itong ma-avail sa atin pong mga Yes Well Clinic natin at sa lahat po ng mga kapartner natin ng mabutika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Serbisyo Katropa.
0: Bago natin puntahan yung mga usapin natin, yung mga hihingi ng tulong, nalungkot lang tayo dahil po sa nabasa nating balita, umabot na sa 106 na pong katao yung nasawi po matapos po manalasa yung pong matinding flash flood at landslide dyan po sa bahagi po ng Nepal-China border sa Himalayas.
1: Sir,
0: meron ka bang video dyan, Engineer? Pakita lang natin, no? Doon nakakapagbag damdamin yung nangyari sa kanila. Ha? Nasa 157 na yung bangkay nung na-recover sa Nepal. Habang yung tatlo naman, kumpirmadong nasawi sa Tibet, China.
1: Serbisyong Katropa!
0: Nakita niyo po ito, mga katropa. Matindi ito pong nangyari. Diyan po sa Nepal-China border sa Himalayas.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mahigit 400 katao po ang naiulat na nawawala. Ha? Karamihan daw po ay mga dayuhang turista at pilgrim na patungo sa religious sites sa kabilang sa religious sites kabilang na po yung Mount Kailash.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dine-double check pa po natin kung meron pong mga Pilipino, no, na kasama dyan. Pero sa datos ng mga otoridad sa Nepal, mukhang wala pa, no? Wala pang naiulat na Filipino. 403 katao daw yung initially na italang nawawala, kabilang yung 304 foreign nationals. Sa 341 foreign nationals, sa bilang na yan, kasama dyan yung 133 na Indian.
1: Serbisyong Katropa.
0: 47 na Amerikano.
1: Serbisyong Katropa.
0: 34 na Australian. 33 na British. 24 na Canadian. At mga Korean nationals.
1: Serbisyong Katropa.
0: Malawak po yung malawak po mga katropa sa ang pinsalang iniwan ng mga nang rumaragasang tubig at putik, no? Kay Sir Fidelio de Guzman, good morning, sir. Mamaya na, Sir Contisera. Mag-return ko lang ako, sir. Nasa programa pa tayo, sir, ha? Good morning dyan sa mga taga-DAR, mga kaibigan natin dyan sa DAR, ha? Mag-return ko lang ako, Sir Tong. Mag-return ko lang ako, may nag-program pa tayo. So, yun nga po. Grabe, oh. Makikita ninyo, ay matindi yung ragasa, no? Ha? Matindi yung ragasang tubig at putik, mga katropa. Wasak yung bahay, kalsada, tulay. Yung may nakita ko yung ano, eh, hydro power facilities. Oo. May hydro power facilities, mga katropa, na nasagasaan din.
1: Serbisyong katropa.
0: Sabi po ng mga otoridad, patuloy yung search and rescue operations gamit po yung helicopter at drone. Pero nahihirapan daw po yung mga rescue team dahil po sa wasak na kalsada at tulay at saka yung patuloy na masama po yung panahon.
1: Serbisyong katropa.
0: Mga katropa, yan yung mga initial na bilang pa lang yan, ha? Yung 160 na yan na namatay. So titingnan pa natin kasi nga merong 403 yung nawawala. Initially, grabe, oh. Grabe, ibang klase itong ganti ng kalikasan.
1: Serbisyong katropa.
0: Ayan yung nakakatakot, eh. Pagka masama yung panahon, eh. Biglang ganyan, eh. Hindi natin nakalain, di ba? O, sana naman, huwag pong mangyari, maulit ang mangyari at huwag sana sa Pilipinas.
1: Serbisyong katropa.
0: Huwag sana in particular dito sa atin pong lalawigan ng Palawan.
1: Serbisyong katropa.
0: Sa ating pinakamamahal na lalawigan, huwag sana.
1: Serbisyong katropa.
0: Kaya kailangan pangalagaan natin yung ating kalikasan. Huwag po natin aabusuhin. Yan o, grabe o. Grabe o. Yun o, ang taas, grabe lahat ng ano talaga. Mga gusali, mga bilis sa puli.
1: Serbisyong katropa.
0: Nakakatakot yung ganti ng kalikasan, mga katropa. Yan, ha? Wala kang magawa, ay kalikasan yan, eh. Ha? Hindi mo pwedeng harangin, eh. Hindi mo mamaharang. Oh. Oh, kahit tanong ngayon, wala, dyan, ha? May mga tao, may video ko nakikita, yung mga tao nagtatakbuhan, eh. Doon sila paakyat ng mataas na area. Pero yan, grabe. Paano mo mapipigilan yan, no? Kailangan talaga na pangalagaan natin yung kalikasan natin. Maging aral sana itong nangyari dyan po sa Nepal China border sa Himalayas.
1: Serbisyong katropa.
0: Oh, di ba? So pangalagaan natin yung ating kalikasan. Ang ganda ng kanilang kanilang sitwasyon nung, di ba, naglalakad yung mga ano, biglang mayroon maragasang gano'n. Kaya yan, no, bigla nagtakbuhan na yung mga tao, eh. Oh? Pero paano kayo makakatakas dyan sa ganyang kabilis na ragasa ng tubig?
1: Serbisyong katropa!
0: Ang masama, may kasamang putik. Oh? Yan, no? Yung building, yung ano na yan, no? Building na ano, talaga ang taas. Pero abot pa rin. Diba? Oh, grabe ang matindi yung sitwasyon, ha? Kung makikita nyo sa ibang pictures, ha, nabura yung ibang ano, yung mga kabahayan, eh. Oh, ang lapad dong ano na yan, ng ilog na yan, ang dami, oh. Ha? So may gilid ng ilog, marami mga kabahayan ang nawala, mga katropa. Natabunan ng putik.
1: Serbisyong katropa.
0: Oh. Natabunan ng putik, eh.
1: Serbisyong katropa.
0: Dito sa area na ito, pero maganda na yung panahon, eh. Okay na yung panahon, oh. Oh, although maula pa din, pero medyo maliwalas na. Hindi nila kalain. Aba, siyempre, yung baha, yung mudslide, pababa yan, eh. Hindi nila kalahin dyan, masasapol pa rin sila.
1: Serbisyong katropa!
0: I-check ninyo yung mga kamag-anak ninyo. Baka meron po kayong mga kamag-anak na napiktuhan na, mga katropa, ha?
1: Serbisyong katropa!
0: Sana maging aral ito sa atin, sa ating lahat, na sana ay wag mangyari, no? Wag po sanang mangyari. Yun ang inaano natin na sana Lord, wag mo naman ditong pangyarihin yan sa amin. Nangangako kami. Magpapakabait na kami sa kalikasan. Ha? Kaya lang merong Executive 122.
1: Serbisyong Katropa!
0: May Executive 122 na pinirmahan si Pangulong Bongbong Marcos na nagsasabi, oy, linangin natin yung ating likas na yaman.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ayan o, kita nyo, grabe o. Ang lakas o. Grabe. Yung ilog, yung dinaanan niya, wala na, hindi kakayanin talaga. Kahit na malaki pa yung bunganga ng ilog, hindi kaya. Sa lakas ng ragasa at sa dami ng tubig na yan. Galing sa taas, ano, pababa, talagang grabe. Sapol yung mga kabahayan, yun o. Oh. Anong, paano mo mahaharang yan? Ha? Gawa na ng kalikasan yan eh. Yun ang matindi, mga katropa.
1: Serbisyong katropa!
0: Ingatan natin ang kalikasan ng Puerto Princesa, ng lalawigan ng Palawan at ng buong Pilipinas para po maawa sa atin ang kalikasan, hindi po mangyari yung nangyari dyan sa Nepal-China border.
1: Serbisyong katropa!
0: 9:18 na umaga. Tuloy-tuloy tayo sa atin pong programa. Binigyan na po nating daan yan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Meron pong nag-message sa atin pong Facebook page sa inbox. Ito po ay problema dyan po sa may San Jose. Yung tungkol sa aso.
1: Serbisyong Katropa!
0: Mukhang nabundol niya yung aso, bagong panganak. Anak ko, disgrasya. Siya po ay nagkaroon ng sugat. Basahin ko lang itong mensahe niya, mga katropa. Pinapaabot niya lang ito talaga para hindi na maulit daw. Good eve po. May report sana ako, sir, ma'am, na hindi na po maulit ang nangyari sa akin kaninang mga 12:40 p.m. na tanghali o kahapon ito. Na-disgrasya kasi ako na biglang tumawid ang aso na bagong panganaka. Sana concern ko lang po, talian naman nila ang mga aso nila or gawan po ng kulungan. Paano po kung hindi ako naka-full face? Wasak sana ang mukha ko. Uuwi sana ako ng tanghali sa mag-ina ko kasi bibili ako ng gamot ng baby ko. Tapos biglang tumawid ang aso na gumagala sa highway dito banda sa barangay San Jose, Campusville area. Papunta po ng school ng Fulbright College. Sana po masabihan ng mga may-ari ng mga aso nilang gala, itali. Paano kung sa iba mangyari na hindi naka-full face? Sana naman po matalian. Sana po mabasa yung chat ko at malaman ng iba na nagmamay-ari ng aso. Yun. Ito. Yan po. So, iparinig natin yung audio. May audio siya dyan. May audio siya. Mga katropa, ha? Sige. Ano mo lang, para maparinig natin. No? Oo. Ito lang yung ano niya, concern niya. Doon sa mga may-ari ng aso, meron tayong batas na dapat itali nyo. I-relive. Mag-relive tayo. Sige. Mag-relive lang tayo, mga katropa, kasi mukhang nag-fluctuate yung ating internet. Oo. Yan, alam mo naman yung mga internet sa Pilipinas. Hay, talaga naman, oo. Sabi ng DICT, maaasahan na daw eh. Ha? Maaasahan na? Sana lang.
1: Katropa!
0: Eh, sana nga, maaasahan na. Maraming ano eh, hindi pa rin talaga maganda yung signal. Maraming area pa tayo na wala pa talaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: May isang telecommunications company nakipag-partner sa Starlink, no? Para wala nang putol sa signal nila. Dapat lahat na lang i-connect na sa... Hindi ba kung pwede gumawa yung Pilipinas sa sarili nating ano? Sarili nating Starlink.
1: Serbisyong Katropa!
0: Okay, engineer, pwede natin parinig? Okay, parinig natin itong chat ng isa po nating kababayan. Concern nyo lang ito kasi para sa lahat na hindi na po maulit ito. Ito po.
1: Serbisyong Katropa!
2: Ito po, ma'am, may nakabangga sa akin, sir. Yan, yung aso na to, nabanggaan ko siya, biglang tumawid. Ito po, yan. Yan po, yung sabi nilang bagong panganak, yan po, yan siya, kulay pula. Yan, sana po, payo ko lang sa mga mayari, talian na lang po, kasi baka may madali pa na iba na walang helmet, kawawa naman. Ito po, yan, sila po yan.
0: Ayun, mga katropa, no? So, isa pa, engineer, para marinig nung baka ma-identify na kapitbahay. Oo.
3: Pakita mo sa mga engineer.
2: Ito po, ma'am, may nakabangga sa akin, sir. Yan, yung aso na to, nabanggaan ko siya, biglang tumawid. Ito po, yan. Yan po, yung sabi nilang bagong panganak, yan po, yan siya, kulay pula. Yan, sana po, payo ko lang sa mga mayari, talian na lang po, kasi baka may madali pa na iba na walang helmet, kawawa naman. Ito po, yan, sila po yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan ha, doon po sa mayari ng aso na yan, baka po pwede pakitali, ah, kasi bagong panganak pa, delikado pa yan, makakagat pa yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung picture ni sir may ano, may tama. Sa tuhod ba? Sa tuhod yung ano niya? Tama ba? Oo, butas yung pantalon niya eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: So may mga aso ha? Hindi lang dyan po sa may Campusville, sa San Jose. Sa lahat po. Ay ano? Ano? Naku, nasugatan si sir sa tuhod. No? So masakit yan. Alam mo yung mga ganyan, maliit lang, gasgas, pero masakit yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ang mas masakit dito, yung pagiging irresponsable ha, ng mga may-ari po ng aso.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan ang pinakamasakit eh. Ha? Hindi po tayo nagiging responsable. Dapat po, kapag pet owner tayo, eh maging responsable po tayo. Meron po tayong anti-rabies law na sumasaklaw dyan. Kapag yan, pagka hindi nyo tinatali yan, maaari kayong pagmultahin.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pag nakakagat pa yan, yung aso ninyo, meron ding multa yan, may penalty rin yan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kung mahal nyo yung mga pet ninyo, yung mga aso ninyo, ay itataliin ninyo. Kawawa naman din po yung mga motorista.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ako personally, meron po akong experience dyan. Hanggang ngayon, yung motor ko may sira pa. Diba? Yung palad ko nun, butas eh. Diba? Dahil sa ganyang hindi nakataling aso.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kaya may nervous na ako. Dati, kayang-kaya pa natin makiharurutan. Pero ngayon, wala na, hanggang 40, 50 na lang yun natin dahil may ano na tayo eh, may nervous na, nakailang ano na tayo ng aso eh. Hindi mo alam kung kailan susulpot yung aso eh.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kung pwede ba nating matawagan si Cap Dodge Trinidad, i-ano lang natin ito, ilapit lang natin ito kay Cap Dodge Trinidad na makikisuyo ito. Ito, hindi naman problema ito ng San Jose lang. Problema ito ng Siksikan, problema ng Bacabancao, problema sa Manuel, problema ng buong Puerto Princesa ito at problema maging sa munisipyo yung mga galang aso.
1: Serbisyong Katropa!
0: Isunod-sunod na yung mga disgrasya na nangyayari dito, di ba? May namatay pa. Meron pang maliban doon sa tatlong namatay, may comatose pa. Ay, paano ito kung na-disgrasya, sir? Kung hindi naka-helmet, nabago kang ulo, di anong mangyayari? Di ba?
1: Serbisyong Katropa!
0: Yan ang ano natin. Baka pa pwede naman sa mga nagmamayari ng aso, huwag nyo ho hahayaan na hindi po nakatali yan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Baka po pwede ha, makikiusap tayo. Tulungan natin yung mga barangay natin, yung gobyerno natin. Kasi kahit anong panghuhuli, araw-araw tayo manghuli ng mga aso. Tsaka yan, hindi naman gala yan eh. Nandyan nga sa ano ninyo eh, sa bahay ninyo eh. Nakalabas.
1: Serbisyong Katropa.
0: Baka sasabihin, galang aso yan, hindi. Dayo lang yan dito, hindi. Nakadyan nga sa loob ng bahay ninyo eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: Baka pa pwede. Wawa naman itong motorista natin. Ayan oh. May sugat sa tuhod. Ay kung walang helmet, O di, nabagok ang ulo sa bato. O, baka namatay pa.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ayaw natin ng ganun. So, malaking problema talaga ito. Aminado naman ng city vet dyan dahil kulang din naman sila. Sa tao, sa budget, kulang yan sila eh. Pagka may Iron Man lang, saka, saka walang aso sa daan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pag walang, sana nga, ano lang eh, araw-araw may Iron Man eh.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ay, talaga naman, oh. Baka pa pwede naman, mga katropa, ha? Hindi lang sa Barangay San Jose, sa buong mga community natin, ha? Oh, lapit lang natin kay Cap Dudes Trinidad, to, yung ano na ito, dyan sa may bahagi ng Campusville. May daanan kasi dyan, yung kalsada dyan, papunta ng Fulbright. Kung galing ka dito sa... dito ka galing sa... San Manuel, going to San Jose ka, paglagpas mo ng Angeles Pool Resort, may kaliwa, papuntang Fulbright. Yan. At may yung sa kanan naman, papuntang Campusville. Mukhang dito siya sa may daan sa may Fulbright na disgrasya.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pagkagabi, ang dilim pa naman dyan. Oo, grabe ang dilim dyan. Eh, paano kung may tumawid na aso? Ito nga, tanghaling tapat ito eh.
1: Serbisyong Katropa!
0: Tanghaling tapat ito. Eh, sana naman ha, doon sa may-ari ng aso, yan ha, nakapaskil doon sa tarpaulin. Parang meeting place lang ba ito? Oh? Ay, pero bahay din eh. Yan o, kulay brown o, oh, bagong panganak pa. Oh, ikaw nakikinig yung may-ari, busing. Pakitali mo naman yung aso mo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Eh, may na-disgrasya o. Oh. Oh. Eh, isa pa, play natin yung ano ni Bosing, yung statement niya. Isa pa, sir, isa pa.
3: Pakita mo sa mga
2: ito po, ma'am, may nakabangga sa akin, sir. Yan, yung aso na to. Nabanggaan ko siya, biglang tumawid. Ito po, yan. Yan po, yung sabi nilang bagong panganak. Yan po, yan siya, kulay pula. Yan, sana po, payo ko lang sa mga may-ari, talian na lang po. Kasi baka may madali pa na iba na walang helmet. Kawawa naman. Ito po, yan. Sila po yan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ayun, yun ha. Mabait pa nga sister eh. Hindi pa nag-complain. Mabait pa. Diyan sa ano ha, sa may sana sa Campusville area yan ha. Ha? Kung sino may ari niyan, paki tali. Parang meeting place nga nila yan, oh, kasi may ano, may parang may agenda. Oh, parang pinagmi-meetingan niyan diyan sa ano, sa yung pag nagpupulong yung mga taga Campusville, parang diyan yan ha. So makikisuyo na lang ha, mga taga Campusville, mga officers!
1: Serbisyong Katropa!
0: Sir Leo Seja Bares, good morning po, Sir Mike. Yan, good morning. Ha? Makikisuyo sa atin mga... Sino ba presidente dyan, ha? Boss Ed, sino presidente niya, Boss Ed? Dyan ang tira yung boss natin dati, eh. Dyan sa Campusville, dyan sa may barangay San Jose. Makikisuyo ako yung aso na kulay brown na yan, mukhang yung sa silong na yan, sa kubo na yan, parang walang nakatira pero parang nakikita ko may agenda, parang diyan kayo nagme-meeting, may tarpaulin, so correct me if I'm wrong, kung may ano din, pero parang wala akong nakikitang ano eh, wala akong nakikitang taong nakatira diyan, yung aso diyan pumunta.
1: Serbisyong Katropa.
0: AD Garceliano Racuya, wala bang ordinansa ang barangay na bawal ang galang aso at dapat nakatali ko? Nakatali, personal nilang aso. Nasa ano na po yan? Sa anti-rabies law. Meron na po. Pero mas maganda rin kung magkaroon ng ordinansa yung barangay. Ha, mga katropa.
1: Serbisyong Katropa!
0: Meron

0: maganda para sa mga alagang aso, 'di ba? Meron siya, may nabasa ako doon, maganda 'yung ano nila. Programa, pwedeng gayahin natin 'yon. Magawa tayo ng maganda pang programa dyan po sa CityVet, ha? Maghahanap tayo ng iba pang programa.
1: Serbisyong katropa!
0: Tulong-tulong tayo dito. Dapat magtulong-tulong tayo dito. Yung pet owner, kapag ikaw ang pet owner, pag hindi mo na kayang alagaan, meron pong sanctuary doon sa bayan ng Aburlan, sa Barake, pwede nyo isurrender doon yung inyong pong mga alagang aso.
1: Serbisyong katropa!
0: Yung ano bang pangalan nun na? Post enclosed sanctuary. Yan. Actually, may dinala tayong apat na tuta doon nung mga nakaraan. Kasi nga, may yung kapitbahay namin, doon ang anak yung tuta, yung aso nila sa bahay. So, hindi naman namin kayang alagaan. So, ay kami, wala kaming aso. May dayo nga lang aso. Kaya dinala namin doon. So, pwede niyo po, pag hindi niyo kayang alagaan, dalhin niyo na lang doon. Tapos magbigay na lang kayo ng donate, pwede kayo mag-donate ng pampakain.
1: Serbisyong katropa!
0: Yan po ha, mga katropa ha. So, sana magsilbing aral ito. Kay Busing na nagpadala ng mensahe, ito na po. At na bigay na yung gusto niyo pong mangyari, na ma-inform ang ating po mga kababayan, ito ginawa na po natin.
1: Serbisyong katropa!
0: Salamat doon sa pagpapabot mo ng impormasyon at sa tingin ko nakikinig naman yung ating mga otoridad. Di ba sir, may nanguhuli na para ilagay sa dog pound, parang wala na po nag-iikot. Meron pa naman po nag-iikot. Kaya nga, lalit na ng kanilang sasakyan. Tapos, ang hirap na nung lagayan nila, kahit nga sila may nahirapan din eh. Anlit, tapos kunti lang sila, tapos anlit ng budget.
1: Serbisyong katropa!
0: Naunawaan natin yung mga taga-dogpaw. Ngayon, lumipat na sila ng ano, yung CityVet pala, lumipat na ng opisina dyan sa Santa Monica. Nakausap mo yung doon sa sanctuary, yung CityVet pala, yung ibang aso nila, pag may nahuhuli, doon na rin dinadala yung dog pound. Doon na rin. So, bibigay lang ng, ano, ng pagkain, ng karne.
1: Serbisyong katropa!
0: Pero kung ako dyan, sa city, magkaroon tayo ng sarili nating dog sanctuary and mga cat sanctuary. Magkaroon tayo ng sarili natin. Di ba? Punduhan natin ang maganda. Hire tayo ng tao. Ito kasi, wala eh. Parang pag-Iron Man lang. Saka napapansin.
1: Serbisyong katropa!
0: Pag mayroon lang malaking activity na dadaan sa mga highway natin, saka lang na pagbibigyan ng pansin ng pamunuan ng City Hall.
1: Serbisyong katropa!
0: Ha? Wala, hindi binibigyan ng magandang sitwasyon ng CityVet. Anong gagawin ng CityVet kung kulang yung tao, kulang yung budget? Anong gagawin nila? Siyempre, limited din yung powers nila.
1: Serbisyong katropa!
0: Pero kung bigyan mo talaga ng magandang budget yan, ngayon, budgeting ngayon, okay, CityVet, dahil problema natin, yung mga galang aso, galang kusa, hindi lang kapag may Iron Man, magawa tayo ng ano, hanap tayo ng pwesto dyan, mga 2 hektarya, di ba? Gawa tayo, mga 2 hektarya, magawa tayo ng sanctuary. Yun ang maganda sana.
1: Serbisyong katropa!
0: Lorenzo Lakayan, good morning sir. Dapat pagmultahin ang may-ari ng aso kapag nakadisgrasya. Totoo po yan.
1: Serbisyong katropa!
0: Ganun po yan. Oo. Pero gusto natin ng solusyon. Yung long-term solusyon. Sana sa city government, long-term solusyon. Yan, ano daw? Pilandok, emperador, sikong kasi banatan mo. Anong kinalaman ni kung sinong kung?
1: Serbisyong katropa!
0: Ito, legitimate issue na parang hindi natin napapansin. Hindi napapansin masyado ng gobyerno. Maliit ko, baka ituring nila, maliit lang ito, maliit lang na issue ito, pero marami na pong nadidisgrasya, marami nang namatay dahil po sa mga galang aso, galang pusa, mga stray dogs natin, stray animals, maliliit na bagay sa tingin ng gobyerno, pero malaki ang epekto. Kaya siguro hindi na pagbibigyan ng pansin talaga kasi wala yan, ano lang naman yan eh. Di ba? Pero sana mapagbigyan ito ng pansin mga katropa. Bigyan ng talagang mag-ayos na budget, yung CityVet, tao, yung sasakyan.

0: kailangan maayos, magkaroon ng sanctuary, yung city, mga dog and cat sanctuary. O, sana magkaroon ng ganun. Ayaw ko lang kung sino ang magpapanukala niyan sa city council. Parang wala pa tayong nadinig.
1: Serbisyong Katropa!
0: 9:38 ng umaga, mga katropa. Ang oras natin po sa inyo ng Santon Vitamin C. Ito kailangan natin katawan para hindi po tayo magkasakit. Ha? Nako, marami po may trangkaso ngayon. Ah, nandun na ako kagabi kay, ano, eh, kay Ate Elvi Kaasi. Dinala ko yung panganay ko para magpahilot. Ang daming nakapila doon. So, sabi ni Ate Elvi, nako, ang daming trangkaso ngayon kagawad. So, kailangan natin ng Santon Vitamin C para lumakas po yung resistensya ng ating katawan at hindi tayo tama ng trangkaso, ubo at sipon. Yan ha. So, Santon Vitamin C na mabibili po yung sa lahat ng Yes Sir Clinic at mga partner nating butika.
1: Servisyo Katropa.
0: Sabi ni Maricel Coreb, tampos dito Sir Mike sa Purok Mabuhay. Siksikan ang daming aso sa kalsada at muntik na akong makagat. At sinabihan ko yung may-ari na talian niya. Ang sagot niya sa akin, di raw magpapatali kasi matanda na raw yung aso niya. Lalo na pag nanganak ang tapang ng aso niya. Pwede niyo po yan ipatawag na sa barangay.
1: Servisyong Katropa.
0: Hindi po pwedeng gano'n yan. Pag nakagat yan, may batas tayo. Dapat panagutan nila yan.
1: Servisyong Katropa.
0: Noong nakaraan, inaantay natin yung dog pound sa siksikan pero parang hindi naman dumating.
1: Servisyong
0: Katropa. Kagalit na nga si Sir Buddy Tina niya. Kaya sabi ni Doktora, darating dyan. Pero hindi ko lang alam ha kung dumating. Sir Buddy, dumating mo dyan sa area ninyo?
1: Servisyong Katropa.
0: 9:39 ang umaga sa ating pagbabalik. Marami pa tayo mga pag-uusapan. May hingi ng tulong. Mukhang may ooperahan. So, mamaya po yan sa atin pong pagbabalik. Huwag po kayong alis. Mabilis natin maghahanap buhay lang kami.
1: Servisyong Katropa.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
1: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
8: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit,
8: Clear Skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, Clear Skin User.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
15: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
16: Magvision X Plus Softgel Capsule.
17: Magvision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
24: Mga katropa, exciting dito!

0: serbisyong katropa.
1: Balik tayo sa atin pong programa serbisyong katropa. 47 minuto makalipas ang alas 9 na umaga. Pakitawagan mo yung tuwatawag sa atin mukhang yung doon sa PWD na doon sa barangay. So iyon pong mga kahapon yan na interview natin siya, yun pong senior citizen at saka yung mga persons with disability, meron po yan silang 1% na natanggap po sa barangay mula po sa national tax allotment po ng barangay, mga katropa.
0: Serbisyong katropa.
1: So meron po yan, ha. So ngayon nakadepende ngayon sa national tax allotment ng barangay kung malaki yung NTA ng barangay, medyo malaki din. Pag maliit yung NTA ng barangay, ay siyempre maliit din. Yung 1% na yan, paghahatian pa yan ng senior citizen at ng persons with disability.
0: Serbisyong katropa!
1: Sino na itong presidente ng PW? Sir, magandang umaga po ulit. Sir, good morning. Later sa XFM Palawan, si katropang Mike Escote po ito. Hello? Hindi natin ma... si Mr. Densoy? Tama ba?
0: Serbisyong katropa!
1: Hello, good morning!
2: Good morning po, sir.
1: Si Mr. Densoy Mansito na ito?
2: Apo, sir.
1: Opo, oo. Kahapon na interview ka namin tungkol dito sa 1% na nakukuha ng senior citizen at ng PWD sa inyo pong barangay. At sabi niyo po, 100,000 yon. Sabi niyo, hindi niyo pa rin po nakuha. Ngayon po, nandyan po kayo sa barangay. Nandyan ba si Kapitan?
2: Opo, sir. Nandyan po.
1: Oh, pwede bang makausap si Kapitan?
2: Hindi po. Nag-usap na rin po kami. Mabait na po si Kap.
1: Opo. Oh, ano na pag-usapan ninyo?
2: Ako po, panginginan po ng patawad siya.
1: Bakit anong naibigay na ba?
2: Yung pundok na dito po sa barangay, ano lang po, 20,000 lang.
1: Oo, kasi 20,000 lang. Oh, hindi 100,000.
2: Opo, sir.
1: Mali yung nabanggit mo kahapon.
2: Opo, mali po ako, nagkamali lang po.
1: Oh, okay. So yung 20,000, natanggap nyo na yon?
2: Wala pa po kasi po, wala pa kaming request.
1: Wala pa kayong request?
2: Opo.
1: Oh, so nung 2025, hindi pa rin kayo napag... sabi mo kasi pinag-usapan natin kahapon yung 2025 fund. Di ba?
2: Opo, sir.
1: So hindi nyo pa yung natanggap?
2: Wala pa po, pero po 20,000 lang talaga po.
1: Oo nga, yung 20,000 kasi hati kasi kayo ng senior citizen diyan sa 1% ng NTA ng barangay. Magkano yung NTA ng barangay?
2: Pa?
1: Magkano yung national tax allotment ng barangay ng igang-igang?
2: Hindi ko siya may awag sa ano po namin sa president po ng
1: sige ganito. So, yung 20,000 na sinasabi mo na 1%, sa inyo na yon o hahatiin pa sa senior citizen? Kasi yung 1%, hahatiin nyo yan sa senior citizen.
2: Hahatiin pa po.
1: So, tag 10,000 lang kayo?
2: Opo, sir. Opo, kung may request po.
1: Oh, tag 10,000 lang kayo ng senior citizen. So, ang problema hindi sa barangay, ang problema sa inyo pala.
2: Apo, kaming kumbling ako pala.
1: Oh, kasi hindi kayo nag-request.
2: Apo, sir.
1: Oh, so bakit hindi ka nag-request? Di ba ikaw yung presidente ng PWD dyan?
2: Hindi pa, member lang.
1: Ah, member ka. So sabi mo kasi, ang sabi mo sa akin kahapon, ikaw yung presidente.
2: Nagkamay lang.
1: Nandyan ba yung presidente ninyo?
2: Nandun po yung sa...
1: Pero si Kapitan, baka harap mo si Kapitan?
2: Dito po sa
1: Ah, si Kapitan, kausapin ko, sabi mo, kausapin ko si Kapitan, sabi mo si Kagawad Iskote.
2: Sige po, kausapin ka rin.
1: Oo.
2: Hello, sir.
1: Kapitan, good morning. Si Kagawad Mike Iskote po sa XFM Palawan po.
2: Yes po, sir. Oh. Bali, ito nga po, sir. Karating ko lang na galing Puerto, yun na balitan ko. Ganun nga ang report ng PWD na ito.
1: Opo,
2: kasi
1: opo.
2: Sabi ko, dapat siya mag-report. Alamin niyo muna sa barangay kung saan sinasabi niyang 100% sa 2025. Mm. Kalaki naman ang pondo ng PWD na yan.
1: Oo.
2: Kaya nagtatanak ko, bakit niya gawa niya. Mm. Ayun pala, sir, gawa-gawa niya lang na yun ang parang siraan niya ko. Bukan pa yung tumutumutakan niya. Yung pang na siyang siraan. Yun na, tumingin ang katawad sa inyo. Ayun, bali yung 1% nila yan.
1: Mm.
2: Ano namin nilalis kung wala pang request nila?
1: Opo, so, opo. Mm. Kapitan, sorry, ano po ang pangalan nyo, Kap?
2: Lawrence T. Jalinan. Lawrence Jalinan.
1: Lawrence
2: Jalinan.
1: Galinan, opo. Nang igang-igang. Oh. Kapitan, oo. Sabi niya sa akin kahapon, presidente siya. Hindi pala siya yung presidente ng PWD ninyo.
2: Oo, oo.
1: Member lang pala.
2: Ayan na nga po, member lang. Ayan na, sabi ko bakit nang panggap ka pa na presidente ka, samantalang hindi ka makakita-kita. May libre na sa matayan, medyo kulang ba, sir, ganun.
1: Oo, oh,
2: kaya,
1: okay.
2: Bakit nagawa niya na magpanggap sa inyo na isa siya presidente ng PWD? Mali yan, sabi ko, makakita sa kanila.
1: Actually po kahapon ka kinokontak po namin kayo, Kap, eh. Kaso lang unattended, nandito pala kayo sa may biyahe pala kayo.
2: Po, sir, ganun nga po eh, paman yung cellphone ko. Kaya po, sir, sa para maligan lang.
1: Opo.
2: Sana na kasi kung dear man yan, kung Pilipinas pa nakamonitor yan, eh, sabi ko sa kanya, bawiin mo naman yung mga tumbong na akin. Kasi siyempre, kung totoo ba, ay na makikiyap mo, ay hindi mo ako pwedeng pagalitan. Pero pag hindi ito, pagalitan din kita na, sana huwag mo gawin sa kapitan mo.
1: Oo, tama po, tama eh. Kasi kung mali naman pala yung statement niya, hindi rin po maganda talaga.
2: Yun po, sir, eh. Bakit kaya naisip niya ito kung ganun na ang ginawa niya sa kapitan niya.
1: Oo, ngayon
2: po. Matanda na po sa kapitan, sir, eh, wala pa akong nagrapya ng mga takupong ito ko.
1: Opo.
2: Pagkakamali, gusto ko, pinapaiwan ko pa sila na gumawa ng matama.
1: Opo. Humingi po siya ng tawad, Kap, humingi po siya ng tawad sa inyo on air. Tatanggapin niyo po ba? Tinatanggap niyo na po ba?
2: Opo, sir, bali ito nga humingi ng tawad sa akin. Pero sabi po, humingi ka rin sa ating non-share sa Mindela para alam nila na yung German ito. Kaya nasabi niya, hihingi raw ng tawad sa inyo, tigre lang sa inyo na yung report niya, hindi naman pala totoo.
1: Ayun, so, opo. So tinatanggap niyo na po yung paghingi niya ng tawad?
2: Okay lang, sir, yan sa akin ako. But maawa din ba ako sa kanya na karang ako bakit niya naisip, natiraan ako.
1: Kap, itanong ko na rin po, yun pong yung 1% kasi po, di ba, tayong mga barangay official, tayo nagbabudget eh. Yung sa kanila po, yung 1% po nila na sa senior sa PWD, paghahatian pa po yan ng senior citizen po, di ba? So magkano po yung magkano po yung 1% nila?
2: Bale, nasa tangay, nasa 2026, bale, 20,000, pinakita pa nga sa kanya kanila. So, paghati nila, bale, 10,000, pero bala na sila sa kanilang presidente, kung ano yung pupwede nilang biliin pa, ganoon, bala na sila, pag namin nila yan, hindi na pinapinaraman, basta sa akin lang, yung OR, sabi nila, nila nabili, ganoon.
1: Tama po, tama. So yun pong ang sabi niya kasi kahapon, yung 2025 budget, parang hindi pa na-release.
2: Wala pa siya itong 2026, wala pa. Pero nung last year, 2025, ayun po balang pali binilita ng presidente ng senior ng uniformis nila, teacher nila, kung saan ang magkasya, ganun.
1: Oo, oh, okay. So yun sa 2025, wala na tayong problema doon, na-release na pala.
2: Tama po yun, sir.
1: Oo, kasi yung sabi niya itong 2026 na lang.
2: Yun, pag-usapan nila kung ano naman yung kanilang bilhin.
1: Para ma-proseso na yung ano, yung PBC tsaka yung ano, ni treasurer.
2: Opo, opo, sir. Pinakita rin kanya ni Trace kung magkano ba talaga tapos natin nandiyan yung sa PWD. Kaya sabi ko sa kanya, ipag-usapan nyo yan sa presidency nyo. Ay nagpanggap pa pala itong presidente na ng PWD.
1: Oh, sabi niya kasi kahapon sa akin. Sabi niya sa akin kahapon siya na yung presidente.
2: Grabe din. Papano yan yung mga presidente ng PWD? Hindi nga makalakan yan. Nagkinihila-hila lang ng kapatid niya. Ganon.
1: Talaga naman. Oo. So pag siguro, Kapitan, pagpasinsyahan na lang natin.
2: Okay, sir. Okay, sir. Basta sabihin na lang natin na hinihilang-hilang yung tawad. Ganon.
1: Opo.
2: Para naman dito, bitin-hilang ng tawad. Kasi nawa din ba ako sa bata? Ewan ko ba kung bakit naisip niya ganun na ito? Tulong ako sa problema na yan.
1: Kaya nga, mabuti na lang, Kap. Mabait po kayo. Kami po nagpapasalamat talaga. At least mabait po kayo. Kung iba-iba lang, baka nagdemanda na eh.
2: Ay, sigurado, sir. Pero ako, sir, sa totoo lang, tumanda na po sa langkong barangay. Wala pa akong nasorong na mata pinagalitan ko. Basta sa akin, bigyan ko lang ng advice na magandang kami nung
1: Ayun, o. So at least, Kap, ngayon po, nalinawan na po.
2: Okay, sir. Thank you. Oh,
1: salamat din po, Kapitan, ha. Mabuhay po kayo dyan sa barangay Igang-Igang.
2: Yes, sir. Baka makapasal ko pa uli dito sa barangay Igang-Igang para makita mo naman kung paano yung barangay ko.
1: Iyon, opo. Para baka sa ano lang ako nakapunta sa Batarasa, sa Rio Tuba, eh. Tsaka dyan sa sentro. Saan ho pa banda yung Igang-Igang? Saan po pa banda yan?
2: Dito, sir, sa Maikwan, kung alam mo yung barangay Sandoval, yung Papakwan, Paplaya, yun na yung sunod-sunod na barangay. Barangay Ibahig, Igang-Igang, Arong, Adin, Ukayan. Labas ka sa highway, malapit na nabunin ko ba?
1: Ayun, madadaanan pala papuntang ano. So magkano po yung ano niyo diyan, yung national tax allotment niyo, yung NTA niyo po, magkano po ngayong taon 2026?
2: Itong taon, sir, hindi ko pa nakita dun sa treasurer ko kung ilan pa yun, ilan 'yon.
1: Ngayong taon ba yung annual budget natin ngayong taon?
2: Oh, wala pa, sir, baka niyo pa ito na po yung pinaka-achievement ng mga kanino ba? Budget natin, ang mabudget natin ngayon. Okay, sir, ha?
1: Ay, po, okay lang po.
2: Walang bangis, sir.
3: 6.1.
2: Balik po, sir. Ito, 6.1 daw. Naging increasing kasi.
1: Oh,
3: medyo yung budget ko yan ng PWD kasi nyo.
2: Balik, naging increase din kasi.
1: 6.1 po, 6.1 million.
2: Opo.
1: Oh, medyo maliit lang pala, Kapitan. Ang hirap budgetin yan. Hello? Ay, nag-drop yung call. Oh, medyo...
0: Servisyong Katropa!
1: Maliit lang, no? Maliit lang din yung budget ng ano, ng barangay Igang-Igang, no? Ibig sabihin, maliit lang dito na barangay.
0: Servisyong Katropa!
1: So, at least, ngayon, mabait pala si Kapitan, eh. So, itong...
4: Hello, sir, Mike.
1: Hello?
4: Hello po, sir.
1: Ayan. Okay na. Hingi ka na ng sorry kay Kapitan. Pinatawad ka na ni Kap.
4: Apo, sir.
1: Oo. Maliit lang pala yung budget ninyo dyan na 6.1 million. Kaya maliit lang din yung 1%. So, wag mo na uulitin, ha?
4: Apo, sir, Mike.
1: Oo, wag mo na ulitin, ha. Pasalamat ka, mabait si Kapitan. Okay, sige. Pakibalik mo yung telepono kay Kapitan, pasasalamatan ko lang siya.
4: Ako sa tingin
1: ka. Kap, maraming salamat, Kap, ha. Medyo maliit lang pala yung NTA natin dyan sa inyo, 6.1 million lang pala.
2: Yan lang po ang inabot.
1: Oh, yun lang ang medyo maliit lang yung barangay nyo pala. Yung barangay kasi namin medyo malaki. Kaya...
2: Opo.
1: Oo, yung siksikan. Nakakadaan po kayo ng siksikan. Sa siksikan po ako eh.
2: Oo nga po.
1: Oo, medyo malaki-laki sa siksikan sa amin ngayon. Para nasa 28 eh. Yan o.
2: Bali, yun lang po siguro eh. Abuti ng era. Yun lang. Mapasitin namin.
1: Kaya nga po eh. Paano nyo po pinagkakasya?
2: Ano lang, sir, hindi amat-amat lang ang batas sa party-party lang kung saan yung dapat kunduhan, doon din na kunduhan.
1: Kaya nga po.
2: Hindi na nga ako nag-increase ng incentive, sir.
1: Wala. Hindi ka na po nakukuha ng incentive.
4: Hindi
1: na kayo nag-i-increase ng incentive.
4: Wala sir, kung minsan naranganan din kasi sabi ko kahit bawasan na sa mag-dash tayo, paano naman yung ibang mga patutuan?
1: Kaya nga eh.
4: Mababawasan din.
1: O, paano po yung ano nyo, yung mga barangay tanod din nyo, magkano yung honorarium? Honoraria?
4: Ayun po sir, medyo, binibigyan ko rin po sila ng incentive na minsan nag-i-increase din ako ng buli lang pinto, ganun. Para siyempre yung medyo yung barangay tanod, matrabaho din yan.
1: Kaya nga po. Oo. Magkano po yung incentive nila, Cap?
4: Bali, nasa 1 plus lang yun, per month.
1: 1,000 plus lang,
4: mababa.
1: Oo, kaya nga. Tapos ngayon, baka sabi ng DILG, pagdutihin pa sa mga eskwelahan.
4: Opo.
1: Kaya nga.
4: Pero okay lang yung mga barangatan ko. Kapag kahit ganun lang, kakonti lang ang ini-tawad nila. Wala kang masabi sa kanila. Parang happy book.
1: Oh, mababait.
4: Mababait, sir.
1: Oh.
4: hindi. Pag may event yan, hindi yan nag-inom.
1: Iyon. Hindi nag-jujuti ng lasing.
4: Wala, sir. Ayun po rin. Ayun rin makita nag-jujuti yung tiktak-tiktak. Mapugay na yung mata.
1: Kapitan, maraming salamat po. Pag napunta po ako ng Batarasa, dadaan po ako dyan sa inyo.
4: Yes, sir. Pag-aaring ka magpatok ka, ikanggang pasyal ka, hanapin mo lang yung bahay ko na sa tabing barangay hall na barangay chait naman.
1: Apo, sige po. Salamat po, Kapitan, ha. Salamat po. Mabuhay po kayo dyan sa barangay, ikanggang.
4: Thank you. Ingat.
1: Thank you rin po. Ingat din po. Yan, Sir Dinsoy. Sir Dinsoy, ayos na?
5: Apo, okay na po.
1: Okay. Sige ha, pakabait ka ha. Sige. Usap na lang kayo ng presidente ninyo. Usap kayo ng presidente ninyo ha. Ingat ka dyan ha.
5: Hindi ko, mabuhay po kayo.
1: Okay, thank you.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Si Sir Dinsoy Monseto at saka si Kapitan Lorenz. So, mabuti na mabait si Kapitan. May kapansanan pala ito sa mata, no? Ang importante ngayon, magpatawad tayo. Pagmamahala na lang. Yun na lang ang pairali natin.
0: Servisyong Katropa.
1: 5 minuto, makalipas po ang alas 10 ng umaga. Ang ating oras atin po sa inyo yan ng Turbo Dietary Supplement for Men. Kung nananamlay na ang relasyon ninyong mag-asawa, aba, ibalik. Ibalik ang init. Ibalik ang sigla.
0: Servisyong Katropa.
1: Mister, huwag tulog ng tulog. Huwag tulogan si Mrs. Mag Turbo Dietary Supplement for Men. Dahil pag happy ang wife, happy ang life.
0: Servisyo.
1: Paano maging happy? Paano maging happy? Ito, Turbo Dietary Supplement for Men talaga. Matigas ang paninindigan. Tatagal pa 24 oras.
0: Servisyo Katropa.
1: Mabibili pa sa lahat ng Yeswell Clinic at mga kapartner natin ng mga pharmacy. Magbabalik pa kami makalipas na may lapat alastas.
0: Servisyo Katropa.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom
10: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
8: ka.
11: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.
13: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang uri ng
15: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
16: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
17: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
18: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
15: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
20: Ha! May pimples na naman ako!
21: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
22: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
23: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
26: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Ria's Med Shop,
1: Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy, at Brill Pharmacy, Sabataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy, at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore, at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus, at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy, at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy, at sa Aburlan Palawan, sa Parenas Pharmacy.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Serbisyong Katropa.
1: Balik po tayo sa ating programang Serbisyong Katropa. 4 minuto na makalipas sa alas 10 na umaga. Punta na po tayo sa ating pong hingi ng tulong. Meron tayong hingi ng tulong. Sabi niya, magandang gabi po sa inyong himpila. Nais ko pong humingi ng tulong. Pakitawagan mo na, sir. Para po sa aking anak na lalaki na 5 taong gulang, 5 years old, sa kadahilan ng may naipasok po siyang bala ng baril-barilan sa kanyang tenga. Wala po kaming kakayang pang-opera sa anak ko dahil ang aming hanap buhay ay sapat lamang sa pagkain. Naway matulungan niyo po kami. God bless po.
0: Servisyong Katropa.
1: Nakakaawa naman itong bata, no? 5 years old. Pagka mga maliliit na laruan, no? Pero kailangan po ng pang-opera, no? Kausapin natin si Mami, ano ba? Si Mami Rose. So, baka po pwede po, ha? May tulong kayo dito. Kahit magkakano, pagtulong-tulungan natin yan. 5 years old, may naipasok sa tenga na bala ng baril-barilan. Kailangan maoperahan. Masakit yan sa tenga. Baka mabingi pa yung bata, kawawa naman.
0: Servisyong Katropa.
1: Okay na? Yung parents, kausapin natin si Ma'am Rosabel Tika. Ma'am Rosabel Tika, magandang umaga po. Live sa programa ng Servisyong Katropa. Si Katropang Mike Escote po ito ng XFM Palawan. Ma'am Rose? Hello? Ayan, medyo may problema talaga yung ano natin dyan. Kanina pang madaling araw yan, ha. Ayaw pumasok yung mga tinatawagan. Kunti lang po tayong technical adjustment. Naalala ko tuloy si Mike Baila. Kuya Mike, kumusta ka na? Habang nagtitechnical sa... Umuusok-usok yung technical vote namin. Hello, Ma'am Rose. Good morning.
2: Hello po.
1: Ma'am, saglit, ma'am. Live na po tayo sa programang Servisyong Katropa. Si Katropang Mike Escote po ito sa XFM Palawan. Ma'am Rose, tama ho ba? Rosabel Tika?
2: Opo.
1: Taga saan po kayo, ma'am?
2: Taga Kabigaan po. Barangay Kabigaan. Municipality po of Aborlan.
1: Kabigaan. Taga Aborlan kayo sa Kabigaan, sa bayan po ng Aborlan. Opo. Anong pangalan po nung baby ninyo? Pangalan lang po. Palaya, kahit palayaw lang.
2: Sam po. 9 taon na po siya ngayon.
1: Si Sam? Opo. 5 years old si Sam. So, nag-aaral na po ba yan?
2: Opo, sa kinder po.
1: Kinder, no? Si lalaki po?
2: Opo.
1: Yan, lalaki. Kasi merong mga Sam na babae. So, ito, lalaki. Oo. So, ano po ba yung nangyari? Pakikwento nga po sa amin.
2: Ano po? Nanganak po ako noong December 23.
1: December 23 nang anak kayo?
2: Opo, nung 2024.
1: Oh, may ka-birthday
2: kayo.
1: Sa pangalawa
2: ko.
1: Sa pangalawa.
2: Tapos, nung araw na lagyan na po yung tenga niya, nagalaro po siya, ginagyan niya, ginpasakan niya po yung tenga niya ng bala ng baril-barilan. Tapos, hindi ko po alam kasi po kapapanganak ko lang po sa
1: pangalawa
2: ko nung time na yun.
1: So,
2: pinakip din po namin sa Aborlan, sa municipio, kasi na nga po. Sabi ng doktor, huwag mo na po sa ngayon kasi nga po daw maliit pa po yung bata, baka din po maglabas kasi mas nagalala po, mas iniinda niya na po ngayon.
1: So, gaano kaliit po yung ano, yung bala ng baril-barilan?
2: Sa kaliwa.
1: Opo, gaano po kaliit yun? Maliit lang?
2: Hindi ko po masabi na bala ng baril-barilan kasi po medyo malaki po siya sa bala. Para po siya yung breast, ano mga, yung ginaano po sa breast meat, ganun po yung kalaki.
1: Teka lang, ma'am. Opo, nung last year, December, last year ba? December 23? Tama, last year?
2: Opo.
1: Last year ay nanganak kayo?
2: Opo.
1: Sa pangalawa nyo?
2: Opo po.
1: O, babae, lalaki?
2: Lalaki din.
1: Lalaki din. So, nung nanganak kayo, ilang araw po bago nangyari yung aksidente sa panganay ninyo? Hello? Yun, naku. Kasi kung last... hello ma'am, hello ma'am. So last year pa pala ito ma'am, last year pa. December pa.
2: Opo, mga 1 year and ano na po, mga 9 months. Kung ilang taon na po yung pangalawa ko, yan na po. Tatlong araw lang po yung layo.
1: Naku, talaga naman. No. So, noong maliit pa siya, hindi niya pa nararamdaman? Hindi niya nararamdaman?
2: Nararamdaman niya na po kasi parang pag napapansin ko po na parang tinutusok niya, pagsabihan ko po na wag natusok niya para po hindi maglala. E ngayon, mas parang nagasakit na simpre na parang yung ano, tuloy-tuloy hindi na po na ano, nagalabas kasi nakaharang na yung nakaano na po talaga.
1: Oo. Mabuti po walang ano kasi pag napasukan yung tenga natin, may ano, pag na-infect, may fluid na lumalabas, wala ho bang ganun?
2: Wala po talaga kahit po, kasi po talaga kung nakaano talaga siya, yung wala talaga halos malabasan ng ano.
1: Wala. So, anong pina-check up niyo po, ano pong sabi ng doktor, hindi pa po pwedeng operahin?
2: Pwede daw po, kasi lang, wala nga po kasi kanilang pera pang pa-opera.
1: Oh, yun
2: kaya, na. Kaya lang po kami sa may, ano, nagpa-check up, hindi po kami as in din sa Medicare, nagpa-check up sa bata doon lang po sa may, ano, ng municipal banda.
1: Sa MS? Kay doktor?
2: Salazar po.
1: Salazar. Ang sabi ni Dr. Salazar, pwede nang operahin.
2: Pwede rin daw po. Dapat isa pang suggestion niya, matatanggal din po paglaki. Kaso lang po iniinda niya na po. Tapos oo, natatakot po kasi nasasaktan na rin po siya tuwing gabi po. Oo, masakit na po yung...
1: Umiiyak na.
2: Opo.
1: Oo, umiiyak na. So kasi kailangan natin, ENT ba siya, no? Si Dr. Salazar? Kailangan natin po? Kasi ano yan, yung doktor natin dapat yung ano, yung specialista po sa ano, yung tinatawag na ENT, air nose throat doctor, o ito yung tinatawag na otolaryngologist. Oh, yan ang meron yan
2: dito. Ito po po, naipa-check up. Diyan po sa puerto, ako lang wala po talaga, wala din talaga.
1: Walang ano, si meron sana tayong doktor si Dr. Flores ENT yun dito sa may Palawan Medical City. Oo. So ngayon ang susubukan sa ano ba sa ano doon sa dito po sa Aburlan Medicare, wala ho bang ano, walang doktor na ENT? Walang ano diyan.
2: Wala po, hindi po na talaga ito nila kaya. Kahit marami nagsasabi talaga, hindi talaga siya matangal. Kasi nga, mas malaki-laki siya kunti sa bala ng baril-barilan.
1: Oo, so kailangan po yan talagang ano na, matanggal na yan. Kasi kawawa naman yung anak niyo, umiiyak na sa gabi.
2: Kaya nga po, kaya nga po nag... Ano na po, kaya nag-hipid.
1: Ganito, ilalapit natin ito sa munisipyo. Oo, tawagan natin doon. May tatawagan ako mamaya doon sa munisipyo para ano kayo. Kaya dito sa Capitol, yung Yakap Center, meron ba kayong ano? May pagkakataon ba kayo pumunta dito sa puerto? Dito sa Capitol kasi merong Yakap Center. Makahingi tayo ng tulong dito.
2: Sige po.
1: Mm-hmm. Oo, para pag mag-schedule lang siguro tayo. Tapos, meron tayong sa ospital ng Palawan, itatanong din namin kung mayroong ENT doctor doon. Kasi kailangan na pong makuha yan, ay. Sa pag-private kasi, medyo mahal talaga. Mahal sa Adventist, pero kailangan na yan eh. Baka maano po yung anak ninyo eh. Kailangan ting ilaban yan. Kawawa naman yung baby ninyo. Sige po. For the meantime po, sige po, naghahanap ako ng number dito sa cellphone ko ng ano eh, ng sinong pwedeng tawagan eh, na ma-connect natin diyan sa ano. Kailangan na kasi yung ano, sige. Ngayon po, sige po, manawagan muna po kayo sa may mga sobra-sobra. Meron na Rosabel. Sige po, go ahead po. Hello, Nay.
2: Hello po.
1: Sige po, manawagan po kayo, Nay. Manawagan po kayo sa baka mga nakikinig sa atin, meron pong sobra-sobra.
2: Mga nakakakarib po sa akin, gusto ko po magkuhin ng tulong para po sa anak ko po. Gusto ko po sa kung pero na-operahan mo yung bata, gusto ko na-operahan siya po. Nakainan niya po, sobrang makakatawan ako sa anak ko.
1: Kaya nga umiiyak na siya.
2: Kaya yung bala ko, tayo nga po na magulang. Malagyan lang po ng tubig yung tainga natin. Sobrang sakit na ano na lang po yung bata na. As in, ang tagal na sa tainga niya. Gusto kong maalis na sana. Sana sa mga nakarin. Sana natulungan niyo po ako. Sobrang po, sir.
1: Katropang Alison, wala ba tayong pwedeng ano doon sa Capitol? Sa ano sa governor's office? Baka pwede natin itong mga taga-Aborlan ito. Yung yakap center ni Governor. O baka kay Sir Joselito isulat. Diyan ka pa ba sir sa yakap center? Baka po pwede. Sa mga kababayan natin ha, baka po pwede po. May GCash number po ba kayo, Nay?
2: Meron po.
1: Pwede pong pabanggit ng GCash number ninyo? 09939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 0939 anong trabaho po ni mister ninyo?
2: Ano ko po, so yung anak ko po na ito na panganay, anak ko po to sa kauna ko po, bali si father niya na lang po to yung sinakasama ko ngayon.
1: Okay, so hindi po nagsusuporta yung tatay niyan?
2: Namatay na po yung tatay ng bata.
1: Ah, namatay na. Sorry po, sorry po. So ngayon po yung asawa niya po ngayon, ano pong trabaho?
2: Sa bukid lang po, nagtatanim ng mga produkto, mga saging, mga gabi, yun lang po.
1: Okay. Sige po, anay, naunawaan ko po, talagang masakit sa isang nanay, no? Na nakita niya naghihirap yung kanyang anak, no?
2: Buntis pa po ako dito sa panganay ko. Iniwanan po na ako ng tatay ng bata at nagiwalay na po kami ng nanganak na. Kaya po naka-apelido po sa akin yung bata. Kumbaga, wala na po ako nagahingi ng suporta doon kasi namatay na rin po yung tatay nung nagiwalay kami.
1: Okay po, opo, naintindihan po natin. So ito yung problema natin ngayon, yung sa panganay ninyo, no? So hayaan na natin namatay na pala yung tatay niyan. Kung ayaw din magsuporta, di okay lang yun siguro. Hindi naman siya nagsuporta.
2: Po gusto masingit na yung tulong kasi mas nangyibang yung siya po. Tapos yung takot na gusto ako ng mga tao na bakit
1: bakit? Huwag ka matakot sa yung husga-husga na yan. Wala, alam mo, kapag mahal mo, kahit pokpok pa yan, may anak pa yan, sa pagkadalaga, pag mahal mo talaga eh. Katulad ng mister mo, di ba? Tinanggap ka naman, mahal ka ng mister mo. Tinanggap ka, mayroon kang anak, pero mahal, dahil sa mahal ka niya, hindi kanya hinusgahan, tinanggap ka niya. Sinusikloyan mo na naman yan na pagmamahal, di ba?
2: Okay. Di ba?
1: Oh, so yun. Huwag kang matakot doon sa panghuhusga kasi kung isipin pa natin yung huwag kang matakot doon sa sasabihin ng ibang tao kasi iniisip mo yun kaya hindi ka nakahingi ng tulong tuloy kaagad. Di ba? Kailangan ng anak mo ng tulong. Katropangali, wala ba tayong makontakt doon sa kapitol? Baka meron tayo, kawawa naman ito yung bata kasi yung ha? Sa Yakap Center papuntahin na lang. Samahan na lang natin pagka pumunta. Kailan po kayo kailan po kayo pupunta ng puerto? Samahan namin kayo sa Capitol, sa Yakap Center.
2: Sabi ng ate ko,
1: Pwede bang Martes? Kasi pagka Martes, si Katropang Ali, doon sa Capitol. Oo, so sa Martes na lang. O para dire-diretso. Pero maaga kayo dito sa Martes para samahan kayo ni Katropang Alison. Isabay mo na ito. Papunta ka naman ng kapito sa Martes, di ba? O sabay mo na lang. Sabay na lang. Tapos diretso sa Yakap Center tsaka doon sa mga board member natin. Yung mga board member natin, mababait naman yan. Lalo na si board member Jun Ortega na kababayan natin yan sa Aburlan eh. Oo, kasi kailangan makailala kasi makuha yung ano yan, yung naawa ko dyan eh. Pagka 5 years old, kinder, tapos may ano, kailangan na talaga yan, nay. Huwag kang mahihiya, ha? Kung ano man sasabihin ng mga tao, wala silang pakialam. Hindi sila sa paghuhusga kung ano man yung, kung yan man ay anak mo sa una, hayaan mo, hayaan mo sila. Hindi yung manghusga-husga, huwag mo isipin yon. Huwag mo isipin yun, ha? Ang sabi, meron ako dating ninong, si Ninong Tony Reyes, patayin na rin yun eh. Sabi niya sa akin dati, kasi noon, walang-wala ako noon. Nag-misis ako sa kanya, nanguta ako ng pera. Sabi niya sa akin, kasi may sakit ang anak ko noon, yung panganay ko. Sabi niya sa akin, pagdating sa anak, kalimutan mo yung hiya-hiya na yan. Yan ang tatandaan mo na, ha? Ma'am Rose, pagdating sa anak, pag may sakit yung anak mo, kalimutan mo yung hiya-hiya na yan. Huwag kang mahiya. Kung kayan saan kang humingi ng tulong, humingi ka ng tulong. Yun ang kailangan, ha? Huwag kalimutan mo yan. Huwag na yung mga isipin mo yung mga panghusga-husga, ha?
2: Sige po.
1: Martes na lang kayo pumunta. Martes ng umaga. Kung ano, maaga pa kayo dito, mga bagong 9 o'clock kasi ang sesyon, no? Siguro bago mag alas 8 dito na kayo para masamahan kayo.
2: Kabigaan.
1: Kabigaan, medyo looban pa yan, di ba?
2: Po.
1: Looban pa yung Kabigaan?
2: Mga ano po, kalahati.
1: Oo.
2: Aburlan
1: po. Pero susubukan po namin makipag-ugnayan doon po sa MSWD o tsaka sa Mayor's Office ng ano, ng Aburlan. Meron tayong kakilala doon sa para ma-connect po kayo. Sabi ni Ma'am Lodi Ortega, Sir Mike, kay Doc Palangka siya magpa-check up kasi po anak ko doon nilapit sa kanya dahil dati yung anak ko ganun ang case niya pero sa ilong pinasok. Magaling yon si Doc. Shout out po from Rio Tuba. Doc Palangka. Diba, hanapin natin dito si Doc Palangka. Sinong anong pangalan po ni Doc Palangka? Marami kasing Doc Palangka dito eh. Si Dr. Din ba yan? Sa City Health man yan. Di ba, ma'am, kung makapunta kayo po dito next week, samahan po namin kayo, manghihintay ng tulong dyan sa Kapitol. Nakikinig naman yung Kapitol, kasi ito, importante talaga to, bata ito, hanap tayo ng ENT na doktor. Marami naman po yan dito, Ma'am Rose. Sige po, Ma'am Rose. Sige po. Once again po, ulitin niyo po yung panawagan po sa ating mga kababayan, Ma'am Rose. Baka meron pong magbigay po ng pampamasahe, pangkain, saka pampadoktor.
2: Ito po magbigay sa amin, sa anak ko. Kahit nag-ano lang si pampamasahe lang po namin mag-ingat. Pagpunta lang po kami sa napasipad yung anak ko kung wala pa po kasi kaya kami ka kaya lang po sa upira sa kanya.

0: munisipyo tsaka yung pwedeng hingihan pa ng tulong ay tatawagan po namin kayo kaagad, Ma'am Rose. Ingat po kayo dyan sa Kabigaan.
1: Sitio
0: Babak. Sitio Babak, Barangay Kabigaan.
1: Opo.
0: Ayan, sige po. Sa bayan po ng Aurora. Ingat po kayo, Ma'am. Ingat po kayo, Ma'am.
1: Sige po. Salamat po, sir. God bless po.
0: Sige po.
2: Servisyong Katropa.
0: Naawa ko kasi yung naawa ko doon sa bata, no? Dapat i-inti talaga yun eh. Dapat i-inti yung doktor, no? Sa tenga eh. Masakit ka parang may ano sa tenga yan, parang pagka masakit talaga yan. Sa probinsyal, sa harap ng probinsyal. Doktora po, harap po ng probinsyal hospital yung clinic niya. Sige, dadalhin natin dito. Parang pagka masakit sa utak yan eh, pagka ano, 'di ba? Pag may sumingit nga lang na gamugamo sa tenga mo, masakit eh. Ha, mga katropa. Yun ang ano doon, napakasakit doon.
2: Servisyong Katropa.
0: Tulungan natin yung kanya pong kanyang GCash number. 0997 ito hindi pala to, iba to. 0993945-0411 yan ha. Huwag niyo pong lulukuhin ha, baka hingin yung OTP, pakitawagan mo sir. Sabi mo pag may nagbigay ng ano, pag may nagbigay ng GCash, pag nagano pag nagbigay may nagpadala ng pera, pag may tumawag tapos hingi yung OTP, sabi mo wag ibigay kasi lilimasin lang yun yung ano, yung laman ng kanyang GCash. May panalo na sana ako kagabi sa scatter eh, nabawian lang ako eh. Sige, pero may natira pa naman ako. Yung puhunan ko eh, padala ko na lang sa iyo, Ma'am Rosa. Papalipas oras lang, sir. Minsan na mapangkain-kain lang ba? Oh, nabawian na ako kagabi. Paminsan-minsan lang naman. 0993945-0411. Yan po ang GCash number ni Ma'am Rose Tika. Rosabel Tika. Baka po pwede pong kahit magkano lang po para kawawa naman po yung 5 years old niyang anak.
2: Servisyo Katropa.
0: Oras natin, 36 na minuto. Makalipas po ang alas 10 ng umaga. Ang atin pong oras atin po sa inyo yan ng Santon Golder Balti. Meron pong malunggayan, turmeric, cinnamon bark at stevia. Ito yung substitute sa asukal, yung stevia. Puro natural po yan, ha? Pagka yung ano natin, yung tsa natin, bloated, ha? Pagka yung ano natin, yung pakiramdam natin, hindi maganda yung tsa natin, itong kailangan natin, Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Pag inom mo niya, naba, mamaya-maya, ayos na yung ano mo, pakiramdam ng tsan mo. Kaya ano pang gagawin ninyo, pumunta na kayo sa mga pharmacy, mga partner natin, at bumili na ng Santon Gold Herbal Tea. Ma'am Rose Tika, ano po ha, pag may tatawag sa inyo, sasabihin, hihingiin yung OTP ninyo, magbibigay ng tulong, huwag nyo po ibibigay yung OTP. Lilimasin yung ano ninyo, lilimasin yung laman ng GCash ninyo. O, kayo namang mga ano, mga manluloko, eh huwag nyo kayo mga scammer, kayo mga tinamaan kayo ng magaling. Tigilan nyo na yung ano nyo, tigilan yung katarantaduhan ninyo. Ang dami nyo naluloko eh, humingi na lang ang tulong eh. Tapos lulukuhin nyo pa, sisimutin nyo pa yung pera, di ba? Sarap yung chinalasin eh.
2: Servisyong Katropa.
0: Lodi B. Ortega, si Sir Mike, shout out po dito kami sa Kinurong. Day off ng asawa ko, nakikinig kami sa program nyo. More power from Family Ortega. Kinurong, saan po yung Kinurong? Rio Tuba? Sa Rio Tuba ba? Yan na Kinurong sa Barangay Rio Tuba, Bayan ng Batarasa. Marami akong kamag-anak dyan eh, mga guhelde. Pero matagal na akong din nakapunta dyan. 10:37 na umaga, magbabalik pa yung programa Servisyong Katropa.
2: Servisyong Katropa.
3: XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
0: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Sa mga butika.
13: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Serbisyong Katropa.
1: Balik tayo sa atin pong programang Serbisyong Katropa. Good morning po, Tito Boy, Tito Boboy. Yan ha, sabi ni Tito Boboy, good morning Katropa. Meron pa tayong hihingi ng tulong pero hindi na natin ito tawagan. Ipaki-flash mo na lang sir yung documents. Humingi po ng tulong yung aming kapitbahay, si Maring Jamima Asilo Gonzaga. Para sa kanyang, sabi niya, nag-missis sa atin, baka sakali may alam si Kaluwi. Kaluwi, oh, mag-sponsor kay Mama. Need kasi ng down payment sa hospital, 50,000. 15,000 pa lang kasi ang naipon namin. No? So, operahan ito. Merong... Anong sakit nito, ha? Meron siyang... ovarian new growth. No? May problema sa kanyang ovary. Tapos, kagabi, nag-extray siya. May nakita ng tubig sa baga. Kaya mamayang 8 a.m. si schedule operation sa baga. Tanggalin ang tubig, 700 ml. Nasa baga niya. Nako. At kailangan din ng dugo sa mayroon pong mga A-positive. Baka meron po kayong ano dyan, ha? Pakihanap nyo po ang pangalan ng pasyente sa Adventist Hospital ay si Marieta Asilo. Marieta Asilo. Baka meron po kayong dugo dyan na yung sign ng nurse, pakiano mo na lang. Blar mo na yung ano, baka matayo yung sign ng nurse. So, yung pasyente po natin, si Asilo Marieta, 62 years old. Yung may ano dito eh, terms ng doktor ito. Pigtail insertion, may mga ganun. So, operahan po ito. Kailangan po din ng dugo. A-positive, baka meron pong dugo sa inyo dyan. Ang pasyente po natin dyan sa Adventist Hospital ay si Asilo Marieta. Marieta Asilo. 62 years old, pakipunta nyo lang po dyan. Pakisabi nyo lang, mag-donate po kayo ng dugo. A-positive, baka meron po kayong mga A-positive dyan, ha? Pwede pong mapasyal po kayo dyan po sa Adventist Hospital. Dahil para maano po ito, ma-operahan. Operahan po ito. Merong dalawang operation pala ito sa baga tsaka sa ovary. No, mga katropa. Kaya kailangan 50,000 yung down payment sa Adventist Hospital. 15,000 pala yung naiipon nila. Dalawang papel pala yan, engineer. Itong isa, tsaka yung isa pang ano, surgery slip. Dalawang surgery slip. Yung isa para doon sa ovary. Ito parang sa baga ito ata eh. So, pwede ho kayong mag-GCAS. Ang GCAS number ni Jamima ay 0997-9826-994. 0997-9826-994. Ang pangalan po si Jamima Asilo Gonzaga. O baka meron po kayong sobra-sobra dyan. O paki... ano nyo naman po? Yan, 0997-9826-994. Pangalan po dyan si Jamima Asilo Gonzaga. Kailangan po ng 15,000 pa lang po yung naiipon nila. 50,000 ang kailangan po ng Adventist Hospital para po ma-operahan. So, hindi papayag na hindi ma... Pwede ba nga, no? Operahan nyo na lang muna. O, tapos saka na lang natin, anuhin? Bayaran? O, yung 15,000, Adventist Hospital, baka po pwede na muna yon. O, pwede ba nga dyan, titulo ng lupa? Pero pag sa billing na yun eh. Pero yung down payment... Baka pa pwedeng ano muna, pwede na yan yung 15,000. Adventist, 'di ba? Alam ko naman ni mahal na mahal niyo yung mga pasyente ninyo. Tsaka ako tiwala talaga ako sa Adventist Hospital. Pag pumunta ka diyan, buhay ka talaga. Kumbaga yung ano ba, yung maasikaso ka. Ako kasi yung ospital ng Palawan talaga. Ayaw ko na dyan eh. Kahit na mangutang na ako, basta sa Adventist Hospital na lang ako. Kasi masikaso yung mga nurse, yung mga doktor. Di ba? Kasi wala nga lang, bawa ka lumabas. Malaki talaga yung babayaran. Pero ito, pag operation kasi, talagang mayroon silang binino na down payment. Baka pa pwedeng kahit yung 15,000, tanggapin nyo na, Adventist Hospital, please.
0: Servisyo Katropa.
1: Baka pa pwede. Eh, wala pang mahanap eh. O, hanap pa tayo ng ano? Ha? See? 15,000 pa lang nahanap nila. Pwede pong patulong 0997-982-6994. Yan po ang GCash number ni Jemima Azilo Gonzaga, yung kanyang nanay, si Nanay Marieta. Si Nanay Marieta ay ooperahan po. Sige. Baka pwede, tulong-tulong lang. But 50 na lang yung GCash ko eh. Sige, mag-ano muna ako mamaya. Mag-games muna ako. Baka sakaling manalo tayo ulit.
0: Servisyo Katropa!
1: Patsamba-tsamba lang yung engineer. Palipas oras. Pero mali natin. Pero totoo po ito ha. Ang kailangan po ng tulong. Dalawa yung ano, pang down payment. Pang dagdag sa down payment. 15,000 lang na ipon nila. Kasi operahan sa baga at saka sa ovary. Yung dugo, A positive. Ha? Baka po pwede po mga katropa ha. Baka po pwede po natin na matulungan.
0: Servisyo Katropa!

Good morning muna kay Tatay Oscar Hoxon Senior. Siya pala yung nagsauliin ng wallet at cellphone na kanyang nahulog, no? Hinanap niya pa yung himpila natin eh, no, nakarang araw eh, ha? Tatay po ito ni Kagawad Pugi Hoxon Junior, yan ha? Tatay Oscar! Napulot, nakapulot siya ng wallet at kanyang cellphone. Nakuha na, di ba? Nakuha na nung may-ari, ha? Yung nakapangalan kay Efren Coponpon, yan ha, yung wallet tsaka yung cellphone, ha. Ayun, salamat po kay Tatay Oscar Hoxon Senior sa kabutihang loob. Sinauli po yung dapat pala meron tayong ano dito, no? Pag may nagsasauli, meron tayong kape Santon Plus Coffee Mix na binibigay. Sa susunod, tay, ha? Ay, salamat na kay Tatay Oscar Hoxon Senior, tatay ni Kagawad Oscar Hoxon Junior. Isa sa mga pinagpipitagan at magaling na kagawad ng barangay Siksikan. Pareng Joey, hindi na namin nasingit yung sa water district eh. Yung ano daw dyan sa may yung lumalabas sa gripo niya. Medyo hindi daw maganda. Ay pareng Joey Carrion. Subukan natin kung maisingit ito mamaya. Mga katropa, wala na kaming oras at panahon. Boss Aye, shout out kagawad Mike, si Ariel Yayen Arsaga po ito. Na disable naman kasi account ko, paldo na talaga sa Facebook. Oy, bukas daw si Pangulong Bongbong Marcos na iban ang Facebook. Kasi nga dami nangyayari, 'di ba? Mga kabataan natin. Sa ngalan po ni Katropang Moises Acosta sa bahaging teknika. Ako naman po yung lingkod, Katropang Mike Escote, na lagi nagsasabing ang paglilingkod sa bayan ay paglilingkod sa puong may kabal. Ramdam kita! Thank you!

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhol Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Ang Santhol Plus Gold Herbal Capsule, Santhol Gold Coffee Mix at Santhol Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhol Plus Herbal Soap.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang tanggal agad.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
4: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika, Santhol Gold Coffee Mix.
10: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhol Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
8: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Ang Santhol Plus Gold Herbal Capsule, Santhol Gold Coffee Mix at Santhol Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendy's PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa ating time, mga katropa, ganap na po nga 3 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
0: Sa pong makulimlim na patanghali, mga kababayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, magamat hindi po sa ganoong kainit, hindi rin po sa masarong maula. Tama-tama lang, panangga lang, oo, sa tindi ng init yung kaulapan ngayon, ha? Siyempre, ay ngayon pong araw ng Huwebes! Huling Huwebes na po sa buwan ng Agosto. Ngayon po'y petsa 27 na, ha? 2026. At samantala, mga kabayan, mga katropa ko naman, ang ino po makakasama katropang Ali Zon Salvados dito sa palatuntunang Sancho. At siyempre, mga kabayan, mga katropa, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, pangunan ng ating pong station manager, Calu Villarosa. At ganoon din, sa ngalan ng ating pong partner sa bagong teknika, Engineer Ken Vincent Dancil. Andyan din po si Engineer Axel Von Obaredes. Tama ba? Obaredes pala. Yun, Obaredes. Yun, ulitin natin. Basta pagdating ba kay katropang Axel Von, nabubulol ako. Anyway, basta mga kabayan, mga katropa. Ready na tayo sa mga ilapang mga usapin dito sa atin sa Dalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Balikan. Punta muna natin yung ating pong... Ay, napakasipag naman natin yung station manager, ha? Bagamat hindi nyo po sa pansamantalang napapakinggan sa mga nagdaang araw, sa mga susunod na araw. Pero abala po yan. Hindi ho umihinto. O sa pagbibigay serbisyo publiko gaya po ngayon. Ah, nandiyan na naman po sila sa bayan ng Aborlan. Particular na po doon sa dalawa pong magkapatid. Yung mga solong namumuhay na. Tapos nga pong pumanaw yung kanila pong mga magulang. Ah, mga kabayan, mga katropa. At sa araw na ito, may hatid-hatid na po sila ng iba pang mga karagdagang tulong. Ano ba yung mga tulong na yan? Alamin na lang natin mismo, direkta sa ating pong station manager. Nasa kabilang linya na. Manager, good morning!
2: Magandang tanghali, tropang Alison at sa mga kapabayan natin ano, sa buong lungsod at lalawigan ng Palawan. Galing tayo ng Barangay Ramon Magsaysay sa Aborlan. Mayroon isang issue na kinumpirma tayo. Ito yung illegal nabintahan ng lupa. 100,000 per hectare dito sa Magsaysay, Apokapok. Pag-upo natin sa Lunes, papuputukin natin to. May kaugnayan ito, katropang Ali, dito sa lupa na kinatatayuan natin ngayon. Alam mo ba kung kaninong lupa ito?
0: Kaninong lupa raw?
2: Okay na yung live natin, di ba?
0: Opo, okay na po.
2: Ito yung lupa nung dalawang binatilyo na ulila. Namatayan, nag-trending. Ngayon, binalikan natin sila para ipaliwanag yung sitwasyon. Pero off the record muna yan mamaya dahil masela nito. Pero ang gagawin natin ngayon, papasyalaan, dadalawin natin sila. May dala tayo. Ano ang pangali?
0: Oo, dala. Yan ang importante.
2: Ito.
0: Ano yan? Ano yung mga dala-dala natin dyan para sa magkapatid na yan?
2: Kutsyon.
0: Beddings.
2: Beddings at saka another grocery.
0: Iyo.
2: Pang-Roy. Ito, mga grocery. At bilata na makakain nila.
0: Ayun.
2: Punta tayo dun sa loob. Tingnan natin yung sitwasyon nila, matropang Ali.
0: Ano na may mga naging ano na yung mga naging update itong mga nakalipas sa araw sa kanilang pamumuhay, manager.
2: Para tayong si Santa Claus nito, lagi tayong may dala-dala ano.
0: Okay lang. Pero, okay lang po yung manager kasi ilang araw na lang, Burmans na rin eh.
2: Oo nga, mas maganda yung ganito. Tulong ka lang, tulong. Oo,
0: tulong lang.
2: Nandito tayo, walang masyadong tao kasi makita natin, ang daming mga vlogger na pumupunta na rito simula nung umalis tayo. Iba na yung bahay nila.
0: Iba na? Oba! Oo, may development na, ha?
2: Ito sila. Magandang umaga po. Ito.
0: Yun.
2: Ito yung dalawa. Kamusta kayo?
3: Ilang naman po.
2: Okay lang.
3: Opo.
2: Nandito sila sa labas. Pero Ali, mga katropa, ang nakikita lang natin itong dalawang magkapatid.
0: Dalawang magkapatid.
2: Actually, ang apat sila.
0: Apat?
2: Apat. Andito yung kapatid na babae na hindi nakikita.
0: Ah,
2: na,
0: okay.
2: Na pupunta natin dito. Si ma'am.
0: Nandiyan na.
2: Kapatid mo. Sila.
4: Opo.
2: Ang nakikita lang doon. Pero tika muna. Doon muna tayo sa bahay. Pwede ba tayo doon mag-usap? Halika ito. Ito, Ali, no? Tatlo na sila rito.
0: Tatlo
2: hindi
0: na.
2: Hindi lang dalawa pala po, apat sila.
0: Oy.
2: Ito na bahay nila.
0: Okay.
2: At tropang Ronnie, pakita mo. May mga sawali. Ang dami na kasi pumunta rito.
0: Oo.
2: Makasawali na siya dati. Dingding lang, di ba?
0: Maganda kaya, na yung dingding, ah.
2: Maganda na.
0: Oo.
2: Nakadingding na siya. Oo. Dito tayo sa loob. Ako, madilim-dilim ito. Ngayon, ang kanilang inihigaan.
0: Okay.
2: Pakita natin. Angat mo lang muna, kuya, yan. Eh, ano pa rin?
0: Papag.
2: Plywood.
0: Plywood. Oo.
2: Saka may banig.
0: Okay.
2: Kuya, ito ka.
0: Pero mas mas maayos ayos na yan kaysa naman nung una, manager.
2: Kita mo yung pag-aayos, di ba? Nakadingding na ito.
0: Oo.
2: Kaloob nito ng mga taong
0: tumutulong
2: sa kanila.
0: Mm-hmm.
2: Sumisawali na, plywood. Kuya, meron ka bang ano dyan? Hiwain natin to. Ilatag mo ito, kuya. Bibigyan ito, kaloob ito ni Mr. Richard C. ng kamari, ha?
0: Richard C.
2: Sige. Ito, katropang Ali.
0: Okay.
2: Sige na, kuya. Tingnan natin. Para malambot-lambot naman yung tutulungan ninyo. Diba? Ayan, ilatag mo. Ano to? Boom! Nakutsyon, mga ganda-ganda. O yan,
0: O kamari, mga dekalidad yung pong yan.
2: O yan. So, may banig pa. So, aanuhan mo lang ng banig. Ay, sorry. Dudublihan mo na lang ng banig.
0: Yun.
2: Para malambot-lambot, kuya.
0: Kasya.
2: Ayan, may dala kami yan. Tapos dito sa kusina, alika kuya, dito sa kusina. Ito si ate naman kasi lagi natin na-interview tong dalawa.
0: Mm-hmm.
2: Halika dito tayo si ate. Oh, ito naman, ikaw, nasa ibang bahay ka na, di ba? Pero dito ko pa rin inabutan natin ito. Iabot naman natin sa kanya, katropang Ali.
0: Mm-hmm.
2: XFM, kilala mo si Jamaica?
5: Hindi.
2: Ay, si Jamo. Siya yung nagpadala nito. Sige, lagi ayos mo dyan, ate. Iayos mo. Ikaw magbukas, lagi mo dyan.
0: Ito yung bunso. Manager.
2: Bang ilan ito siya?
3: Pangalawa po.
0: Pangalawa.
2: Sige. Madalas natin na-interview itong dalawa lang.
0: Mm-hmm.
2: Ito pala, may kapatid pa silang isang babae.
0: Mm.
2: At meron pang bunso.
0: May bunso pa.
2: Oo, ito. Kausap. Nakikita ba dyan, Ali, na inaano natin?
0: Opo.
2: Nabilata pa.
0: Nakikita, oo.
2: Sige.
0: Dami pa.
2: Kaya, hati-hati nila. So, may dala tayo, may kutsyon. At saka, may mga sa dinas. Sige.
0: Mm.
2: Lagay mo na dyan na lang muna, ate, yung... O yan. Kausapin natin muna itong pangilan to si ate.
3: Pangalawa.
2: Sige. Dito ka, ha? Ali, kita mo siya?
0: Opo, manager. Kita. Oo.
2: So, ikaw na magtanong, nung mga una kasi, ang nakikita lang itong kapatid mong dalawa. So, ikaw na magtanong ano na yun.
0: Pangalawa ko pala ito.
5: Module ko po. Kumukuha po ko ng module.
0: Module! Nag-aaral.
2: O, pangilan ka?
5: Pangalawa po.
2: Pangalawa. Yun, so... Madalas makita, mga vlogger, mupunta rito, hindi siya kasama. So ngayon, nabutan natin dito. Ali, pwede ka magtanong sa kanya, si Allison, ha?
0: Mm.
2: Katropa natin yung sastasyon. Hawakan mo ito.
0: Ma'am, opo, good morning. Ano po pangalan? Kahit first name lang po, ma'am.
5: Ano po?
0: Ano po first name niyo, ma'am?
5: Leo Jean po.
0: Jean? Leo Jean? Ano ba yun?
5: Opo, Leo Jean.
0: Leo Jean, opo. So, ma'am, hindi po ninyo nakakasama yung magkakapatid, yung dalawa po ninyong kapatid dyan, dahil nakatira po kayo sa kaanak po ba ninyo?
5: Hindi po, sa kinakasama ko po.
0: Ah, okay. So, may kinakasama ka na?
5: Opo.
0: Mm-mm. So, pero nag-aaral ka pa rin?
5: Opo.
0: Mm-mm. Ano lang, module-module.
5: Opo. Oo. Kasama po ng online class po.
0: Kasama ng online class. At kayo ay nakatira sa... Saan po kayo nakatira ngayon, ma'am?
5: Sa lugar po ng kinakasama ko po.
0: Saan? Taga saan po?
5: Taga... Saan? Sa tabi lang din po ng tinitirhan ng kuya ko po.
0: Ah, malapit lang. Oh, okay. Opo. Diyan din pala. Mm-hmm. Oo, so yung pong pangyayari nga na ma-feature kayo yung mga kapatid mo sa isang vlogger at dumagsa po ang tulong, ano po yung pakiramdam ninyo ngayon, ma'am? Ma'am Leo Jean, naputol saglit. Live po yan sila, ha? Pangalawa ito. Pangalawa doon sa magkakapatid, apat daw po yan sila, ha? May bunso pa, saglit lang, nawala yung signal. Saglit lang, manager, ha? Manager, okay na? Nakabalik na?
2: Kasi itong magkakapatid, nung una kasi, hindi sila medyo close.
0: No? Okay.
2: Kaya itong si ate bumukod. Actually, may sarili siyang kubo sana doon sa kabila. Ikaw na magkwento, ate, ha? Pero ngayon, magkakasama na sila ulit.
0: Oo. Malapit. So, Ma'am Leo Jean?
5: Opo. Nakaraan po, nung buhay pa po yung tatay ko po, hindi na po kami magkasundo ng mga kapatid ko po.
0: Okay.
5: Kasi iba po yung naiisip ko sa naiisip nila. Kaya hindi po kami magkasundo. Ngayon, sabi ko po sa tatay ko na gusto ko pong magbukod kasi nakasalalay na lang po yung nakasandal po sa akin yung mga kapatid ko sa mga gawain po ng mga bahay na kailangan din nilang matutunan kasi namatay na po yung nanay ko. Gusto po rin silang matutunan na gumawa sa mga gawain bahay kasi hindi din naman sa lahat ng oras na ako kasama din nila. Kaya gusto ko pong magbukod na karaan.
0: Okay.
5: Nagbukod din po. Gumawa po yung tatay ko ng itirahan namin dito sa lupa po mismo namin.
0: Okay. Yun yung mga nakatayong poste dyan. Yan ba yan?
5: Opo. Oh, okay. Yung luma po.
0: Ay, luma. Okay. Oh, so, tapos nyan, so nagbukod ka?
5: Opo.
0: Hanggang sa magkaroon ka ng kinakasama?
5: Opo, alam po ng tatay ko po kasi yung kinakasama ko po, sa tatay ko po mismo nagsabi na ako po ay gusto niya rin din po.
0: Oh, okay, sige.
5: Kaya naman po, nagbasbas naman po yung tatay ko na sige, na papayagan ko kayo.
0: Opo, Ma'am Leo Jean. Tapos... Okay na.
5: Tapos po,
0: basta mag-aral ka.
5: Opo. Sinabihan po ko ng tatay ko na basta po na dalawa kami.
0: Mag-aral.
5: Pag din po mapabayaan yung pag-aaral ko.
0: Okay. Oo. So,
5: naman po yung kasama ko na papaaralin niya raw po ako. Tinutupad din naman po ngayon.
0: Yun.
5: Kasama po na yung bunso ko pong kapatid, pinapaaral niya rin po.
0: Yung bunso po bunso niyo pala nasa iyo.
5: Opo, kinuha ko po kasi na meron naman po kaming hanap buhay na pwede naman po namin
0: nakasuhan
5: po.
0: Okay.
5: Kaya kinuha ko po yung kapatid ko.
0: Okay, oo. Pero dyan din naman kayo, malapit din naman kayo, di ba?
5: Opo.
0: Yan. Ngayon, okay na rin kayo ng mga kapatid mo ngayon, ma'am?
5: Okay naman po. Medyo naging kasundo ko na rin naman po. Hindi naman po sila mainit na yung ulo na sa akin.
0: Bakit nag-iinit ang ulo?
5: Kasi po, ayaw po ng mga kapatid ko, lalo na po si kuya. Ayaw niya po na sinasabihan po siya na kung anong gagawin niya. Matanda nga po siya.
0: Nagsasuggest ka lang naman, di ba?
5: Opo.
0: Well, anyway, pero ngayon okay na kayo, di ba?
5: Opo, okay naman po.
0: Yun naman ang importante, di ba? Oo, oo. So, sa mga tumulong sa mga kuya mo o sa kapatid, kuya at kapatid mo, ano masasabi mo ngayon, Ma'am Leo Jane?
5: Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil po kahit pa paano po natutulungan nila yung mga kapatid ko.
0: Mm-hmm.
5: Kasi sa dinaman po sa lahat ng oras na nakakatulong din kami sa mga kapatid ko.
0: Mm-hmm.
5: Po sa, hindi naman po sumasapat sa pang-araw-araw din namin yung kinikita namin. Tama lang po na pang-araw-araw namin ng mga kapatid ko na yung bunso po na pampaaral.
0: Mm-hmm.
5: Kaya minsan po, hindi namin natutulungan itong mga kapatid ko. Yun. Pero kapag mayroon naman po, inaabutan din naman namin.
0: Mm-hmm. Pero hindi madala, siyempre, di ba?
5: Opo. Nagkataon na po talaga na hindi po sumasapat ngayon.
0: Mm-hmm.
5: Kasi po, paiba-iba po yung panahon, mahina po ang kita.
0: Oo, ano ba yung ano bang hanap po ninyo mag-partner?
5: Parehas lang po ng kay kuya po na gumagawa din po ng decor.
0: Ah, gumagawa rin ng mga ano, plastic deco, mga decoration mula sa plastic bottles.
5: Opo.
0: So, yun. Pareho lang pala. Pero yung pag-aaral, wag pong pagkakaligtaan, ma'am, ha? Alam nyo naman.
5: Opo, hindi ko po pinapabayaan po. Mm.
0: Anong grade ka na po pula, ma'am?
5: Grade 9 po.
0: Grade 9 na, oo. So, yung paaralan na kinukuha ng module, malayo ba dyan sa inyo, ma'am?
5: Malayo din po kasi sa ANS po ng Aburlan po.
0: Aburlan National High School pa?
5: Opo.
0: Ah, sila lang yung nagbibigay ng ano, ng module.
5: Opo.
0: Oh, yung bunso po ninyo, anong grade na?
5: Grade 3 po.
0: Grade 3. Ganun din o face-to-face siya?
5: Face-to-face po.
0: Ah, face-to-face. Diyan lang, malapit. Meron din paaralan din, ano? O sa sentro pa nag-aaral o diyan din, sa barangay na yan?
5: Dito po sa barangay, sa APIS po.
0: Ah, APIS. Sige. So, doon po sa iba pang mga tumulong sa inyo, yung sa vlogger, si Alas Kirit-Kirit, kilala niya yan?
5: Opo, kilala po.
0: Oh, ano masasabi mo sa kanya dahil sa pamamagitan niya? Oo, at siyempre sa tulong na rin po ng ila pang mga bumisita sa inyo dyan. At siyempre kami sa XFM, ano pong masasabi niyo, ma'am?
5: Nagpapasalamat din po ko sa kanya dahil po sa... Sila po yung nakakita sa mga kapatid ko, natuunan po nila ng pansin. Nabigyan po sila ng unang kinakailangan nila sa pang-araw-araw.
0: Hmm. Yun, sige po. Ma'am Leo Jean, maraming salamat ha.
5: Maraming salamat din po.
0: Sige po, pakabel ka lang kay manager ha. O, manager,
2: mayroon palang... Katropang Ali, no? Hmm. Itong si ate, ano,
0: Mm-mm.
2: may... Nag-ano rin to, although umiwalay siya, pero may hanap buhay. Decor din.
0: Same din mo.
2: Decor.
5: Wala po.
2: Okay lang.
5: Ako lang po kasi hindi po tinuruan ng tatay ko.
0: Paano okay. Yun? Oo.
5: Yung kuya ko po kasi ang pinuforce niya po na maghanap buhay po nung una.
0: Mm.
5: Tinitingnan ko po kasi hindi po ako tinuturuan. Ako lang po ang nagatingin sa ginagawa nila. Sinubukan ko po ng patago hanggang sa nung nagbukod kami. Hindi na rin kami nagkasundo ng tatay ko. Gumawa po ko ng pamproduk-produkto namin.
0: Mm.
5: Yun na po yung
2: pinag... Sarili mo yun, parang tinitingnan mo lang patago mo, tinitingnan kung paano gumawa.
5: Opo.
2: Pero natuto ka?
5: Opo, sa sarili ko po.
2: Saan mo binibenta yung decor?
5: Sa puerto po.
2: Ang kano?
5: 80 po.
2: Ang pwesto nito kapatid mo sa may Jollibee, Valencia. Di ba? Ikaw saan ka pumapwesto sa puerto para madalaw ka doon mga kababayan natin pag nandun ka para makabili?
5: Sa Valencia din po.
2: Ah, doon din? Sa Jollibee rin? Sa Jollibee.
0: Same lang.
2: Oh, Jollibee yung banda. Sige. Mamaya, ano natin yung schedule nila kung kailan pupunta doon katulad na binanggit ko sa'yo, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Diba nakasasabi ko sa'yo, ito yung kuya. Pag alis namin, darating ang tulong. Ano nangyari? Pag alis namin.
4: Ayun, dami. So, pressure din na ano yung sa bahay ko. Sabi nila yung, ano po yung, tawag dito, pera na naipon na nila, ginawa nila pang ano sa dingding po.
2: Mm-hmm.
4: Yun po ang pinakos nila po. Tapos yung medyo nirenovate po din nila yung bahay namin kasi gumagulo din po.
2: Layos.
4: Nice din po.
2: Okay. So, totoo naman yung sinabi namin na pag-post namin, balik namin, napag-alis namin, darating yung tulong. Yeah. Diba? So, tuloy-tuloy naman yun.
4: Opo.
6: Oh, kasi nung unang punta namin, parang hihina pa kayong dalawa, eh, no? Di ba? Asin. Asin.
4: Ano yun?
6: Asin ang ulam. Yeah. At kanin.
4: Kanin at asin lang talaga ng ano. Mm.
6: Ito mo yan, asin.
0: Oo, ngayon manager, nakakain na sila ng tatlong beses sa isang araw.
6: Nung matapos yung mga tulong, anong kain nyo ngayon?
4: Yun, tatlong beses na rin po.
0: Yun.
4: Tatlong beses. Opo.
6: Isang araw.
4: Opo.
6: Ito nga, ate, ikaw. Kumusta naman kain mo?
5: Okay naman po. Nakakain lang po sa pat.
6: Yung bunso ninyo, apat na lang kayo naiwan. Yung bunso, kamusta?
5: Okay naman po siya. Nakakapag-aral po ng tuloy-tuloy.
6: Ah, nag-aaral din. Sino pa para sa kanya?
5: Ako. Kami po dala.
6: Dalawa kayo. Sa kayo kung kumang panggastos sa kapatid mo, bunso?
5: Sa pagtitimla po ng bulaklak.
6: So, Ali, hindi lang dalawa sila pala. Apat sila.
0: Apat.
6: Ang iwan, no? Kaya lang tumiwalay. Kasi nga, yung kapatid ay dinala niya.
0: No? Yung bunso.
6: Tingin ko rin na naulila na dapat matulungan din. Hindi lang yung dalawa.
0: Oo.
6: Kasi mukhang may issue na narinig ako na ang dapat lang tulungan
0: yung dalawa.
6: Yung bunso. Pero ang tingin ko, wala na sila eh. Sila na lang, ulila na itong mga to eh.
0: Mm-mm.
6: Wala na yung magulang eh.
0: Okay.
6: So sila na yung magtutulong-tulong. Kung baka tulungan.
0: Tulungan na lang, oo.
6: Tingin ko lang ha. Itong mga to may mga isip natin. Itong panganay na sa tamang edad na. Mag-uusap-usap na lang sila. Mamaya off the air siguro usap-usap kami.
0: Mm-hmm.
6: Pero ang dapat matulungan din kasama ito. Kasi ito may pinapaaral eh. Kapatid pa rin yan, di ba?
0: Oo.
4: Kapatid din namin ng bunso.
6: Sa tingin mo ba yung mga tulong na dumarating dapat sa inyo lang dalawa o dapat i-share mo rin dito sa kapatid mong babae na inaaruga yung bunso niyong kapatid at pinapaaral?
4: Magigawa po namin kapag may nagbigay po sa amin kahit ano, malaki man o maliit, naghahati din namin po talaga.
6: Yun.
0: Share, oo.
6: So tama yun.
0: Kasi magkakapatid naman eh.
6: Oo, kasi sila yung talagang nag-trending yung dalawa eh. Sila ang nag-trending.
0: Saglit, naputol ha. Ayan po, magkakapatid na yan ha. O, doon sa bayan ng Caborlan. O, trending itong dalawa kasi. Natanong na rin niya nakaraan ni manager yung iba pang kapatid. Yun nga, yung babae, siya na lang nagsabi. Okay.
6: Kasi nagtitrending na itong dalawa lang na kapatid.
0: Mm-mm.
6: Hindi natin nakikita, ngayon ko lang dinalaman, na itong kapatid nilang babae, na himiwalay, no, at nagsarilik, sinama yung kapatid nilang bunso.
0: Bunso, oo.
6: At siya ang nagpapaaral.
0: Yun, oo.
6: Galing doon sa kanilang mga decor din na binibenta.
0: Yung
6: doon sa pinagbenta nila ng decor.
0: Mm-hmm.
6: So, ang nakikita lang natin, kaya pinakita natin to, matulungan din sana natin pati itong babae kasi siya yung nagpapaaral
0: sa bunso. Oo.
6: Sa bunso.
0: Although,
6: so, yan sa tatlo. May narinig kasi ako na dapat
0: sa dalawa lang.
6: Diba yung tulong? Mag-ibigay dito. Mukhang tama ba yung kuya?
0: May ganun ba?
4: Hindi pa pasyong ganun po.
6: Hindi pa dahil. Kasi kayong dalawa, okay dito. Kung may tutulong sa inyo, kayong dalawa. So tama yung ginagawa mo, i-share mo dito sa kapatid mong babae kasi siya ang nagpapaaral lang bunso ninyo. Tama?
4: Opo.
6: Oh, yun. So ayusin natin, may pangalang binabanggit pero kakausapin ko kung sino 'yon. Sabi okay. Na ang tulong
0: para sa para doon sa dalawa lang.
6: Lalo kung financial, dito lang sa dalawa. So mukhang dapat i-share silang apat ito eh. Bilang silang dalawa. Ito dalawang lalaki to, kaya na nila tong pabuhay dito kasi may tutulong pa sa kanila. Pero ito babae, although may kinakasama siya pero pare-pareha sila ng sitwasyon, Ali.
0: Oo.
6: Yun ang ano.
0: Nagsasaraling si Captain talaga.
6: Oo. Ang nagulat ako kasi pagdating ko, dumating ko si yung bunso nilang kapatid na babae.
0: Pangalawa yan.
6: Marunong na rin maghanap buhay, decor, at saka katuwang niya yung kinakasama niya. Mm-hmm. So nabubuhay sila ng sarili nila.
0: Sariling sikap po.
6: At po pangalis. So kung tutulong tayo sa mga naulila nung mag-asawa, ay hindi lang silang dalawa. Tulungan na natin pati itong bunso.
0: Mm.
6: Kasi yung responsibilidad ng bunso nila, yung pinakabata,
0: sa lalay.
6: Na, sa dito, naka,
0: mga, oh, mga ate at kuya niya. Oh, siyempre, sampa asa yun.
6: Mamaya, mag-uusap tayo kasi may issue dito sa lupa. Alam mo niya, sinabi ko sa inyo kanina. Pero na ito, Alice, next week ko siya pasasabugin yung tungkol dito. Kawawa yung tatay. Mukhang naloko pa bago namatay.
0: Naku.
6: May text kasi sa akin na nakaabot.
0: Mm-hmm.
6: Na may reklamo ito sa isang barangay at di raw na asikaso. Anyway, sa Lunes abangan nila yan. Batin dito.
0: Mm-hmm.
6: Sa ngayon, Ali, ito yung sitwasyon nila. May kanin na rito. Alita mo ron. Kakanin, sino nagsain? Ikaw? Ito. Mainit pa. Pwede ka din makikain. Pwede. May sardinas akong dalawa.
0: Okay.
6: Isa lang. Pwede namin. Ha? Sige. Pwede natin lutuin yung isang noodles kaya.
0: Yan.
6: Sige. Papoy mo nga, kuya. Papoy tayo. Ayan yan. So tayo magkakain kami dito, Ali.
0: Mukhang sakto lang sa kanila yan, manager.
6: Nalikan mo na ng itlog siguro lahat sa sardinas.
0: Oo.
6: At pupera.
0: Sige, oo.
6: Itlog. Sige, para na. Kung mga yung mga itlog, dahil nga yun pa. Sige. Papoy ka, kuya. Sige, Ali. Ito. Ayan. Ayan. Ito yung dala natin. Bawasan natin konti. Kahit kasi alanganin na yung nandito kami sa bundok, alanganin yung balik natin eh.
0: Oo.
6: So, makakain kami rito.
0: Pananghalian na rin talaga. Oo, pananghalian na rin talaga. Sabayan na lang.
6: Ito, Ali, anong, oh, ito, may kutsyon ha.
0: Oo.
6: Oh. Loob ni Mr. C.
0: Oo. Uh-huh.
6: Dagdag po. At ito yung decor na patuloy na ginagawa nila.
0: Mm-hmm.
6: 80 pesos to. Ayan. Tapos, ito na yung pagbabago dati, di ba? Puro ano lang.
0: Oo. Oh, yung ngayon, although meron silang inigan, pero halos nakasayad na sa lupa eh, di ba?
6: Halika na, basta. Ate, saan yung dati mo? Ito, kanino yung bahay? Halika sa mama. Kailan mo tinayo itong bahay na yan?
5: Noong ano po?
6: Sige, puntahan natin.
5: Noong sakto pong kamamatay po ng nanay ko. Oh. Noong 2024 po.
0: 2024.
6: Ba't may ano to, guhit pa niyo?
5: Kasi po...
6: Ano to? Ano to?
5: Ano pa po na magpapartiyan po sana namin? Kaso po...
6: Mm-hmm. Sino naglagay nito?
5: Tatay po nang inaasama ko.
6: Hindi na nakaraan, wala pa to eh. Bago lang to.
5: Opo.
6: Kuya, sino naglagay nito ng tali?
5: Yung tatay po nang kinakasama ko.
6: Ah.
5: Kasi po, siya po yung naging... Kaibigan po ni tatay na pinagubiling po siya sa...
6: Yung tatay ng kinakasama mo...
5: Kaibigan po ng tatay ko.
6: Kaibigan ng tatay mo, siya ang naglagay nito.
5: Opo.
6: Kasi nung pagpunta namin, wala pa ito eh. So parang hinati-hati ninyo. Paano ang hatian ninyo? Sa hektarya to?
5: Kalahati po. Pero ang kinuwaon na lang po dito, 20 by 30 po.
6: 20 by 30. Sige. Ganito muna. Huwag niyo muna siyang tali-talian hanggat hindi natin.
0: Klarado yan. Klaruin mo na.
6: Kaya yun ang pinunta ko rito mamaya, sasabihin ko sa iyo kung ano ha. Para hindi, kasi baka mamaya magtayo kayo ng ano, magka-problema.
0: Mm.
6: Ha? Pero umayag ba si kuya na mag-ati-atiin niyo ito?
5: Opo, matagal na po nung buhay pa rin po nung nanay ko.
6: So ito yung sa kanila. Ito yung sa iyo.
5: Opo.
6: Sige, alika. Ito na, Ali.
0: Oo.
6: Alika. Ito tinayo nila ito noon para dito sa kapatid na babae. Ito
0: okay.
6: Itong bahay na to.
0: Ito.
6: Yan. Nakita mo?
0: Ayan. Medyo may katong delay.
6: Sige, nag-ganan yan.
0: Oo.
5: Tatay ko po at siya yung kuya ko po.
6: Dalawa sila. So, anong usapan dyan? Diyan ka tutuloy. Doon iwanay ka doon.
5: Opo. Kasi po, puro po sila lalaki. Kasi nung namatay po yung nanay ko, ako na lang po yung natirang babae. Sabi po ng nanay ko nung buhay pa, bukuran po ako ng matutulugan dahil po lumalaki po ako.
0: Mm-hmm.
5: Kaya po gumawa si tatay ng ganitong matutulugan ko. Kaso din po, hindi rin po natuloy. Kasi sinusumpong na po sa...
0: Sakit
5: ng puso yung tatay ko.
0: Mm-mm.
5: Kaya hindi po kinaya yung paggawa-gawa ng ganito.
6: Gusto ng nanay mo, bili niya bago siya mamatay,
7: ihiwalay ka kasi puro lalaki sila doon.
5: Opo.
7: Kaya si tatay mo, matay si nanay mo, tinayo ang kayo ng ganito pero hindi na natuloy.
5: Opo. Kasi, hindi na po natuloy ito, naisip mga buwan po, naisip ko na rin po na magtrabaho mga buwan po.
0: Hmm.
5: Isama po yung kinakasama ko na naghanap ng trabaho sa...
7: Naghanap ka ba ng trabaho ngayon? Mga

0: na, akala ko na ganun lang pong gagawin. Hindi ko po alam na pati pala sa pagluto, kasama din po ako. Pati sa pagbubuhat ng pagbibilid-bilid ng pancicharon, ginagawa ko rin po kasi sabi po na namin kapag daw po walang ginagawa, kailangan daw po tumulong. Tapos, hindi ko po kinaya kasi mabibigat po yung mga pinapasan ko. Kaya nag, ano, bumalik kami dito, sinabi po ng tatay namin na kung ganyan, edi gumawa na lang tayo ng mga bulaklak. Yun po yung kaya hindi po ako nagtrabaho, nagtuloy na lang po ng pagbubulaklak.
1: Kaya ayaw mo ng mga muhan. Hirap, di ba?
0: Opo.
1: Okay, so bumalik ka dito. So, Ali, napakinggan mo?
2: Hirap talaga mga muhan, oh. Eh, iba yung pinag-usapan, iba yung papagawa sa'yo.
1: Ilang taong ka nun sa Narap?
0: 16 po.
1: So, minor de edad pa. Oh. Tapos yung treatment sa kanya ng amo.
2: Oo, pang regular employee.
1: Oo, oh, si Charon, bibilad, ang init. Mahirap
2: yun. Mahirap yun, oo.
1: No. Oo, oh, katropang Ali. So, ito, Ali, kabalik tayo doon. Balik tayo. Balik tayo. Man. So, anong balak mo ngayon? Pabalik ka dito o...
0: Hindi na po kasi gusto ko rin pong matutunan ng mga kapatid ko na mabuhay sila ng sarili nila.
1: Hindi ka na mabalik muna dito?
0: Hindi po.
1: Sila ka lang sa kinakasama mo?
0: Opo.
1: Sila lang dito?
0: Opo.
1: Kasi anong sabi mo?
0: Gusto ko po silang matutunan na mabuhay mag-isa. Na hindi na ako sandal sa mga tao na tumutulong sa kanila.
1: At hindi dapat naging dahilan yung mga tulong na dumadating, natama rin sila. Kasi pansamantala lang yun. So kung halimbawang wala nang dumating na tulong, balik na naman sa dati. So dapat kahit dumating yung mga tulong, magtrabaho pa rin. Yun ba yun?
0: Opo. Ganun nga po yung gusto ko sanang iparating sa kanila na minsan hindi po na naunawaan. Kasi ako minsan nag-aaway-away kami, nagtatalo-talo. Kasi yung kuya ko ayaw po na parang diktahan sa gagawin. Kaya nagtatalo minsan, kaya umalis ako. Lagi po nag-aaway kami.
1: Oh. Ali, napakinggan mo?
2: Natural lang yan sa magkakapatid. Meron talagang ganyan.
1: Oh, pero, maganda yun. Tama rin yun na sinasabi niya.
2: Ano lang, suggestion lang. Oo. Wala namang problema doon. Yung sabing nagagalit si kuya, siyempre, alam mo naman, bilang kuya, kahit pa paano may konting pride pa rin yan. Pero maunawaan naman yan. Maunawaan naman yan sa kalaunan, Manager Louis. Di ba? Ganun lang talaga sa magkakapatid. Mayroon talagang ganun. Pero sa pasasaan ba? Ang punot dulo niyan, kayo-kayo rin lang talaga magtutulungan magkakapatid. Ganun lang naman yung manager.
1: Talaga, nanguhugas na si Kuya.
2: Oo ba talaga? Pinagsaing na kayo ha?
1: Hindi, magsasaing kami. Ito naman si Kuya, nagsisibak ng kahoy. Yan.
2: Dami pa naman kahoy dyan.
1: Yan sila magluluto.
2: Yan.
1: Kuya, kamusta yung... Ito yung bulso, bihira natin makuusap ito eh. Kamusta yung kayo na lang dalawang kapatid?
3: Okay naman po.
1: Ha?
3: Okay naman.
1: Kaya naman, kaya?
3: Opo.
1: Kaya?
3: Opo.
1: Pero nung una mahirap, nung wala pang tulong. Asin lang ulam.
3: Opo.
1: Ha?
3: Opo.
1: Sige. Ayan, sisibak siya. Luto tayo.
2: Yan. Yung mga tulong na pinapaabot sa kanila, sana magamit nila sa maayos.
1: Oh, kasi may narinig tayo kanina na parang wag nang bigyan yung kapatid. So tinanong ko yung kapatid na babae, dapat bigyan din siguro sila kasi yung isang kapatid dala nung babae at yung babae ha, nagpapaaral. Ali. So tingin natin kung bibigyan natin ng tulong, bigyan natin pati yung babae nung nahulila.
2: Oo.
1: Pero pang Ali, di ba? Kuya, saan si kuya? Ito, nag-uugas ang plato. Yung mga tulong na dumarating dito, paano nyo, tinatabi nyo ba o ano?
4: Ano po, inisipid namin, tapos yun. Tinatabi, ganun.
1: So, inaano nyo na hindi pasawa ba, halimbawa, ngayong araw, busin natin to. Hindi. So, parang hati-hati araw-araw, no?
4: Opo.
1: Ikaw na nagdi-desisyon kung paano hati-hatiin yung tulong na dumarating.
4: Ikaw po. Dalawa kami nung kapatid kong pangatlo. Yun, kami dalawa nagdi-desisyon para masakto namin na hati yung ano.
1: Kasi mauubos din yung mga tulong na hindi talaga sa habang panahon. Mayroon araw-araw, di ba?
4: Opo.
1: Oo. Yung pagbebenta ng

0: nagbebenta ng decor, dapat tuloy-tuloy yun.
1: Tuloy-tuloy lang, oo.
0: Huminto yun, di ba? Huminto man yun, yung mga tulong, at nakatulong least lang. Halimbawa, meron pa rin kayong pinagkakakitaan, iba. Diba?
2: Oo po, ganun po yun. Tapos nito, meron naman nag, ano sa akin, nag-alok na ang trabaho, magpasto lang. Yun lang din po sa kabila.
0: Ah, magpapasto ka. Okay naman yun.
2: Opo.
0: Pasto lang ng ano, kambing, baka.
2: Opo, ganun po.
1: Pero wag din, oh, wag din ano, wag din kalimutan talaga yung paggagawa pa rin ng ano, produkto nila, manager.
2: Opo.
1: Mm-hmm, di ba?
2: Pinapaano nga ako nitong ano eh, itong pagpasok ng September lang po.
1: Ah,
0: marami
1: okay.
0: Marami pa bang inaalok sa inyo, di ba? Sa amin marami din eh, kaya lang nasa sa inyo kung paano niyo tatanggapin yun.
1: Yun, oo.
0: Di ba?
2: Opo.
0: Oo. So kung siguro kung tatanggap kayong malapit-lapit lang, hindi yun talagang, kasi walang maiiwan dito sa lugar nyo.
2: Opo.
0: Di ba?
2: Opo.
0: Sige, so mami, mag-uusap tayo naman, katulad ng binanggit ko sa'yo nakaraan.
2: Opo.
0: Mayroong naiwang problema si tatay mo sa isang kausap niya rito tungkol sa lupa. May text yan sa kaibigan ko, nabasa ko, kinumpirma ko yan, pumunta ako ng magsaysay. Mami, kukwento ko sa'yo at ito ay bubuksan ko sa susunod na linggo sa programa ko, ha? Ito naman yung sa lupa, ha? Okay, sige. So, anong masasabi mo yan sa patuloy na tulong na dumarating sa inyo?
2: Maraming salamat lang po sa pag-ano muna, tulong na nai-ano muna namin na aabot or ay, nai-ano ba? Na
0: tulong sa inyo?
2: Opo.
0: Nadala?
2: Nadala.
0: Okay.
2: Salamat lang sa ano mga citizen din tsaka sa mga ano din
0: po.
2: Opo.
0: Sila kagawad tsaka sila kirit-kirit.
2: Opo.
0: Salamat lang yun.
2: Opo. Maraming salamat din po sa tulong nila na ano, napaayos din itong bahay namin.
0: Okay. Sige po. Halika at magluluto na kami. Ano yan? Magtatanggalian. Makikikain tayo dito.
1: Oo.
0: Ito, nagpapapoy na si ate. Nakikita mo?
1: Yan na. O, sasalang na yan. O, may panggatong na yan.
0: Oo, ulam kami ng sardinas, noodles, katropang ali. So, yan yung buhay nitong ano. Ito na itlog. Ito, ali, itlog. Mm.
1: Okay. O, alaga o prito.
0: Yan, yan natin yan doon sa kawali.
1: Yan.
0: Roy, saan yung kawali, Roy? Ito, kawali. Yan, paapoy mo na yan. Sige. So, katropang Ali.
1: Oo.
0: Yan yung situation dito. After nito, ihiwalay natin yung video para doon sa kapatid na babae.
1: Mm.
0: Para doon sa tulong naman. Na dahil itong babae, kanilang kapatid, karga niya yung bunso. Kaya nagpaparal.
1: Iyon.
0: At yung kinakasama niya.
1: Sige.
0: Katropang Ali.
1: Iyon.
0: Okay?
1: Sige.
0: So, yan muna. At
1: enjoy tanghalian.
0: Ha?
1: Mag-enjoy kayo sa tanghalian.
0: Yung alin?
1: Sabi ko, enjoy kayo sa tanghalian ninyo.
0: Ah, tanghalian, oo. Oh, nasabay lang natin ito sila.
1: Oo.
0: Kasi, alam nga nina, hindi pa rin kami nag-almoral kanina. After tayong pumunta doon sa, nagbigay tayo ng mga damit doon sa baby girl na iniwan naman yan, tarantadong nanay sa sitip tank sa nilagay.
1: Mm.
0: Diretsyong magsaysay, diretsyong apok-apok.
1: Yan.
0: Pabalik, diretsyo pa ng Buswanga. Buswanga.
1: Oy.
0: Diretsyo pa ng isang lugar bago balik tayo sa headquarters.
1: Yung
0: so, ganyan tayo magtrabaho. Apo. At mapangali. So,
1: ingat, ingat.
0: Yan muna.
1: Mm-hmm.
0: Ha?
1: Ingat, sabi ko, ingat, ingat.
0: Ah, kala ko tiyak-tiyak.
1: Okay. At saka yung ano, manager, yung palang nabanggit ko sa'yo kanina, ha? Mag-aantay daw sila.
0: Oh, pakainin mo muna kami siguro.
1: Sige, sige, sige.
0: Bago tayo pupunta ron.
1: Yun.
0: At tropang Al.
1: Sige.
0: At si Padron ay medyo alanganin na yung sitmura. At magbabalik kami, ano, at tropang Al, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropang Louie La Rosa, nag-uulat. Ba, okay ah. Balik sa'yo dyan.
1: Hindi ko alam kung ano yung sabi nga. Ba, okay ah. Mukhang may nakita na naman eh. May uulam siguro nila doon. Well, anyway, maraming salamat, Manager Louie La Rosa. Kasama niyo rin po si katropang Kuya Totoroni at si katropang Roy Alcantara. Ayan, bukod doon po sa paghahatid ng mga karagdagang tulong mula sa ating pong mga kababayan, na na antig doon sa kalagayan po ng magkapatid. At yun, sa kwento na rin po ng isa pa nilang kapatid, yung pangalawa, yung babae, mga kabayan, mga katropa, meron pang na ispang linawin at ayusin itong si Manager Louie regarding naman doon sa sinasabi niya kanina na naiwang problema ng ama nitong magkakapatid na ito, mga kabayan, mga katropa. Ha? At ang tabayanan po yan sa araw na Lunes sa pagbabalik sa impapawid ang ating pong bullseye Manager Louie La Rosa. Samantala, 44 minutos na po makalipas ang paalas o paalas 11. Patanghali na, ha, mga kababayan, mga katropa. Kawawa naman yung babae. Siya na nga nagpapaaral sa bunso nilang kapatid. Dapat mabigyan din ang tulong yan. Oo, tama naman po. Oh. Yun nga po pag-uusapan, Ma'am Angel Job Pearl. Ayan po yung pag-uusapan. Nagkakasundo naman po yung magkapatid. Sabi ko nga kanina, yung tampu-tampuhan, sabi yung mga away-away. Away magkapatid, natural lang po yan. Siyempre, sa pagiging kuya, kahit pa ano, kung medyo minsan feeling niya, dinidiktahan siya ng mga kapatid niya o nung sumulod sa kanya, natural lang po yan, natural lang yan. May pride din siyempre mga panganay. Pero pasasaan, but yan naman po yung maiintindihan din, ha? At sabi nga, in every end of the day, sila-sila rin po talaga ang magtutulungan, ang magkakapatid. Kaya tama lang naman din yung ano, ha? Tama lang din naman po yung pong laging mag-usap. Yan ang palaka-importante yung pong komunikasyon, ha? Malapit na naman pala. Diyan, magkatatabi lang naman pala sila, ha? Sige, nako mga kabayan, mga katropa. Oy, Manong Ding Estrella, magandang patanghali na po. Oo, at maraming salamat sa pag-share dahan. Ganun din kay Ma'am Josephine Aburgar Estrella, magandang patanghali. Ma'am Evelyn Aragon Vicente, good job, Louie. Ano mo yung si Manager Louie, ha? Para sa serbisyo, para sa bayan. Kahit pa, may dinaramdam yan. Lalakad na lalakad yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Ma'am Isneria, Miss Alpa, magandang patanghali na rin po mga katropa. Maraming salamat po. Alex Miranda sa Barangay Aramay 1, Lara, Palawan. Magandang patanghali din po sa inyo dyan, Sir Alex. Ha? Kamusta kayo dyan? Hindi ba kayo binaha din? Lakas ang ulan daw dyan kahapon sa Nara. Ha? Ma'am Alona Dagaraga Santino, kay Tayalon Santino, and ay Jo Santino, ayad niya ugto. Ate Maribel Gasita at dyan kay Taygalo. Diyan sa Santa Monica. Ma'am Nel Galliardo, nice, Kaluwi. Maribi Kakal, Kabate Cesar. Ingat po kayo, sabi ni Ma'am ni Ma'am Maribi Kakal, Kabate Cesar. Manager, ingat po kayo, ha? At ganoon din kay yun na, kay Angel Job Pearl. Yun, pag-uusapan na po yung tulong, ha? Elisa Adona Mondragon, magandang tanghali. Tropang Ali, magandang tanghali din po, Ma'am Elisa. At ganoon din kay Sir Reynald Brian Villagracia. Kain tayo, katropa. O, ganyan talaga, di maiwasan ng mga ganyan. Tama yon, Sir Reynald. Ano naman eh, tayo kasi, ako rin, pangali din eh. Pero minsan, talagang di maiwasan na tayo ay naanoan din. Nabibigyan din ng mga suggestion ba? Ganoon lang talaga ang buhay, magkakapatid. Importante, meron pong komunikasyon. Yan ang napaka importante po sa mga magkakapatid. Lalo na, wala na pong mga magulang. Ha? Ma'am Nolita Sagulyon, Granada, Amoraw. Magandang tanghali po. Samantala, 12 minutos bago po ang alas 12 na po ng tanghali. Diretso ko to Engineer Ken. Sana kanina, sana natin yung ano, yung pong balita para sa mga magsasaka mula sa Department of Agriculture Field Office dito sa Lawigan ng Palawan. Sa mga hindi pa nakatatanggap ng ayuda para sa mga magsasaka, mga mangingisda, sa mga programa ng DA, mga sir, mga mama, nag-iinikot yung mga kinatawa ng Department of Agriculture dito sa Lawigan ng Palawan sa lahat ng mga munimunisipyo para magbigay na po ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks and Their Families, o PAF. Mga kabayan makatropa, yun po yung mga TIG 2000 plans. Mga kabayan makatropa. Pero, yun nga lang, mga kababayan makatropa, yung mabibigyan, yung pong nakapagparehistro sa RSBA. Yan ang sinasabi. Mga sir, mga ma'am, yung mga nasa talaan ng RSBA mula sa mga Municipal Agriculture Office hanggang sa kanila sa Department of Agriculture, yun po yung mga legit na nabibigyan ng ayuda. Kaya yung mga hindi pa nakatatanggap, although legit na mga mangingisda or legit na mga magsasaka, pero hindi po nakapagparehistro, nako, talagang magtatampo. Pero sabi nga po ng DA, napaka-importante po talaga na tayo ay magparehistro. Kaya doon sa mga hindi pa ho nakapagpaparehistro, habol po kayo, punta po kayo sa inyo pong mga Municipal Agriculture Office, sa mga munisipyo dito sa lungsod ng Puerto Princesa, siyempre sa ating pong City Agriculture Office, o sa probinsya, yung atin naman pong Provincial Agriculture Office, ganoon din po yan, nakikipag-ugnayan din sa mga munisipyo yan. Kaya doon sa mga kababayan natin, mga katropa natin, hindi makatatanggap dahil hindi sila nakapagparehistro, huwag po kayong, huwag din sumama sana ang loob nyo, ha, sa gobyerno. Alam nyo naman po kasi sa pag, may mga patakaran na dapat sundin, ha? Sige. Mga kabayan, mga katropa, siguro mamaya na lang sa ating programang asintado, yung iba pang mga programa na inilalaan ng ating pong gobyerno, particular na sa ating pong mga magsasaka, ha? Mga mangingisda. Mamaya na lang siguro sa programang asintado, ha? Dahil 9 minuto bago po ang alas 12 ng tanghali, bigandaan ko lang po ito, isang mahalagang panawagan. Panawagan mula sa Office of the City Prosecutor dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Tinatawagan po ng pansin si Ginoong Gilbert. Oy, Gilbert! Gilbert Abaling ng Baltan Street. Sir Gilbert Abaling ng Baltan Street. Kayo po ay inihikayat na pumunta sa tanggapan ng piskalya ng lungsod ng Puerto Princesa sa lalong madaling panahon or ASAP. At magpakita po, o magpakita na po kayo kay Assistant City Prosecutor Maria Rodora Untalan. Mga kababayan, mga katropa, ito ay may kinalaman daw sa kasong kriminal bilang na mayroong numerong 15737. Inaasahan po kayo, Ginoong Gilbert Abaling ng Baltan Street. Sir, baka may nakakilala po kay Sir Gilbert Abaling ng Baltan Street. Pasuyo, pabulong. Sabihin niyo po, siya po ay pinapapunta sa opisina ni Assistant City Prosecutor Maria Rodora Untalan. Mga kabayan, mga katropa, siyempre, nananawagan yung ating pong Office of the City Prosecutor dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Bayan ako. 8 minuto, mga kabayan, mga katropa, bago po ang alas 12 ng tanghali. Pansamantala, sa ngalan po ni katropang malakas ang ulan dito sa Tagbarungis ngayon. Baka malakas din doon sa Aborlan, basa si Kaluwi. Medyo mainit doon sa background nila, di ba? Engineer Ken, mainit, di ba? Yung background nila. Pero sa Tagbarungis na, lakas ng ulan. Sabi ni Ma'am Angel Job Pearl. Sige, dako, ingat na lang. Sa ngalan po ng ating nakasama sa Bagin Technical, Engineer Ken Vincent Dancio. Sa ngalan din po ni katropang Axel Von Obaredes. Siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kababayan, mga katropa ko naman po, pansamantalang inyong nakasama sa programang sentro, katropang Alizon Salbatus. Nag-iiwan na po sa inyo ng isang magandang tanghali na pili. Pilipinas.
3: Sumainyo ang kabuuan ng programang Sentro sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
8: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
7: Sisdapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sisdapain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpili sa mga buki ka.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
10: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
10: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
12: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Ang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
6: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
21: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
22: Kapag XFM na ang kasama,
23: at saan man sa mundo, sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Ang mga paoning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumanggap ng honorary degree of Doctor of Laws mula po sa pamantasan ng lungsod ng Maynila.
24: Headlines. 2027 proposed national budget sinimula ng talakayin ng Senado.
1: Headlines. Department of Public Works and Highways humihingi ng 83.84 billion pesos para sa flood mitigation sa 2027.
24: DNR humihingi ng 28 billion pesos budget sa 2027 para tugunan ang pagpapalawak ng access sa malinis na tubig.
1: Defense team ni VP Sara Duterte naghanap ng bagong spokesperson.
24: Lima hanggang pitong bagyo inaasahang papasok at mabubuo sa PAR sa natitirang buwan ng 2026 ayon sa PAGASA.
1: Balitang extra natin mga katropa, ang Makati job fair po ay nag-aatid na higit sa 2,800 na trabaho para sa inyo dyan na naghanap ng oportunidad. Yes to Health Incorporated at ang inyong XFM 99.5 Mega Manila nakikibahagi.
24: Sa balitang regional, sangguni ang panglusod ng Gensan, posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa siyudad.
1: Balitang international, dambuhalang baha nananalasa sa Nepal, Tibet border. Dandang katao po nawawala.
24: Sa showbiz, SB19 na dismaya sa umano'y pakikitungo ng Filipino airport worker sa LA.
1: At sa sports, Titan Ultra rookie Brian Sahonia sumailalim po sa matagumpay na ACL surgery.
23: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Webes, 27 sa Agosto 2026. Live mula sa inyong XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo sumama sa inyo sa pamagitan ng lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
24: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
24: Ako si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang balita may kaugnayan sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tumanggap siya ng honorary degree of Doctor of Laws honoris causa mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila sa 58 commencement exercises ng universidad na ginanap po dyan sa may PICC o sa Philippine International Convention Center sa Pasay City ngayong araw. Ipinagkaloob ang honorary degree bilang pagkilala sa mahakbang ng Pangulo para sa pagsusulong ng economic development, pagpapalawak po ng access sa edukasyon, pagpapalakas ng public health services, at pagtataguyod ng social equity.
3: PLM community, class of 2026, ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Doctor of Laws, honoris causa.
4: I stand before you, humbled as the pamantasan ng lungsod ng Maynila confers upon me the degree of Doctor of Laws, honoris causa, its highest honorary degree. I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM. I therefore accept this recognition with a renewed commitment to uphold the values that this university has long championed. Karunungan, kaunlaran, kadakilaan, wisdom, progress, and greatness.
0: Mga katropa, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: XFM News Nationwide.
24: 2027 Proposed National Budget, sinimula ng talakayin ng Senado. Narito ang report. Sinimula ng talakayin ng Senado ngayong Agosto 27 ang panukalang 2027 National Budget sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Pinangunahan ni Senate Finance Committee Chairperson Senator JB Ejercito at ilang mga senador ang talakayan kung saan binigyan diin ang pagpigil sa korupsyon at anomalya sa paggamit ng pondo ng bayan. Ikinit ni Ejercito na kailangang matiyak ang pananagutan at wastong paggamit ng pondo habang ipinagpapatuloy ang mga lehitimong proyekto at programa para sa pag-unlad ng bansa, kabilang sa mga bibigyang prioridad ng Senate Committee on Finance para sa 2027 National Budget ang healthcare kasabay ng pagtugon sa iba pang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa usapin naman ng budget, humihingi po ang Department of Public Works and Highways ng 83.84 billion pesos para sa locally funded flood mitigation projects para sa taong 2027 kasabay ng pagtiyak ni Secretary Vince Dizon na wala ng leadership funds sa panukalang budget. Sinabi ni Dizon na mas maigpit na ngayon ang requirements bago may sama isang proyekto sa budget. Kabilang po ang approved program of works, validated geotag photos, certificate of implementability, at yung tinatawag na master plan of feasibility study. Layunin po nito mga katropang tiyakin daw na nakabatay sa pangailangan at maayos na napag-aralan ang mga flood mitigation project at may iwasan po mga kontrobersiyang bumalot sa manakaraang proyekto. Bukod sa locally funded projects, may 19.6 billion pesos pa rin para naman sa tinatawag na Foreign Assisted Flood Mitigation Programs at 3.4 billion pesos para sa MMDA Flood Control Programs o kabuang 107 billion pesos para sa flood mitigation sa 2027 National Expenditure Program. Samantala, sinabi rin ni Dizon na pagtutunan din ng DPWH ang pagkumpleto sa mga unfinished flood mitigation projects, bagamat ilan sa mga ito ay nakabinbin dahil sa mga imbestigasyon ng Ombudsman, Department of Justice at ng Commission on Audit.
23: XFM News Nationwide.
24: Iniulat ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na magmula nang magsimula ang flood control controversy, nakapagtala na ang ahensya ng 12 contractors na blacklisted na tumanggap ng mga proyekto sa ilalim ng pamahalaan. Nasa mahigit 100 personnel na rin ng DPWH ang nasuspinde kaugnay sa issue. Ayon kay Dizo, nasa ombudsman na ang impormasyon tungkol sa mga kontraktor at marami na rin kaso ang isinampa laban sa mga sangkot. Anya susunod pang batch ng mga DPWH personnel na posibleng sasailalim sa suspensyon, pagtanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaso.
23: XFM News Nationwide.
0: Humihingi ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ng 28.4 billion pesos din. Budget po ito para sa 2027 para sa mga programang nakatuon sa pagpapalawak ng akses sa malinis na tubig, rehabilitasyon ng mga daluyan ng tubig at pagpapanumbalik ng kagubatan. Kabilang dito ang 124 million pesos na financial assistance para sa local water district para mapalawak ang serbisyo sa maliblib at hindi pa naabot na barangay. Ipagpapatuloy din ng DNR ang rehabilitasyon ng Manila Bay, Pasig River System at Laguna Lake. Gayun din po ang forest restoration sa mga lugar gaya ng Sierra Madre. Target din ang tanggapan mga katropang mga pag-issue na hanggang 43,000 land patents sa 2027 para mapalakas ang seguridad sa pagmamayari ng lupa.
23: XFM News Nationwide.
24: Naghahanap ng bagong spokesperson ang defense team ni Vice President Sara Duterte matapos pagbawalan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero ang mga abogado na talakayin sa publiko ang merito ng impeachment case. Sinabi ni Attorney Michael Poa na kasalukuyang tumatayong defense lawyer at spokesperson ni VP Duterte na nakansila na niya ang ilang media interviews dahil sa ruling at kailangan pa munang pag-usapan nila ng Vice Presidente ang paghahanap ng kapalit. Ayon kay Poa, dapat marunong magpaliwanag ng proseso sa simpleng paraan ng bagong tagapagsalita at maging consistent sa mga pahayag ng defense team upang hindi malito ang publiko. Samantala, nagtakda naman si Escudero ng two-strike rule para sa mga lalabag sa Rule 18 sa unang paglabag, may severe public reprimand at stern admonition. Habang 30,000 pesos naman ang multa ang maaaring ipataw sa mga susunod na paglabag. Nilinaw ni Escudero na prospective ang ruling at ipatutupad lamang ang mga nasabing pahayag mula Agosto 26, hindi naman saklaw na pagbabawal ang mga itinalagang spokesperson na magkabilang panig.
23: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita katropa, patuloy po na sinusuri ng Department of Justice ang kahilingan naman ng United States government doy para extradite si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinag-aralan pa ng DOJ ang mga dokumentong isinubmit ng US authorities at hindi pa tapos ang pagsusuri. Kabilang sa tinitingnan ng DOJ kung si Quiboloy nga ang taong tinutukoy sa extradition request. Gayun din kung umiiral ang prinsipyo ng double criminality. Sa ilalim po nito, susuriin kung ang mga krimeng ibinibintang kay Quiboloy sa US ay may mga paglabag din sa batas ng Pilipinas. Sinabi ni Castro na batid po ng DOJ na kailangan agad na makapagpasya sa extradition request. Ngunit nangangailangan ng panahon ang pagsusuri dahil sa dami ng mga dokumento. Matatandaan na naharap si Quiboloy sa federal cases sa US kaugnay po naman ng sex trafficking, kabilang din ang trafficking of children, conspiracy at bulk cash.
23: XFM News Nationwide.
24: Nanawagan ang Malacanang sa mga politiko na huwag magpagamit sa ibang bansa para lamang manatili sa pwesto. Kasunod dito ng pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na may basihan para paniwala ang may ilang politikong Pilipino na maaaring suportado ng China. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat unahin ng mga lingkod bayan ang pambansang interes at hindi ang interes ng ibang bansa. Sinabi rin ni Castro na dapat imbestigahan kung may mga politikong tumatanggap ng suporta mula sa China habang nanawagan ang pagkakaisa sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
23: XFM News Nationwide.
0: Ang Pangulong Marcos ay suportado ang layuning labanan ang loose firearms line po sa Malacañang. Tatropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
23: Live Report.
5: Ang palasyo ng Malacañang na suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang na magpapalakas sa public safety at magpoprotekta sa mga Pilipino. Kabilang dito ang layunin ng panukala ni Interior Secretary John Vic Remulla na gawing non-bailable ang illegal possession ng loose firearms at patawan ito ng hanggang 20 taong pagkakakulong. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magandang mungkahi ang panukala para sa mas protektadong bansa at mamamayan. Gayon man, sinabi niyang aaralin muna ng Malacañang ang mga bersyon ng panukalang iahain sa Kongreso bago magtakda si Pangulong Marcos ng pinal na posisyon. Isinusulong ang panukala kasunod ng school shooting sa Zamboanga City. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
23: XFM News Nationwide.
24: Inihayag ng Philippine National Police na tapos na ang imbestigasyon sa pamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante kabilang ang gunman. Ayon sa PNP, walang nakitang ebidensya ng conspiracy o sabwatan sa likod ng insidente, ngunit natukoy na may paghahanda bago ang pamaril at exposure sa violent online content. Natukoy rin ang mga pagkukulang sa pag-iingat sa baril na naging daan umano para sa unauthorized access, gayon din ang security deficiency sa paaralan. Dahil dito nagsampa ang pulisya ng reklamo para sa reckless imprudence resulting in homicide and physical injury laban sa registered owner ng baril at isang school security personnel. Ang registered owner ng baril ay naunang kinilalang ama ng gunman at isang opisyal ng Bureau of Customs.
23: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang Philippine National Police iniimbestigahan ang umano'y online groomers na kumikilos laban po sa mga minor de edad. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
8: Ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon laban sa mga umano'y online groomer na sinasabing nagtatarget ng mga minor de edad para sa mga posibleng kaharasan at iba pang uri ng pag-aabuso. Ayon sa PNP, tinututukan ng mga otoridad ang mga individual o grupong maaaring gumagamit ng social media at iba pang online platforms upang manipulahin, kunin na ang tiwala at ilagay sa pangarib ang mga kabataan. Kasabay nito, nagpaalala ang pulisya sa mga magulang at tagapag-alaga na maging mas maingat sa digital activities ng kanilang mga anak. Inikayat niya ang mga publiko na agad i-report ang anumang kahinahinalang online at pakikipag-unayan upang mapigilan ang posibleng pang-aabuso at maprotektahan ang mga minor de edad. Patuloy naman ang koordinasyon ng PNP sa mga kaugnay ng ahensya upang matukoy ang mga nasa likod ng naturang gawain at mapalagot ang mga lumalabag sa batas. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
23: XFM News Nationwide.
24: Muling iginiit ng kamanggagawa party list ang panawagan nitong imbestigahan ang online gambling matapos sabihin ni Congressman Eli San Fernando na kabilang sila sa mga unang nagpapaimbestiga rito noong 2025. Ayon kay San Fernando, hindi lamang si Ivana Alawi ang dapat pagtuunan ng pansin dahil kasama rin umano sa mga personalidad na nagpo-promote ng online gambling sina Vice Ganda na din Lustre Alden Richards at Vic Soto. Kinu-question din niya kung bakit hindi umano umuusad ang imbestigasyon at iginiit na may malalaking politiko rin umanong nasa likod dito. Binigyan din ni San Fernando na bagamat may personal na pananagutan ng mga taong nagsusugal, mayroon din umanong epekto sa lipunan ang pagtukoy o patuloy na nagpo-promote ng online gambling. Nanawagan din siya sa publiko na manindigan laban sa umano'y walang habas na pagpo-promote ng online gambling. Sa kanyang mensahe, hinamon din ni San Fernando ang mga umano'y mga politikong nasa likod nito at sinabi kay Ivana Alawi na maaari silang mag-ceasefire kung hindi na ito muling mag-endorso ng pagsusugal.
23: XFM News Nationwide.
0: Umabot na sa 5.95 billion pesos. Ang pinsala po sa infrastruktura dulot ng bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kasama ang habagat ay sa Office of Civil Defense. Tinataya mga katropa na 1.91 billion pesos naman ang pinsala sa agrikultura, habang 2.2 milyong pamilya o katumbas po ng 7.7 million na individual ang naapektuhan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nasa 31 na ang namatay, 19 ang sugatan, 3 ang nawawala. Pinakabatas po ang bilang ng fatality sa Benguet, umabot sa 15, karamihan dahil sa landslide. Abot naman sa 2,800 ng bahay ang napinsala, habang 8,200 na pamilya ang natili sa 325 evacuation center. Ayon po sa OCD, umabot na sa 1.56 billion pesos ang ayuda na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
23: XFM News Nationwide.
24: Inaasahan ang PAGASA na 5 hanggang 7 bagyo ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa natitirang mga buwan ngayong taon. Ayon sa PAGASA, posibleng magkaroon ng 2 hanggang 3 bagyo sa Setyembre, 1 hanggang 2 sa Oktubre, 1 hanggang 2 sa Nobyembre at 1 hanggang 2 naman sa Disyembre. Posible rin 1 bagyo sa Enero 2027, habang maliit ang posibilidad na magkaroon ng bagyo sa Pebrero 2027. Nagbabala rin ang PAGASA sa posibleng pagbaba ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino na maaaring magpatuloy hanggang unang kalahati ng 2027.
23: Bagyo Update. Man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita, dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din tayo napapahinggan sa pamamagitan po ng Solid FM 95.5 Puerto Princesa, XFM 98.5 Nara, Palawan, at XM 102.4 Rojas, Palawan.
23: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Jensan. Yung sangguniang panglunsod po ng Jensan, posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa siyudad. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensan.
10: Report. Nakapukaw ng atensyon sa mga miyembro ng sangguniang panglungsod ng General Santos City ang panukalang ideklarang persona non grata si Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro dahil sa ilang pahayag na itinuring ng mga opisyal na hindi makatarungan at nakakasakit sa mga guro. Nagsimula ang issue matapos ang mga pamahayag ni Undersecretary Castro na tiya sinisisi ang ilang guro na umano'y lumalabag sa moralidad at hindi nagtuturo ng wastong asal at pag-uugali sa mga estudyante, kaugnay ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga kung saan nasangkot ang isang estudyante. Sa sesyon ng sangguniang panglungsod itong nakaraang Martes, itinulak ni Vice Mayor Jose Edmar Yumang ang isang resolusyon upang pormal na ideklarang persona non grata si Castro dahil sa umano'y hindi katanggap-tanggap na pagpapahiya at pagsisisi sa mga guro na una nang nagpahayag ng pagtutol si Vice Mayor Yumang sa mga naging pahayag ng Palace Communications official kahit hindi pa formal na naihain ang panukala.
11: And she makes that kind of remark playing a lawyer as she is. Actually, I am dying to pass by the next regular session. The resolution is declaring Jose Castro persona non grata in the Philippines. Kasi pa guys, I'm here in General Santos.
10: Samantala, sa kabila ng mga batikos at panawagang humingi ng paumanhin, nanindigan pa rin si Undersecretary Castro sa kanyang mga pahayag at iginiit na may ilang guro umano na hindi sumusunod sa mga pamantayang moral. Sa gitna ng usapin sa moralidad at kalusugan ng komunidad, Santon Plus Gold para sa dagdag na suporta sa pang-araw-araw na wellness at pangangalaga sa sarili. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Laguna Capital of the Philippines, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Ruel Tumantay, XFM News.
24: Babala, sensitibong balita, grade 8 student na pinaniniwala ang nagpatiwakal na tuklasang pinatay umano ng amain. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
13: Isang 14 anyos na grade 8 student ang unang pinaniniwala ang nagpakamatay, ngunit lumitaw sa imbestigasyon na biktima pala ito ng pagpatay sa sityo Candato, Barangay Gindaruhan, Mindanila, Cebu nitong Linggo ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias sa John Eric habang ang itinuturong suspek ay ang kanyang amain na si Romnick Villahermosa, 34 anyos, na pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad. Una na nakatanggap ng tawag ang Mindanila Police Station mula sa isang barangay kagawat hinggil sa isang batang lalaki na umano'y nagpakamatay. Ayon sa informasyon, hinanap ng mga kapitbahay si John Eric matapos itong missing, kasama rin sa paghahanap ang kanyang amain na kalauna ay siya umano nakakita sa biktima at nagsabing nasa isang puno ang bata. Agad namang rumispondi ang mga pulis at isinilalim sa crime scene processing ang lugar. Nang makarating sa lugar ang ina ng biktima na si Emily Bidro Villahermoso, 36 anyos, nakita nito ang kalagayan ng kanyang anak at agad nakipag-ugnayan sa isa pa niyang anak na nagtatrabaho sa lungsod. Dahil sa mga kahinahinalang pangyayari, nagkaroon ng pagdududa ang pamilya at mga pulis kung tunay na pagpapakamatay ang nangyari. Bagamat una itong nag-atubili, bumayag si Emily na isailalim sa otopsiya ang kanyang anak upang malaman ang tunay na saninang pagkamatay. Kalaunan na, isang nakatatandang anak ni Emily at Romnick ang umano'y nagsabi sa ina kung paano pinatay ang biktima. Dito na kumpirma ang hinala na hindi pagpapakamatay kundi pagpatay ang ikinasawi ng 14 anyos. Nabatid na ang biktima ay anak ni Emily sa kanyang unang kinakasama at 7 buwan pa lamang ito nang dumating sa kanilang buhay ang suspeka. Patuloy naman ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa 34 anyos na suspeka na pinaniniwala ang nagtatago matapos ang insidente. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
24: Ito naman katropa, meron pong oil tanker truck driver, hindi nasasampahan ang kaso ng mga pamilya ng tatlong estudyanteng nasawi sa banggaan dyan sa Puerto Princesa. Katropa natin para sa update, Gerald Gales, XFM Palawan.
14: Nagkasundo na ang mga pamilya ng tatlong sakay ng motor na namatay sa aksidente sa Tinigiban National Highway Puerto Princesa na hindi nasasampahan ng kaso ang driver ng oil tanker truck ayon kay Police Captain Cyrus Taliman, Station Commander ng PS2PNP. Nakahanda na sila sa pagsasampa ng kaso bilang proseso. Subalit mismong pamilya na ang nagsabi sa PNP na hindi na nila itutuloy dahil kita naman sa CCTV footage na ang motor na sakay ang tatlong estudyante ang sumalpok sa kasalubong na truck. Gumawa na lang ng kasunduan na magkabila ang panig na siya namang kinikilala ng PNP at kasabay nito ang pagpapalaya sa driver na hindi na pinangalanan. Ang tatlong binawian ng buhay ay hahatid na sa kanikanilang munisipyo. Ang isa ay nasa San Vicente na ngayon habang ang dalawa ay bibiyahin na rin sa bayan ng Araceli. Martes ng madaling araw o August 25, 2026, pasado alas 2 na madaling araw nang mangyari ang aksidente kung saan dead on daspat ang tatlong sakay ng motor habang ang driver ay agad sumuko sa PNP. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
24: 47 anyos na lalaki patay matapos masaksak sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
15: Ang 47 anyos na lalaki matapos nasaksak sa Barangay Salngan, Pasig City. Sa investigasyon ng mga pulis, kalasingan ang tinitingnang motibo sa pagpatay kay alias Rick na residente ng Barangay Agtambo ng nasabi ring syudad. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbano III, hepe ng Pasig City Police Station, magkasama ang biktima at ang suspect na nagiinuman. May hindi pagkakaintindihan sa gitna ng dalawa na naging sanhin ng kanilang pagtatalo. Unang hinampas ng biktima ng petsel ang suspect kung kaya't kumuha ito ng utsilyo at sinaksak si alias Rick. Nakatamo ng multiple stab wounds ang biktima. Nakahingi pa ng tulong si alias Rick ngunit patay na nang dumating ang mga barangay Tanod. Samantala, nahuli ng mga kapulisan ng suspect Sado sa isinagawang hot pursuit operation. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
23: XFM News Nationwide Update.
0: Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng pag-asa isang LPA nasa loob ng PAR at may katamtamang tsansa maging tropical depression sa susunod na 24 hours.
24: Katropang Buddy, samantala patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang Southwest Monsoon o Habagat.
0: Ayon sa pag-asa, mga katropa, maranas po ng minsan ang pag-ulan. Ang Zambales at Occidental Mindoro pwede magdulot ng flash floods yan at landslide, habang asahan din po maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan maging thunderstorms dito sa Metro Manila. Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental.
24: Sa natitirang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot pa rin ang localized thunderstorms.
0: Sumigat po araw 5:44 ng umaga, lulubog 6:12, mga katropa.
23: Balitang International.
0: Patid sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, katropa. Isang malakas na flash flood ang rumagasa sa border ng Nepal at Tibet, China, kahapon, kung saan tinangay po ang mga gusali, kalsada at tulay sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi bababa sa 160 na katao ang sinasabi sa report na namatay. 157 sa Nepal at 3 sa Tibet, habang daan-daan pang iba ang nawawala. Sa Nepal, umabot sa 403 na katao ay niulat din na nawawala, kabilang ang mga dayuhang turista at pilgrims. Makikita sa footage, mga katropa, ang matinding lakas ng rumagasang putik, bato at iba pang debris, habang sinisikap ng mga residente na tumakbo bago tuloy ang lamunin ng baha ang mga istruktura.
23: Nationwide showbiz news.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nadismaya si SB19 member Justin Diosa sa umano'y hindi magandang pakikitungo ng isang Filipino airport worker sa kanilang grupo nang dumating sila sa Los Angeles International Airport. Ayon kay Justin, pinigilan muna ng kanilang manager ang ilang fans na magpa-picture habang hinihintay nila ang kanilang mga bagahe upang maiwasan ang commotion. Ngunit umano'y nagalit at nagparinig ang airport worker. Sinabing hindi na raw nagpapapicture ang SB19 kahit hindi pa sila sikat, at ikinumpara sila sa iba pang artistang nagpapapicture sa kanila. Ikiniit ni Justin na maayos namang ipiniliwanag ng kanilang manager ang dahilan na ang paghihintay bago sila magpapicture. Sinabi rin ng singer na ikinagulat niya ang insidente dahil hindi umano nila karaniwang nararanasan ang ganitong pakikitungo sa kanilang mga international tours. Para sa balitang show, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
23: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, sa din po sa atin ang Premium D3 Protection sa buong katawan. Matagumpay na sumilalim, katropa, para sa operasyon si Titan Ultra rookie Brian Sahonia sa kanyang left ACL at lateral meniscus injuries na nagpatigil sa kanyang unang season sa PBA. At na-injured po si Sahonia noong August 12 sa laban ng Titan Ultra kontra sa San Miguel, matapos bumigay ang kanyang kaliwang tuhod habang tinatapos sumanis ang fast break. Ayon sa kupunan, naging matagumpay ang operasyon at sisimula na ngayon ni Sahonia ang kanyang recovery at rehabilitasyon.
23: Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
24: Makati Job Fair, naghatid ng higit 2,800 trabaho sa mga naghahanap ng oportunidad. Katropa natin sa balita, Rica Adrada ng XFM Mega Manila.
6: Nagbukas ng oportunidad sa trabaho ang City Government of Makati sa pamamagitan ng Peso Job Fair. Katuwang ang Yes to Health Incorporated at XFM Mega Manila. Sinasagawa ngayong Agosto 27 sa Guadalupe Commercial Complex. Lumahok ang 31 employers na nag-aalok ng kabuuang 2,817 job vacancies para sa local at overseas employment. Kabilang ang 871 local jobs, 80 government positions at 1,146 trabaho sa ibang bansa. Ang job fair para sa mga taga-Makati at mga aplikante mula sa ibang lugar. Ito ang one-stop shop services mula sa iba't ibang ahensya upang mapadali ang proseso ng pag-a-apply. Layunin ng programa na may lapit ang mga oportunidad sa trabaho sa mga Pilipinong naghahanap ng hanap buhay. Akong inyong katropa, Rica Adrada ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
23: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po mga katropa ang XFM News Nationwide. Ngayon pananghalian po ito ng Webes, 27 ng Agosto 2026.
24: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
24: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.

0: 100% effective. Subukan mo.
1: Ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Alright, isang mapagpalang araw ng Thursday. Magiliw po namin mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan na mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Hatid po sa atin yan ng Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Algie Bakla, ang makakasama po ninyo sa ating pong talakayan sa pangalan po ng ating mga partners, Doc Misael Hines at ang ating CEO, Dr. Remilito Uy. Kasama din natin ang ating isang eksperto sa alternative medicine, walang iba kundi si partner, Doc Ron Paler. Magandang hapon, partner.
1: Isang magandang hapon uli, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong information at importanteng talakay na naman po ang ating pag-uusapan, lalong-lalo na sa ating kalusugan at specifically doon po sa mga suplemento at anong klaseng suplemento ang pwede nating inuming araw-araw, ano din naman mga suplemento na kailangan dahan-dahan sa pag-inom at ano yung mga sources ng suplemento na pwede po o may pinakamagandang resulta sa ating pangangatawan. Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programang The Secrets of Health. Upang sakit
0: ay maiwasan. Yan ang napaka-interesting naman ating topic ngayon, ano ho? Tayo ay napapakinggan sa lahat po na ating XFM stations, ganun din sa mga Solid FM at sa iba pang partner stations po natin nationwide. At syempre, sabayan din po tayong napapanood ng live sa ating Yes to Health page. At kung kayo po ay nakatutok na syempre sa ating live streaming, swerte ho ninyo dahil meron po tayong handog na regalo. Ang Yes to Health Healthy Katropa Giveaway. Sa mga ka-wellness natin na nakasubaybay sa FB Live, ano? Ang gawin nyo ho, i-share nyo ho yung ating pong Facebook live streaming. Lagyan po ninyo ng hashtag The Secret of Health. At ganun din, mag-comment po ng mga good experiences sa paggamit po ng mga produkto ng Yes to Health. At sa mga nandyan naman sa radyo nakikinig, e-text nyo po yan sa ating pong hotline ha, yung inyong mga good experiences sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health. Ayan, at mamaya ho, bubunutin o pipiliin na mga maswerteng mariregaluhan ng ating pong Healthy Katropa Giveaway, yung ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. And of course, welcome to welcome po ang inyong mga katanungan sa ating palatuntunan. At pwede ho kayo mag-text sa atin pong hotline number. Ito, paki-take note lang ha. Kung mayroon kayong ano dyan, lapis, papel o ballpen, ano. Ayan, 0969-609-6545. Kung hindi po masela ng inyo pong katanungan, ilagay ho ang pangalan at ang location kung saan po kayo nakikinig ng atin pong programa. Sa mga nagnanais naman pong subukan ang mga produkto ng Yes to Health, lalong-lalo na yung Santon Plus Gold natin, pwede na ho itong mabili sa lahat po ng leading drug stores sa ating bansa, gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, TGP, ano? Ganon din sa mga St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy, mga butika ho sa inyo pong mga lugar. Ipagtanong-tanong lang ang produktong tatak Yes to Health para makuha nyo po yung legit na produkto po mula po sa amin. At pwede rin po itong i-order sa amin pong

0: online shopping store sa Shopee. Search lang po ang Yes to Health 2011.
1: At syempre mga katropa ay atin pong mga produkto. Ang atin pong mga produkto ay mabibili sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag dyan po kayo sa ating mga klinika bibili, ay meron po tayong discounts.
0: Yun, masaya.
1: Ayan, kapag dyan kayo pupunta. And of course, lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin, mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo, dalhin ninyo ang inyong senior citizens ID para maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag pupunta na kayo at meron kayong mga iniindang karamdaman, pwede po kayong magpakonsulta ng libre. Libre yan mga katropa, serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated para po sa lahat nating kababayan kapag sa Yes to Health clinics po kayo magpapakonsulta. At sa lahat po natin mga klinika, meron po tayong mga consultant, naturopathic consultant, nandyan po araw-araw para magserbisyo po sa inyo. At of course, kapag meron na po kayong nakapagpakonsulta na po kayo, meron po tayong mga serbisyo na kung saan ay pwede pong modify ang kupo sa inyong mga karamdaman at mga iniindang sakit sa katawan. Meron po tayong cleansing detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyan, Korean therapy, by Zapper therapy, Ter Hertz therapy, and of course, dito sa malapit sa Luzon, meron po tayong hilugtok ni Doc Wendell.
0: Yung hilugtok na yan, talagang napakasarap ng pakiramdam sa mga kasukasuan natin. Mm-hmm. Ano? Kaya kung nais po ninyong masubukan ang mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahin nyo na po ang aming mga branches sa iba't ibang panigo ng ating bansa sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT. Nang Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Batina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Oh. Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Yan po yung mga branches natin na pwede nyo pong puntahan kung sakali mang kailangan nyo ng mga serbisyo ng alternative medicine. Ayan, pag-uusapan naman natin ngayon yung ating napakagandang topic ano, tungkol ito sa mga suplemento. Alam po ba natin na kahit gaano po tayo kasi pag kumain ng mga gulay, prutas, kung kumakain kayo ng isda, karne, itlog, at iba pang mga healthy foods, may mga pagkakataon po na hindi natin nakukuha ang lahat ng mga sustansya o nutrients na kinakailangan po ng ating katawan. At dito pumapasok ang isang konsepto na matagal na ho itong ginagamit sa nutrition and preventive health, ano, yung tinatawag nating supplementation. At may importanteng tanong lang tayo, ano. Saan ba nagsimula ang supplement at bakit ba ito naimbento? Yun yung ating mga katanungan dyan, ano. At kung babalikan natin ang history ng nutrition, makikita po natin na ang supplementation ay hindi lang talaga nagsimula bilang paraan na sabi nga nila palitan yung pagkain, ano. Uh-huh. Ang pangunahing layunin po nito ay punan ang nutrition gap, ang mga nutrients po na maaring kulang sa atin pong diet. Kaya nung unang panahon, hindi po natin lubos pang nauunawaan ang tungkol sa mga vitamins, minerals. Pero napapansin na po ng mga tao na may mga sakit at kondisyon na nauugnay sa kakulangan ng ilang nutrients. Halimbawa po dyan, yung kakulangan ng vitamin C na unang naitala, no, na nauugnay po sa sakit na scurvy. At habang ang kakulangan naman ng vitamin D sa mga bata po ay nagdudulot ng rickets noong unang panahon, ang kakulangan naman ng ilang B vitamins ay nagdudulot po ng iba't ibang deficiency at mga sakit. Kaya habang umuunlad ang science, unti-unting natutuklasan yung mga iba't ibang kumbaga klase ng pagkain, klase ng nutrisyon at kung paano ito makasasapat sa atin pong mga pangangailangan. Dahil po sa modern lifestyle, maraming factors po ang maaring naapektuhan yung ating nutrisyon, yung ating mga busy schedule, yung mga processed food at iba pa ay talagang lubos na nakakaapekto sa ating pong mga kalusugan. Ayan. Kaya kinakailangan, Dok Ron, pag-usapan natin mabuti ito tungkol sa tamang supplementasyon.
1: Ang dietary supplements, mga ka-wellness, ay nag-evolve po ito. Hindi lang ngayon, no? Itinatawag ito ngayong alternative medicine o parte ng alternatibong panggagamot. Pero actually, kung titingnan natin ang history nito, is mula pang libong taon pa lang o noong unang libong taon, ay ito ginagamit na sa ating lipunan, sa panggagamot. Sa mga early practices, katulad ng Egypt, China, India, Greece, ay gumagamit ng mga herbal extracts. So, noong una, libong taon na. Yung iba naman, mga animal organs, yung iba nga, yung buong ano, doon po pupunta ka ng China, may mga buong animals na ilagay at binababad. And also, plants for health and strength. At kalimitan dito na ginagamit is yung mga pagkain na kung saan ay nakakagamot sa mga karamdaman. According, as you have mentioned also, yung tinatawag na scurvy, during 18th century ay nakita ng isang naval surgeon na si James Lind ang paggamit ng citrus para gamutin ang scurvy. Kasi ang scurvy, nakita niya na later on na nalaman, ito pala ay vitamin C deficiency. At long before vitamins na or na ano, na pangalanan yung tinatawag natin ng vitamin C, ginamit na yan. And also, the discovery later on ng ano, ng vitamins sa early 20th century, unang ano na itala yung pangalan ng vitamins noong 1912. Tinawag siyang vitamins, that means vital minerals na kailangan na ating katawan. Later on sa mga pharmaceutical, in-isolate yung mga certain vitamins na kailangan ng ating katawan, it becomes synthesized or naging synthetic kung saan iginawang mga pills, suplemento or di kaya pills. Ang iba naman, kapag ang pagkain ay kulang ng mga sustansya, ginagawa itong fortification o fortified doon sa mga pagkain. Kaya makita niyo may bigas na fortified vitamin A, fortified B vitamins, fortified vitamin E. Yun ay ano po nangyari para po mapunan yung mga kakulangan ng mga bitamina sa pangangatawan.
0: Ang tanong, Dok Ron, kailan ba masigit na kailangan ng ating mga nating lahat ang mga food supplement?
1: Well, kung titingnan natin is kapag ka-healthy ang iyong diet is not necessarily kailangan yung suplemento. Mm. But then ang problema nga ngayon is yung tinatawag na nutritional gap, at we have discussed this so many times sa ating mga ano, sa ating mga episodes, na kahit gaano ka-healthy yung ating mga pagkain, ang nangyayari is kulang pa din o meron pa ding nutritional gap nang dahil sa depletion ng mga sustansya na kukuha natin mula doon sa pagkain, mm-hmm, at dahil doon sa lupa. Of course, kapag kumakain ka ng karne, tama, kumukuha ng sustansya yung ano doon sa damo, di kaya doon sa feeds. Ganon din yung mga ano, yung mga vegetarians is kahit na kumakain tayo ng mga ano, pwera na lang doon sa strictly na mga organic talaga is very minimal or very, kumbaga, county lang yung tinatawag na nutritional deficiency na meron, mm-hmm, sila. Pero kapag nakadepende tayo sa market, mm-hmm, nakadepende tayo doon sa bagsakan ng mga gulay, kalimitan is kulang pa din sa tinatawag natin, kulang pa din sa sustansya ang katawan.
0: Kasi maraming factor na pwede, either soil condition, mm-hmm, pwedeng, kasi marami na nagbago eh. Mm-hmm. Ayon sa pag-aaral na hindi katulad nung unang panahon, lagi mm-hmm kong sinasabi na based on one study, mm-hmm, yung isang mansanas noong 1950s, parang comparable sa limang mansanas ngayon. Pagdating sa nutritional value, content o, mm-hmm, sa value niya.
1: Mm-hmm. At kailan? Kailan natin kailangan yung suplemento? Number one, kapag during pregnancy and lactation, mm-hmm, kalimitan na binibigay ng mga clinics and also ng mga OB-GYN is yung pagtake ng folic acid. Mm-hmm. But then later on, lately, folic acid has been questioned. Mm-hmm. Kasi merong tinatawag na pag-surge ng postpartum depression sa mga kababaihan. Mm-hmm. And nakikita nila yung link na kung saan yung folic acid ay hindi pala nasisynthesize ng katawan, mm-hmm, and which makes our body to crave or need more that vitamin B12. Kaya kung titingnan niyo later on na ang mas binibigay nila na folic acid is not synthetic folic acid, mm-hmm, kung hindi yung methylated folic acid which could be synthesized sa ating katawan. At kalimitan ng methylated folic acid or readily be used by our body is makukuha natin doon pag tinabay nating folate or folic, mm-hmm, mula doon sa dahon. Kaya doon sa mga nanay, mas maganda talaga na magkuha kayo ng folic acid or folic acid source is doon po sa mga gulay, mga beans, and of course doon sa mga supplements na kung saan is nasa, kumbaga, ready form, methylated form. Nga lang medyo mas mahal kapag bibili ka ng methylated form ng folic acid. Kasi kapag kakulang ng folic acid, this may cause yung tinatawag na neural tube birth defects sa mga bata. Kapag kulang naman, kung kalimitan din, nakukulang din ang supply ng iron, mm, and also calcium, kaya kailangan ng supplementation sa katawan. Also yung mga restricted diets, merong studies na kung saan yung mga vegans or strict mga vegetarians often nagre-require ng vitamin B12 kasi daw doon sa test nila is mababa yung vitamin B12.
0: Oo, kasi hindi sila kumakain ng meat.
1: Hindi kumakain ng meat kasi ang vitamin B12 ay makakuha lang sa meat. And later on, kaya kalimitan is magwo-wonder ka yung animal saan ba kumukuha ng vitamin B12. Uh-huh. And then we just realize, dahil nga sa mga research, na yung vitamin B12 pala ay pinoproduce hindi ng katawan kung hindi ng certain bacteria doon sa ating tiyan. Mm-hmm. Kaya kalimitan kapag kaya mapapansin niyo kapag kakulang na vitamin B12 ang isang tao, isa sa problema niyan is yung tinatawag natin na depression.
0: Yeah, kasi B12 is very important sa ating utak.
1: Brain, sa brain. Nerve, brain function. And then, kung titingnan mo, ikumpara mo, I don't know if they have done the study, very rare sa mga vegetarians, I don't know doon sa vegans, mm-mm, sa vegetarians, ang nakakaroon na depression. Mostly doon sa mga depressed are those who are highly meat eaters. Mm. Pwera na lang doon sa mga vegetarian na ang is palaging doon sa mga dilata o di kaya mga process na mga substitute ng mga vegetarian products. Kaya kalimitan at later on is na invento itong tinatawag natin na B12 sources. Mm-hmm. At ang pinaka very cheap or pinakamura na source nito is cyanocobalamin. Mm-hmm. And then later on they found out that cyanocobalamin, mga ka-wellness, mm-hmm, is ito pala ay nagmumula, derived from waste products, fermentation ng bacteria. In-isolate nila ang B12 at in order to clean up, kasi ito ay ano eh, ito ay mga waste products. Hmm. In order to clean that up, nilagyan nila ng cyanide. Mm. And that is why it is called cyanocobalamin. But the best source of vitamin B12 is methylcobalamin. Kung makukuha ninyo yan, kung doon sa mga kumakain ng karne, you can eat yung liver parts or kidney parts. But meron ding mga, ano, mga pills ngayon. Kaya pag iinom kayo, pag meron kayong methylcobalamin, ano, it is sublingual. Hindi dapat niyo iniinom na diretso sa ano, diretso ng tubig, kasi yung methylcobalamin pag na-mix sa ano, na-mix 'yon sa stomach acid natin, is hindi na yan nagagamit ng ating katawan. Kalimitan is sublingual, and also kumbaga is nginunguya. Also aging. Aging, kapag ang tao ay nagkakaedad, of course ang absorption is humihina.
0: Kasama yun.
1: And that is why it is needed to have supplementations, mga certain deficiencies, iron, vitamin D, and calcium. I will discuss later on about sa vitamin D, kung gaano kataas ang kailangan ng ating katawan. Also doon sa mga may medical absorption issues katulad ng Crohn's disease or celiac disease, yung bariatric surgery, nakakalimitan is nag-i-impair ng nutrient absorption or uptake ng ating katawan.
0: Oh, yan. So, hindi naman ibig sabihin na porque supplement yan, eh, wala nang restrictions.
1: Uh-huh.
0: Lalo na kung yung mga synthesized o mga synthetic form, ano. Ito ba, pwede rin makasama yung mga food supplement if hindi maayos o tama yung paggamit natin yan?
1: According sa study, Doc Algie, ano, merong mga certain vitamins, especially yung tinatawag natin na fat-soluble mga vitamins, na kapag napasobra tayo ng inom, is nagkukos ng toxicity. Yung mga fat-soluble, yung tinatawag natin na ADIC. But then, recently naman, merong study na kasi ang ano, ang maximum intake should be doon sa vitamin D, should be maximum up to 800 milligrams daily. But recently merong study na tinatawag confirm more about this study, na ang ano pala ang maximum intake kada araw is up to 8,895 IUs per day. Kumbaga kung titingnan mo, ang layo doon sa 800, but don't take it as ano ha, as factual already, but we need to ano, kailangan muna natin i-clarify before tayo magbibigay ng ano, kumbaga yung confirmation doon sa studies na yon.
0: Kasi yung mga fat soluble na i-store sila sa katawan natin, while the water soluble very rare yung sobra o toxicity, because it's replaced daily. Water soluble, iihi mo yan kapag sobra, katulad ng vitamin C.
1: And also interactions, kapag taas na, mataas na amount ng certain minerals, nagbablock ng yung tinatawag natin absorption, let's say excessive calcium, at nag-i-inhibits po yun ng uptake ng ating iron. Kaya so much of calcium supplements is not really good for the body, and it may cause also according sa study sa Harvard, it may cause also yung tinatawag natin stone formation sa ano, sa kidneys, o di kaya dun sa atin pong ano, sa atin pong gallbladder.
0: Kaya karamihan ng mga nagre-recommend ng calcium supplement, they take it for 2 months, then they will stop recommending calcium after 2 months. Kumbaga parang hindi siya pwedeng perpetually iti-take mo everyday, unless yan ay calcium coming from food sources. Pinag-usapan natin dito, mga ka-wellness, yung
1: supplement
0: o in tablet form ng calcium.
1: At lagi po natin tatandaan, mga katropa, mga ka-wellness, wala pong substitute sa pagkain.
0: Correct.
1: Supplements is never a substitute mula po doon sa tinatawag natin na healthy consumption of food araw-araw.
0: Yan nga yung tanong ko sunod eh. Bakit hindi pwedeng totally i-replace ng food supplement ang ating regular healthy diet, doktor? Ayan ang tanong. Kasi iba, gusto kong pumayat, mag-supplement na lang ako, hindi muna ako kakain. Hindi pa pwede yun. Bakit hindi pa pwede yun?
1: Isa sa factor is fiber. Kailangan ng fiber. Of course, our gut bacteria needs fiber. And of course, it needs, kapag kasi maglinis ng ating katawan, kalimitan yung mga supplements walang fiber, lalong-lalo na din mga synthesized na mga ano, na mga supplements. Pwera na lang doon sa, let's say, sa Asanton Gold natin, yan, meron talagang fiber kasi merong...
0: Linawi natin yan. Merong tinatawag na herbal supplement. At meron tinatawag na supplement na mga vitamins and mineral supplement. Magkaiba yon. Kasi herbal supplement, ang tagline niyan, extract coming from the plant itself. Oh, pero yung mga synthesized like vitamin, commonly yan, vitamin B complex, vitamin D, vitamin vitamin C also, at saka yung calcium.
1: Hindi kasi siya ano eh, those are isolated vitamins na kinuha and then ginawang kinoncentrate. Kaya wala talaga, pero with regards sa ano, sa herbal supplements katulad ng Santon Plus Gold natin is galing, as you
0: galing
1: mentioned,
0: sa halaman,
1: galing sa halaman and extracted. And ito, Doc Algie, according sa Cleveland Clinic, you should try to get your daily vitamins from meals first.
0: Ayan.
1: Kasi doon, kapag ka sa pagkain kasi magkukuha, is almost balance.
0: Yes.
1: Kung minsan lang nagkukulang, and that is why doon ka nakukuha ngayon doon sa mga food supplement. Kaya hindi marireplace yan. And of course, mas madaling i-absorb kasi kalimitan sa mga pagkain na kinukuha natin is methylated form. Let's say for example, sa folic acid, pagkakakainin mo yan, mabilis na ma-absorb ng katawan. Hindi din siya mag-e-excess sa katawan.
0: Kasi may content, alimbawa, gulay, doon kukunin. Meron mga particles or phytochemicals nakasama doon sa mismong gulay na naka-design talaga para ma-absorb din yung ibang nutrients.
1: Ibang nutrients, yes.
0: Na that is very difficult minsan sa mga isolated form.
1: Yes.
0: Na minsan yung kinakailangan nila, kaya nga balance yung halaman, Dr. Rodney, di ba, mga ka-wellness. Para pagpasok sa katawan nun, nandun na yung required na mga nutrients para ma-absorb mo lahat ng mga sustansyang meron ito.
1: Yes. Say for example dyan, Doc Algie, calcium and magnesium. Kapag ka isa lang yung iinumin mo, tapos wala yung isa, kalimitan, hindi nagagamit sa katawan. With regards naman doon sa mga pagkain, pagkakain ka ng pagkain, let's say for example, malunggay, mataas sa calcium, nandun din yung magnesium and some other essential vitamins.
0: Kasi tawag doon whole foods siya.
1: Yeah, whole foods.
0: Whole foods siya.
1: Kumbaga, balance. Balance. And that is why food is always better and could never replace doon sa tinatawag natin supplements. Extra benefits ninyo neto is yung fiber, healthy fats, also protein na ang mga pills, wala po talagang protein. Pwera na lang sa ano, yung sa
0: kung
1: mga...
0: Protein supplement talaga yan. Diba, yung mga shake. Diba, kung minum ka ng kape, ano, na may soya.
1: Protein. Oh, yes.
0: May protein yun. Mm-hmm. Pero most of the supplement, wala.
1: Mm-hmm. Merong, ano, dun sa mga bodybuilding, yung tinatawag na mga whey protein.
0: Yeah.
1: But then, kalimitan. Kaya nga, kailangan mong mag-workout kapag ano ka ito. Kasi when you use on excess, it becomes toxic sa katawan. And of course, cost-wise, mas mura ang pagkain kaysa sa supplements.
0: Tama.
1: But it is far better also to supplement, especially mula doon sa tinatawag natin herbal supplements, because it supplies certain vitamins and mineral deficiency na hindi po kalimitan natin nakukuha doon sa ating mga kinakain.
0: Ayan, maganda yan. At ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Pero bago tayo mag-break, narito po muli ang mechanics ng ating Healthy Katropa Giveaway. I-share po yung ating Facebook live streaming. Lagyan ng hashtag The Secret of Health. At mag-share po kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto. At mamaya, i-announce natin yung mga mapipili para marigaluhay ng Santon Gold Coffee Mix Gipa. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang
4: The Secret of Health.
5: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Okay, balikan po natin, ha, yung ating naputol na talakayan kanina. Ang tanong naman, Dr. Ron, ano ba ang mga common misconception sa paggamit ng mga food supplements?
1: Isa sa pinaka-common conception is not yung natural means completely safe.
0: Yan.
1: Hindi po sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na kapag hindi aprobado ng Food and Drug Administration.
0: Correct.
1: Kasi ang may mga sources kasi na ano siya contaminated. Let's say for example, example doon sa may mga ano, may mga food supplement na kung saan is nagkakaroon siya ng toxin or mycotoxins. Those are toxins na nanggagaling sa mold kapag ang sources is hindi siya ano, hindi siya malinis, and of course na store siya doon sa lugar na kung saan is hindi tama yung temperatura na napagka-storage. Kaya kalimitan, napapansin mo, imbis na mag-take ng supplements para lumakas ang immune system, nakakaroon tuloy ng mga allergies. Kaya sinasabi po namin palagi dito, pag bibili po kayo ng produkto ng ano, ng Yes to Health, is kailangan may tatak Yes to Health. Kasi talagang yan is aprobado ng Food and Drug Administration. We don't want to ano, we don't want to put your health at risk. And of course you don't want to put your health at risk. Ngayon lang kung minsan yung iba is nag-ano, nagbabaka sakali kasi mas mura, kung minsan mas mura at mas madaming laman, iniisip nila is mas maganda.
0: Yung pala diyan lang dinikdik sa bahay.
1: Yes.
0: Pinauder.
1: Ang problema doon ay yung ano, contamination nga ng ano na. And of course yung mga sources kalimitan din is nakakaroon ng yung tinatawag na heavy metal contaminations. Lalong-lalo na and merong ano, mga nire-recall ng mga supplements dati, especially pag nakukuha galing India and China ang mga sources, kalimitan is nakikita traces ng tinatawag natin na mga heavy metals. At tandaan natin ha, ulitin natin yan. Hindi ibig sabihin na nakasanton plus gold na kayo araw-araw, is pwede na lang kayo mag-noodles-noodles na lang.
0: Tama yan. Saka yung natural, yung word na natural kasi minsan abuse yan. Natural means, sabi nila, hindi chemical. Pero marami din mga halaman na may toxic in nature, toxicity in nature. Kahit natural pa yan, ay may toxin pala siya.
1: Pagka sobrang dami.
0: Kaya kinakailangan din natin ng sapat na kaalaman para hindi tayo magkaroon ng problema dyan.
1: Let's say, isa dyan yung ano, yung kalimitan, itong tinatawag na serpentina. Ay, naku po, wag po kayong, kasi may mga nagtatanong, pwede ba ito tatlong beses sa isang araw? At pwede ba ito tatlo, apat na buwan na inumin? Alam nyo ba that sobrang pag-inom ng serpentina?
0: Yung mapait, mapait na ano?
1: Yung mapait na ano, mapait na halaman. At sobrang pag-indik nito, this cause ano, pag-awas ng abdo. O this cause yung tinatawag natin, yung tinatawag natin liver problems. Kaya it should be taken wisely. But then, kung titingnan natin doon sa ating mga suplemento, these are formulated in such a way that you could not, not be overdose or would not put your health at risk. Kaya nga sinasabi natin dito, yung Santor Plus Gold natin, kung minsan hina-high dose pa natin yan. Lalong-lalo na certain cases, katulad ng may ano, may tinatawag natin may diabetes or may hypertension or may mga, let's say for example, may tumor or may cancer, para mas maano, mas ma-maximize nila yung benepisyo na makuha nila doon sa supplements po natin. So, everybody needs a multivitamin, but then should not replace your healthy lifestyle at yung pagkain ng mga whole foods, mga katropa.
0: Sa akin na kailangan pag buntis, alamin mo yung inumin mo supplement kung walang negative effect sa iyo. May mga ano kasi na sensitibo yung mga buntis.
1: Yes.
0: Especially mga mapapait at iba pa ano. Kailangan i-consulta muna ang inyong mga doktor.
1: And also you can go to your ano naturopathic consultants na ano na alam kung paano paano yung especially doon sa supplements. With regards naman doon sa mga ano, sa mga medicines or synthetic medicines, doon kayo sa mga medical doctor. So meron ding iba na nagsasabi kung kapag kaunti may benepisyo nga, edi mas damihan natin. Hindi din lahat ng mga bagay na mabuti. Say for example, kaya nga sinasabi ni Solomon, kapag kakakain ka ng honey, is lalakas ka. Pero huwag mo namang sobrahan kasi sigurado malalasing ikaw ay susuka ka talaga. So may mga bagay na kailangan in moderation. Whatever thing that is good should be used in moderation.
0: Tama.
1: And also, kailangan lahat po ng mga suplementong iniinom ninyo, make sure that it is regulated by Food and Drug Administration.
0: Tama. Pinaka-importante din yun.
1: Para ano, para mas safe. And of course, hindi sayang yung perang ginagastos po ninyo.
0: Okay. So Kaya marami salamat, Dokron, sa napakagandang talakayan. Ano? Kaya tandaan po natin yan, ha? Ang food supplement ay napakaganda. Mm-hmm. Dahil ito ay kailangan ng katawan, especially pag may mga nutrition gap tayo. At kalimitan ng karamdaman, nangangailangan ng sapat na sustansya.
1: Yes.
0: Na para makatulong sa mas mabilis sa pagaling. Pero dapat responsible sa paggamit ng food supplement, mm-hmm, at hindi ito aabusuhin, at siguraduhin sapat at tama yung iniinom nating suplemento. Kaya mamaya po, ibabalikan natin, ha? Yung iba pang mga punto natin at pag-usapan natin yung mga katanungan na pinadala sa ating pong hotline. Mm-hmm. Sakali man kayo late tuner, mm-hmm, ito po yung hotline number po ng programang ito, 0969-609-6545. Kaya tutok lang po dahil magbabalik pa ang
4: The Secret of Health.
6: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zagron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zagron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
7: Zagron Plus Coffee Mix.
8: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Zanthone Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Zanthone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Zanthone. Mabibili sa mga butika.
11: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
15: Mag Zanthone Plus Herbal Oil.
14: Garantisado
15: maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
15: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
14: mag Zanthone Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid na all-in-one
14: sa presyong magaan.
15: Zanthone Plus Herbal Oil
16: in beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Kapitin sa mga butika.
3: The secret of health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health. At kung kayo po ay nagnanais magtanong sa ating programa, text lang ho kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan po kayong lugar located na nakikinig. At sasagutin po natin yan mamaya sa ating pong pagsagot sa inyong mga katanungan.
1: The Secret of Health, ahitid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri na mga karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold na talagang paborito nating herbal food supplement ay may pinagsama-samang extract mula po sa mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po ay mga natural na sangkap kaya walang side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok na ating pong food supplement na yan, magsadya po kayo sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, South Star Drug at pwede rin kayong umorder sa Shopee, sa ating online shopping platform. Hanapin po ang Yes to Health 2011 at sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa ating pong bansa. Yan. Mabibili na ho yan. Hanapin ang Tatak Yes to Health para sigurado ho kayo sa inyong binibiling mga produkto. Nakron, matiin natin ang ating mga taga-subaybay sa ating Facebook Live na nanonood po ngayon. Shoutout po kay Ma'am Ofelia Tolentino. Kay sabi niya nakatutok na sa Yes to Health episode today with our Bantay Kalusugan. Ayan. ganoon din po si BJ Pastoria Haya, si Mrs. Emmeline Bakla, si Sir Solomon Orbon, shoutout po sa inyo, ano, nakikinig daw sa atin o nanonood. At ganoon din sa iba pa nating mga taga-subaybay, ano, lagi pong nakatutok sa ating pong live streaming. Paki-share po yung ating live. At alam niyo na yung gagawin niyo, ano, mag-share kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit na ating mga produkto. At malay nyo, kayo po'y mapili mamaya sa atin pong parigalo mula sa Yes to Health. O, sagutin natin, Doc Ron, yung ating mga katanungan po dito sa atin pong na-receive.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Okay, ito na yon. Basahin natin itong mga text message po. Sabi dito, Dok, tanong lang po pwede ko ipainom sa tatay ko. Meron po siya prostate, 30 grams na po. Yan, taga San Vicente, Palawan po ito. Sabi niya pa, ano daw ang pwedeng inumin yung premium, pwede bang inumin yung premium D3 kahit mataas ang triglycerides? Unahin natin yung sa prostate enlargement. Ang kanyang tatay. Pag ang mga ano kasi, pag may elderly talaga, lalaki, nagkakaroon talaga ng ano yan, parang natural na dahan-dahang pagkakaroon ng pangangapal ng prostate. Kaya lang, hindi pare-pareho yung bilis. Yung iba, mas mabilis, tapos nakaka-apekto na ito sa kanilang pag-ihi, may mga symptom na. Kaya ang pinaka-the best dito, iwasan natin yung nag-accelerate ng pagkapal ng ating prostata. Kasi ito isang uri, una, hormonal imbalance, Doc Ron. At maraming herb naman ang pwede, maraming pagkain ang friendly sa mga may mataas na problema sa prostata.
1: With regards sa supplements naman, Santon Plus Gold and Premium D3 is maganda po. And of course, mas maganda makabisita sila sa ano, sa ating clinic din sa ano, sa Puerto Princesa para mabigyan din siya ng Sopalmeto na supplements, kasi mas maganda na kasi pagka sobrang nahihirapan na mag-ihi, nagkakaroon din ng ano, ng pamamana sa katawan, in which is isa din delikado pag magkaroon ng ano, mag backflow yung ano, yung ihi sa ano, sa kidney, masisira po yung kidney, and kalimitan sa mga ganyan, nagkakaroon din ng urinary tract infection, ano. So yun ang mga bagay na dapat ikusindira. So take Santon Plus Gold and also Premium D3, one capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal, and also magpunta doon sa clinic para mabigyan po kayo ng Sopalmeto. At sa mga pagkain naman, isa sa pinakamaganda na mataas sa zinc is yung
0: mga buto-buto.
1: Buto. or mga seeds, lalong-lalo na yung buto ng kalabasa.
0: Saka pakwan.
1: Pakwan also, mataas din sa zinc. And also kapag nahirapan ng umihi, mas maganda kapag magkaroon ng ano, mag hot seats bath o bago matulog. Mga 30 minutes na hot seats bath, yung tama-tama lang na ano, na hindi mapasok yung kanyang balat, tapos uupo doon sa palanggana, lalagyan ng mainit na tubig.
0: Basta hindi nakakapasok.
1: Hindi nakakapasok. At doon sa tanong na okay ba ang ano, ang premium D3 kahit na mataas ang triglyceride, wala pong problema kasi ang MCT is hindi po nagpapataas ng triglyceride level, bagkus tumutulong pa yon ng magandang production ng LDL and HDL balance ng ating katawan. And also yung tumutulong din sa hormonal balance, as mentioned ni Doc Algie, na yung ano, yung ano, yung problema sa prostate is hormonal imbalance. Iwas lang sa mga pagkain na mataas sa estrogen, lalong-lalo na yung mga ano, yung mga meat and meat products, at lalong-lalo yung sa itlog. Itlog, iwas mo na sa itlog. At kung mag-isda man kayo, kumain na lang, kumain ng isda na ano, na isda sa bato. And mas pinakamaganda, more on ano, more on pagka protein ang gusto ninyo, more on plant-based ang
0: pinakamaganda. Hindi isdang kawali. Isda sa bato talaga.
1: Ay, ang tawag yung kasi, ang tawag nila doon sa mga isda, yung mga malalaking isda na
0: kaano. Nasa ano yun, nasa medyo anong
1: malalim.
0: Anyway, punta po kayo sa Yes to Health Clinic diyan sa ano, sa Palawan. Mm-hmm. Kasi may mga program na pwede silang i-recommend. Wala naman siyang sinabi dito pala na nahihirapang umihi. Mm-hmm. Medyo mataas lang yung kumbaga yung ano, malaki yung prostata, lumalaki yung prostate niya. Mm-hmm. Anyway, nangyayari naman talaga yun, pero yan ay nape-prevent yung mabilis na paglaki. Mm-hmm. Kasi ang iniiwasan naman dyan, yun nga, medyo lumalaki, pero kung hindi naapektuhan yung pang-ihi mo, mm-hmm, at wala kang ibang mga komplikasyon, eh, masasabi nating it's a normal process of aging, mm-hmm, ng isang lalaki. Kaya parang sa babae din, pag tumanda na, nag-menopause na, may mga issue na rin, mm-hmm, na nararamdaman. Anyway, para mas magabayan ho kayo, pasyalan po dyan sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic. Ay dito, ano po ba ang mga symptom ng pagkulang ng vitamin B12? Mm-hmm. At ano po ang pagkaing rich in vitamin B12 from Lapu-Lapu City, Cebu? Mm-hmm. Ayan. So pagkulang ay sa B12, more on neurologic. Ibig sabihin, mm-hmm, nerve and brain. Mm-hmm. Ayan. Pag isa sa visible sign, pag lagi tayong maraming puti sa buhok, mm-hmm, isa yan. Nutritional deficiency po yan, B12 deficiency. Pwede rin yung pagiging malilimot. Basta cognitive.
1: Mm, okay? Cognitive function.
0: Function. Mm-hmm. Pag bagsak ang B12 ng katawan natin, commonly magkakaroon ng epekto yan doon sa how our brain works. Mm-hmm. Ano? Pagiging malilimutin, pag-develop ng mga Alzheimer. Mm-hmm. So, yun. Pero ang katawan naman natin, maraming pwedeng source. Mm-hmm. Sa mga plant-based, lagi nga natin sinasabi, ang isa sa pinakang pangunahing source niya is spirulina. Mm-hmm. Okay? Pero mostly, ang B12 sa animal source.
1: Yeah.
0: Kaya nga, lagi sinasabi, issue sa mga vegetarian yan eh. Kaya, ang mga vegetarian, kumukuha ng different traces, uh-huh, of vitamin B12. May pakunti-kunti sa mga pagkain. Kaya, pag kumakain ka ng mga prutas, gulay, and you combine it, maiipon mo yung B12 na yon. Mm-hmm. Sa itlog, okay din ang itlog. Mm-hmm. Vitamin B12 is also rich dun sa egg, bukod sa karne. Ano? Mm-hmm. And yung iba sabi sa cheese. Uh-huh. Pero may mga pagkain din kasi na makukuha mo ng B12 pero mayroong hindi magandang resulta sa, uh-huh, isang tao. Kaya if you want B12, sa darak. Uh-huh. Yung brewer's yeast. Brewer's yeast, meron, uh-huh, din yan. Yung bran. Uh-huh. O kaya nga pag kumakain ka daw ng whole grains, uh-huh, whole grains na katulad ng mga unpolished rice, uh-huh, red rice, black rice, brown rice. Yan, may mga traces yan ng, uh-huh, B12. Hindi nga lang ganun sindami ng nasa karne. Uh-huh. Kaya most commonly, pag matinding deficiency, supplementation. Ang pinaka-best talagang gawin.
1: Mm-hmm. Basically kasi yung ano, vitamin B12, produce yan ng ano, pinoproduce. Hindi yan pinoproduce ng katawan. This was produced by ano, produced by bacteria. Mm-hmm. Especially doon sa ileum part ng ano, ng ating ating large intestine. Ang problema, nakalimitan na nagko-cause ng deficiency nito kapag constipated. Kapag kayo ay ano, mas crowded ng maraming bad bacteria kaysa sa good bacteria yung ating tiyan. Kaya when you have a problem with bowel movement, mm-hmm, yan ang focus ng deficiency. And isa sa mga pagkain na ano diyan is yung mga ano, yung mga fermented foods.
0: Yeah.
1: Katulad ng ano, katulad ng kimchi.
0: Yan.
1: Yung ano, yung natto, natto. Yung ano, fermented soya.
0: Ang natto ay isa nini, Indonesian dish yun, ano? Mm-hmm. Tama ba?
1: Japanese din.
0: Japanese din. Iba pala yung sa Indonesian, yung isa yun, yung...
1: Meron din sila it. Na parang ginagawa silang ano, parang matches.
0: Pero buo-buo yung soya doon.
1: Buo-buo yung soya, parang...
0: Tempe,
1: yes, that's
0: yan,
1: it.
0: Yung Indonesian.
1: Tempe.
0: Yung natto naman...
1: Japanese.
0: Ang hirap kainin pag hindi ka sanay kasi malaway.
1: Yes,
0: parang
1: malaway.
0: Parang malagkit to. Mm-hmm. Ayan yun, okay? So, marami pa pong pwede nating pagkulan ng beef.
1: Sauerkraut.
0: Ayun yung ano, made from cabbage.
1: Cabbage naman, yeah.
0: Yun naman sa European area naman yun. Okay, sabi dito, simula po nang uminom ako ng Santone Plus Gold. Ang tatay ko, simula po uminom ng Santone Plus Gold, ang tatay ko ay nawala po ang bukol niya sa may bandang balikat niya.
1: Wow.
0: Yun na po din ang maintenance niya araw-araw. Marisa Evangelista po ito ng San Vicente, Palawan. One year na din po siyang umiinom ng Santone Plus Gold at sinasabayan na rin po ng kaping Santone Plus Coffee Mix. Salamat po. Ayan. Okay.
1: Purihin naman ng Diyos. Mm-mm. At natulungan po ang inyong tatay na mawala ang bukol at naging ano po, naging daanan po yung Santone Plus Gold na kung saan lumiit ang bukol ng tatay po ninyo.
0: Ayan. Sabi naman ng isang texter natin, may allergy sa gamot, pwede po bang uminom ng Visionex Plus? Mm-hmm. Kung wala naman kayong ano, wala kayong allergy sa anything na nandun sa Visionex Plus, eh wala namang problema.
1: Wala problema.
0: Oo, kasi ang common allergens lang naman pag dairy products, iba. Pero most phytochemicals naman hindi nagkakos ng allergy. Mm-hmm. Wala pa akong nabalita ang uminom nito lalong lumabo ang mata at na allergy.
1: Kapag synthetic kasi kung minsan nagkakaroon ng reaction yung katawan, pero doon sa supplements po natin is hindi naman, and with regards doon sa ano, doon sa vitamin A at saka na meron doon is not that nakakayang maging ma-overdose kayo. At yun ay ano talagang kailangan, kumbaga, sukat para sa kailangan ninyo sa isang araw.
0: Ayan. Shout out kay Fernando Angelo sa nanonood siya mula sa Leyte. Tacloban, Leyte.
1: Tacloban.
0: Subok ko na ang Santone Gold Coffee Mix. Nagpapagana sa pagtulog, nagpapalakas at no more worries sa caffeine dahil puro herbal ang sangkap. Ayan. Mm-hmm. Hashtag the secret of health. Ayan. Okay. Also, may another text message. Pwede po ba, at tanong ko po kung ang pagkain ng mani, sinangag, ay pwede po sa na-stroke, na-stroke na. City po ng Batarasa. God bless po. Uh-huh. Pwede naman, basta sakto lang, ang dami. Uh-huh. Oo, kasi ang mani, marami ng way para kainin siya. Uh-huh. Ako, paborito ko yung hilaw. Yung hindi niluluto, ha?
1: Uh-huh. Fresh.
0: Fresh siya.
1: Fresh.
0: Oo, uh-huh. Kasi nga, pero hindi masyado marami.
1: Mm-hmm.
0: Saka dapat lang. Bagong ani.
1: Bagong ani. Huwag yung ano, huwag yung imported kasi kalimitan kapag ka-imported.
0: Aflatoxin.
1: Yung aflatoxin kasi yung mold ano formation doon. Nagmo-mold doon sa ano kapag ka-imported.
0: Pwede naman po lahat ng pang nuts and beans, seeds, pwede yan kahit na stroke na tayo. Source po yan ng healthy fat Huwag lang talagang sobrang madami.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga lahat ang principle ng nutrition balance.
1: Mm-hmm.
0: Okay, pero is it part of a healthy diet? Yes.
1: Yes.
0: Pwede po yan. Kaya lang kung halimbawa mayroong other form like nilaga or roasted with

0: may traces nito, mm-hmm. like spirulina, mm-hmm. Yung brewer's yeast at iba pang mga ano. Medyo mahaba-habang listahan yan, kaya lang hindi ito katulad nung galing sa hayop. Mm-hmm. Pero ang suggestion ko sa inyo, kung hindi kayo kakain ng karne, mm-hmm. pwede mong gamitin yung ano, yung itdog, mm-hmm. o egg. Okay, kung hindi naman kayo allergy doon and you want B12. Mm-hmm. Kasi hindi mo naman kailangan din na napakaraming B12.
1: Napakarami, oh. Traces actually, lang po yun ang kailangan nakatulong.
0: Kaya nga ito yung mga, ano, mga vitamina na yung B12 is part ng mga vitamins na hindi sobrang kailangan mm-hmm. ng marami ng katawan.
1: Hindi pero, siya essential vitamins.
0: Pero hindi naman ito pwedeng kulang din.
1: Kulang din sa katawan.
0: Yung
1: sinasabi ko kanina na B12 is methylfolate. Or methylated na ano methylated na vitamin.
0: Yun yung form ng
1: methyl hindi pala methylfolate, methylcobalamin.
0: Yeah,
1: methylcobalamin. Yun ang ano, yun ang pag-inom naman no, ay ang pag ano naman, pag take noon, is ilalagay yun sa ilalim ng dila o di kaya ngunguyain. Huwag na huwag po ninyong iinumin kapag kapag binigyan po kayo ng resetang ganun ng inyong mga doktor.
0: Bali yung mga ano yun, mga supplement na drug category na ba rin? Uh-huh. Drug category na yan.
1: Drug category.
0: May mga ganun kasi pag mataas na yung dosage, uh-huh. nandun na sa drug category yun. Uh-huh. Anyway, sabi dito, tanong ko po, sana ano, makakatulong sa goiter nodules, Linan, Laguna. Ayan. Pag may mga thyroid problem, goiter, uh-huh. nodule, highly recommend ko Santon Plus Gold. Kasi yes. marami na kaming cases na nakita. Uh-huh. Na mayroong mga, kasi ang thyroid natin, maraming problema yan. Uh-huh. Pwedeng hyperthyroidism, hypothyroidism, uh-huh. pwedeng nodule. Magkakaiba-iba yan eh. Hindi yan pare-parehong sakit, magkakaiba-iba. Uh-huh. Pero in general, we recommend Santon Plus Gold. Kasi uh-huh. meron siyang mga anti-inflammatory, yung santon mula doon sa mangosteen, may mga uh-huh. research din that can help the body to get rid of unwanted growth in the body.
1: Uh-huh.
0: Oo. So, supplementation, take it 1 capsule 3 times a day. Mas better nga yung mag-take ka ng 2 capsule 3 times a day for uh-huh. 90 days.
1: Uh-huh.
0: O kung talaga may target ka na kailangang matunaw. Pero, food supplement pa rin ito. Ibig sabihin, if you have medicine recommended by your doctor,
1: uh-huh.
0: pwede mo rin siyang i-consider uh-huh. as part ng iyong regimen.
1: Uh-huh. Lalo na kapag ipares ninyo ng Santon Plus. Mm-hmm. Santon Plus at Santon Gold.
0: Santon Plus and Santon Gold. Kasi magkaiba yun eh. Yung Santon Plus, mas mataas yung Santon nun
1: uh-huh.
0: Sa percentage uh-huh. ng extract niya.
1: And also, pwede din makatulong sa iyo, liban dun sa supplements, castor oil. So castor oil ang gagawin niyo, ilalagay po niyo sa ano sa tela tapos itali po niyo doon sa leg niyo kung saan banda yung nodule kasi napakaganda po ang penetration ng castor oil para po sa mga bukol-bukol sa katawan.
0: Okay, parang wala na tayong oras, Doc Ron eh. sa ating ano sa nakikinig po sa ano sa radio.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung ating napili.
1: Mm-hmm.
0: Yung mariregaluhan si Marisa Evangelista ng San Vicente, Palawan.
1: Uh-huh.
0: Yung ang tatay niya ay sumubok at gumamit ng 1 year na
1: uh-huh.
0: na wala daw yung bukol sa balikat. Kanyang tatay.
1: Wow. Kaya
0: para madagdagan yung inyong ano, i-consume ano,
1: uh-huh.
0: i-text po dito sa ating dito sa hotline natin yung inyong contact number, complete address and complete name
1: uh-huh.
0: para maipadala agad ng ating pong mga kasama sa Yes to Health. At syempre dito naman sa ating taga-panood.
1: Uh-huh.
0: Wait lang ha. Tingnan ko lang itong message. Ayan, si magaganda rin yung mga ano nila. No?
1: Mm-hmm.
0: Si Fernando Angelo.
1: Yeah.
0: Ayan, ang ating napili po dito. Sir Fernando, congratulations. And also kay ma'am Marisa Evangelista ng San Vicente, Palawan.
1: Sabi ni Sir Fernando, mga dok, gusto ding manalo ng nanay ko ng Santon Gold Coffee. Kaya lang di siya makatype sa cellphone.
0: Eh, bigay mo na lang. Bigay mo na lang yung...
1: Sa bagay, nakadalawa ka naman na, sir. Share mo na lang.
0: Inanay mo na lang yan.
1: Share na
0: kasi
1: lang.
0: Hanggang ngayon, August lang to. Pag
1: lang.
0: September po, tapos na yung ating promo. Mm-hmm. Ayan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Baka may gusto ko pang sabihin, Dok Ron, sa ating mga taga-subaybay.
1: Ayan po mga ka-wellness, at tandaan po natin, hindi pwedeng palitan ng suplemento ang healthy lifestyle at tamang pagpili ng mga whole foods ng pagkain natin araw-araw. Ngunit, kailangan din natin ito para masuplayan yung nutritional gap sa ating katawan. And of course, piliin po ninyo FDA approved.

0: Lalo na po ang ating mga produkto, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium DT para safe and effective, ma-absorb ng katawan at hindi po sayang ang mga investment po ninyo sa inyo pong kalusugan.
1: Yan, thank you. At sa pangalan ng ating mga partners dito sa ating pong palatuntunan, sa mga XFM station at ng ating pong CEO, Dr. Emilito Oy, at ni partner Misael Hines. Na ngayon ay nakalibo, no?
0: Uh-huh.
1: Eh, maraming salamat po. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health at magkasama-sama muli tayo bukas sa himpilang ito at sa oras po na ito sa ating pong programang ito, ha? So, thank you very much sa pagsubaybay at pakikinig sa ating programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: magandang Thursday! Long, long, long, long time no see. Hello sa lahat po yung mga katropa natin dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. Grabe, ilang araw din tayong hindi nagkarinigan. Literal na nakat ang ating oras. Hello sa lahat ng mga katropa natin at magandang magandang magandang maulang makulimlim. Sa lahat po ng mga katropa natin dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Siyempre, yung mga katropa po natin, kung nasaan man po kayo sa mga oras na ito, bumabiyahe. Or kung nasaan po kayo ngayon, nasa trabaho, nasa bahay, nakapamaluktot, may kayakap man o wala, nagkakape man o hindi, nag-iisa man o may kasama. Mga katropa natin, samahan nyo po ngayong hapon si DJ Girlicious, mga katropa natin, sa programang X-Rated. Siyempre, dito lamang po yan sa XFM Palawan. And siyempre, sa lahat po ng mga katropa natin dyan, please follow, like, and share ang ating Facebook page, ang 104.7 XFM Palawan. And at the same time po, ang ating live ngayong hapon. Siyempre, yung mga katropa po natin dyan na ilang araw po natin hindi narinig. Mga katropa natin, pwede nyo po akong i-text, i-call sa ating mga hotline numbers na 0985-202713. O di naman po kaya ay sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, kung pwedeng, kung gusto nyo pong tumawag, mag-text, mag-call, tumumbling, mag-split, kahit ano pa yan. Kayang-kaya kong sagutin yan. O, sas. Talaga naman, oo. And syempre, yung mga katropa po natin dyan na merong gustong ipanawagan, o gustong, may gustong ireklamo, may gustong i-shoutouts, may gustong request na song, mga katropa natin, ayan po yung ating mga hotline numbers na pwede nyo pong i-text at i-call. And syempre, kamusta naman yung ating mga katropa dyan? Because it's Thursday at ito na po yung huling linggo sa buwan ng Agosto. Grabe mga katropa natin, sa Martes, sa araw po ng Martes, September 1, ay Burr Months na po. Talaga naman magsisimula naman tayo ng ating countdown. Grabe, napakabilis. Imagine, we only have 120 plus days na lang. Tama ba? 3, 6, 9, 12. O diba, nasa 120 days plus na lang tayo. Ilang days na lang ba, katropang Ken? Pakicheck nga dyan sa ating, ano, sa ating mahiwagang Googlers. Kung ilang days na lang, mga katropa natin, at Pasko na naman. New Year na naman. Magpapalitan naman po tayo ng taon, mga katropa natin, at magkakasubukan na naman tayo ngayon. Diba? Ito yung mga pinakahihintay natin, ang Burr Months. Marami sa ating mga empleyado, mga gagawang Pilipino, mga masisipag, mga alipin ng salapi. Ito yung mga pinaka gusto natin kapag pumatak na yung Burr Months. And syempre, habang meron pa tayong ilang buwan na hinihintay at ilang buwan na lang din, mga katropa natin, ay mag-aano na tayo, magpapalit na naman tayo ng taon. Dapat ngayon pa lang ay nag-iisip na kayo kung ano yung inyong New Year's resolution. Diba? Ano ba ang New Year's resolution ng ating mga katropa? Maging kabit na lang ba habang buhay? Manloko na lang ba habang buhay? Or magbabagong buhay? Diba? Sa mga ano ito ha, sa mga hindi pa rin talaga nadadala, sa mga hindi pa rin talaga natatauhan, sa mga hindi pa rin talaga nahuhuli ng kanilang mga asawa. Talagang dito, palibot-libot lang tayo dito. Ayan, 119 days and 10 hours and 10 minutes and 7, 6 seconds, 5 seconds na lang mga katropa natin. At Pasko na po. Ayan, oh, sinisimula na akong bigyan ni katropa kayo ng countdown. Talaga naman, oo, 119 days na lang. At talaga namang magkakasubukan na naman talaga tayo. Sino ang matitira sa susunod na taon? Sino ang maiiwan? Sino ang magpapatuloy sa bahay ni Kuya? May mga ganun tayong ano eh, may mga ganun tayong pasabog eh. Sino ang matitira sa bahay ni Kuya? So anyway, sa hapon ng mga katropa natin dyan, samahan nyo po ako ngayong hapon sa programang X-Rated pa rin. Siyempre, again and again and again, mga katropa natin. And batiin muna natin yun nandito sa ating text line. Good afternoon po, DJ Girl. Ang tagal nyo po, hindi ko po narinig. Parang nabawasan po ang araw ko. Ano na rin yan sa'yo? Grabe na rin yan sa'yo kung nabawasan ang araw mo na hindi mo ako narinig. Nakakaloka ka. And syempre, good afternoon po sa inyo. Pwede po ba pa-request ng awitin habang ako'y nabubuhay? At you needed me from Nanay Esther ng Manalo. Salamat po, DJ. Ano daw katropang Ken? Habang ako'y nabubuhay. Grabe naman yan, habang ako'y nabubuhay. Paano pag hindi ka na nabuhay? Charot-charot lang yun. Siyempre, di ba, may mga requested talaga tayo na song na parang nadadala tayo ng ating bugso ng damdamin. Di ba? Good afternoon, DJ Girlicious! 120 days na lang at Pasko na! Sa amin dito, 119 days. Aba kasi naman niya yung araw ngayon. Isang linggo na lang, bare months, na magkakanta na si Jose Marichan. At advance happy birthday kay Robbie Galicia Manlapas, August 28. Galing kay Daryl Bert, ang mabait. On the way from Tagbilaran City. Ayan, good afternoon sa inyo and happy, happy birthday! Sa lapon mga katropa natin na nag-birthday, magbe-birthday, nag-birthday na. Happy, happy birthday sa inyo mga katropa natin at more birthdays to come at good health. Ayan. And syempre gusto ko munang belated happy birthday sa ating mga kasamahan dito kay katropang Moises Acosta and syempre kay Mayor Peddy Bautista Sabando. Happy, happy birthday! Hindi kasi tayo nakapagbati kasi nga, hindi man tayo nag-program ng Tuesday, di ba? Kaya, happy, happy birthday po sa inyo. And good afternoon, DJ Girlicious. Pa-shout out from San Vicente, Palawan. At pa-play ng song na Baby, I Love You. Baby, I Love You. Kapag karap, pag hindi karap, yari na. And syempre, sa mga katropa po natin dyan, ha? Gusto ko muna kayong bigyan ng paalala. Again, ha? Gusto ko kayong bigyan ng paalala, mga katropa natin. Kung matatandaan or nakita nyo po sa Facebook or sa Facebook page po ng XFM Palawan, katropang Ken, yun dyan sa may Facebook page natin, yung baha sa Nepal. Meron dyang video, yung baha na nangyari sa Nepal, mga katropa natin, at daang-daang katao po ang namatayan, mga katropa natin. Ayan, kung makikita, pwede tanggalin mo muna yung countdown. Ayan. Kung makikita nyo po, mga katropa natin, sa ating screen ngayon, kung gaano kadaming tao ang talaga namang sinalanta, dinaanan, namatay, nawawala pa hanggang sa ngayon, mga katropa natin. Yan po yung nangyari, kasalukuyan nangyari sa Nepal, mga katropa natin. Ayan o. Ayan o. Diba? Ganyan kagrabe yung nangyari sa kanila. Isang daanan lang, mga katropa natin. Diba, nangyari po yan kahapon, August 26, mga katropa natin. Siguro 11 a.m. ito kung kung dito sa atin 11 AM yung oras niya, mga katropa natin, isang daanan lang yung mga tao, yung mga tulay, yung mga structures, yung mga grabe. Hindi ko ma-imagine, mga katropa natin, yung mud flood na nangyari po dyan sa Nepal at daan-daang katao ang nawawala at namatay. Kaya naman, eto ha, isang malawakang paalala para sa lahat, mga katropa natin, na kapag ganito, although ito ay aksidente, hindi naman nila to in-expect, hindi nila akalain na talaga mangyayari ito, at hindi nila siguro naisip na, kasi ang sabi ni Katropang Ali kanina is bumulwak talaga yung tubig na nanggaling sa ilog. Kaya ito, natabunan, nadaanan itong mga structures na ito, nasira. Talagang flood talaga ang nangyari dito. So, mga katropa natin, isa itong paalala. Ayan, kung makikita nyo, ayan, ganyan siya, galing siya sa bundok. Tapos, nadaanan yung ilog talaga. As in, yung nasa gitna na yan, ilog yan. Pero dahil nga bumulwak yung tubig na nagaling sa taas, mga katropa natin, ayan yung nagyari, mud flood. Ayan, nadaanan yung mga kabahayan, mga katropa natin. Imaginein mo yan, natutulog ka siguro dyan or kung ano man yung ginagawa mo. Tapos nadaanan, tingnan mo, yung mga kabahayan, parang isang daanan lang talaga nitong nitong rumaragas ang tubig na ito. Hindi tubig, putik. Ayan wala na. Kahit siguro tumakbo ka pa, wala na, hindi ka na makakatakbo dito. Sobrang bilis ng pangyayari. Thankful na lang yung ibang nandito sa bahaging itaas kasi hindi sila totally, hindi ko alam kung na-damage din ba ito or nadamay ba sila sa nangyari dito. Pero isa lang itong paalala, mga katropa din natin, na kung sakali at kung maaari, ha, yung mga nakatira sa mga coastal, yung mga nakatira sa mga gilid ng ilog na mostly ay pwedeng bahain at pwedeng magkaganito, mga katropa natin, pwede naman po kayo na, 'di ba, hanggang sa ngayon, habang sa ngayon na hindi pa nangyayari, pwede naman kayong mag-evacuate, pwede naman kayong umalis or pwede naman kayong lumipat ng bahay. Kasi kung nangyari ito sa ibang bansa, pwedeng possible na mangyari din ito dito sa atin. Kasi may mga bahay din na nakatayo sa gilid ng ilog, sa mga yung manggagaling pa talaga sa taas ng bundok, tapos yung ilog rumaraga sa, ayan, mga katropa natin, pwede itong mangyari. At yung iba, nandito pa sa taas ng building, nasa building pa, mga katropa natin, isang rarusan lang talaga sila, wala na. Diba? Nakakalungkot. Imagine natin kung may mga bata, may mga babies, may mga sanggol. Diba? Yan yung pinaka nakakatakot doon. Kaya naman ito, isang malawakang paalala po to. Hindi lang para dyan sa mga taga Nepal, kundi po para din dito sa Pilipinas. Na kung ang bahay po natin ay nasa coastal, yung mga bahay po natin nasa gilid ng ilog, diba? Yung mga bahay po natin nasa gilid ng tawag nito, dagat, ganyan. Possible na mangyari ito sa atin. So, diba sabi nga natin, prevention is better than cure. Mas maganda na i-prevent na natin ngayon. Gawan na natin ng paraan kung paano hindi ito mangyayari sa atin. At makakaiwas po tayo. Kasi mahirap na, mga katropa natin, kapag okay, na-copyright tayo agad. Na-copyright tayo. Grabe naman, nabilis naman ma-copyright. So yun, mga katropa natin, pwede yun na mangyari sa atin. Kaya naman, kung maaari, iwasan na natin. Or pwede bang mag-evacuate tayo or umalis na lang din tayo? Kasi possible na mangyari din to sa atin. Kung ano yung nangyari sa kanila doon sa Nepal, pwede rin mangyari dito yan sa Pilipinas. Na biglang bumulwak yung tubig, biglang magwala yung kalikasan. Bigla tayong balikan ng kalikasan, mga katropa natin. Kaya kung po pwede lang, kung maaari lang naman na mag-evacuate tayo or umalis na lang tayo. Alam ko na mahirap kasi syempre dito tayo, dito yung hanap buhay natin, dito yung pang-araw-araw natin. Madaling sabihin kasi wala naman kayo dito sa sitwasyon namin, yes. Pero mahirap din, mga katropa natin, kapag nangyari na ito, tapos yung gobyerno na naman yung sisisihin natin. Diba? Most of the time, ganun yung nangyayari. Kaya ngayon pa lang, paalala na talaga ito, na kapag kunyari umuulan, ganyan, hindi talaga maiiwasan. Katulad, example, yung nangyari kahapon, example din natin, yung nangyaring ulan-ulan dyan sa bayan ng Nara, Palawan, dyan banda sa Corner Avenue, parang something ganyan yung name ata nung na-post ko noon kagabi. May ganun eh, yung grabe yung baha din sa kanila. Wait lang, let's check ko nga. Sa Quezon Boulevard, L Corner, Osmeña, Nara, Palawan, mga katropa natin, sobrang taas din talaga nang nangyaring baha. Grabe yung baha, and then may mga bahay din sa gilid. Ito, daanan din naman ito, parang tulay ito, hindi parang, tulay talaga ito. And then yung mga nasa gilid nito is mga kabahayan. Nakakatakot kasi possible na pwede pa itong tumaas, pwede pang lumaki. Pero yung mga bata nandito sa gilid, yung mga nagve-video, 'di ba? Na sana naisip natin na what if bigla itong tumaas? What if mas makaperwisyo ito sa amin? Diba? Kaya naman sa mga katropa po natin, mag-evacuate po tayo kung kinakailangan. Kung kinakailangan na umalis tayo, umalis na lang po tayo. Kasi mas mahirap, mga katropa natin, kapag nangyari na sa atin bago natin gagawaan ng paraan. Tayo kasi mga Pilipino, makukulit tayo minsan eh. Ano sa atin eh, what you see is what you get. Ganon tayo minsan eh. Hindi ako maniniwalang may aswang hanggat hindi ako nakakakita. Di ba mga ganon? Hindi ako naniniwala sa mga barang-barang hanggat hindi ako nababarang. Sorry po ha, sa mga alam ko may mga naniniwala. Ako kasi talaga naniniwala ako sa mga ganyan, sa mga barang, sa mga kinulam, sa mga pinagawaan, mga ganyan. Alam ko maraming tatawa sa akin dito kasi napaka-old na mga pamahiin or something. Pero ako talaga naniniwala ako sa ganun. 100% naniniwala ako sa ganun. Sa mga kayo ba, mga katropa natin, naniniwala ba kayo sa mga ganun? Sa mga barang-barang, pinagawaan, ano pa ba yung mga term? Pinabalikan ng sakit, mga ganon. Diba kasi sa mga bukid-bukid, ganon. Ako naniniwala ako sa mga ganon. So, depende na lang din naman yan sa inyo. Pero syempre dito, ibang usapan din naman ito. Yung sinasabi ko sa inyo sa mud flood, mga katropa natin, ibang usapan yan. Kasi dapat is maging ano tayo, dapat maging tawag nito, maging mapag-matrag at alamin talaga natin kung ano yung nangyayari sa atin, sa ating kapaligiran most especially. Kasi kung hindi tayo magiging attentive, mga katropa natin, hindi malayo na mangyari din ito sa atin. Na mararos din yung mga bahay na nasa gilid ng mga ilog. Kaya nga sinasabi natin sa inyo, di ba? Kapag nasa gilid kayo ng ilog, mag-evacuate na kayo agad. Kasi posibleng tumaas yan, mahagip yung mga bahay ninyo, madala yung mga bahay ninyo. Katulad na lang yung nangyari dito sa Nepal. Yung mga kabahayan nasa gilid, ilog yung nasa gitna, and nasa gilid, ang nasa gilid is mga kabahayan, mga structures, napakadaming structures na talagang mapapatanong ka na lang paano nangyari yun, anong nangyari, di ba? Ang daming namatay, ang daming nawawala, ang daming buhay ang nawala, mga katropa natin. Kaya kung sa atin dito sa Philippines, kung mapapakiusapan naman at magagawa ng paraan, most especially sa ating mga government na din, parang awa nyo na, tapusin nyo na yung impeachment trial natin at makausad na po tayo sa flood control. And at the same time, mga katropa natin, ay yung mga proyekto na dapat natin pagtuunan ng pansin ay mapagtutuunan na po natin ng pansin. Nakakaloka kayo. Ang dami na nangyari sa Pilipinas pero hindi pa rin tayo natatapos. Ay. So ayun, meron tayong caller. Hello! Good afternoon!
1: Nakapun, ma'am.
0: Yes! Kamusta ka naman? Ate Nur ba? Ate Nur ba? Ate Nur ba? Yuhu! Wala? Ate Nur ba?
2: Sana.
0: Kakausapin mo ba ako o hindi mo ko kakausapin? Ate Norba! Hindi ko alam kung sino ba ang may problema sa atin, Ate Norba. Ako ba o ikaw? Sino ba ang nagkulang? Charot. Wait a minute. Ate Norba!
1: Oo.
0: Ayan, okay na. Kamusta ka naman, Ate Norba?
1: Ilang...
0: Na-flood control na si Ate Norba. Kuya Roy, anong na-flood control? Nakakaloka ka? Hello! Good afternoon, Ate Norba. Kausapin mo ako.
1: Hello po.
0: May na siguro signal dito sa Rizal. Diyos mio, Marimar. Ate Norba!
1: Hello, ma'am.
0: Yes, ayan. Okay na, naririnig mo na ako?
1: Opo, ma'am.
0: Kung hindi mo ako naririnig, pupuntahan na lang kita dyan at mag-uusap tayo. Charot. Ate Norba, bumati ka muna!
1: Ah, sige po. Binabati ko na lang po yung mga nagatrabaho dito sa amin, ma'am. Kasi yung anak ko ba, ma'am, kakasalin. Tapos dito sila nagagawa ng bahay.
0: Ay, wow!
1: Yung pagkainan.
0: Wow, talaga. Sino yung ikakasal?
1: Yung anak ko, ma'am, na si Noriam.
0: Si Noriam. Kailan siya ikakasal, Ate Norba?
1: Sa Lunes po.
0: Sa Lunes? Ano ba yan? Hindi man lang ako makakaabot.
1: Grabe naman yan, ma'am.
0: Paano na ako makaka...
1: Bakit naman?
0: Paano na ako makakapunta dyan?
1: Mag-ano ka lang, ma'am? Mag-ban ka.
0: Mag-ban. Kapag mga ganyan, kapag mga tawag nito, kapag mga may mga ganyan, may mga kasal, ano yung hinahanda nyo? Ano yung niluluto nyo?
1: Mga pagkain, ma'am. Mga kanin, mga kung may karne. Yun po.
0: Ah, kayong mga Muslim, okay din kayo. Nagluluto din pala kayo ng ano, karne.
1: Upo, ma'am, yung baka lang po. Baka.
0: Ah, baka. Okay. Kala ko baboy eh. Sorry. Karning baka. Tapos, ano yung mga, ano pa yung iba? Mga kakanin, ganon, mga kakanin.
1: Upo, ma'am, kanin. Halimbawa kung may yung tinapay.
0: Ano tawag nito? Meron yan eh, yung ano, pinyaram. Alam mo yung pinyaram?
1: Yan, ma'am. Opo, mayroon yan.
0: Yan, niluluto nyo din yan. Tapos yung mga biko-biko, naggumagawa rin kayo ng biko.
1: Opo, ma'am.
0: Ay, talaga naman. Mabubusog pala ako dyan kapag pumunta ako dyan sa Lunes.
1: Punta ka, ma'am. Pag-ban ka lang. Harangan lang kita dyan sa kanto ng iraan.
0: Hinarangan. Oops, checkpoint tayo. Tingnan ko muna kung nandito si ano, Girly Shoes. Ganon. Nakakaloka. Ilan taon na yung anak mo, Ate Norba?
1: 26 na po.
0: Ah, 26. Tapos, meron na silang anak?
1: Wala pa, ma'am.
0: Ah, wala pa sila.
1: Bago lang po.
0: Ah, bago lang. Sige, regards mo na lang ako dyan sa anak mo na ikakasal. Eh di syempre kompleto kayo dyan, lahat ng anak mo nagsiuwian.
1: Opo, ma'am, dito sila lahat nagagawa ng ano nga, yung ano ang tawag doon? Yung parang yung, pagkainin ba, ma'am?
0: Yung lulutuan, ganun. Lulutuan.
1: Oo, yung lutuan, yan, yung pagkainin.
0: Masaya ka na, oy Ate Norba, ha, kompleto kayo dyan. Baka mamaya maisipan mo magbunso pa. Wag na magbunso,
1: sabi
0: ha?
1: Sabi ko naman, ma'am, yan ang lahat ng maisip, yan ang naisip mo?
0: Hindi, kasi kompleto kayo tapos marirealize mo, hala, ang lalaki na pala ng anak ko. Baka mamaya masundan pa ito, magkaroon pa kami ng bunso. Pinapaalalahanan lang kita. Ha? Pinapaalalahanan lang kita. At least pinaalalahanan kita, di ba? Diba?
1: Opo, ma'am.
0: Oh, sabi ko sa iyo, love na love kita, kaya pinapaalalahanan lang kita. Kasi baka malay mo, hindi mo maisipan o hindi mo maisip, di ba? Oh, at least...
1: Salamat, ma'am. Salamat po.
0: You're welcome, Ate Norba. Okay, sige.
1: Ma'am, diba yung sabi ko sa iyo, sa Lunes ko siya babatiin?
0: Ngayon mo nabatiin.
1: Binabati ko yung asawa ko, ma'am.
0: tabis-tabis naman. Ay! Pangalanan mo naman? Grabe naman to. Paano namin...
1: Sige, ma'am.
0: Oh, sige.
1: Pinabati ko po yung asawa ko na si Mandari Alyudin.
0: Mandari Alyudin?
1: Mandari, ma'am. Hindi Mandari.
0: Ah, Mandari. Mandari Alyudin. Talaga namang napakaswerte mo, pare.
1: Kasi kinig kaya, ma'am.
0: Pare, Mandario. Mandari. Mandari pala. Mandari Alyudin. Napakaswerte mo. Para ka naka-jackpot ng isang malaking isda.
1: Talaga lang, ma'am.
0: Oh, talaga lang po. O, diba? Sinasabi ko sa iyo eh. Pare ha, para ka naka-jackpot ng isang malaking goldfish.
1: Ma'am, ma'am.
0: Oh.
1: Nakikinig kaya?
0: Hello po, Sir Mandari Alyudin. Kung naririnig ba?
1: Hello.
0: Ay, ayan na. Hello po. Good afternoon.
1: Magandang hapon din.
0: Next naman, oh. Sir Mandari. First time ko lang po kayo makakausap, pero parang magkakilala na po tayo ng mahabang panahon.
1: Naman.
0: Siyempre, parang kilalang-kilala na talaga kita. Kamusta naman po kayo?
1: Mabuti rin.
0: Ayun. Sir Mandari, sabi ko kay ate, ano, kay ate Norba, kasi magtitipon-tipon kayo dyan, marami kayo lahat dyan, sabi ko sa kanya, wag na magbubunso, kasi syempre baka maisipan nyo na, ay, malalaki na pala yung mga anak namin.
1: Ay, buntis. Ma'am, buntis naman yung minis ko.
0: Ah, buntis na naman! Oh, just say! Sinasabi ko na talaga, ate Norba! Sabi ko na talaga, Ate Norba, eh. Di ba sabi ko sa'yo, pinaalalahanan kita?
1: Ma'am!
0: Po!
1: Ma'am.
0: Po!
1: Ganyan talaga yan siya, buriton.
0: Ay, sis! Siyempre, ganun talaga kapag mga, ano, siyempre, love na love ka niya, ano ka ba? Mamaya ka sa, ano, di ka niya palalabasin ng kulambo. Sige, Ate Norba, ha, i-regards mo na lang ako sa lahat-lahat ng mga anak mo dyan, sa mga kapamilya mo, kapitbahay mo, kabarangay mo.
1: Okay, ma'am.
0: Eh, siyempre,
1: mag-request na lang ako, ma'am.
0: Okay, sige, ano request mo?
1: Yung Pusong Salawahan.
0: Ay, grabe naman yung mga kanta mo, Pusong Salawahan. Ayaw mo ba ng ano, ng ibaon mo? Ha, ganon?
1: Wala na yun, ma'am, wala na yun.
0: Ay, kanta nga yun. So, talaga, Ate Norba, ha? Kung ano-anong naiisip mo. Talaga sinasabi ko sa'yo, ha? Ano yun, Katropang Ken? Yun yung request niya, ibaon mo. Ayun daw, sabi ni Katropang Ken, ayaw niya daw ng Pusong Salawahan.
1: Sige, go!
0: Sige, go! Sige po, Ate Norba. I love you, Ate Norba. And God bless you.
1: Salamat
0: all. Po, okay, sige. Salamat po. Ingat po kayo dyan.
1: Thank you.
0: Thank you po. Ay, nako. Ito na naman si Nanay Maanto. Alam ko, sabi niya, huwag kang magulo.
3: Nahulaan mo, ah.
0: Sabi niya, huwag kang magulo. Narinig ko, sabi mo, huwag kang magulo. Talagang sinabihan na agad yung katabi niya, huwag mo kong kakausapin muna. Hello, Nanay Maan. Kamusta po kayo?
3: Hello. Kamusta? I miss you.
0: I miss you too, Nanay. Ang tagal.
3: Kung lagi kasi ang mga impeach na yan. Nakakainis.
0: I-impeach ko na din talaga yan sila. Sa totoo kaya lang.
3: Naiinis na ako. Hindi na ako nakakarinig ng busis ng bibig.
0: Kaya ngayon bumabawi na, Nanay.
3: Oo. Oh, kaya nga.
0: Bumabawi mo, na.
3: Tapos ang impit. Sabi ko, sigurado ito, susingit ka pa ng kahit kunting oras na lang. Wala talaga. Hanggang nag-abot na ang alas. Ang alasing ko, wala pa rin.
0: Wala ang babaeng lumabas.
3: Kaya nga.
0: Di ba, alay nanay, ipapatanggal na natin yung impeachment. Eh?
3: Pero kahit paano pang gagal eh. Maraming salamat din. Kahit paano, naririnig pa rin ang ating mga paboritong awit. Kahit hindi ko nare-request.
0: Siyempre, nanay, alam mo naman si Katropang Ken. Sabi niya, Baka daw baka daw mapagalitan mo siya.
3: Oo. Kaya nga, sabi ko, ay salamat, pinatugtog rin ni ano ni Ken Dan Tagel ang aking kuan, mga paboritong awit na papakinggan ko pa rin. Kahit puro impit-impit. Ay, pangga, girly. Doon pa, yan, ipanawagan mo na dahil kasi nagingi ng tulong yung aking ano, yung aking pinsan.
0: Apo?
3: Bali, may anak yan siya na person disability.
0: Mm-hmm.
3: Ngayon, nung Saturday, di ba, nagtanggapan ng alawan.
0: Opo.
3: Kung bago yung ano, yung wallet niya na kinuha niya yung allowance ng kanyang anak na person disability, pambili pa naman sanay ng gatas, ng anak niya, nalaglag sa tricycle.
0: Ahoy!
3: Ngayon, oo, nananawagan siya kasi may kasama, nakasama raw doon yung national ID niya, pati yung ID ng ano ng anak niya, person disability. Pinapanawagan mo, nakikisuyo siya sa akin na ipapanawagan ko raw dyan sa iyo kung makatawag ako na baka may makakita ng ano, makapulot ng wallet na yon ni anong apelido? Ni Elsa, anong apelido niya? Robles. Ang pangalan niya, Elsa Robles.
0: Elsa oo. Robles. Okay, oo, sige Robles. Po, ipapanawagan po. Oo. Nanay, baka sabihin, baka meron siyang picture ng wallet niya, tapos ano, isend niya na lang sa Facebook account ko.
3: Sige, sige.
0: Para mai, ano, tapos isend ko sa'yo, nanay, yung pangalan ko sa Facebook account. Tapos doon niya na lang isend yung, baka meron siyang kahawig na picture ng wallet niya. Tapos para mag-usap kaming dalawa kung saan niya banda na iwan, saan banda na wala. Yung kanyang, ano ha? Para, okay, sige po, nanay.
3: Sige. Ayun, mati na lang ako pang gagali.
0: Sige po, nanay. Sino pong babatiin ninyo? Batiin nyo naman, nanay, yung napakagwapo nyo ring asawa.
3: Ito, talaga. Ito, kahit sa'yo, kahit sa mga kwan, ganito lang asawa ko, pinagmamalaki ko ito. Sa kwan ko talaga, gwapong-gwapo.
0: Gwapong-gwapo. Macho, maginoo.
3: Kahit hindi gwapo.
0: Baka si, tatay, ano, gwapo, ano to?
3: Hindi, kasi noong sa akin pangga, girly, kung ako ay dalaga, magpili ako, marami nang liligaw sa akin.
0: Ay, talaga naman,
3: ako.
0: Ilan?
3: Pero
0: ilan, nanay?
3: Ang mga gwapo, binabasted ko, dahil ayaw kong mag-asawa ng gwapo.
0: Ay!
3: Pero kasi ako, si Lusa, ayaw kong may karaybal.
0: Ay, tama, same.
3: Kaya ang pinili ko, siyempre, yung mabait na, kahit sabi mo hindi siya gwapo, basta mabait. Mapagmahal.
0: Mm-hmm.
3: O, diba? Pero hindi pa rin mapagmahal dahil kasi nangaliwa pa rin. Nagsabir pa rin ako pero hindi lang yun.
0: Yan ang sinasabi ko talaga sa mga lalaki, mga manluloko talaga kayo. Kahit na hindi kayo ganun kagwapuhan, talaga naman, nanluloko
3: pero,
0: pa din talaga kayo, Diyos mio.
3: Pero sa akin naman, pangga girly, hindi rin ako nagalit ng ano sabi mo. Dahil kasi, doon ko napatunayan sa kanya na talagang sapat ang pagmamahal niya sa akin.
0: Ikaw pa rin yung mahal niya.
3: Oo. Hindi, at saka nagsapat siya talaga.
0: Uh-oh.
3: Nagsapat talaga siya sa akin at siya ay nagsasala sa akin.
0: Umamin.
3: Oo, umamin siya nung na-assign siya sa hulo.
0: Mm-mm.
3: Sa hulo. Oh, yun. Okay, tinatanong ni Tatay Gani mo, ano na naman daw yun? Ay, binibida ko lang yung ano kay Pagdangirin.
0: Tatay Gani, kaya, wala na. Nasabi niya na Tatay Gani.
3: Kaya yung ano, yung pagmamahal ko sa kanya, lalong nadagdagan.
0: Ay!
3: Kasi, naging matapat siya. At saka hanggang ngayon, ito pa rin kami, matanda na, pero magkakama pa rin, 43 years na kami.
0: Yes. Ganun dapat, kahit na hindi nagkaintindihan, naging maayos ang pagsasama, pero sa huli, kayo pa rin ang magkasama.
3: At saka normal sa mag-asawa, na talagang may mga pagsubok.
0: Mm-hmm.
3: O, diba? kasi pag wala raw mga mabibigat na pagsubok na dumating sa buhay natin may asawa, hindi natin makukuha kung hanggang saan talaga magiging matatag ang pagmamahala natin, di ba? Di ba? Marami rin ano, pero...
0: Pero dapat hindi man loloko ng asawa kahit na napakatagal na panahon. Diba?
3: Pero kahit papano, hanggang ngayon, dito ka rin sa atin.
0: Ayan. At saka, ikaw pa rin ang nagwagi.
3: Kasi ganyan talaga ang sundalo. Mm-mm. Pag nahuuhaw na, nga mag-request sila sa, ano, sa iyo na malayo.
0: Ay, hindi. Pwede yan. Mag-inom ka na tubig dyan sa ilog. Bahala ka.
3: Sa akin at saka ang katwiran ko noon panga girly, basta lahat ng sweldo sa akin. Walang bawas. Sa kanya lang yung ano, yung kumbati niya, pati yung mess niya.
0: Mess allowance. Ayan.
3: Ganyan talaga ang sundalo.
0: Ay, naku talaga na mga sundalo.
3: Okay. Gano'n na lang kung mababa-aba ng pinto.
0: Sige po, ang nanay.
3: Nag-meet na tayo. Ay, marami akong kwento about sa ano natin, sa mga sa ating mga naging ano natin, forever. Katulad ng isang sundalo.
0: Ah, sige, nanay. Magkwentuhan na lang tayo pag nagkita tayo. Sige po.
3: Batiin ko na lang.
0: Okay po.
3: Na kayo, ikaw pang girly, ganun din si Bichimay, bago si... ay si Delicious, pati yung kasama
0: si
3: niya lang isa.
0: Si
3: Bembelicious.
0: Si Bembelicious.
3: Si Kendansil. Bilited ulit happy birthday nung nakaraan. Di ko pa siya nabating ang personal.
0: Ayan.
3: Diyan siya ng mga pangbuhay ni Lord. Maraming kaarawan na dumating sa buhay niya.
0: At saka yung isa pa na na yung ano pa, yung wish ni Ken. Sabihin.
3: Sino yun?
0: Si Ken.
3: I'm a BB girl. Bigyan pa siya na. Bigyan na siya ni Lord ng BB girl. Para magkaroon na sila ng BB girl. Kasi magrurusari ako sa sambitin nito yan kay Lord na bigyan na siya ng
0: BB girl.
3: Sila ng kanyang ano, ng kanyang sweetheart.
0: Ayan.
3: Para magkaroon na sila ng BB girl. Isang secret ko yan. Kasi magrurusari ako.
0: Oh, okay,
3: at
0: sige po, nanay.
3: Si Sir Mike, si Sir Louis, at si Kuya Toto, sa iba pa ninyo mga kasamahan dyan. Pagpalain kayo lagi ni Lord, at bigyan kayo lagi ng mahabang buhay, at kaligtasan ang mga buhay ninyo sa mga pinupuntahan ninyo.
0: Ayan.
3: Yun ang mag-request na lang ako, wala nang iba, Andamanaya.
0: Andamanaya.
3: May dagdag pala po isa yung bago, yung Alipin.
0: Ano? Ano po nanay title? Alipin.
3: Alipin. Oo, Alipin. Ayun.
0: Okay,
3: ayun
0: sige lang. Po nanay. Thank you po nanay.
3: Salamat sa inyo. Lalong-lalo na sa ipang ganggirli. I miss you very much.
0: I miss you too, nanay. You. Thank you po. I love you too. Okay. God bless.
3: I love you.
0: Okay po. Talaga naman, oo. Si nanay, lumabas na talaga yung ano, sekreto na matagal niyang tinatago. Sinasabi ko na sa inyo talaga, mga kalalakihan. Oo. Hello! Good afternoon!
4: Good afternoon, DJ Girlie.
0: Hello, Sir Jerry. How are you today? How are you to find out? Oh, grabe naman.
4: Ito po, medyo basa ang paa sa ulan. Kagagaling lang po ng lungsod ng Puerto Princesa.
0: Ay, wow. Maulan ba dito sa Puerto?
4: Hindi po. Mainit po dyan.
0: Mainit, mainit dito, pero dyan sa inyo, maulan.
4: Ito, medyo mabasa-masa na malamig-lamig na maulan-ulan.
0: Mabasa-basa na maulan-ulan. Yan yung mga gusto
4: yes,
0: talaga ng mga katropa natin. Yung mabasa-basa.
4: Opo. Hindi naman yan magiging basa kung walang ulan.
0: Yes, tama din naman talaga. Sige po, Sir Jerry, bati una, po kayo. Opo.
4: Una po sa lahat, binabati ko po ang 86 provinces sa buong Pilipinas.
0: Mm-hmm.
4: Ang 24... town or bayan ng lalawigan ng Palawan at ang 433 barangay sa buong Palawan.
0: Yes.
4: Ang 12,633 Republic Act ng Pilipinas at ang 7 Constitution ng Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Alam
4: kaya
0: ko
4: lang
0: buti,
4: naman yung DJ Garlicious.
0: Buti ka pa alam mo. Ako hindi ko yan alam.
4: Kaya ko lang naman po, DJ Garlicious, binabati yung mga yan. Kasi po, baka madagdagan na naman ang Republic Act natin nang dahil hindi na naman daw yata matutuloy ang eleksyon.
0: Kaya nga, grabe talaga kayo. Yung eleksyon natin, nakatiwangwang na naman. Ano nang gagawin natin doon? Ngayon pa talaga nila na-realize na i-postpone.
4: Oo, kaya nga po eh. Kaya nga po ang 12,633, baka po maging 12,634 na.
0: Diyos mio, Marimar. Yung ating ano, yung ating mga katropa dyan, naluloka na. Ay, tutuloy ba ang eleksyon or hindi na? Ano na?
4: Kaya nga po eh, baka kasuhan tayo ng paninirang puri. Ayon lamang po yan. So, syempre, sa mga araw-araw kong napapakinggan sa radyo, lalo na po dyan sa inyo. Tapos, ganun din po dito sa nababasa ko sa Facebook.
0: Uy, kahit sa amin dito, hindi na din namin alam. Kahit kami dito, di na rin namin alam kung ano ba, itutuloy ba o hindi. Magkakatuluyan ba o hindi. Ganun. Nakakaloka.
4: Hindi na nga po eh. May nakausap rin po ako kagabi na isang DJ rin po ng radyo na yun din po ang kinukuha niya rin po yung side ko o yung pananaw ko sa mga nangyayari.
0: Nakakaloka
4: ang sabi ko nga
0: ngayon.
4: Po, hindi ko na rin po kayang sagutin yan nang dahil masyado po silang matatalino. Baka po gusto ninyo, iboto nyo na lang ako pagiging Senate President.
0: Ay, nakukaloka.
4: Para po sabi ko, pag ako nanalo, tapos ang usapan.
0: Wala, natatapusin na natin yung impeachment. Lahat-lahat tayo na ang tatapos, Sir Jerry.
4: Wow,
0: pagkakaroon tayo ng sarili nating impeachment.
4: Yon.
0: Yun yung pinakamaganda gagawin talaga natin. Magdesisyon.
4: Kaya nga po eh. Kaya nga po, the government is the people and the administration choose from the government.
0: Yes. Ayan, sige po Sir Jerry, yun na lang po muna. Baka meron po kayong idadagdag?
4: Wala naman po. Nice lang po kitang basiin ng isang napakaganda at mapagpalang hapon katulad ng DJ na kausap ko. And then, pa-request na lang po ng song.
0: Sino ba yung DJ na kausap po? Batiin din natin siya. Sayang na pagkakataon. Pwede naman yan batiin.
4: Taga dito po yung DJ na yun sa ano eh, sa Borland.
0: Ah, okay.
4: Taga Iraan po. Kilala niyo po yan yung sarili niya.
0: Pwede pala yun. O, total, ikaw yun ha. Ikaw na yung binabati namin ni Sir Jerry. Yung taga Iraan daw.
4: Abo. Yung lamang DJ Garlicious at isang mapagpalang hapon. Pa-play na lang po ng song na When I'm Gone ni Albert Amon.
0: When I'm Gone. Katropang Ken, Abo. When I'm Gone. Okay, sige po Sir Jerry. Thank Abo. You po. God bless po.
4: Thank you po at isang mapagpalang Wednesday ng hapon sa ating lahat at sa iyong masugid na tagapakinig.
0: Okay po. When I'm Gone. Ayan, mga katropa natin, ha, grabe, nilapagan tayo ng mga ano, ng mga hindi natin alam. Grabe ka, Sir Jerry, ha? Kay Kenji and Sawi, hello po, magandang hapon. Pabatiin ko lang po yung asawa niya, si Joanne Sawi at at patugtog po ng song na Pagsubok. Yun lang po. Ayan, Pagsubok daw katropang Ken. And syempre kay Sir Ding Australia, kay Ma'am Josephine Australia, I miss you both. And syempre, God bless you all sa inyo pong mag-asawa and syempre, good health. Magandang hapon po sa inyo. Thank you po Sir, ano, Sir Ding and syempre sa inyo pong buong pamilya. And syempre mga katropa natin, magko-commercial muna ako para bigyang ang inyong mga na-request na song. Kaya naman, magbabalik po ang programang X-Rated.
5: XFM.

0: At nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated, mga katropa natin. Para madidigay ako na hindi ko alam. Ayan, maraming maraming salamat kay katropang Nong. Dahil nabusog mo na naman ako. Kami pala. And syempre, sabi dito ni Ate Norba, Ma'am, sana makapunta ka, sunduin kita sa kanto. Sige na, Ma'am. Saang kanto mo ko susunduin, Ate Norba? Napakadaming kanto. Baka mamaya maligaw na tayo. Ma'am, sana makapunta ka. Sana pagbigyan mo naman ako. Ay, talaga naman. Sana'y pagbigyan mo naman ako. Kung malapit lang, Ate Norba, why not, diba? At saka kapag ano, kapag lumampas ako, Ate Norba, si ano, si Ate Merlin diyan sa Nara magtatampo 'yon, sigurado ko kapag lumampas ako at birthday ako diyan sa inyo. Maraming magtatampo, tapos 'yun diyan sa Brooks Point, hindi pala Brooks Point, diyan sa Nara, 'di ba? Hati-hatiin muna natin, iisa-isahin muna natin 'yan. Maulang hapon, Ma'am G, mula po kay Lambiday. Hello po, Lambiday. And syempre, good afternoon po, DJ Gertie. Maraming maraming salamat po sa araw na ito dahil narinig na naman po kita. Ay, maraming salamat po, 710. And syempre, sa mga katropa po natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, dahil hindi po natin alam, and syempre, sa buong Palawan na din po, hindi po natin alam kung ano po yung takbo ng ating panahon. Mga katropa natin, palagi po tayong uminom ng ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid, mga katropa natin, para protektado po tayo sa anumang klase ng virus, bacteria o sakit na pwede pong dumapo sa ating mga katawan. And at the same time, mga katropa natin, nandiyan din po yung ating mga kape. Yung ating mga kape na siguradong hindi po tayo magpapalpitate, hindi po tayo magkakasakit, hindi po tayo magkakaroon ng hypertension. And at the same time, hindi po tataas ang ating mga sugar. Mga katropa, nandiyan po yung ating Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix. Sa ating mga kababaihan, kalalakihan na gusto pong kuminis, gumanda, matanggal po yung kanilang mga wrinkles, fine lines, nandiyan po yung ating kape na meron pong collagen, ang ating Santon Gold Coffee Mix. Thanks God, it's Thursday, DJ. Sa totoo lang, Ma'am Elsie. Syempre, sa ating mga OFW mommies, palagi po kayong mag-ingat and God bless you all. And sana po ay magkaroon kayo ng malakas, magandang pangangatawan kung nasaan man po kayo sa mga oras na ito. Kay Ma'am Grace, kay Ma'am Elsie, kay Ma'am Che, sino pa ba yun? Kay sa ating mga mommies, sa ating sa lahat po ng ating mga OFWs. And at the same time, sa mga katropa po natin dyan, ang programang X-Rated po ay handog po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Sa ating mga kalalakihan dyan, kung nangihina na po ninyong mga tuhod at hindi na po makatagal sa kama. And at the same time, mga katropa natin, ay hindi na po kayo ginaganahan at hindi nyo na po napapaligaya ang inyong mga misses. Nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men. And syempre, mga katropa natin, hindi na rin po ako magtatagal at magpapaalam na rin po ang babaeng ito. Maraming maraming salamat po sa araw ng Webes na nakasama ko po kay Ma'am G. Bakit di makontak, tawag sana ako sa number na XFM na low bat na po. O ito o, low bat. Ay, diba? Ito yung isa yung low bat. Ito. Ito ba yun? Ayan. Low bat. Na low batan na tayo ng cellphone. Kasi simula pa kanina umaga ginagamit na siya. Sorry na, nalobat po yung cellphone natin. I-charge po natin yan mamaya para okay, patapos ka na pala. Kabukas ko na lang po si P. Okay, sige. Bukas na lang tayo magkwentuhan, Mrs. Wow, at magkarinigan, magchismisan, at kung ano pa yung mga gagawin natin, magtumbling, magsplit, charot. Ayan, sige. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga katropa natin na sumubaybay sa araw ng Webes dito po sa programang X-Rated. Maraming maraming salamat, mga katropa natin. Ako pa rin po ang inyong nagkasama ngayong araw ng Webes, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
1: Ito ang XFM Palawan. bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
12: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium.
0: Premium D3
1: makatutulong sa kalusugan
0: na may VCO
1: at moringa.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay.
0: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo.
2: Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin.
3: May taglay ng maka,
2: kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido.
3: Kaya, subukan mo.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
14: Mga katupa, exciting!

0: Katupa, exciting!
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Samsung Plus Cold.
4: Ano yung autista? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
3: Samsung Plus Cold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Ilsa sa panahon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Mga katupa, exciting!

0: na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
3: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santhone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
8: Santhone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Sestapain. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
10: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
4: Santhone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santhone Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santhone Gold Coffee na.
4: Santhone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Ang Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store. Santhone Plus Gold.
13: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhone Plus Gold.
4: Santhone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santhone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santhone Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santhone Plus Gold Herbal Capsule, Santhone Plus Herbal Capsule, Santhone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Ria's Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola

0: Palawan sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko, ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Ria's Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
9: Mga katropa, excited!

oras, mga kaubay, mga katropa, ganap na pong ika-apat ng hapon. Oras, hatid sa atin ng Uno Plus, numero unong alaga. Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sentro Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Sa pong magandang hapon na, mga kababayan, mga katropa, sa buong lungsod ng Puerto Princesa, at syempre dito sa buong lalawigan ng Palawan. Ngayon pong huling Huwebes sa buwan ng Agosto, ha? Last Friday of the month. Friday tuloy. Thursday! Huling araw ng Huwebes. Bukas pa yung Friday. Ano ba yan? Apurado. Ika-27 pa lang. Ano naman katropang aling? Apurado ka, ha? 27. Huwebes, 27. 2026. At syempre, nako, Huwebes, doon sa mga empleyado ng ating pong gobyerno, maliban sa mga first responder, mga nasa health services, peace and order. Yung iba, kayo tuloy-tuloy, 24/7. Pero yung iba po mga opisina, sarado. Sa araw ng bukas, kasi nga 4-day work week pa rin sila. Kaya yung mga nasa opisina, ng mga ba't ibang ahensya ng gobyerno. Hanggang ngayong araw lang pasok nila. Bukas is iba mayroong setup na work from home . Yung iba, mga kabayan, mga katron, na pwedeng gawin yung trabaho nila sa kanilang mga tahanan. Pero karamihan talagang pahinga. Lirans. Sana all. Ay, ganun pa man, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, tuloy-tuloy lang ang buhay. Tuloy-tuloy lang po ang pagkikipagsapalaran ng mga ordinaryong manggagawang Palawenyo. Siyempre, sa ating pong katulad ni DJ Girlies, tuwan-tuwa na. Uwi na. Doon sa ating pong mga kabayan na hanggang araw ng Sabado ang trabaho, laban lang. Huwebes na rin, dalawang araw na lang. Tapos na rin yan, ha? Ano lang kabilis ang paglipas ng mga araw, mga kabayan, mga katropa. Next week! Next week! Abangan nyo, baka may sumilip. Baka may sumilip na, oo. Nagpaparamdam na ba? Bear months na kasi next week, di ba, mga kabayan, mga katropa? Unang buwan ng bear months. Ay, naku naman talaga, oo. Ganun pa man, mga kabayan, mga tropa, tuloy-tuloy lang. Oo, ang ating pong pagbibigay ng mga impormasyon at balita sa inyo po, mga kabayan, mga tropa. Dito yan sa ating pong palatuntunang asintado. Sa ngalan po ng ating pong partner sa bagyong technical engineer Moises Acosta, thank you very much sa pizza. Meron pa, di ba? At syempre, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunan pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, kung naman ang ino po makakasama ang ino pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salbatus po. Nagmamagandang hapon na po sa inyong lahat. Hindi po masyadong mainit at hindi rin po umuulan. Tama-tama lang, maulap lang yung ating pong papawirin. Hindi na mo siya kaitiman. Bagamat kanina, mga pasado alas 12, bumuhos yung pong panandali ang ulan. Particular sa bahagi ng San Manuel, San Pedro. Saglit lang naman siya. Pampawi lang ng alinsangan. Pero parang mas lalong umalinsangan, di ba? Ganun pa man, doon sa mga mapupuno ang area, medyo malamig-lamig pa. Ha, mga kabayan, makatropa. Sarap dyan. Sarap humigop ng kape. Ay, kape. Merienda. Mga kabayan, makatropa. Sarap sa bayan yung inyo pong nilalantakang kamoteng kahoy. Nilagang kamoteng kahoy pala, ha? Nilagang kamoteng baging or nilagang saging. Nasaba! Uy, sabor niyan, ha? Dito yung iba, gusto naman nakatuhog sa stick, banana cue, or kamote cue. Ay, nako, sarap na naman lagaw. Ginugutom ko na lang kayo, mga kabayan, mga katropa. Okay, para tayo magutom dito, ha? Pero magkakapit tayo. Sarap yan sa bayan. Yung mga merienda nyo na yan. Sasabayan po natin ang mild coffee. Yung hindi sasakit ang sikmura mo. Yung hindi ka maduduwala. Yung hindi ka kakabahan or magpapalpitate. Yung tinatawag na heartburn. Or yung hyperacidity. Yan, mga kabayan, mga katropa, ang kapeng na babagay sa inyo, itong ating Santon Plus Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, At itanong niyo po sa ating po mga naturopathy doctor ha, sa mga Yes to Health clinics. Ito yung kapeng irerekomenda sa inyo. Yung mga may hyperacidity, matataas sa uric acid level sa katawan, nagpapalpite kapag nagkakape ng mga non-healthy coffee. Sasabihin sa inyo, naku, palitan nyo na po yan. Yan po yung nagkakos niyan. Yung kahit yung uminom ka na ng konting soft drinks, umahapdi, naku, hyperacidity rin yan. Huwag ka nang uminom ng soft drinks. Magkape ka na lang. Yung kapeng na babagay sa inyo, katropa, ito yung Santon Plus sa Coffee Mix. Nagawa sa mga natural na sangkap gaya po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Huwag niyo pong mamalitin yung mga pong mga sangkap na yan dahil napakayayaman po yan sa mga vitamina at mineral na nakatutulong sa ating pong kalusugan o sa ating katawan. Tandaan mga kabay, mga katropa, basta kape ang mga hyperacidity dyan. Oo, Santon Plus Coffee Mix. Yan po mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Santon Plaza Coffee Mix, nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Samantala mga kabay, mga katropa, o yung tabayanan nyo mamaya ha, yung pong ibang video na kinuha o kinuha talaga. Binidyo na record ng ating pong station manager, kasama sila katropang Kuya Totoroni, kuya si Uncle Raul Alcantara. Doon sa magkakapatid, sa barangay Apokapok, Aburlan. Meron na pong development. Tapos nga pong makita, maeret puntahan po ng XFM nakaraang mga linggo. May pagbabago na sa kanila pong pamumuhay. Mga kabay, mga tropa. Doon pa nga nananghalian itong sina Manager Louie. Pinagluto pa sila. Ha? Mamaya po mga kabay, mga tropa, ipapanood po natin sa inyo yung kabuuan anong kanila pong video. Ha? Ako naman talaga o may mga issue ha sa pagbabahagi ng tulong sa magkakapatid. Pwede naman sigurong pati yung dalawa pwede rin maambunan, di ba? Naman masama dahil yung pong pangalawa, yung babae at yung bunso ay magkasama at nagpapaaral dito yung pangalawa, si ate. Mga kabayan, mga katropa, ha? Pamilya Dotor. Yan, ako mga kabayan. Mamaya, oh, mamaya po yan, ha? Tabayanan po ninyo sa ating pong kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado. At syempre, mga kabayan, mga katropa, bukod dyan yung ating pong balita. Mga balita rin tayo, ha? Para sa hapong ito, ang mga kababayan, mga katropa. Ito yung mga ulo ng mga balitang yan, mga kabayan, mga katropa. Headlines. Yung ating pong mga balita ngayong hapon na ito, ay pampasaherong shuttle ban daw po sa Narap Palawan, Nakabangga, ng top down. Matapos daw, nako, umiwas sa operasyon daw po ng LTO. Headlines. Bakit umiwas ka, sir? Samantala, ilang mga wild fruits na makukuha lamang sa bayan ng Brooks Point, ipinakita ng LGU. Ano ba yung mga wild fruits na yan? Juan Mandaragat Job Fair isinagawa naman ng City Peso. Mga katutubo muling nagkaroon na po ng representasyon sa lokal na pamalaan ng El Nido. Mga kabataang pinaglaruan naman ng traffic cone at nagmaneho ng nakahubad, posible raw pong ipatawag ng LTO. Local government unit ng Narap Palawan na mahagi naman ng food pack sa mga pabilang naapektuhan ng pagbaha kahapon. 2,000 puno itinanim naman sa tree planting activity na ginanap naman sa barangay Babuyan, Katuwang, ang City and Row. DOH Mimaropa, personal na nagsagawa ng rapid convenience monitoring kaugnay bakuna kontra tigda sa bayan naman ng Brooks Point. Headlines. At proyektong streetlights mula sa 20% development fund ng Barangay Barutuan, abay ipinagmamalaki na ngayon. Headlights. Kawatan! Sinubukang dumaan sa banyo para magnakaw. Damit, tsinelas at sombrero nito naiwan. Headlights. Sa pagmamadaling makatakas. Headlights. Mga kabayan, mga tropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balitang lokal. Dito yan sa ating pong palatuntunang asintado. Siyempre, yan po mga ulo ng mga balitang yan. Handog po sa inyo yan, ha? Oo, ng Santon Plus Herbal Oil. Uy, tama-tama. Oy, sir. Ma'am, ikaw, oh, na empleyado ng ating gobyerno na magkakaroon po ng 4-day work week. Bukas, walang pasok. Gusto mo bang magpamasahe? Nako, ma-relax ang iyo pong katawan. Ay, ilabas yung lamig-lamig. Na minsan ay nagdudulo talaga ng pananakit, di ba? Yung bang binti mo ay sobra na pong pagod. Sa lakad dito, lakad doon sa trabaho. Yung mga daliri sa kamay, namamanhid na. Titipa sa mga keyboard ng computer. Ako mga kabayan, mga katropa, mainam po yung haplasan po ninyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. Opo, mga kabayan, mga katropa. Mainam po at makatutulong para po paginhawahin yan pong inyong pong katawan. Itong pong Santon Plus Herbal Oil. Gawa po ito sa mga natural, tinatawag na natural herbs. Na meron pong soothing effect na nunuot agad. Yung ginhawa, yung saktong init lamig. Nahanap-hanap ng ating pong mga muscle, mga pagod na muscle. Mga kabayan, mga katropa. Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, meron din po yan dyan, moringa seed oil, peppermint oil, virgin coconut oil, mineral oil, menthol at vitamin E. Ha? Yan po ay dumaan din po sa masusing pagsusuri ng FDA at nako po, masa po yan. Na makasisiguro po kayong safe yan sa inyong pong mga balat. At syempre, effective. Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, mabibili na rin po ninyo, mga kababayan, mga katropa, sa lahat po ng mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers na inyo pong matatagpuan. Yan, lima po yung ating pong Yes to Health Wellness Center dito sa lalawigan ng Palawan. Ha? Meron po tayo sa munisipyo ng Cuyo, nasa barangay Tunga-Tunga, Poblasyon Cuyo. Katabilang po ng Ferroland Hotel. Happy Purungitan Festival Gali dyan sa munisipyo ang Cuyo. At yung mga kasimanwa dyan sa Cuyo, Igmagsaysay. Na naghahanap daw ng produkto ng Yes to Health Incorporated. Nandiyan lang po yung ating Yes to Health Wellness Center sa bayan ng Cuyo, ha? Sa barangay Tunga-Tunga. Poblasyon yan. Katabing pa ng hotel. Ferroland Hotel. Ha? Pasyar po kayo dyan, mga kasimanwa. Pagpasyar ka mo dyan. Labi rin ang mga may sisinti sa nang lawas. Pero aray budget para sa pa-checkup. Pasyaran nito dyan si Doc Kit Magnaye, ha? Dyan sa barangay Tunga-Tunga, Poblasyon Cuyo, ha? Libre, aray bayad ang consultation, ha? Mga bugtitinaik, mga gurang-gurang, ha? Dyan sa Banwa ang Cuyo, Igmagsaysay. Samantala, dito sa bahay ng Rosa naman ay nasa Veronica Gabriel Building, yung ating Yes to Health Wellness Center dyan. Yan o, yung building na yan. Veronica Gabriel Building po yan. Nasa Sandoval Street, Poblacion, Roas, Palawan. Tapat lang po yan ng ASIS. Hindi na po ASMES, ASIS na. Mga kabayan, mga katropa, elementary school. Integrated na pala, integrated school. Mga kabayan, mga katropa. So, yan ang ating pong klinika dyan sa bayan ng Rojas, Palawan. Si Doc Gemart Ebet po ang ating health consultant dyan, ha? Na tuwing araw ng Lunes, Martes at Merkules, nandyan po yan siya at nagsasagawa po ng libreng konsultasyon. Pwede rin po kayong magpa-schedule. Mga kababayan, mga katropa, ha? ako'y may mga karamdaman. Samantala, dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa ang pinaka-main na Yes to Health Wellness Center. Ay matatagpo naman po ninyo mga kabayan, mga katropa sa second floor, door 208, DCRM Building. Yan pong building na yan ang pahaba dyan sa kanto ng Barangay San Manuel, North National Highway. Ayan o, yan ang ating pong Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ha? Yan, sa kanto lang po ng Barangay San Manuel, hindi po kayo mawawala. Bakit kanyo? Dahil katabi lang po, tapat lang po tayo yan ng kain na to. Sa itas sa bahagi naman ng Nokinox Restaurant. Yung building na pahaba yun, wala ba ibang building na pahaba yan dyan, mga kabay, mga katropa, ha? Sa kanto ng Barangay San Manuel, DCRM Building po yan. Andyan yung ating Yes to Health Wellness Center. Na tuwing araw naman ng Huwebes, Biyernes at Linggo, si Doc Jemar Ebet ay dyan naman po nagsasagawa ng libreng konsultasyon. Kaya ito sa ating po mga kabay, mga katropa dito sa lungsod ng Puerto Princesa, marami pa rin nagtatanong eh. Saan daw yung ating Yes to Health Wellness Center? Ayan, DCRM Building, North National Highway, Barangay San Manuel. Samantala sa bahay naman ng Nara, yung ating Yes to Health Wellness Center dyan ay katabing-katabi lang po ng Caltex Gasoline Station. Ha? Yung Caltex na nasa kanto ng Barangay Panakan 1, Nara, Palawan. Ayan o, yan. Compound lang sila, isang compound lang. Ayan yung ating pong Yes to Health Wellness Center sa bayan ng Nara, Palawan. Kaya sa ating pong mga kabay dyan sa Nara, Aburlan. Yung ibang parte ng Sopronio Española. Pwede po kayo magpakonsulta dyan sa ating pong Yes to Health Wellness Center sa Nara, Palawan. Si Doc Albi Briones naman yung ating health consultant dyan, ha? At ganun din, siya rin po yung ating health consultant sa Yes to Health Wellness Center sa bayan naman ng Brooks Point na matatagpuan yung ating Yes to Health Wellness Center sa door number 1, Jekos Place. Barangay Poblasyon, District 2, Brooks Point, Palawan. Likurang bahagi lang tayo ng Unitop Mall, Brooks Point. Mga kabay, mga katropa. Pag papasyal ka sa Unitop, dyan sa Brooks Point, sa likurang bahagi lang po tayo, yung building na Jekos Place. At andyan sa door number 1, yung ating Yes to Health Wellness Center. Hindi na kayo mawawala dyan. At malapit din po yan sa XFM Brooks Point Station, ha? Si Doc Albi Briones din po yung ating health consultant dyan. Kaya ano pa hinihintay mo, katropa? May karamdaman ka ba? At nag-aalangan ka magpa-check up dahil baka kulangin ang budget mo. Pasyal na po sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Mga lugar, mga munisipyong aking nabanggit. At libre po yan, ha? Siyempre, yung mga produkto rin po ng Yes to Health Incorporated ay dyan din po ninyong mabibili, ha? Bukod sa mga partner natin po, mga butika at parmasya sa iba't ibang munisipyo dito sa lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kababayan, mga katropa, 20 minutos makalibas po ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon muna, Ma'am Jane Argueles Paredes Hermoso, ha? Meron ni kay Ma'am Maricel Curib Tampos. Magandang hapon po, Sir Ali. Makulimlim dito sa Siksikan. Naku naman, oo. Hayaan mo lang. Hanggat di bumubuhos ang ulan, hanggayan mo siyang maging kulimlim. Pero masarap pong magkapit, di ba, pag medyo makulimlim ang panahon. Di ba, Ma'am Maricel Curib? Katropang Sunshine Morano, isang maulang hapon, katropang Ali here in Coron. Uy, maulan. Maulan daw po sa bayan ng Coron, sabi ng ating pong katropang si Sunshine, ha? Magkape ka rin dyan, katropang Sunshine, ha? Magkape ka rin dyan ang Santon Plus Coffee Mix, ha? At baka naman, ibang kape ang kapihin mo, mamaya na yan. basta medyo makulimlim or medyo maulan ang mga panahon sa inyong mga lugar, masarap po ang magkape. Diba, Manong Ding? Manong Ding Estrella, ha? Good afternoon din. At ganoon din kay Ate Josephine Aburgar Estrella. Magandang hapon. Sabi naman ni Ma'am Alona Dagaraga Santino, kape na mga katropa. Yan, no, sa bayan nila ng kung ano pong pwede nyo gawing pambara. Oh, 'di ba? Salitang kanto pambara 'yung pwedeng kainin. Yung kape natin, panulak 'yan. Sa inyong ibabara, sa inyong mga lalamunan. Oh, huwag naman kayo mabilaukan, ha. Ayan ako. Oh, mayad nga punda kay Tay Alon, kay Naijo Santino, ha. Kape rin, kape, kape, kape kita. Speaking of kape, mga kabay, mga tropa, sa oras sa 22 minutos, makalipas sa pong alas 4 ng hapon. Itimpla rin kami ng kape ni katropang Moises Acosta, ha? Kasi meron pa siyang naiwan itong pizza. May pizza pa siya. Saglit lang, ha? Magtitimpla kami ng kape para gawin namin panulak. O doon sa pambarang pizza ni katropang Moises Acosta. Magbabalik ang ating pampalatundurang asintado, mga kabay, mga tropa, sa pagbabalik. Detalye ng ating pong mga balita.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
5: Kape na may natural energy boost. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
13: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
14: Sestapain. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
15: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika,
4: Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santone Gold Coffee na.
4: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
3: ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
7: Sample Plus Gold.
16: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
19: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
20: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
21: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point, Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza, Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara, Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa mga kababayan, mga katropa, ganap na po ang alas 4:30 na po ng hapon. Samantala, ang oras at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, mga kababayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ang Zest the Pain Capsule para po sa ating pong mga kababayan, mga katropa, na meron pong trangkaso, di ba? Masakit ang katawan, masakit ang ulo. Ako, di talaga maiwasan niya, mga kababayan, mga katropa. Zest the Pain Capsule ka. Zest the Pain Capsule, mga kababayan, mga katropa, meron pong para sa etamol na makatutulong para po tanggalin, alisin yung pananakit ng ulo. Matinding pananakit ng ulo or matinding pananakit ng inyong katawan. Ha? Mga kababayan, mga katropa, tandaan po, ha? Sa tindi ng sakit, Zest the Pain lang po kumapit. Ha? Mga kababayan, mga katropa, available po yan sa lahat po ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Mga kababayan, mga katropa, o bago sa ating pong mga balita, nais lang po nating ibahagi yung po nga pong ginawa pong paghahatid ng karagdagang tulong sa magkapatid na notor, yung pong nag-viral nga po sa social media matapos si post ito ng isa pong vlogger, ha? Si alias Kirit Kirit ng Aborlan, ha? Ng Aborlan, hindi po yung Puerto, ha? Nandun na sa PNP yung si alias Kirit ng Puerto, ha? So, yung sa bayan ng Aborlan, nagsilbindaan ito para po malaman, makita ng ating mga kababayan, maging ang local government ng Aborlan, itong kalagayan itong dalawang magkapatid na doto, ulilang lubos kung paano nila sinusurvive yung pong kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mantong na nga po, mga kababayan, mga katropa, na sila ay kumakain isang beses sa lang isang araw. At ang ulam po palagi, mga kababayan, ay asin. Narito po, binalikan nila Manager Louie. Ito pong magkapatid na ito. At nadat na nila doon, yung isang kapatid, yung pangalawa, yung babae. Mga kababayan, mga katropa, at may mga kwento yung mga magkakapatid na yan na ngayon lang po natin malalaman. So, narito muna, mga kababayan, mga katropa. Ito pong ginawa pong paghahatid tulong. At syempre, pangungumusta na rin ng XFM Palawan sa magkapatid na doto. Isa rin po kasi tayo sa naging daan. Yung XFM Palawan, yung post natin. Para ito ay malaman ng LGU Aborlan. Panghalos pang sabay pa nga sila na nagtungo dun. Sila Manager Louie at yung mga taga MSWDO ng Aborlan, ang mga kababayan, mga katropa. Maraming nga, at meron na pong mga development mismo doon sa bahay nitong magkapatid na doktor.
1: Walang kong matutunan ng mga kapatid ko na mabuhay sila ng sarili nila.
2: Mm-hmm. Hindi ka na babalik muna dito?
1: Hindi po.
2: Doon ka lang sa kinakasama mo?
1: Opo.
2: Sila lang dito?
1: Opo.
2: Kasi, anong sabi mo?
1: Gusto ko po silang matutunan na mabuhay mag-isa. Na hindi na kasandal sa mga tao na tumutulong sa nila.
2: Mm-hmm. At hindi dapat maging dahilan yung mga tulong na dumadating na tamarin sila. Kasi pansamantala lang yon. So kung halimbawa wala nang dumating na tulong, balik na naman sa dati.
1: Kaya
2: so dapat kahit dumating yung mga tulong, magtrabaho pa rin. Yun ba yan?
1: Opo, ganun nga po yung gusto ko sanang iparating sa kanila na minsan hindi po na naunawaan. Kaya po minsan nag-aaway-away kami, nagtatalo-talo. Kasi yung kuya ko ayaw po na parang diktahan sa gagawin. Kaya nagtatalo minsan, kaya umalis ako. Lagi po nag-aaway kami.
2: Ali, napakinggan mo? Oo, di maganda yung tama rin yun na sinasabi niya. Suggest lang. Yun naman. Okay din yung kanya. Talagang okay yun kasi mga lalaki man to. Pero siya tumatayo sa sari.
1: Oo. May... Opo. Sinabihan po ko ng tatay ko na basta po na dalawa kami, huwag din daw po na pabayaan yung pag-aaral ko. Nangako naman po yung kasama ko na ano, papaaralin niya raw po ako. Tinutupad niya naman po ngayon. Kasama po na yung bunso ko pong kapatid, pinapaaral niya rin po.
3: Ay, yung bunso mo pala lang sa'yo.
1: Opo, kinuha ko po kasi na meron naman po kaming hanap buhay na pwede naman po namin ano, nakaraos naman po. Kaya kinuha ko po yung kapatid ko.
3: Okay, pero dyan din naman kayo malasin yung makin,
1: ba? Opo.
3: So, yan. Ngayon, okay na rin kayo ang mga kapatid ko ngayon, ma'am?
1: Okay naman po. Medyo naging kasundo ko na rin naman po. Hindi naman po sila mainit na yung ulo na sa akin. Kasi po, ano, ayaw po ng mga kapatid ko, lalo na po si Kuya. Ayaw niya po na sinasabihan po siya na kung anong gagawin niya kasi matanda nga po siya.
3: Oh, anak sa Diyos ka lang naman.
1: Opo.
3: Pero naman, pero ngayon okay na kayo, diba?
1: Opo, okay naman po.
3: Hindi naman ang importante, ha?
1: Opo.
3: So, sa mga pumulo, sa mga kuya po, ano ang sabi mo ngayon, ma'am?
1: Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil po kahit papano po natutulungan nila yung mga kapatid ko. Kasi sa hindi naman po sa lahat ng oras na nakakatulong din kami sa mga kapatid ko dahil nga po sa hindi naman po sumasapat sa pang-araw-araw din namin yung kinikita namin.

0: Anong grade ka na po naman?
1: Grade 9 po.
0: Grade 9 na. So yung paano na, tanong po, malayo
1: po? Malayo din po kasi sa ans po ng ano ito, Aborlan po.
0: Ah, Aborlan National High School ba?
1: Opo.
0: Ah, ganun yung nagsisakto na
1: school. Opo.
0: Involto po rin, anong grade na?
1: Grade 3 po.
0: Okay. Ganun din o face-to-face siya?
1: Face-to-face po.

So yan po, mga kababayan, mga katropa, ipinagluto pa pala nila manager ng pananghalian po yung magkakapatid. Pati sila nakikain na rin. Kasi ngayon, nabutan na po sila manager kanina doon na mag-aalas 12. Kanina yan po, mga kababayan, mga katropa. Yung pong babae na kausap po natin kanina, ngayon po yung pangalawa. Na may na rin na pong kinakasama at siya po ang nagpapaaral doon sa kanilang bunsong kapatid, mga kababayan, mga katropa. Si Kalawi, siya na nagprito. Tuyo, sarap nun na. Tapos meron ata sila nilutong noodles, sarap talaga yan, sabay. Yan ang partner ng Tuyo, yung pong noodles. Simple lang, opo, yung kanila pong naging pananghalian. Bagamat marami po yung mga sabi nagpaabot ng tulong. Sabi naman po nung nakatatandang doktor, ano? O, doktor. Mga kababayan, mga katropa, kanilang tinitipid yun. Tama naman po, ha, mga kababayan, mga katropa. Sa mga nakatulong na, ayan, medyo sabi nga natin may konting pagbabago na yung mismong kanilang pong bahay. Diba? Yung unang punta nila, mga radyo, talagang tabing-tabing lang, kurtina, ano ba yun? Diba? Maging yung higaan nila, halos nakadikit na lang sa halos gano'n lang kataas yung nakatungtong sa lupa, di ba? Ayan, mga kababayan, mga katropa, eto, ano na.

0: sahig-sahig na, may papag na sila. Bit-bit nila, Manager Kaina, yung isang foam na donate ng isa sa mga kakilala ni Manager. Ayun, no? Boodle fight sila kanino. Sarap naman ang kanilang pananghalian doon. Mga kabayan, makatropa, ha? Ayan, oh, isa, yan tatlo, yung magkakalinya na yan. Yan ang bunso, yan, oh. Dito banda, malapit sa tubig. Tapos yung panganay, tapos yung pangalawa, yung babae. Then yung pangatlo, yung magkasama. Yung panganay at pangatlong magkasama. Ngayon, sila yung una nag-viral sa social media. Ayan yung pangalawa. Pero kasi may kinakasama na rin po kasi itong yung pangalawa na ito. 22 anyos na rin daw po siya. Ha? At siya na yung umaako na magulang o nanay ng kanilang buso dahil sa kanya rin po nakapisan. Siya nagpapaaral. Tinutulungan din naman daw po nitong dalawang nag-viral yung pag-ilang gastusin ng kanilang bunso. Tulong-tulungan lang. Sabi nga ni Manager Louie kanina, yung mga tampuhan, yung bang sinasabi ng ate kanina na nag-aaway sila, normal yon sa magkakapatid. Opo, normal yon. Pero ang may hindi lang po ata nagustuhan si Manager kanina doon sa feedback. Na parang sinabi na iyong ate, wag na raw isama doon sa mabahagi na ng tulong. Parang hindi naman po ata. Eh kasi decision din naman po nung dalawa na nag-viral, di ba? Maghatid, magbigay din sila ng tulong doon sa kanilang kapatid at gawa nga siya nagpapaaral sa kanilang bunso, di ba? Yun lang naman yun. Tulong-tulong lang. Tulungan lang. Sino yung medyo meron, tulungan lang. Yung walang-walang kapatid, di ba? Mga kabayan, mga katropa. So, yan ay bahagi po nung pagtulong pa rin po ng XFM, ano? So, pangunan ni Marger Kaluy La Rosa dyan sa magkapatid. Siyempre, yung sinabi na assess, ina-assess ng MSWDO ang kalagayan ng magkapatid na yan. Ano kayang tulong kanilang maidadagdag bukod dun sa naunang mga grocery at bigas sa kanilang nabit-bit din. Ano ha? Nabit-bit na o nadala na dyan sa magkapatid na yan sa Apok-Apok, Aborlan, Palawan. Siguro on the process na rin, ano ha? Mga kabayan, mga tropa. At yan, mga sir, mga ma'am, may isa pang pakay si Manager Louie dyan. Dyan sa ere ng Magsaysay, Ramon Magsaysay, Aborlan. Yan po ang dapat po ninyong antabayanan sa araw po ng Lunes. Sa muling pagbabalik sa ere ni Kaluy La Rosa, ha? Nagpahinga lang siya ngayong linggo na ito. I mean, hindi nga totaling pahinga eh, mga kabayan, mga katropa. Baga matindi nyo siya naririnig, hindi naman po siya napapalagay. Ikot pa rin ang ikot, mga kabayan, mga katropa. Ayan, may mga dapat kasi siyang personal na puntahan para po sa kanya pong programa. At siyempre, doon po sa patuloy niya pong pagtulong sa ating pong mga kababayan, mga kabayan, mga katropa, ha? Mga issue na dapat niya pong mga isyong tatalakayin niya. Siya mismo ang gumagawa po ng ibang investigasyon. May isyong ipaparating sa kanya, alamin niya po yan ng siya mismo personal. Pupuntahan niya po. Kaya abangan po ninyo mga tatalakayin niya sa araw ng Lunes, ha? Medyo malaking usapin daw po yan dyan sa bayan ng Aborlan, ha? Particular na Ramon Magsaysay, Barangay Magsaysay, Aborlan, ha? Antabayan nyo yan sa Lunes sa programa mismo ni Kaluy La Rosa. Okay, oo, ayan. At naging sakabuan po yung pong magkakapatid. Nagkakasundo naman po, ha? At yung sa mga biyaya, nakadepende na po sa, siyempre, yung sa dalawang nag-viral. paano nila po ibabahagi o mababahaginan yung kanilang dalawang kapatid, itong ate at yung bunso. Ang nagpapaaral ay si ate at yung kanyang kinakasama, na ang hanap buhay ay pareho rin. Pareho rin sila, oo, pare-pareho, isang pamilya, isa lang po yung kanyang pong pinagkakitaan. Yan nga po yung paggawa nung pong mga pang-display na mga bulaklang nayari sa mga recycled plastic bottle. Dito pa nila tinitinda yan sa ano ha, sa lungsod ng Puerto Princesa. Imagine niyo po yung pamasahe from Apok-Apok at Puerto Princesa back and forth, magkano kaagad? Kakano lang po nila, you know, yan o yung kanila pong ginagawa. Kakano lang po nila yung binibenta yan, 85 o depende sa design. May pesa diyan sila sa may bahagi daw po ng Valencia. Nilalatag nila niya sa ano, sidewalk. Sa ating pong mga kababayan, mga katropa, makikita nyo po yung pong magkakapatid na ito. Bilang tulong, baka maaari kayo makabili kahit isa, dalawang piraso. Laking tulong na po yan sa kanila, ha? Yun naman pong ginagawa nila, eh, pwede naman po ninyong i-display. Dahil magaganda naman, eh, oh. Mga kababayan, mga katropa, recycled. Mga sir at mga ma'am. Oo, hindi lang po yung schedule, inaalam pa ni Manager Louie, kasi itong mga nakalipas ako nga naging busy, gawa niya no, na medyo iniunti-unti ng matabingan o yung kanila pong bahay na tinutuluyan, ha? Siyempre yung paggagawa, patuloy naman sila gumagawa o iniipon na lang nila para pagbaba nila dito sa Puerto, mas marami sila na madadala at maaaring maibenta, ha? Makita nyo sila baka isang araw, makita nyo sa may bahagi ng Valencia, itong magkakapatid, yun po yung negosyo nila. Baka mapadang kayo at na tinignan po silang bilang kahit mga isang piraso o dalawang piraso. Bilang tulong na rin po sa kanila, ha? Tulungin nyo, ha? Magmula dyan, yung papamasahin nila, medyo malayo-layo, ha? Sasakay ng bus, pamasahe, back and forth, magkano. Kung ilan po yung mabibenta nila, yun lang po yung pong matitira sa kanila. Ay bibili pa sila ng bigas, ulam. Ay nung matagal-tagal silang nagtiis, mga kabayan, mga katropa, na kumain lang sa loob ng isang araw na isang beses. At ang ulam palaging asin. Mga kababayan, mga katropa, imagine lang po nyo sa mga panahong ito. May mga kababayan pa pala tayong nag-uulam ng asin. Kala ko yung mga panahon lang namin ni Engineer Moises. Pero ako, nag-uulam ako ng asin. Pero may mantika. O, mantika na baboy. Ang sarap kaya nun. Pero ito, asin lang. Mga kababayan, mga katropa, di ba? Tapos, ang trabaho nila, ganyan. Maglalakad, oo. Maglalako pa yan. Kasi bukod naman dito sa Puerto, dinadala na sa Puerto, diba, dyan sa bayan ng Aburlan, dinidisplay din nila. Kapag tabuan, mga kababayan, mga tropa. O yan lang, at patuloy naman po yung komunikasyon ng itong magkapatid kay Manager Louie, ha? Para doon sa mga schedule, kung kailan sila bababa ng Puerto. May pangako naman si manager na baka matulungan doon po nating ibenta yung kanila pong mga produktong dadala dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kabayan, ha? Tabay po kayo. 8 minuto, mga kabayan, mga katropa, bago sumapit ang 5 ng hapon. Ako, mga kabayan, mga katropa, ang bahagi niya, no? Sarap di ba humigop ng kape? Kape ulit tayo. Mag-Santon Plus Coffee Mix muna tayo, mga sir, mga ma'am, ha? Ito na talaga sa pagbabalik natin sa ating pong palatuntunan. Bibigandaan muna natin yung ating pong mga balita, ha? Kaya dyan lang muna kayo. Kape muna tayo.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting! Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
9: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
10: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
16: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
17: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
16: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, eh beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
22: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
23: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
24: Mga katropa, excited!

0: oras natin mga kabayo, mga katropa, ganap na pong ikalima ng hapon. Ang oras at ang bahagi ito mga kabayo, mga katropa, ay handog naman sa atin ng Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil, para po sa mga nananakit ninyong mga kalamnan, ang mga lamig-lamig sa katawan. Ito na po ang panghaplas na maaari po ninyong maasahan. Yan ang ating pong Santon Plus Herbal Oil na gawa po sa mga natural herbs. Mayroon pong tinatawag na soothing effect. At bukod po sa ginhawang dulot niyan, meron din pong proteksyong dala-dala. Proteksyon laban po sa kagat ng lamok. Iwas sa sakit na dengue or malaria, ha, mga kabayan, mga katropa. Yan ay mga sakit na nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya saan ka pa, ha? 2-in-1. Ginhawa at proteksyon na sa maliit na botelya, ang ating Santon Plus Herbal Oil. Mabibili na po yan sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala mga kababayan, mga katropa, dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita ngayong hapon ng Webes. Natin ang balita ni katropang Ray Elgaran kung saan isa raw pong pampasaherong shuttle van sa Nara, Palawan ang nakabangga. Nakabangga ng top down matapos daw umiwas sa inilatag na operasyon ng LTO. Alright. Detail ng balita niya na katropang Ray Elgaran.
1: Report. Sugatan na tumilapon ang driver ng top down na may kargang hand tractor sa kahabaan ng Tisa Street, Barangay Poblasyon, Nara, Palawan, matapos mabangga umano ng van Agosto 27, 2026, pasado ulas 10:35 kaninang umaga. Kinilala ang driver ng top down na si Alias Tami, 58 anyos, magsasaka at residente sa naturang barangay, habang tinilala naman ang kabanggaan na si Alias Ading, 21 anyos na residente ng barangay Candawaga, Rizal, na pinagmamaneho ang Toyota Hiace commuter van, kung saan ayon sa ulat, bigla na lamang tumawid sa kalsada ang van, kaya ang resulta humantong ito sa aksidente. Na ang tinuturong dahilan ay ang pag-iwas ng van sa LTO. Dahil rito, mabilis na sinugod sa paggamutan ang driver ng top down at nilapatan ng kaukulang medikasyon. Samantala sa ngayon, ang mga sasakyang nasangkot sa insidente ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Sabang Ray!
1: Maganda nga po, katropang Lison.
0: Oh, maganda nga po. Oo, kamusta mo ng panahon dyan sa bayan ng Quezon?
1: Sa ngayon ay ganun pa rin, makulimlim, katropang Lison, at walang burnout.
0: Sinunod mo talaga. Oh, pero ito, yung sa balita mo, wala bang ano, yung van may pasahero?
1: Ah, hindi na nasabi, katropang Lison, kung may pasahero no, itong van. Basta ang ayon lang dito, ay tumiretso ito o umiwas siya sa LTO. Katropang Alison, yung nga, yung pagtawin niya, doon na nangyari yung aksidente. Katropang Alison, pagdating niya sa lugar.
0: Oh, yung top down, nasa linya naman.
1: Tama-tama, katropang Alison, nasa tamang linya. Problema lang, siyempre, may kabilisan yung takbo ng van. Siyempre, nakita niya na may LTO. Katropang Alison, so nabangga niya raw. Ayon ito sa mga residente, katropang Alison. Yung lugar na yan, kung saan nangyari yung aksidente, malapit lang yan sa ating hipilan dyan sa, ano, sa Nara.
0: Bakit naman kasi itong, bakit umiwas yung van? Wala bang dokumento?
1: Totally, meron siyang lisensya, katropang Alison, siguro. Problema lang, baka kulang, no?
0: Baka yung problema yung doon sa... pwede naman niyang patikita na lang, di ba? Ito na, pag iwas niya, may na-disgrasya. Di mas malaki yung problema niya ngayon. Di ba, katropang Ray?
1: Tama-tama ka. Pero parang lesson, depende yan. Kung magreklamo yung pamilya itong nabangga niya, itong driver ng top down, katropang lesson. So talaga makita mo dyan, ang layo ng driver, no? Kung saan naroon yung top down niya at yung kargang hand tractor ay lag-lag. Talagang lag-lag rin, katropang lesson.
0: Pwede naman yung pakiusapan yung ating mga taga-LTO. Maayos naman kausap yan. Eh, kung kulang ka naman ng isang dokumento, pakikiusapan naman yan. Diba? Sa susunod kasi, bago bibiyahe, kompleto, dokumento, para walang iwas, diba?
1: Mas magandang gano'n, katropang aliso, para iwas ka ba?
0: Yan! Iwas ka ba? Kahit magkaroon ng operasyon dyan, kahit ilang munisipyo ang daanan mo, may operasyon dyan, wala kang ka ba? Diba? Inako naman. Sige, ikaw katropang Ray, mag-ingat ka, ha?
1: ingat tayo, ingat, dahan-dahan lang.
0: Yan, magdahan-dahan. Sige, maraming salamat, Katropang Ray.
1: Maraming salamat, Katropang Alison, balik sa inyo.
0: Si Katropang Ray Elgaran, sa kanya pong balitang yan. Sa susunod kasi, dun sa mga bumibiyahe, lalo na po mga pampasaherong shuttle bag, ano pa mga pampasayaron sa sasakyan. Kompleto dapat ang papeles, ha? Bukod siyempre doon sa papeles mo bilang driver, yung sasakyan, kailangan din ang papeles. Yan, ha? Hindi lang natin malaman kung ano ba talagang dahilan kung bakit umiwas itong driver ng shuttle van, ha? Sa operasyon ng LTO. Samantala, puntahan mo natin si Katropan Dennis Chua. Ilan daw pong mga wild fruits na makukuha o makikita lamang sa bayan ng Brooks Point na ba ipinakita o ipinasilip daw po ng LGU? Ano kaya itong wild fruits na dyan lang sa bayan ng Brooks Point makukuha? Kita rin ang balitang yan na katropang Dennis Achua.
2: Ipinakilala na ba malambayan ng Brooks Point ang kanilang yaman? So, magigitan ng tanak ng tungkol sa batibang uri ng ligaw na purpose na hapon, August 26 taong Kastulipuyan. Dinanap ang aktividad sa Purukuan, Barangay Mambalota. Sa programa, ibinahagi ng DS 43, so then required then ang kanyang kalaman tungkol sa mga prutas na ligaw na tumutubo sa bayan at kalagahan ito sa kalikasan at kabuhayan. Layunin ng LGU Brooks Point na turuan at magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan na pangalagahan ng kalikasan. Layunin din na itong may promote ang biodiversity ng Brooks Point at ikayantin ang pangalaga sa kapiligiran. Matatandang ang nasabing bayan lamang sa lalawigan ng Palawan ang may isa sa pinakamalaki at kapakipakinabang na pangalagi, plango at binhi sa buong lalawigan ng Palawan na isa sa mga dahilan ng pagiging mayaman nito. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Canton Plus, Sobrang Sanggap, Ipid sa Vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Trabang Dennis!
2: Trabang Alison, magandang hapon.
0: Magandang hapon. Kamusta mo lang panahon dyan sa bayan ng Rizal?
2: Katropa Alison, dito sa bayan ng Rizal, medyo maganda yung panahon. Kanina umaga, ngunit ngayong hapon is medyo makulimlim na, Katropa Alison. Ngunit wala namang magulan.
0: Makulimlim. Anong mga prutas yung binabanggit doon sa ulat, Katropang Dennis? Lalo na yung sa Brooks Point lang makikita?
2: Katropang Alison, dito sa pinakita kasi ng LGU Brooks Point, sabi lang na dyan yung mga common na prutas na gaya na lamang ng durian. Ngunit may iba na native fruits na kung saan ay hindi pa pinangalanan, no, ng naturang tanggapan. At base na rin na doon sa kanilang FB page na sa post nila, Katropang Alison, may mga prutas pa dito na inaalam pa, no, ng ilang sa mga eksperto na kung saan ay kinakain naman ayon naman sa mga katutubo nating doon sa bayan ng Brooks Point, ngunit hindi pa ganoon kakilala, lalong-lalo na dito sa rural area dito sa bayan ng Brooks Point, Katropang Alison.
0: Oo, ang dami ko mga hindi pamilyar talaga sa akin bago ko lang nakita. Mga prutas pala 'yan. Oh, katulad nitong kulay brown na ito. Kung titingnan mo siya, para siyang umpok na mga maliliit na singkamas, pero hindi singkamas eh. Ito ata yung mabalahibo na prutas ito eh. Minsan ko lang nakikita ito dyan nga sa bayan ng Brooks Point, Katropang Dennis.
2: Yan, Katropang Alison, marami umano yan dito sa bayan ng Brooks Point, Palawan. No? Isa rin yan sa mga wild fruits na kung saan ay kinakain umano, Katropang Alison. At ningin din sa kalaman ng lahat, no? Ngayong araw din ito, ginanap at natapos na nga dito rin sa bayan ng Rizal, Palawan. yung rambutan eating festival Katropang Alison. Natampok ko rin yung iba't ibang klase ng mga prutas ng mga wild Katropang Alison.
0: Oo. Ano ba? Parang atis na parang mas maumbok yung kanyang tawag dito yung mga spike. Pero parang mukha siyang atis. Meron naman doon. Yung marang, kilala ko. Yung marang, durian. Pero yung iba talagang bago lang. Mga kinakain pala ito. Ang Katropang Dennis. Alamin mo nga yung mga pangalan yan, Katropang Dennis, ha?
2: Yes, Katropang Alison. Sa susunod na araw, ayon na rin doon sa Rocks Point, ilalabas din nila yung mga karaniwang pangalan talaga na tawag dito ng mga kapatid nating katutubo.
0: Yan. Yung kilala ko yung isa, Duhat. May isa pa, yung itim na itim. Mukhang hindi ito Duhat eh. Pero kahawig siya ng Duhat. Kakulay pala. Pero iba kasi yung iba yung tangkay niya eh. Yung isa, yun, Duhat. Medyo violet siya. Sige, Katropang Dennis. Mas maganda kung mapapangalanan natin yan. Kahit dun sa tawag ng mga lokal. Diyan sa bayan ng Brooks Point. Malay mo, baka may interesado. Interesado ko doon sa kulay brown na parang may spike yung kanyang balat na Katropang Dennis, ha?
2: Yes, katama ka dyan, Katropang Alison. Isa rin yan sa mga patuloy na pinopromote ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point na kung saan is maparami pa yung mga wild fruits na makukuha lamang doon sa nasabing bayan.
0: Yun. Sige, maraming salamat, Katropang Dennis.
2: Maraming salamat, Katropang Alison. Balik po dyan sa inyo.
0: Report. Si Katropang Dennis Siwa, mga kabayan, mga katropa, sa mga balitang may kaugnayan sa mga lokal na prutas, wild fruits kung tawagin, sa bayan ng Brooks Point, ha? Hindi pa masyadong kilala yung iba pa dyan, ha? Maliban doon sa marang, durian, lansones, rambutan, meron doon yung parang atis na kulay green, meron yung kulay brown na may balahibo yung kanyang balahan, ha? At marami pa. Ano kaya mga pangalan niyan, ha? Kinakain naman daw. Edible naman. At prutas po yan, ha? Kinakain po ng ating pong mga kababayan, mga especially sa mga IPs community, yung mga prutas na yun dyan sa Brooks Point, ha? Sige, nako, 13 minutos makalipas sa ang alas 5 na ng hapon. Samantala! Tama na natin si Katropang Mike. One mandaragat job fair isinagawa naman ng City Peso. Katropa natin sa balita niyan, Mike Iscote.
3: Labing shop na job seekers ang hired on the spot sa isinagawang mandaragat job fair na inorganisa ng City Public Employment Service Office o City Peso ng Puerto Princesa. Ayon sa City Peso sa Kabuan, mabutaw sa 388 job seekers ang nagparehistro sa job fair, habang 234 naman sa mga ito naging kwalipikado para sa mga available job vacancies mula sa participating employers. Sa nasabing bilang, 19 daw na aplikante ang agad na natanggap sa trabaho matapos ang proseso ng interview at assessment. Layunin ng mandaragat job fair na paglapitin ang mga naghahanap ng trabaho at kumpanyang mayroong job vacancies upang mas papadali ang paghahanap ng employment opportunities ng mga Puerto Princesang aplikante. Ayon sa City Peso, patuloy nilang ginagampanan ang papel bilang tulay sa pagitan ng mga job seeker at employer at naglalaan ng mga programa upang mailapit ang mga mamayan sa mga oportunidad sa trabaho. Samantala, binati naman ang mga bagong hired on the spot at hinikayat ang iba pang naghahanap ng trabaho na patuloy sa mantalahin ng job fair at employment assistance program ng City Peso. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golder Balti na tutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyana mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkaka isang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM.
0: Tapang Mike.
3: Yes, Katropang Ali.
0: Oo, labing isa pala, sorry. Akala ko one man na ragat. Labing isa natanggap.
3: Labing isa, on the spot.
0: On the spot ito. Oh. Yung mandaragat, ano to?
3: May kaugnayan yan sa celebration ng mandaragat. Parang kay mandaragat, parang foundation din nila.
0: Okay.
3: Kaso lang, nagyaroon sila ng job fair, yung City Peso yung
0: facilitate.
3: Nag-facilitate, oo.
0: So, ayun, ilan kagad? 11?
3: Sandali ha. Yan, alam siya dito. Natapunan yung ano ko eh. Labing siyam.
0: Ah, labing siyam.
3: Yung on the spot.
0: Oh, on the spot.
3: Maraming mga naano din. Pero yung on the spot, yung pag-apply ka agad, on the spot.
0: Oh, oh. Malaki-laki eh. Oh, kung labing siyam ka agad, di ba? O oh, iba-iba. Iba-ibang kumpanya ito.
3: Iba-iba ito. Iba-iba.
0: Oh. At local yan. Karamihan local.
3: Oo, oh, karamihan local ito. Katropang
0: ano. No. Hanggang kailan ba yung job fair na yan?
3: Parang one day lang ito.
0: Ah, one day lang.
3: Oo, oh, one day lang itong job fair na ito.
0: Mm.
3: At natapos na ito itong kamakalawa.
0: Yun.
3: 26 kahapon, no?
0: Hapon.
3: Hapon pa. 26.
0: Yan, so, si Bale. Oh, congratulations dun sa mga on the spot.
3: Ano pala, 37th year founding anniversary, foundation day ng Mandaragat.
0: Ah, kaya Mandaragat, job fair.
3: Yan.
0: Congrats dun sa mga on the, na hire on the spot. At dun sa mga, siyempre, yung kalimitan dyan, sinasabi, tatawag lang kami. Antayin nyo, baka tumawag, ha?
3: Oo, oh, pero marami yung ano, tatawagan na, 224.
0: Mm. Yeah. Ah, 224.
3: Oo, oh, qualified naman sila, pero yun nga.
0: Oh, pagpipilihan.
3: May qualified sa mga, pero qualified sila, siyempre, tatawagan pa, pagkaano pa ng mga requirements.
0: Yeah.
3: Oh. Yung 19, ano na kagad yun?
0: Kompleto na.
3: Yung, oh. Yung 224, ano yun, ano pa ng mga requirements?
0: May mga kailangan pang i-submit yung labing siyam, mga bit-bit na lahat ng mga requirement.
3: Oo, ano na yun.
0: Lamang ka pag ganun. Oh, lamang ka pag ganun pala, no?
3: Oo, ganun.
0: Bit-bit mo na lahat ng mga requirements. Nandun
3: na lahat eh.
0: Oo.
3: Trabaho ka na kagad eh. Alam mo, may trabaho na ngayon.
0: Malamang. O baka September kasi nga, siyempre, pakatapos ang palang. September 1, sigurado may trabaho na sila, di ba?
3: Pwede. Hired na. Oh, siguro ngayon, mga orientation na yon.
0: Malamang. O, malamang may mga orientation na. At least, maganda-ganda yung burn months nila, di ba?
3: Kaya nga.
0: Sige, maraming salamat.
3: Kahit na maulan ay umuulan ng biyaya.
0: Aba talaga naman. Oh. Umuulan na dyan sa inyo?
3: Oo, umuulan na dito sa Siksikan. Dito tayo sa Barangay Hall ngayon. Nalipagan naman tayo. Pinag-usapan natin yung masalimot na usapin. Pinagtibatihan. Pero awa ng Diyos, mareresolba na.
0: Akala ko
3: hanggang, continuation bukas.
0: Akala ko hanggang ngayon masalimot pa rin.
3: Hanap na tayo na, hinarap natin sila dito. Yung sama ng loob nila sa akin, inanggap natin. Okay. Sa atin naman, transparency lang. Pero tayo pa rin naghanap ng win-win solution. Bukas, tultukan na natin yan.
0: Tultukan na.
3: Para maayos na natin yung usapin dyan sa scholarship.
0: Yan. Pag ganyan naman, mga kabayan, mga katropa, isa part ng trabaho bilang kagawa, di ba? Pare-pare naman, kahit naman sino, pwede naman magano. Pwede naman magtanong. Libre ang magtanong. Pag nagtatanong kasi para malaman yung mga dapat malaman. Oh.
3: Pag sa paghahanap ng katotohanan, meron talagang masasaktan.
0: Yeah. The truth talaga is hurt.
3: Kung hindi tayo magsasalita, katropang Ali, paano magbabago ang ating barangay?
0: Yeah. Yan ang mga ramdam kita.
3: Di ba?
0: Okay. Mr. Kung ramdam kita.
3: Kung walang papalag, walang iimik, walang kikibo. Kung lahat tayo magpubulag-bulag sa sistema, hindi magbabago ang ating bayan.
0: Yeah. Yan po si Kagawad Mike Iskote ng Siksika. Ramdam kita.
3: Yeah. Kahit na may maghalit pa, basta sa tama lang tayo.
0: O, anong katotohanan nila pati lumabas, di ba?
3: Masakit kasi talaga yung katotohanan
0: Bilang bahagi din ng ating hanap buhay, tayo ay naghahanap din ng mga katotohanan sa likod ng mga issue, mga balita, mga tropang Maika, di ba? Ganun pa man.
3: Naghahanap pa rin tayo ng tamang solusyon.
0: Win-win
3: at bukas natin gagawin yun.
0: Yan.
3: Tayo pa rin. Tayo ang nagbukas ng usapin. Dahil hindi makahanap sila ng solusyon, yung mga taong dapat talo, tayo pa rin ang nagsuggest ng tamang solusyon.
0: Tuldukan mo. Kumbaga, ikaw ang nagbukas, ikaw ang magsasara.
3: Hindi sila makahanap ng tamang solusyon, hindi tayo na maghanap ng solusyon.
0: Pero kung ganyan unti-unti, kung nadadaan na sa mga paliwanagan, makakakita at makakita rin kayo ng mga magagandang solusyon. Win-win solution baga.
3: Yun, yun ang maganda doon. Humahanap na tayo ng win-win solution.
0: Yeah.
3: At bukas, ganap na alauna, atin ang sisimulan ang win-win solution.
0: Sige. Maraming salamat.
3: At bukas, tatapusin din natin para yung mga proseso ay magawa na.
0: Sige. Maraming salamat, kagawad Mike Scotte.
3: Yan, laban, siksikan. Balik tayo, Katro Pangali.
0: Katropang Mike Scotte po sa bahagi po ng Barangay Siksikan. Pero doon sa job fair ng Barangay Mandaragat, congratulations ha. Meron kayo kagad 19 na on the spot hired. Samantala mga kabayan, mga katropa, 21 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Mga katutubo, nagkaroon na po ng representasyon sa lokal na pamahalaan ng El Nido. Muling nagkaroon ng representasyon sa lokal na pamahalaan ng El Nido. Katropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
4: Muling nanumbalik kahapon, Agosto 25, ang kinatawan ng mga katutubo sa lokal na pamahalaan ng El Nido. Itinalaga bilang bagong Municipal Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR si Kagalanggalang Roleron Pakada ng Tagbanwat Tandulanin Indigenous Cultural Community or Indigenous Peoples na magsisilbi sa loob ng 3 taon. Layunin ni IPMR na matiyak ang patuloy na partisipasyon at representasyon ng mga katutubo sa mga usaping may kaugnayan sa kanilang karapatan, kapakanan, kultura at kabuhayan. Umaasa naman ang komunidad na mapapanatili ang tuloy-tuloy at makabuluhang representasyon ng mga katutubo sa lokal na konseho upang higit na maisulong ang kanilang karapatan at interest. Binabati si Kagalanggalang Roleron Pakada sa kanyang bagong tukulin at hiniling ang isang makabuluhang paninilbihan para sa mga katutubo sa bayan ng El Nido, Palawan. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Herbal Soup, ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, William Cha, XFM News.
0: Maraming salamat sa Katropang Belia. Samantala mga kabataan, pinagluraan yung pong traffic cone at nagmaneho pa ng nakahubad. Posible raw pong ipatawag sa LTO. Katropa natin sa balita niya na IC Pakaldo.
5: Maaaring ipatawag ng Land Transportation Office o LTO Palawan ang mga kabataang sangkot sa viral na insidente ng pagkuha at paglalaro sa traffic cone habang sakay ng motorsiklo sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay City Anti-Crime Task Force Head Richard Ligad, maaaring ipatawag ng LTO ang mga ito para sa kaukulang aksyon matapos lumutang sa kanilang tanggapan ang mga kabataang sangkot. Samantala, kasama rin sa insidente ang isang babaeng nakuna ng video na nagmamaneho ng motorsiklo na walang suot na helmet. Hindi pa ito umano nagpapakita ngayon sa City Anti-Crime Task Force. Humingi na sila ng paumanhin at nagbayad ng mahigit 5,000 pesos sa CTMO dahil sa kanilang mga paglabag. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Nakita niyo ba yung video na yon? Binitbit ng dalawang motorista yung cone. Traffic cone po yan. Oo, nagsisilbing warning po yan. Halimbawa, merong ginagawa sa bahagi ng kalsada o merong tawag din nakahambalang. Para makita ng mga motorista na mayroong kung anong bagay. Nung tinanggal mo yan, ay kung may na-disgrasya doon, sasagutin mo ba? Diba? Yung multa na 5,000, baka sa ibang violation, nag-drive ka pa ng nakahubad. Malaki ba katawan? Kung naman, huwag pong gagayahin ha, mga kabataan. Kung trip, huwag naman po ganyang bad trip. Kung ang trip po ninyo, tumulong, mas mainam pa. Ngayon, kita nyo, no? Galing talaga, di ba? Dalawa pala sila doon, oh. May bata. Akala ko bata yung angkasalit sa harapan, eh. Ganun pala, nakaupo sa may scooter ng sakay-sakay nila, di ba? Sinuot pa. Mga nagpagewang-gewang pa. Ang babait na mga batang ito, mga sir, mga ma'am. Buti na lang. Oo, nagpakita kayo sa CTM, oh. Pwede na seminar kayo. Pati ito, yung angkas ng isang motorcycle na walang helmet. Ikaw na lang, te. Magparamdam ka na rin daw o sino bang sakay-sakay mo. Isa, wala rin helmet, oh. Ano helmet ba, oh? Ano ba yan? Mga kabay, mga katropa, 26 minuto sa makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, ang unang bugso ng ating pong mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo yan, ha, ng Santon Plus Coffee Mix at ng Santon Plus Herbal Oil. Available po ang mga yan sa lahat ng mga butika at parmasya sa buong lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At available din po yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Babalik pa rin po ang ating pambalatuntunan, mga kabay, mga katropa, pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika,
6: angat sa komentaryo,
7: angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo.
6: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store.
14: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
15: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule.
16: Vision X-Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X-Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Gold Coffee Mix.
12: Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
20: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
20: Santong Gold Coffee Mix.
22: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
23: Mga katropa, exciting dito!

0: oras natin mga kabayan, mga tropa, 34 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Samantala, balik muna tayo ulit sa ating po mga balita. Balikan natin si katropa nga Rey kung saan itong daw pong LGU Nara sa Palawan na mahagi agad ng food packs para daw po sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha kahapon. Katropa natin sa balita niyan, Rey Elgaran.
1: Namahagi ang LGU sa Nara, Palawan ng mga food packs sa Tabatayang na sa 59 na pamilyang napektuhan ng baha sa Barangay Malinaw, Nara, Palawan kamakailan, kung saan pinangunahan naman ng Barangay Council ng Malinaw, mga volunteers at iba pa ang pamamahagi ng mga food packs sa Evacuation Center. Samantala, ayon naman sa pahayag ng mga opisyal ng LGU Nara, pansamantalang mananatili ang mga lumikas sa Evacuation Center hanggang sa tuluyang humupa ang baha at matiyak na nasaligtas na sitwasyon ang kanilang mga kabahayan. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepain mula rito sa 9346 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat, taga-tropang Ray. Samantala, 2,000 puno itinanim sa tree planting activity sa Barangay Babuyan, Katuwang, ang City Enro. Taga-tropa lang sa balita niya na Mike Iscote.
2: Umabot sa 2,000 seedlings sa itinanim sa sinagawa tree planting activity sa Sityo Anilawan, Barangay Babuyan, Puerto Real City, kahapon. Pinangunahan ang aktibidad ng Barangay Babuyan sa paungunan ni Punong Barangay at Conservando, Katuwang City Environment and Natural Resources Office o City Enro, sa pamamagitan ng Forest Management Services Division. Ayon sa City Enro, lumahok sa tree planting ang mga kawani nila, barangay workers, estudyante at iba pang samahan mula sa Barangay Babuyan. Kabilang naman daw sa kanilang itinanim na punlang ipil, nara, banaba, miracle fruit, golden shower at balayong. Nagbigay naman ang City Enro ng teknikal na suporta sa pagtukoy at paghahanda ng lugar ng pagtataniman, gayon din ang sa pagpili at pagbibigay ng mga angkop ng species ng puno. Ang aktividad ay bahagi daw ng PYAC sa barangay, isang inisyatiba ng City Enro na naglalayong dalhin sa iba't ibang barangay ng Puerto Princesa ang taunang pista Iang Kagiban Celebration. Yun pala yung PYAC, katropangali. Pista Iang Kagiban sa barangay. Oh, Pista Iang Kagiban Celebration at palakasin ang mga programa para sa pangalaga, rehabilitasyon at pagpapabuti ng kalagayan ng kagubatan sa lungsod. Sa pamamagitan daw nito, hinihigayat ang mga komunidad na maging aktibong katuwang ng pamahalaan sa pangalaga ng kalikasan at pagpapanatili ng lutyang kapaligiran para sa susunod na generasyon. Yating balita katuwang ang Visinex Plus Capsule na tutulong naman para may balik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa

0: Tirai protekta daulah bansa mga sakinta, sumaila ng transpeksyon ng barangay Uring-Uringa, barangay Emulnod, barangay Pangubilyan, at barangay Barong-Barong. Sinuri rin ng team ang immunization master list de Peralsa at ripusong sa iba pang datos ng kampanya upang malaman kung maayos ang pagpapadupad sa ground. Matapos ang pag-ikot, nagkaroon rin ng feedbacking session kasama ang Municipal Health Office upang ibigay ang mga observasyon at rekomendasyon para sa mas mapahusay pang pagbabakuna. Ang balitang ito yatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, handaan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Danny. Samantala, proyektong streetlights mula daw po sa 20% development fund ng Barangay Barutuan. Abay, pinagmamalaki na raw po nila ngayon. Katra pa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
2: Report. Ipinagmamalaki ng Barangay Barutuan sa Iligo, Palawan ang pagkakabit ng mga streetlights sa kahabaan ng National Highway mula sa Barutuan Bridge hanggang Barangay Cemetery na sakop ng Purok A at Purok B. Binunduhan ang proyekto mula sa 20% Development Fund o Annual Investment Program para sa taong 2026 at isinagawa sa pamamagitan ng tamang proseso ng procurement at bidding alinsunod sa mga patakaran ng pamalaan. Layunin ng proyekto na mapabuti ang seguridad at kaligtasan ng mga motorista, pedestrian at residente lalo na tuwing gabi. Pinangunahan ni Barangay Captain Leonid Boy Guzman kasama ang 7 barangay kagawad ang proyekto at nagpaabot din ng pasasalamat sa mga voluntaryong tumulong sa pagtayo at pagkakabit ng mga poste. Ayon sa pamunuan ng barangay, hindi pa dito nagtatapos ang kanilang programa dahil patuloy nilang sisikaping madagdagan ang mga streetlights para sa mas ligtas at mas maunlad na Barangay Barutuan sa El Nido, Palawan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropong Belia. Samantala, sa uling bagso ng ating pong mga balita ngayong hapon. Kawatan, sinubukan dumaan daw sa banyo para magnakaw. Damit, tsinelas at sombrero na iwan. Dahil daw po sa pagmamadaling makatakas. Katra pa natin sa balita niyan, Girlie Cadasio.
3: Nakatakas ang isang kawatan matapos tangkaing magnakaw at dumaan sa bintana ng CR ng isang bahay sa Barangay San Miguel. Habang nakaposting ang tropa ng Anti-Crime Task Force sa Junction 1, ay nakatanggap ng tawag patungkol sa isang magnanakaw na nakapasok sa isang bahay sa Sampaguita Street, Barangay San Miguel. Agad na rumispondi ang tropa sa nasabing lugar at nadatnan ang may-ari ng nasabing bahay, subalit hindi na naabutan ang sinasabing magnanakaw. Kinilala ang may-ari ng bahay na si Lods Almoite. Ayon sa salaysay nito, nakapasok na ang kalahati ng katawan ng magnanakaw sa loob ng kanilang CR at sa bintana ito dumaan. Dagdag pa rito ay tinakpan rin ng damit ng magnanakaw ang kanilang CCTV upang hindi ito makilala at may mga nakita pa na naiwang gamit na hinihinala ang pagmamay-ari ng nasabing magnanakaw. Sinubukan pa ng tropa na ikutin ang paligid ng nasabing lugar, subalit hindi na nakita ang nasabing magnanakaw. Wala namang gamit o nasaktan sa pamilya ng biktima. Kaya pinayuhan ng tropa na reviewin ang CCTV ng mga nakalipas na araw at baka nakunan pa ang nasabing magnanakaw at tumawag lamang sa impila ng pulisya o sa mga otoridad. Yan ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
1: Maraming salamat sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Samantala, mga kabay, mga tropa, yan pong mga balitang inyo pong napakinggan sa ating pong palatuntunang asintado. Handog po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, at ganoon din po ng Cess the Pain, ang mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at mga parmasya dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 45 minutos makalipas po.

0: alas 5 ng hapon. Ah, mga kabar, mga tropa, ha? Oh, nako naman, itong mga panahong ito. Sino pa bang hindi nakapapanood ng mga nangyari po doon sa bansang Nepal? Boundary po ito ng Nepal at ng China. Mga kabayan, mga katropa, yung pong sabi nga nila, the force of nature. Wala na talagang makapipigil yan. Marami pong komunidad yung pong inilubog sa putik. Mga kabayan, mga katropa, itong pangyayaring ito, mga sir, mga ma'am, malaking balita po sa buong mundo ngayon, ha? Sentro ngayon doon yung mga tulong. Tulong ang kailangan nila doon. Marami po ang nawawala. Ilang napakalapad na komunidad. O yung na apektado doon, mga kabayan, mga tropa. Ha? O ipanalangin po natin yung mga manggagawa doon. Yung mga rescuer. Yan po. Yung ilog na yun, nagsisilbing tagapaghati sa bansang Nepal at ng China. Nepal, Tibet. Mga kabayan, mga katropa, napakalakas na pwersa ng kalikasan. Putik po yan, mga kabayan, mga katropa. Mula sa mata sa bahagi ng bundok, bumaba sa mga komunidad. Boundaryan po yan eh. Kabilaan, ibang bansa po yan. Pero basang naapektado po dyan yung pong Nepal. Kita niyo po yung pwersa ng tubig, oh. Wala ka ng oras dyan eh. Sa bilis niya, no? Kali nyo, yung nauunang yan, ano? Tubig, putik, bato. Mga punong kahoy na galing po sa bundok. Mga kababayan, mga katropa na rumagasa. Doon sa, may ilog sila. Normal yung daloy, pero bigla pong bumulwak yung pong pinakang pinanggagalingan niyan. Doon sa itaas sa bahagi ng mga bundok na namamagitan sa bansang Nepal at China, mga kababayan, mga katropa. Base sa initial na ulat, mga kababayan, mga katropa, nagsimula daw yan noong mangyari ang magnitude 4.4 na nilindol. Mukhang natabunan daw po yung bahagi ng dinaraanan ng tubig doon sa itaas sa bahagi o mga bundok. Hanggang sa napuno, ayan, biglang bumagsak. Wala pong ulan dyan. Maganda yung panahon, pero kita nyo naman po ang pagragasa ng tubig, mga kababayan, mga katropa, nakakapangilabot. Yan pong ganyang pangyayari. Huwag naman po sana sumapit o sapitin ang Pilipinas yan, mga kababayan, mga katropa. Hindi po dam yung bumigay dyan, ha? Hindi po dam. Yung dam nila kasi dyan may hydro. Hydroelectric yung ginagamit. Pati yun, hindi nakapigil. Giba, sira. Mga kababayan, mga katropa, maraming buhay pa rin po ngayon ang pinaghahanap ng mga rescuer. Kahapon po yan nangyari. Mga sir, mga ma'am. Kita niyo, yung isang komunidad, nirumbo talaga. Usok, makikita mo. Yung pagragasa ng tubig, kita mo, akala mo po yung mga napapanood lang natin sa mga pelikula. Diba, karamihan natin nakikita sa pelikula, pero ito po, totoong buhay na yan. Totoong buhay, live po yan. Nanabidyuhan ng mga nakaligtas, mga nasa mga mataas sa lugar. Kahapon po yan. Ngayon po, nagpapatuloy po yung mga search and rescue operations ng mga otoridad sa magkabilang bansa na yan. Nepal, Tibet, yung isang mataas sa bahagi po yan. Kung isa-search nyo po sa Google, mga kababayan, mga katropa. Ilog po yan. Marami yung kabahayan, infrastruktura, yung mga tulay na namamagitan sa dalawang bansa na yan. Giba! Mga ayan, ang laking komunidad po yan. Putik ang umagos. Yun, tulay, tinangay. Baliwala. Tinulak lang ng pwersa ng tubig. Tubig na mas marami pa daw dyan ang putik. May mga sinasagawa na pong mga rescue operation ngayon. Mataas yung pong putik na iniwan sa mga komunidad dyan sa Nepal, mga kababayan, mga katropa. Nakakapangilabot pong panoorin. Meron nga isang video na lumabas. Meron pong na-recover na katawan, kalahati na lang. Hindi po pwedeng ipalabas dito, mga kabay, mga katropa. Ano tayo ng meta? Putol yung katawan, mga kabay, mga katropa. Bahaging taas lang yung na-recover. Wala na po yung pang ibaba. Mula sa isang maputik na bahagi kung saan nga napadpad yung katawan na yun. Nakakapangilabot, mga kababayan, mga katropa. Magandang panahon, no? Magandang panahon doon sa lugar na yan, no? Walang ulan, no? May araw, eh. Pero bumulwak, ha? Yung volume ng tubig na may makasama mga bato. Mga kahoy, galing sa itaas ng bundok. Kitingin yung bundok nila, oh, berdeng-berde. Mga kababayan, mga katropa. Lungkot lang po doon sa mga residente doon. Mga kababayan, mga katropa. Na marami po sa mga mahal sa buhay nila yung hanggang ngayon pinaghahanap. Tayo naman po bilang Pilipino naman po tayo nakikisimpatiya sa mga pamilyang yun. At siyempre, alayan natin ang dasal. Yung pong mga rescuer dyan. At yung mga survivor, sana malampasan nila yan. Ha? Isa pong nakakaano yan. Traumang pangyayari. Ano? Ayan, galing taas yan eh. Sa isang, dumaan pa yun sa isang construction site, yung mga construction worker dyan. Umakyat doon sa pinakamataas sa bahagi ng bundok. Nakaligtas lang. Yan yung simula, oh. Halos nasa kaligitnaan na po yan, oh. Kita nyo yung umaandar na yun. Truck po yun. Mas malaki pa sa truck yung kung volume ng tubig. Yan, oh. Existing yung, ano, yung ilog. Malaking ilog. Pero hindi sinanto, oh. Umapaw pa talaga. Mga kabayan, mga katropa. Kung tayo nanonood, nangihilakbot, lalo na po siguro. Kung actual tayo nandokot, Diyos kong mahabagin. Hindi mo naman taga malalaman kung saan katutungo sa mga oras na yan, no? Hindi lang po alikabok yung makikita mo dyan. Naghalo po, alikabok. Yung pong ano ng putik. Nangingitim pa nga, oh. Ganun po, mga kabay, mga katropa, ang lakas ng kalikasan. Sabi nga nung mga nagkokomento, ha, mga iba't ibang bansa, the force of nature is no one can stop, only ang Panginoon. Kung panahon na yan, oh. Okay na, after na po yan, nung nakakapangilabot na mudslide, ang tawag na mudslide, hindi po flash flood, mudslide dahil putik. Yung pong yung lugar na yan na nakikita niyo dati, marami pong mga istruktura diyan. Kita naman po ninyo ang itsura ngayon, mangilan-ngilan na lang. Ayan, oh. Iyan po yung sa kabila, before. Kita niyo, 'di ba, magkabilaan, ang daming infrastruktura, mga bahay. Mayroong pantulay sa gitna. After po nung pong mudslide, iyan na po yung sa may tingin naman po ang destruction. Mga kababayan, mga katropa, wash out. Ang ilan-ilan lang yung nakatayo, mga kababayan, mga katropa. Imagine ninyo, lahat ng mga infrastruktura na yun, may mga tao dyan sa loob. Yung pong mga naitatala ngayon, may nagsasabi, umabot na sa daan-daan. Yung pong mga nare-recover na mga katawan ng mga biktima nga po ng mudslide na yan, ha? Tataas pa yan sa mga susunod na mga araw. Nakakapanghilakbot, mga kabayan, mga katropa, ha? Dalangin na lang po natin yung mga residente niya ng bansa na yan, ha? Sige, aking isiner lang po yan. Mga kabay, mga katropa, para malaman natin yung persa ng kalikasan. Wala talagang makakapigil dyan, mga sir, mga mama, ha? Papakita sana tayo isa pang video ng pananakit din eh. Oo, dito sa atin naman sa lusod ng Puerto Princesa, estudyante na naman ito. Ano ba yan? Oo, siguro sa post na lang. Ang tabayanan ninyo, ha? Kanina lang ito. Oh, barangay model, estudyante, Palawan High. Naku naman, oo. Dahil 6 minuto na lang bago po ang ika-6 din po ng gabi, mga kabayan, mga katropa, yan muna ang ating pong presentasyon sa ating pong pang-Huwebes na edisyon ng programang Asintado. Sa ngalan po ng ating pong nakasama sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga kababayan, mga katropa, ako naman ang inyong nakasama, ang inyong kaibigan at katropa rin po sa radyo, Katropang Alizon Salbatos. Nag-iiwan na po ng isang magandang gabi, Pilipinas!
1: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Cellphone Plus Cold.
4: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold.
5: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
6: Diyos Biwinda de Vera po, taga-Libi San Pedro. Pangatlong punta ko na po ito sa Yes to Health po na nagpa-consulta po ako. Talaga ang unang punta ko po dito ay grabe talagang nararamdaman. Talagang hindi ko alam po anong gagawin ko. Tapos mula nung binigyan po nila ako ng gamit sa loob ng isang linggo, ininim po yun, may approval po. Tapos hanggang nagdalawang linggo na po akong balik dito, talagang unti-unti po talagang nararamdam ko ang aking kagalingan.
7: Dati po sa hindi pa po kayo naka-undergo ng paggamot dito, ano po yung naramdaman niyo sa katawan?
6: Ay, grabe po. Parang halos mabiak po yung kalahati ng ulo ko, pawaba, namamanhig po. Tapos halos di pa ako makatulog. Talaga halos isang linggo po. Talaga wala akong tulog yung time na yun. Kaya naisipan ko na pumunta rito kasi narinig ko nga po sa radyo. Mga magaganda talagang ano ang Yes to Health.
7: Ngayon po, ano pong improvements nakita niyo?
6: Ayos po. Halos wala na talaga akong nararamdaman.
7: Wala na yung pangangalay sa kalahati ng katawan, pangakit ng ulo.
6: Wala na po.
7: Ano yung pagtulog niyo, okay na po?
6: Okay na po.
7: At ano po yung masasabi niyo po sa mga hindi pa po nakapunta dito sa clinic na mayroong mga karamdaman?
6: Kayo po, yung talagang yung may mga nararamdaman po talaga na halos pakiramdam niyo po, hindi na kayo gumagaling. Na kahit anong inom niyo po ng ibang mga gamot ay talaga hindi gumagaling. Kaya pumunta po kayo dito dahil po nasubukan ko na po ang kanilang mga gamot dito sa Yes to Health. Talagang napakagaling po talaga. Isang linggo lang po talaga. Talagang naramdam ko na po ang improvement ng katawan ko. Sundin mo talaga yung mga payo ng doktor na kung anong dapat mong kainin, kung anong mga bawal, huwag mo talaga kung kainin.
5: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
8: Hello mga katropa, good evening po. Good evening ulit sa ating mga suking tagapakinig dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa ating mga masugid na taga-subaybay dito po sa buong lalawigan ng Palawan. And of course, ako po ang inyong lingkod. Makakasama niyo po ngayon sa gabing ito dito sa programang The Secret of Health. Ako ang inyong lingkod, Cynthia Punay, upang magbigay ng patnubay sa mabuting kalusugan. At syempre, kasama ko po ngayon ang ating wellness consultant. Pero bago pong lahat, sabihin ko muna ang ating text line number. Maaari po kayong magtanong patungkol sa inyong mga kalusugan. Kung may mga karamdaman po kayo, maaari po kayong mag-text or tumawag sa aming text line number 0907-3324-367. Ulitin ko pong aming text line number 0907-3324-367. Ayan po, maaari na po kayong mag-text at magtanong patungkol sa inyong mga karamdaman. Okay, makakasama po natin sa gabing ito ang ating wellness consultant, Doc. Good evening.
9: Good evening, katropang Cynthia, at good evening din sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programa upang makinig sa mga ating talakayan, no? Patungkol sa kalusugan.
8: Yeah.
9: Ito yung ating talakayan, katropang Cynthia, ay para ito mapatid sa kanila kung paano magkaroon ng magandang kalusugan at malusog na pangatawan.
8: Yes.
9: Kaya ating pinapayad ito yung mga pagkain na dapat iwasan, mga pagkain na nakakasigla ng katawan.
8: Ay.
9: No, lalo na pag mayroong karamdaman.
8: Oh.
9: At isa yan sa ating layunin na maipabot sa kanila.
8: So mga katropa, nandito po ulit tayo, no? Welcome po sa ating programa. So Doc, ano po ang ating tatalakayin sa gabing ito?
9: Ang ating tatalakayin sa gabing ito, Katropang Cynthia, itong gallstone. Ito na yung karamdaman, Katropang Cynthia, na dahilan na nang nagkaproblema na yung organ natin. Itong ating gallbladder. Pag ito ay nagdulot na ng sakit, Katropang Cynthia, itong gallbladder natin, ito ay tinatawag na gallstone na. Itong gallbladder natin, ito yung isang maliit na organ sa ilalim ng atay na tumutulong sa pagtunaw ng taba. Ito yung function ng ating gallbladder. Pero kung magka-problema ito, Katropang Cynthia, talagang magkakabato ka katagalan, no? Magkaka tinatawag na gallstone, no? Bato yung sa problem, bato sa abdo. Yes. Paano nabubuo ba yung bato sa abdo? Ayon sa pag-aaral, no, pag sobra-sobra yung lifestyle, sobra-sobra yung mga mali-mali yung mga lifestyle natin, no? Mahilig tayo sa mga matatabang pagkain. Diyan tayo mas risk sa ganitong problema, Katropang Cynthia, sa tinatawag na gallstone.
8: Gallstone.
9: No? Kasi yung gallbladder natin, ito yung iniisturan, no, ng bile mula sa atay.
8: Yeah.
9: Yung pangsyon naman ng bile, para yun mag-digest sa mga sobrang taba galing sa kinakain.
8: Mm-hmm.
9: O pag hindi na kaya dahil sobra-sobra na yung taba, sobrang hina na din yung gallbladder natin, kaya yung bato bumubuo sa ating abdo.
8: Mm-hmm.
9: At minsan din kulang sa bile. Di balik, kaunti lang yung ma-produce na bile galing sa atay.
8: Mm-hmm.
9: Then yung katamtaman na taba na kinakain mo, nagiging sobra na. No? Dahil yung bile na galing sa atay, kakaunti lang na nilalagay dun sa ating gallbladder. Kaya yung mga sobrang taba, nagiging bato. At hindi din maganda to, Katropang Cynthia, pagpabayaan, no? Pwede din mauwi sa malalang karamdaman, no? Pwede din mauwi sa kamatayan, no? Itong tinatawag na gallstone. Kasi pag
8: delikado pala,
9: sobrang
8: yan,
9: delikado na, Katropang Cynthia, puputok din ito, eh, pag sobrang maga na. No? Kaya pwede ka magkaroon ng pagka-poison sa system. Mga organ mo nadadamay na, no?
8: Yeah.
9: Kaya hindi natin paabutin maging ganito yung kondisyon ng gallbladder natin, no? Kasi yan ay hindi maganda na hindi natin papansinin. Kaya mas maganda, Katropang Cynthia, early detection, mas maganda, no? Para mas makita mo pala yung mga sintomas, makagawa ka na ng mga first aid na gagawin, no? Para maibalik sa sigla yung gallbladder. Kaya isa yan sa ating ituturo ngayon, Katropang Cynthia, yung mga pagkain, no, na nakakasigla sa ating gallbladder.
8: Itong, so ano pang mga ano, Doc, mga iba pang mga sintomas nito na maramdaman ng ating katropa kung sila ay may gallstone?
9: Yes. Yung sintoma naman nito, Katropang Cynthia, hindi lahat ng panahon ay nagpapakita siya ng sintoma.
8: Oh,
9: no? Kasi yung gallstone, minsan tinatawag ito na silent killer, eh.
8: Oh.
9: Dahil hindi lahat ng panahon magpapakita sa iyo ng sintoma.
8: Oo.
9: No? Ito mga sintoma, Katropang Cynthia, yung biglang sakit sa kanang itaas ng tiyan, sakit na umaabot sa likod o kanang balikat. Medyo malaki-laki na yung bato nito, Katropang Cynthia, na namumuo sa gallbladder. Kaya ito na yung sintoma na makita na talaga nila. Madalas pagkatapos kumain ng matataba.
8: Yes.
9: Pagduduwal at pagsusuka, bloating o kabag.
8: Mm-hmm.
9: Yan yung mga sintoma. Yes, yan yung mga sintoma, Katropang Cynthia, na maranasan na may mga gallstone.
8: Mm-hmm.
9: No, kaya kung may ganito na yung sintoma na ma-experience o maranasan natin mga katropa,
8: yes,
9: eh dapat magpatingin na.
8: Para, no? Mas maaga, ma-prevent
9: na. Kasi minsan, Katropang Cynthia, itong sakit natin, magpapakita ng sintoma pag medyo malala na. At ugala din ng tao, okay pa to, kaya pa. Pero hindi nila alam na sobrang lala na pala yung kondisyon ng kanilang gallbladder.
8: Yes.
9: No, kaya kailangan sa mga katropa natin na makaranas na ng ganitong sintoma, dapat magpatingin na.
8: Oo.
9: No?
8: Bago para pa lumala.
9: Yes.
8: Oo.
9: Kasi pag doon na maggawa ng action, Katropang Cynthia, pag malala na, kailangan tanggalin na yung gallbladder nila para hindi makadulot ng maraming pinsala sa katawan.
8: Oo, tama.
9: Oh. Meron ding mga epekto, Katropang Cynthia, pag yung organ natin ay nababawasan. Yung iba, magsasabi, mula nung na-operahan ako, parang nababawasan yung lakas ng katawan.
8: Ayun.
9: Oo.
8: Yun yung mahirap din.
9: Oh, yes.
8: Pag talagang nagtagal na yung karamdaman nila. So, mas maganda, agapan mga katropa.
9: Agapan na.
8: Yes.
9: Kasi yung gallbladder natin, napaka-importante din yun sa pangsyon ng ating katawan. Kaya dapat hindi yan maalis, eh.
8: Mm-hmm.
9: Kaya para ma-secure natin yung ating gallbladder, kung meron ka ng simptoma na maramdaman, dapat meron ka nang gagawin na magpa-check up at saka change lifestyle, Katropang Cynthia. At ayon din sa pag-aaral, Katropang Cynthia, ang mas risk po sa ganitong problema ay yung mga babae, yung mga tao din na mayroong sedentary work o yung lagi lang nakaupo sa buong araw, walang ginagawa.
8: Yes, walang mga physical activity.
9: Walang physical activity.
8: Tulad dok ng ating mga katropa ng mga office worker, tulad ko, lagi lang nasa office. So talagang mahirap pala no pag walang physical activity. Yes. Parang matamlay, mabilis din tayong mapagod kahit walang ginagawa, dok. Eh.
9: Yes,
8: so isa din 'yan, dapat talagang may physical activity para maiwasan yung gantong yes. problema.
9: Kailangan din 'yan, no, para mabalanse yung ating katawan, yung exercise. Pagpapawis ay napaka-importante. At isa 'yan sa nakitaan, Katropang Cynthia, sa mga tao na madaling magka-gallstone, yung laging nakaupo, hindi walang physical activities.
8: Yes.
9: At siyempre, pag overweight din, Katropang Cynthia, mas madaling magkaroon ng ganitong sakit na gallstone.
8: No,
9: yes. At saka sa sa edad din. Ayon sa pag-aaral, pag aakyat ka ng 40 years old, ay mas prone ka sa mga ganitong karamdaman. No? Kaya dapat sa ating mga katropa na lalampas na ng 40, dapat iwas-iwas na sa mga sobrang kain ng mga matataba, no?
8: Yes.
9: Para makaiwas sa ganitong karamdaman na gallstone.
8: Oo.
9: O kasi pag mag-edad ka ng 40, diyan magsasimula na yung humihina na yung mga organ mo, no? Yung gallbladder mo, hihina na yan. Kaya,
8: kasi nga may kasabihan, Dok, life starts at 40.
9: Yes. Diyan magsimula, no? Kasi mahina na yung organ mo niyan, mahina na yung gallbladder mo niyan na magtrabaho. No? Kaya pagpatong naman ng 40, yung kain mo din hindi na bago, parang diet pa rin ng mga bata-bata pa, ay talagang magkagalston ka talaga. No?
8: Kaya mahirap
9: na. Sa may mga sintoma na ganito, Katropang Cynthia, dapat alam din nila yung mga dapat iwasan. Yung mga karne, mga red meat, mga seafoods, at yung mga matatabang pagkain, mga oily foods, dapat iwasan yan. Ang mga egg, gatas, tinapay, biscuit yan. Pag mayroon kang ganitong problema, Katropang Cynthia, kaunting kain mo lang yan, mga tinapay, biscuit, maramdaman mo kaagad yung pagkirot sa likod.
8: Ayun,
9: no?
8: Delikado.
9: Yan yung delikado. Kasi pag maramdaman mo yung Katropang Cynthia, dapat magpatingin ka na eh. Kasi posible yung bato sa gallbladder mo, malalaki na, or namamaga na yung gallbladder. Kaya dapat magpatingin, no? At hindi lang magpatingin, mag-iwas na talaga sa mga bawal, Katropang Cynthia.
8: Ay, talaga.
9: Kasi yan yung...
8: Kailangan yan eh.
9: Yan yung dahilan na nagkakasakit yung tao eh. Nagkakasakit ngayon tao, Katropang Cynthia, na hindi ka makain ng karne, how much more kung yung lifestyle mo is more on meat.
8: Yes.
9: More on meat product. Kaya mas prone talaga sa ganito, mas lalo maghina yung mga organ, gaya ng gallbladder. Isa sa ma-recommend natin sa kanila, Katropang Cynthia, itong tinatawag yung mga juicing therapy. Malaking tulong yan, Katropang Cynthia.
8: So kung anong mga, ano naman, Dok, prutas ba yan o gulay? Ano yung mga yan para sa juicing therapy?
9: Sa juicing therapy, okay din yung mga prutas. No? Mga carrots, pepino, apple, yan ay maganda din na isupply sa katawan, Katropang Cynthia, para mapabilis yung paggaling nila.
8: Yes.
9: At sa paglaga din, kasi sa ating mga kababayan, mga katropa, na hindi available sa kanila yung mga prutas.
8: Yeah.
9: No? Mas madali sa kanila yung mga dahon-dahon eh. Kasi lalo na sa bundok. No, dyan, hindi ka talaga makabili dyan ng apple. Ang madali mo dyan, yung mga dahon-dahon lang, mga herbal. Pwede naman nila lagaan, Katropang Cynthia, yung wiregrass. Gagabutin.
8: Sa Ilocano, gagabutin.
9: Yes, sa English, wiregrass.
8: Sa Tagalog,
9: paragis.
8: Paragis. Yes.
9: Yan, maganda yan, Katropang Cynthia, no? Kung yan available sa kanilang lugar, ay okay din yan, no? Na kanilang lagain at inumin sa umaga. Dalawang baso sa umaga, dalawang baso sa tanghali, dalawang baso sa hapon.
8: Yes.
9: Yan yung maganda ding lagain nila kung hindi available sa kanila yung mga prutas. At saka yung carrots, pepino, apple, Katropang Cynthia, maganda din yun, no, na inumin para maisupply sa katawan yung mga antioxidant, mga benepisyo magkukuha sa mga extracted na mga prutas.
8: Yes.
9: Yung doses naman yung Katropang Cynthia, dalawa sa umaga, tanghali, dalawang baso before mananghalian, at empty stomach din before mag-dinner. No? Yan yung dami, no, ng juice na inumin nila sa buong araw.
8: Ayan, mga ilang baso, Dok?
9: 6 na baso.
8: Ayan, mga katropa.
9: At yung nilaga naman ng mga herbal, Katropang Cynthia, na paragis, sambong, inumin din nila yun.
8: Yes.
9: Empty stomach din, 6 na baso din sa isang araw-araw-araw.
8: Ayan.
9: Dapat din consistent, Katropang Cynthia. Kasi yung iba kasi, sa sobrang busy or minsan natatamad. no, matatamad na mag-extract ng mga juices.
8: So ano ang mga iba pang maari nilang inumin? Kung sila ay tinatamad eh. Kasi sinasa work doc, pagka-ubanda.
9: Yes.
8: Paggabi naman, pagod na, galing work.
9: Yung produkto natin, Katropang Sintiak, kumpleto yan.
8: Yes.
9: Mayroon yang pang health conscious, may pang beauty conscious din.
8: Ayan.
9: Kaya mayroon tayong isa sa may recommend Katropang Sintiak, yung Santon Gold.
8: Santon Gold.
9: Yung Santon Gold natin, ay maganda din yan na may balik sa sigla yung gallbladder.
8: Ayan.
9: No, pero kung sobrang magana Katropang Sintiak at malapit nang magsabog or magputok, no? Kailangan mo nang talaga yan magpunta sa mga ospital.
8: Yes. Mas maagapan.
9: Yeah, para mas maagapan. Yan sa atin mga problema, yung produkto natin, yung Santon Gold, maganda yan sa mga pamamaga Katropang Sintiak.
8: Yes.
9: Pag medyo magaalang yung gallbladder mo, yan malaking tulong yung ating Santon Gold,
8: no?
9: Yan ay mataas po anti-inflammatory ng ating Santon Gold at mayroon din siyang antibiotic effect, no, sa ating katawan.
8: Kasi yung doc ay may garlic.
9: May garlic. Yung garlic, mahusay yan sa super antibacterial yan. Kasi mayroon yan siyang alisin.
8: Yes.
9: No, kaya sa may mga mataas ang kolesterol, mataas ang uric acid, ay yung ating Santon Gold ay magandang inumin nila, no? At saka sa mga bukol din sa katawan, bukol sa loob ng ating katawan at sa labas, yung Santon Gold na patunayan ng ating million-million na mga kababayan na nakasubok nito. Maganda talaga yung effect ng ating Santon Gold. Sa yung Santon Plus, una kasi Katropang Sintiak yung produkto nila, Santon Plus eh. Santon Plus, marami ding nakasubok niyan. Pag land niyan sa market, maraming nagpapasalamat talaga na maganda na wala yung mga bukol nila sa katawan.
8: Kasi napaka-concentrated dok ng yung mangustin.
9: Yes, oo. At pareho yan, maganda Katropang Sintiak yung Santon Plus, Santon Gold natin.
8: Yes.
9: Maganda sa may mga mayuma, mga bukol sa breast, may mga guiter, maraming mga nagpapatunay niya na maganda talaga sa kanila yung guiter nila, balik sa normal yung leeg nila.
8: Napakaganda.
9: Napakaganda talaga.
8: Kapag Katropang sila ay
9: mas maganda talaga, itry nila yung product natin. Yeah. No? Para sila mismo maka-experience na gumagaan, gumaganda, gumagaling yung mga karamdaman nila. At meron din tayo yung Santon Betsy, Katropang Sintiak.
8: Yes.
9: Na yan ay alkaline-based vitamin C. Yan ay ibig sabihin, pag iinom ka ng mga alkaline na vitamin C, 100% nagagamit ng iyong katawan. Dalawang klase kasi yung vitamin C, Katropang Sintiak, acidic at saka alkaline.
8: Yes. So mas maganda ay
9: alkaline vitamin alkaline. C. At yung acidic vitamin C naman, pag iinom ka niyan, 50% lang yung magagamit ng iyong katawan. No? Parang nagtapon ka lang ng pera pala.
8: Sayang lang, Doc, no?
9: Kaya nga, nagbibili ka para magamit 100% sa katawan.
8: Yes.
9: Kasi binili mo, acidic na vitamin C. 50% lang yung nagagamit. Kaya yung iba, Katropang Sintiak, panap-panap ng mga ano yung hiyang ng mga vitamin C sa kanila.
8: Yes.
9: Kasi dati, iniinom nila, vitamin C na acidic, walang pagbabago, no? Nakita sa kanilang katawan. Kaya hanap sila ng mga mas hiyang sa kanila na vitamin C. Kaya the best na inumin na vitamin C, yung alkaline
8: vitamin C.
9: Kasi 100% nagagamit sa katawan.
8: Hindi nasasayang. Dok.
9: Yes, hindi nasasayang. At araw-araw yung vitamin C natin, Katropang Sintiak, dapat talaga araw-araw yun isupply. Kasi yan ay tinatawag na water soluble vitamins. Ibig sabihin, araw-araw yan nawawala.
8: Na ano lang?
9: Na-de-drain. Yes.
8: Na-de-drain.
9: Kasi dalawang klase kasi yung vitamins, Katropang Sintiak. Yung fat soluble vitamins at saka water soluble vitamins. Yung fat soluble vitamins, pwede kang mag-inom niya na hindi araw-araw. Kasi mayroong deposit yung katawan mo niyan eh. Ay yung vitamin C, hindi magawa ng yan na ma-deposit sa iyong katawan o ma-store, no? Araw-araw yan nawawala. At siyempre, mayroon din tayong Visionix, no? Sa ating mga nagtatrabaho sa office.
8: Pag naglalabo.
9: Naglalabo ang paningin. Nakaharap lagi buong araw sa computer, nakababad sa cellphone.
8: Yes.
9: Talagang yung mata, talagang una-una maapektuhan, hindi lang yung immune system.
8: Tulad ko, medyo malabo eh.
9: Kailangan ng Visionix.
8: Yung
9: Visionix natin, Katropang Sintiak, yan ay mayroong bilberry, lutein, sisantin.
8: Yes.
9: At saka beta-carotene.
8: Ayan. Talagang kompleto.
9: Yes, kompleto. Hindi mo na kailangan na magbili ka ng isa-isa niyan kasi gastos na yan pag isa-isahin mo.
8: So ito, ano na siya? All-in-one na siya?
9: All-in-one na siya.
8: Yes.
9: Para isupply sa, makompleto yung isupply sa mata.
8: Yes.
9: Pero mas maganda, Katropang Sintiak, i-combine niya yan, Santon Gold, vitamin C. At saka yung Visionix.
8: Ayan, mga katropa, maganda pala combination.
9: Yes. Na kasi yung vitamin C, Katropang Sintiak, kailangan niyan sa healing process ng ating mata.
8: Yes.
9: At para mapanatiling masigla yung mata, hindi madaling ma-irritate, hindi mabuuhan ng mga cataract glaucoma. Yung vitamin C, santon, bisunix, yan talaga the best yan na combination katropang Cynthia. At hindi lang yan sa mata katropang Cynthia, yung tatlong yan, marami na yang matulungan sa katawan na iba-ibang mga karamdaman. At siyempre, meron din tayong premium D3.
8: Yan, mas maganda din.
9: Yung premium D3 natin katropang Cynthia, benepisyo naman maibigay niyan, pinapataas na yung good cholesterol sa ating dugo. Kasi pag mababa yung good cholesterol sa ating dugo katropang Cynthia, yung mga taba na kinakain mo, madaling magbara sa yung mga daanan ng dugo. No? Kaya ang resulta, tataas yung dugo. Pag kulang sa good cholesterol.
8: Ayan.
9: Kaya isa yan sa benepisyo maibigay na ating premium D3 soft gel. Na pinapataas na yung good cholesterol sa dugo. Pababain din niya yung bad cholesterol sa dugo. At siyempre, isa sa napag-aralan din na ang BCO na nasa premium D3 natin, meron siyang BCO na kumapasok sa ating katawan, nagiging monolaurin siya. Yan ay tinatawag katropang Cynthia na yung monolaurin, powerful antimicrobial. Ibig sabihin,
8: powerful.
9: Talagang
8: lakas yan.
9: Hindi lang antimicrobial. Powerful pa siya.
8: Yes.
9: Kaya maganda yan, pamuksa sa mga virus, bacteria, katropang Cynthia. Mga parasite, mga fungus.
8: Yes.
9: Yung ating premium D3 ay maganda. Lalo na yung mga katropa natin na laging nakaranas ng pangati ng tainga katropang Cynthia. Caused by bacteria yan eh, yung mga fungus. Yung kanilang cotton buds, basain nyo ng premium D3 natin. Then yun yung panglinis ng tainga. The best na magpuksa mga virus bacteria na nagkukos ng pangati ng tainga. Kaya meron din tayong produkto po ng Yes to Health, yung ating Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold?
9: Yung Santon Plus Gold.
8: Mas pinalakas ito, Doc.
9: Yes, mas pinalakas.
8: Ito ay merong garlic, moringa, spirulina, at syempre yung mangosteen, hindi yan nawawala sa ating mga Santon products.
9: Yes. At yung ano pala, katropang Cynthia, yung Santon Plus
8: Herbal Soap.
9: Herbal Soap.
8: Sabon siya.
9: Sabon siya.
8: Yes.
9: Ito yung para sa mga tao na beauty conscious.
8: Yes. Tsaka mga allergy.
9: Yung mga allergy.
8: Yes.
9: Mga masyadong ma-attention sa kanila mga balat. No? Gustong puputi, gustong kikinis.
8: Yes.
9: Tsaka merong mga skin rashes. Yung Santon Herbal Soap natin, maganda yan.
8: Yes. No?
9: Hindi lang siya pang antibacterial. Magandan din siya sa mga pampaputi din. Yung ating Santon Soap. At syempre, yung ating isang sabon.
8: Yung Clear Skin.
9: Clear Skin.
8: Yan. Ito, Doc, naman ay with gluta and kojic.
9: Yes.
8: Yes. Kaya pinakamaganda to kasi nakaka-whiten ng ating skin at nakaka-glow at syempre nakaka-smooth. Yes.
9: Kaya kung ito yung gagamitin natin mga katropa, ay talagang kutis mayaman.
8: Sana all.
9: Yes.
8: Sana all may pambili ng Clear Skin at yung Santon Gold natin.
9: Yan. Maganda yan sa mga problema sa mga balat, yung mga sabon natin, mga katropa.
8: Yes.
9: No? Mayroon nga nakatrain yan, katropang Cynthia, na customer natin. Kasi inintroduce ko yung Santon Gold. Saka yung Santon Soap natin.
8: Yes.
9: Saka yung isang sabon natin na pampaputi. Sabi ng pag makapunta daw yung mga anak nila sa mga parente, talagang pinapansin talaga para dang mga anak ng mayaman. Kasi maganda talaga yung pagkaputi ng kanilang balat.
8: Yes.
9: Makinis at saka glowing talaga.
8: Nakakaganda talaga.
9: Nakaganda.
8: Maraming bumibili.
9: At syempre katropang Cynthia, yung turbo natin, maganda din yan. Para sa mga lalaki.
8: Especially sa mga senior. Yan
9: mga senior.
8: Daming
9: at matataas ang sugar, yung erection niyan na magkaka problema,
8: nagmamalfunction.
9: Nagkaka-erectile dysfunction.
8: Yes.
9: No? May mga problema sa prostate. Matataas ang sugar. Ay, maapektuhan talaga niyan katropang Cynthia yung ereksyon. Kaya yung ating turbo, yan ay maganda din, no? Hindi lang siya pang-ereksyon, maganda din siya sa may mga prostate problem. No, kasi nakatulong din siya sa pagluwag ng danang ihi. Kasi yung mga prostate problem, talagang ang pinakadalan talaga niyan yung pamamaga ng prostate.
8: Yes.
9: Katagalan, pag hindi yan agapan, magkukos na yan ng erectile dysfunction.
8: Yes.
9: Hinain na yung ereksyon. Magrereklamo na yung misis na dati malakas. Katagalan, hindi na. Yung sabi nga ng iba, yung term nila, mas matigas pa daw yung ubo.
8: Ayun lang. Problemado.
9: Pero meron tayong mga panglutas niyan sa mga ganong problema katropang Cynthia. Yung turbo natin.
8: Yes.
9: na yan ay maganda na masatisfy yung Mrs.
1: Yes, yung pangailangan nila.
9: Oo, pangailangan nila.
1: Yan ba ay, ano ba yan, Doc? Natural and herbal?
9: Yan
1: kasi
9: ay
1: marami nagtatanong yan kung herbal din ba yan?
9: Yan ay herbal-based din yung ating turbo, no? Kaya okay siya sa may mga prostate.
1: Oo.
9: May mga patas ang sugar, okay din siya. No? Kasi ang pinaka-target talaga niyan, Tropang Cynthia, yung ereksyon eh. Para masatisfy yung mag-asawa. At meron din tayong Santon Herbal Tea. Yan sa ating clinic, Tropang Cynthia, na meron din siyang cinnamon, mangosteen, moringa,
1: turmeric.
9: Yes. Oh, yan ay maganda sa mga mahihina ang pantunaw. No?
1: Hindi makatulog.
9: Hindi makatulog. Kasi yan yung ano eh, dahil sa malalakas yung mga herb na taglay niya, maganda siya sa may mga mataas ang sugar.
1: Yes.
9: Then, nakakababa din yan ng cholesterol, Katropang Cynthia.
1: Mm-hmm.
9: Dahil sa mga antioxidant na content po ng herbal tea po natin.
1: Yeah.
9: At ang nakaganda ng mga coffee natin at saka yung tea natin, Katropang Cynthia, ay mga natural thinner lang no, ginagamit. Talagang natural siya.
1: Yeah.
9: Kasi yung pantamis niyan ay galing sa stevia. Yeah. Ayan naman yung halaman na matamis.
1: Yes, kaya yan yung kinaganda kasi stevia.
9: Yeah, stevia siya.
1: Natural yung sweetener natin. So yun yung mga katropa, no? Okay, salamat Doc sa iyong mga advices. Nawa ay meron po tayo mga nakuha mga katropa na aral at mga health tips kung paano tayo makaiwas sa ating karamdaman at paano din natin ito bigyan ng lunas na agarang lunas bago't ito lumala. So, kailangan natin ibago natin yung ating lifestyle. I-change lifestyle natin yung ating...
9: Pag may maramdaman, Katropang Cynthia.
1: Yes. Lalo na pag may karamdaman tayo, iwasan po talaga natin, katropa, yung mga bawal kainin at inumin, no?
9: At meron tayong services, mga katropa, no, dyan sa ating clinic. No? Pag kayo ipupunta dyan, mga katropa, ay pwede nyo i-avail yung free services natin. No? Gaya ng ating Terahertz. Yan ay maganda din na meron siyang marami benepisyo din sa katawan. Unang-una, ay pinapaganda niya yung daloy ng dugo. No? Nakakagaan din siya, nakatulong din siya sa may mga problema sa kasukasuan. Pananakit ng joint, muscle pain, body pain, at nakaka-energize ng katawan. Kaya, Katropa Cynthia, yung mga kahit kamay lang yung matama ng init, talagang maramdaman mo yung parang gumagaan din yung pakiramdam sa iyong katawan. Pero yung ating pamamaraan no, sa paggamit niyan, hindi lang man sa kamay, Katropang Cynthia. No? Kamay, likod, at saka paa. No? Para totally maramdaman nila yung gagaan yung pakiramdam nila no, sa ating services. Yan ay libre, Katropang Cynthia, no? Mga katropa. Yes, libre yung ating Terahertz. Pwede nyo subukan. No? Kung magpa-check up kayo dyan sa ating clinic, libre lang din. Gamit yung ating high-tech machine na bumabasa ng mga mahihinang organ sa mga kulang na mga vitamins sa iyong katawan. Bakit kaya nagkakaroon ng karamdaman? Yan yung pamamaraan ng ating pag-check up dyan. No? Libre pa, Katropang Cynthia.
1: Yes, libre no? Yan.
9: Hindi na kailangan na magdaan ka pa ng mga iba-ibang paraan no? Para malaman mo yung sakit mo. Yung ating machine talagang high-tech sa pagbasa ng mga humihinang organ.
1: Yes.
9: Sa mga kulang na mga vitamins sa katawan.
1: Mm-hmm.
9: Kasi yung panghihina ng organ, Katropang Cynthia,
1: mm-hmm,
9: yan ay magbunga ng mga karamdaman.
1: Oo.
9: Kaya kung mayroon kang soft pizza or nakaranas ka ng ganitong sintoma, ay ma-compare-compare natin dun sa ating machine na gagamitin.
1: Mm-hmm.
9: No? Para matumbok talaga yung sakit mo at mabigyan din ng saktong combination. No, diyan sa ating clinic. At siyempre, meron din tayong biozapper therapy no, diyan sa ating clinic. Yan naman ay mahusay magpuksan mga virus, bacteria at maglinis ng ating system.
1: Yes.
9: O yung ating biozapper.
1: Mm-hmm.
9: Kasi itong ating katawan, Katropang Cynthia, meron na talagang mga bacteria eh.
1: Oo.
9: Mga bacteria, mga virus.
1: Yes.
9: Na kung hindi mo yan mapuksa, Katropang Cynthia,
1: mm-hmm,
9: then may time na maghina yung immune system.
1: Oo.
9: Yan sila ma-activate.
1: Yeah.
9: Pag ma-activate yan, magbunga na yun ang mga karamdaman, Katropang Cynthia.
1: Yes.
9: Dahil pinabayaan mo, hindi mo pinatay.
1: Yes.
9: Minsan, Katropang Cynthia, makainom lang tayo ng mga antiviral, antibacterial, pag na-activate na yung mga virus na yun, bacteria.
1: Yes. Yes.
9: At saka hindi naman basta-basta na simpleng sakit lang may dulot niyan, Katropang Cynthia.
1: Oo,
9: talaga. Kasi yung virus, pwede kang magka-herpes niyan,
1: mm-hmm,
9: pwede kang magkakaroon ng tigdas, mm-hmm, yung mga delikadong sakit na kung hindi mo maagapan, talaga magbunga ng mas malalang kondisyon sa iyong katawan.
1: Oh.
9: Kaya isa yan sa benepisyo, no, Katropang Cynthia, sa ating biozapper.
1: Yeah.
9: no? Para hindi magdulot ng mga virus bacteria, hindi magdulot ng sakit yung mga virus bacteria sa ating katawan, ay dapat maunahan mo na, no? Mapatay, mapuksa mo na para makaiwas ka sa iba-ibang karamdaman.
1: Yes. So ayun mga katropa, no? Maraming salamat Doc sa inyong mga advices, mga health tips at tinuruan tayo mga katropa kung paano ito maiwasan at syempre paano rin ito malunasan ng mas maagang panahon, no? Huwag na hintayin na lumala mga katropa, maaari kayong bumisita sa Yes to Health Wellness Center. Matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Sa taas lamang po yan ng Nokinox sa tabi ng Land Bank. Ayan. So bumisita po kayo from Sunday, Friday from 8:30 a.m. to 5 p.m. Available po kami yan. Open po kami everyday. At meron tayong free consultation every Sunday. Nandyan po ang ating wellness consultant every Sunday, Thursday, and Friday mga katropa. At meron tayong mga free services gaya ng nabanggit ni Doc. Yes. Yan po ay free lahat, no? Mm-hmm. From Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Ayan mga katropa, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa aming programang The Secret of Health dito sa Estasyong 104.7 XFM Palawan. Ito po ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
9: At ito naman po inyong wellness consultant, Dr. J. Maribet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at kumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ito ang XFM Palawan.
11: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga. XFM.
1: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
2: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
12: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido.

0: nakatakap buhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: XFM.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
14: Ito ang XFM Palawan.
1: bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
3: The secret of health.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
8: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
15: XFM.
16: XFM.

0: Santhorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthan Gold Coffee Mix.
0: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthan Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthan Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthan Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthan Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
5: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthan Plus Herbal Soap.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Xanthan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Xanthan Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Xanthan Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alis ang manhit.
12: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
13: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
13: Mabili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
9: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point, Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy, at Brill Pharmacy, sa Mataraza, Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy, at sa Hides Drugstore, Nara, Palawan, sa Ching's Drugstore, at The Generics Pharmacy, sa Espanyola, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus, at Brill Pharmacy, sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy, at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy, at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang
4: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Coffee break na naman.
5: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi ka

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
14: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
10: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
11: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at

0: gastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
5: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Sanzone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
9: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Ang Sanzone Plus Gold Herbal Capsule, Sanzone Gold Coffee Mix at Sanzone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Foods Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera.
4: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Sanzone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
5: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
9: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
5: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
12: Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule.
13: Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Sanzone Coffee Mix. May Sanzones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
14: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
15: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
14: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
15: Salamat, Han.
13: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ang Sanzone Plus Gold, Sanzone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
16: Ito ang XFM Palawan.
17: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
16: XFM Network Philippines.
17: Una sa balita, angat sa musika,
16: angat sa komentaryo,
17: angat sa serbisyo publiko.
16: This is XFM.
17: Ang katropa mo.
16: Exciting!
18: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
3: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
5: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
9: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pili sa mga butika.
9: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Premium D3.
2: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
5: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Esel Komplikado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
15: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee

0: XFM.
1: XFM.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Hindi lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis
8: sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Noon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
16: Ito ang XFM Palawan.
17: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
16: XFM
17: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
16: This is XFM.
17: Ang katropa mo. Exciting!
18: Exciting!

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magandang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
2: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
2: The Secret of Health.
1: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Kalagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
2: The secret of health.
1: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
2: Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
2: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta pressure depresyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
6: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
5: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
6: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Sa anumang... Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
3: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: XFM.
5: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
2: Sanfon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
7: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM. Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.

0: Rising Time, mga katropa, tatlong minuto makalipas ang alas 4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas, pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: good morning, Filipinas! Oh, thanks God, it's Friday! Bernice! Bernice na mga kabay, mga katropa, mayadya timprano, lalawigan ang Balawan. At syempre, magandang morning din sa lunsod ng Puerto Princesa. Sa tuwing nakikita. Oh, sa tuwing na, Bernice na, oh. Thanks God, it's Friday, ika-28 sa buwan na nga. Agosto, taon 2026. Huling araw na. Huling Biyernes. Nanang Agosto, Lunes pa yung huling araw. Ikaw talaga. Ngayon po ay Biyernes. Huling Biyernes na po sa buwan ng Agosto, ha? Kaya, nako, enjoy! Enjoy doon sa mga work from home. Work from home. 4-day work week. Yan! Naman sa ating pong mga opisina ng gobyerno maliban sa mga first responders. Mala sa mga servisyong medical. At siyempre sa ating pong mga peace and order. Wala silang 4-day work week. 24/7. Meron sila, di ba? Sir, mga mama. Okay lang yan. Servisyo publiko, kailangan yan. Mga pangunahing pangangailangan, ha? Emergencies, health issues, and peace order. Peace and order. Peace lang ba? Walang order? Okay, naka, Bernice. Welcome na po sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: At sa ngalan ng ating pong makakasama sa bahaging technical engineer, Ken Vincent Danzil. At syempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna pa rin po ng ating pong station manager, Kalu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong tagapagbulakaw. Ang inyo pong tagagising. At syempre, para magatid ang balita para sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Katropang Alison Salvatus po, nagmamagandang morning na po sa inyong lahat. Nating pong mga katropa. Ako, syempre, yung ating pong umaga na ito, ang ating pong palatuntunan, handog po sa inyo yan ng premium Dietrich Coffee Mix. O, kape tayo, mga sir, mga mama. Habang kayo po dyan ay nagpapamanman. Habang nagpapamanman kayo, huwag mo muna isipin kung ano po yung mga dapat nyong gawing maghapon, ha? Ang una po dapat inuusal natin sa umaga pagkagising ay yung pong pasasalamat natin sa ating poong may kapal. Ha? Dahil nakarating pa tayo sa petsang ito ng Agosto. Diba, mga kabayan, mga katropa? Thank you, Lord, for another day. Thank you, Lord, for another blessings. And guide us in the whole day. Ha? Yung mga ganun, mga simpleng mga usal panalangin, mga kabayan, panalangin ng pasasalamat. Ang bagay na po yan, ha? Diba, Sir Weng Hara Ilibera, last Friday morning of August? Sabi ko sana, Sir Weng, last day ng August. Hindi pa pala, Lunes pa pala yung last day. Thank you, Lord, sa lahat ng mga blessing this week. Yan, talaga. At si Ate Joy. Oy, good morning. Good morning, sunshine. Bogaling talaga naman. Watching from Tinigiban po. Thank you very much po, Ate Joy. Si Ate Joy ng Tinigiban. Ayan. Mga ganyan mga pagbati ba sa morning. Good vibes. Mga kabayan, mga katropa. Copy muna tayo, Ate Joy at Sir Weng Hara Ilibera. Ha? Mag-premium Dietrich Coffee Mix muna tayo, mga katropa. Ito yung kape na lagi po nating kaagapay kada umaga. Para maging good vibes. Good vibes tayo. Pampainit. Pampainit ng sikmura. Huwag ang ulo. Nako, delikado pag ulo. Maaga pag alisin mo, init kagad ang ulo mo. Nako, negative vibes yan. Ha? Walang maidudulot na maganda yan. Dapat good vibes. Mga kabayan, mga katropa. Ha? Good vibes lang, good vibes. Kape-kape. Oh, habang umihigop ng mainit at premium Dietrich Coffee Mix. Makapag-iisip ka na kung ano mga dapat mong gawin buong maghapon. At syempre, sasamahan mo rin ng sipag at syaga. Ha? Kung plano lang ng plano, wala mangyayari niyan. Diba mga kabay, mga tropa? Sa pagpaplano, dapat meron ding action. Gumawa ka, gumalaw ka. Para matupad yung plano mo, ha? Parang ano lang yan, parang building lang yan. Nakaplano pero wala. Walang gawa. Ghost project. Pero sa kape nating premium D3 coffee mix, mga kabay, mga katropa, hindi ko i-ghostin nito. Oh, lalo na po sa usaping pangkalusugan. Lalo na po doon sa ating po, mga kabay, mga katropa, na meron po diabetes. Firm! Ayaw magka-diabetes. Pero hindi talaga mapigil ang magkape. Alam niyo naman po, ang karamihan sa mga Pilipino ay certified coffee lover. Diba, mga kabay, mga katropa, sa kahit nasabihin po, bawal sa iyo magkape. Ay, nako. Sakit lang yan, magkakape ako. Para hindi na po mangamba, mga kabay, mga katropa, pwede magkape ka ng premium D3 coffee mix. Dahil ang kapeng ito, mga kabay, mga katropa, yung nagpapatamis sa kapeng premium D3 coffee mix ay stevia. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na siya na pong kinagamit karamihan ngayon ng ating pong mga manigkape. Manigkape talagang kayo nila, no? mga mahilig sa kape. Kahanap na, oh, may stevia ba kayo dyan? Oh, di ba? Iba karamihan, wala pa. Eh, dito ka na lang sa premium D3 coffee mix. Hindi ka na maghahanap pa ng, sabi nga, stevia, di ba? Dahil kahalo na yan dyan sa ating premium D3 coffee mix. At syempre, ay ito rin po yung kape na meron pong vitamin D3, mga kabay, mga katropa. Ano malaking tulong para po sa ating health, o kalusugan ng ating buto. Bone health. Babaligtad sana. Bone health. Ang ganun din, mga kabay, mga katropa, aba, alam nyo ba yung vitamin D3 ay meron pong kakayahan para proteksyonan yung ating pong atay. O, di ba? Mga kabay, mga katropa. Ito pong ating vitamin D3, mga kabay, mga katropa. Pinipromote niya nga po yung bone health, muscle strength, at ganoon din po ang dental health at tissue health. Ay, naku, dami po. Dami pong benepiso maaari po nating makuha sa vitamin D3 na iniligay ng Yes to Health Incorporated sa kape. Kaya nga po naging premium D3 coffee mix. Mga kabay, mga katropa, ang ating pong premium D3 coffee mix ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Meron din sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hi, good morning! Good morning! Good morning! Good morning. Oras na 12 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Ito naman yung ano naman ni Sir Wenghar Ilibera, ha? Thought of the day for this TGIF. Mga kabay, mga katropa, ha? A finger. Ano ba ibig sabihin ng a finger? Dalire. Ano ibig sabihin na? Ano palang Tagalog? Ay, a finger. Dalire! A finger that wipe away your tears during hard times is greater than the 1,000 hands that clap for your success. Ang daliri daw na nagpapahid ng iyong pong mga luha. Habang ikaw ay mayroong mga pinagdadaanang mabigat, pinapasang mga problema. Mas mahalaga na yan kaysa daw sa mga kamay na nagpapalakpakan. Na nagpapalakpakan kapag ang mabigat mong pinapasan ay iyong napagtagumpayan. Ay, good morning. Talaga naman, oh, a finger. So, mahilig tayo mamangiyak kung gumagano tayo sa ano. Ah, a finger. Kasi doon sa mga kamay na nagpapalakpakan, kapag na-achieve mo na yung iyong goal or nalampasan mo na yung mga pinagdadaanan mo, mga karamihan dyan, nalulang plastic. Diba, Sir Weng? Pakitan tao. Diba? Para ano lang yan, para lang yan sa mga nagtatalumpating mga politiko. Hindi porke nagpalakpakan yan, pabor na sa'yo. Ganun lang yun. Pero yung daliri, yung mismong ikaw, oo, ang nagpahid ng luha mo, at least sure ka na ikaw yan. Totoo. Or meron kang talagang maaasahang pamilya or kaibigan na magpapahid ang luha mo kahit daliri lang ang gamit nila. Sir Weng, kaya a finger. Naka naman finger. Ay, yung iba. Parang iba iniisip na finger. Hoy, matigil kayo, ha? Fingering. Fingering niyo yung ano, yung luha niyo. Yung laway niyo sa mga bibig niyo, mga kagigising pa diyan. Oh, ha? O kaya fingering niyo yung mga morning glory niyo sa mga mata niyo. Tanggalin ba s'yempre, oh. Alam ba kagibitin mo, alangan naman dila. 'Di ba daliri? Okay naman, no. Oh. A finger niya, 'di ba? Diba, Ma'am Maribek Peregan? Good morning, good morning. Ay, 15 minutos makalipas po ang alas 4 ng morning, ha? Ma'am May Cartera, good morning din. Pa-shoutout naman po. Sir, from Kuwait. O, yung ating po mga kabayan, mga katropang mga OFW, ha? Si Ma'am May Cartera, good morning, ha? From Kuwait. Kamusta po kayo dyan, ha? Mga kababayan, ha? Na mga OFW. Sana ay okay, alright po kayo dyan, ma'am. Ay, naka, 16 minutos na makalipas ang alas 4 na po ng morning. Siyempre, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong palatuntunan ito. Meron din po tayong balitaan, ha? Para sa inyo, mga katropa, ha? At speaking of balitaan, siyempre, narito naman. Yung mga ulo ng ating pong mga balita ngayong araw ng Biyernes. Huling Biyernes po sa buwan ng Agosto taong 2026-28. Sa ating pong balita, balitang national. Online game na Gorebox. Hoy, block na raw sa Pilipinas. Ayun po yan sa DICT. At isang Pilipino ang naiulat na nawawala sa nangyari pong mudslide sa bansang Nepal. At speaking of mudslide sa Nepal, sa huling ulat na inilabas ng mga otoridad sa naturang bansa, 280 naman na po ang patay, habang 517 foreigners kabilang daw po sa nawawala sa nangatura nga pong flash flood or mudslides. Prayer for Nepal, hinihingi po, ha? Oo, sa ating pong mga kababayan. Palalangin po natin yung pong mga na biktima ng mudslide dyan, doon po sa bansang Nepal, ha? Tingin mo kung kalunos-lunos at nakakatakot na ang pangyayari talagang na-record, mga kababayan, mga katropa. Wala pong ulan. Maganda po yung panahon, pero kita nyo naman po ang pagragasang ng mudslide. Putik po yun, mga kababayan, mga katropa. Headline. Ay, samantala mga kabayan, mga tropa, narito naman mga ulo ng ating po mga balitang lokal. LGU Batarasa, tinitingnan ang makabagong teknolohiya para daw po sa waste management. LGU Taytay naghahanda naman sa pagdiriwang ng 186 na Civil Service Anniversary. Sangguni ang panlunsod, pinayagan si Mayor Lucilo Bayron para pumirma sa 25 taong lease contract sa Delta P. Estudyante naman, ng paralan, high school. May binatukan ng kapwa estudyante na nangyari dyan sa H. Mendoza Street kahapon. Sangguni ang panlalawigan, isinusulong yung mahigpit daw na regulasyon sa Roblox at iba pang online games. NARA, MSWDO at P daw nagsagawa daw ng benchmarking activity sa bayan ng Batarasan. Konseho naman ng San Vicente nang hingi ng 98 million pesos na pondo para daw po sa water system sa Barangay Port Barton. 3,000 pesos student allowance natatanggap na raw ng mga K-12 students sa lungsod ng Puerto Princesa. Mga magulang ng mga nakatanggap na nagpapasalamat. Nanghihinang pawikan, na-rescue naman sa Aquaman Beach kahapon sa Barangay Bangko Bangkaw. At 8 Palawenyong scholar ng pamalampan lalawigan pasado sa Medical Technologies Licensure Examination. Mga kabayan, mga katrop, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita na antabayanan po ninyo ang detalye. At ang mga headlines ay handog naman po sa inyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, meron po itong glutathione and collagen na mayaman po sa mga antioxidant at anti-aging properties. Gusto mo ba maging forever younger looking skin? Ay, siyempre, ang kinakailangan mo dyan, glutathione and collagen. Ngayon, ginawa po ng Yes to Health Incorporated, inihalo na po yan sa kape. Opo, kaya umaga pa lang, pwede mo nang inumin. Sangkap na yan na magiging forever younger looking skin ka. Kapag araw-araw, yan ang iniinom mo, ha, katropa? Ang Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, gawa pa rin po yan sa mga natural na sangkap. Nandyan pa rin po ang moringa powder. Moringa leaf powder at andyan pa rin po ang mangosteen powder. Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, isa rin po sa maaaring pong gamitin inuming energy booster coffee. Opo, ha? Nananamlay na ba ang umaga mo? Subukan mong uminom ng Santon Gold Coffee Mix. Magiging masigla ka uli niyan, ha? At ito rin yung kape na pwede mong i-offer doon sa katrabaho mo. Oh, sir, ma'am, na napapansin mo na medyo nagiging lutang. Loading, kumbaga. Nawawala sa mental focus. Opo, dahil po sa mga natural itong ingredients na meron pong kakayahan na gisingin. Paganahin ang maayos yung ating pong utak. Minsan kasi nagkakarantay ng mental block. Diba? Bigla ka na lang mapapahinto. Tapos maglo-loading. Iniisip, ano bang gagawin ko? Ano ba yung dapat kong gawin? Mga ganun ba? Hindi po sa pagiging makakalimutin. Minsan napapa-ano tayo niyan. Napapansin nyo ba sa sarili nyo, mga kabayan, mga katropa, minsan? Bigla na lang kayo mapapahinto sa inyo pong kung ano mo yung ginagawa ninyo. Tapos mapapaisip kayo, ano ba yung ginagawa ko? Para saan ba ito? Diba ganon? Yan, mga kabayan, mga katropa, ang tawag dyan, mental block. Naglo-loading. Nagkakaroon tayo ng, ano bang ginagawa ko? Ganun ba? Mga kabayan, mga katropa, pag ganyan na po ang mga nangyayari sa inyo, nawawala na tayo sa mental focus niyan pag ganyan. Mahina na. Medyo, hindi naman po sa pumupurol. yung ating pong utak, nagkakaroon lang po ng ano, ng glitch, kumbaga. Sa computer, di ba, glitch. Para maiwasan niyo mga kabayan, mga tropa, arawin niyo po ang pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix, ha? At ang ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga sir, mga ma'am, mabibili na po ninyo yan doon sa mga butik at parmasyan na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Santon Gold Coffee Mix yan, ha? 24 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas po ang alas 5 ng napakagandang umaga. Ha, mga kababayan, mga katropa, doon sa mga pupungas-pungas pa lang. Ay, hilamos na. Di ba, Ma'am May, ay, okay naman daw sila doon sa quiet. Ay, buti pa naman nga. Good morning, Sir Leo Habares. Good morning, katropang Aling. Uy, happy fiesta sa Barangay Tagumpay. Ngayon daw pong Agosto 28, Biba, San Agustin. Doon sa bayan ng Kuyo, kung hindi din nagkakamali, ganun din, ha? Sa bayan ng Kuyo, Purungitan Festival. Bilang pagpupugay sa kapestahan din po ni Patron San Agustin. Ito sa Puerto Princesa, Barangay Tagumpay, San Agustin. Biba San Agustin. Sir Leo Habares, good morning at sa lahat ng mga taga-Barangay Tagumpay, ha? Na nagdiriwang ng kanila pong piyesta. Patron... ano ba yung patron feast ba yun? Tama ba, Sir Leo? Biba San Agustin. Sa Banwa ang Kuyo, purungitan din dyan. Ang purungitan din dyan. Diba, San Agustin? Happy, happy piyesta po, ha? Sa lahat po ng mga lugar dito sa lawigan ng Palawan na meron pong patron ng San Agustin, happy, happy piyesta po sa inyo, mga kababayan, mga katropa. Enjoy, enjoy lang, piyesta, ha? Leo, enjoy lang po, ha? Yan, sa Barangay Tagumpay, ang piyesta, ha? Good morning po sa inyo. Samantala mga kabayan, mga katropa, sakilit lang, magtitimplan muna kami ng kape ni Engineer Ken Vincent Dancel. Siya magsasantong gold coffee mix para mapanatili ngayon po kanyang younger looking skin, baby face. Ako naman, magpipremium D3 coffee mix, ha? Nagkakaedad na, medyo nakakaramdam na ng mga medyo lumalagutok na yung mga buto. Kaya kailangan na natin ng vitamin D3, ha? Mag-premium D3 coffee mix tayo, ha? Saglit lang, mga kabayan, mga katropa. Magbabalik pa rin ang ating pong palatuntunan. Good morning muna, Sir Ariel Anyar, sabay-sabay. Shout out dito sa vacant lot, security Bukog at security palig Sinan na nagpapadingas. Aba talaga lang. Magpapainit na kayo ng tubig, ha? Sir Ariel Anyar, sabay-sabay, ha? At galo kay SG Bukog at SG Palig Sinan. Saan ba kayo? Saan bang vacant lot yan, ha? Basta good morning sa inyo ating po mga katropang mga SG, ha? Magigiting matatapang na mga SG. Saglit lang, coffee break muna tayo. Sabayan natin si Sir Ariel Anyar, sabay-sabay, ha? Magsabay-sabay tayo mag-inom ng kape, ha? Diba, DJ Sweetie Queen Abongan na nakikinig, nanonood sa Riyadh, Saudi Arabia. Diyan ka na pala sa Saudi Arabia. Mga katropan, DJ Sweetie Queen Abongan. Kamusta ka dyan, ha? Kamusta yung ating mga katropa dyan, mga kababay, mga Pilipino, ha? Sana ay okay, alright din kayo dyan. Si Ma'am May Cartera ng Kuwait, okay daw siya doon, ha? Sige. Ako, mga kabay, mga katropa, saglit lang. Di na tayo makahigup-higup ng kape, oh. Magbabalik ang ating pong palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM.
2: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom
1: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
6: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
5: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
6: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
10: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
14: Mag-Vision X Plus ka!
15: Vision X Plus! Softgel Capsule!
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
15: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pagtake ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Sister Pain.
18: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
17: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
3: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
4: Santone Coffee Mix.
19: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
20: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
23: XFM.
0: Oras natin mga kabayan, mga tropa, 35 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga at dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Pero shoutout daw muna daw kay SG Janda na nagro-robbing daw. Thanks more power. Si Sir Ariel Anyar, sabay-sabay. Sige, ingat kayo, Sir Ariel, ha? Samantala, mga kabayan, mga tropa, ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, andog din naman po sa inyo ng Santon Plaza Coffee Mix. O para naman sa ating pong mga kababayan dyan na nakakaranasan ng pangahapdi, ng sikmura kapag nagkakape, o di kayo nagkakaroon po ng palpitation or heartburn. Panahon na po para mag-switch kayo sa healthy coffee. Mild coffee, non-caffeinated. Ito po ang Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga tropa. Mga sangkap nito abay purong natural. Gaya po ng mangosteen powder, moringa leaf powder, at soya powder. Non-caffeinated. At itong ating mga healthy coffee, mga kabayan, mga tropa, ay dumaan yan, ha? Lahat sa pagsusuri ng FDA. At makasisiguro po kayong safe at effective. Tandaan! O sa ating po mga kabayan, mga tropa, dyan mayroon pong mga hyperacidity. Ang kape na babagay sa inyo ay ang Santon Plus Coffee Mix. Nakapag-kape ka na, ginagamot ka pa. Ma'am Laika Planas Magalso, good morning po. Mga katropa from Kalumpang, Quezon, Palawan. Uy, good morning, Ma'am Laika. Ma'am Isneri, Miss Alpha, magandang morning din at maraming salamat sa pag-share dan. Kape-kape na po tayo, mga katropa. Ito na ang ating pong mga balita.
24: Balitang nasyon.
0: Mga kabayan, mga katropa, sa ating pong, sa detalye ng ating pong mga balita, ngayon pong Biyernes ng umaga, ika-28 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin pinapapakinggan sa mang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Amps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyo pong magiging tagapagbalita, katropang Ali Zon Salvatus.
24: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang nasyonal.
0: Sa detalye ng ating pong balitang nasyonal, hindi na raw maa-access sa bansa ang online game na Gorbox. Matapos mabigong tugunan ng developer ang mga pangamba hinggil din mo sa masamang epekto nito sa mga users na mga kabataan. Ayon po yan kay DICT Secretary Henry Aguda, nakipag-ugnayan din mo ang kanilang opisina sa developer ng naturang laro at binigyan ito ng due process. Nagbigay umano sila ng notice at ebidensya na nakakasama ang naturang platform at humingi ng plano kung paano maiiwasan ang masamang epekto ng naturang online game. Noong pong buwan niyang Hunyo ay pansamantalang naban ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC ang Gorbax matapos maiugnay ito sa isang school shooting na nangyari sa Tacloban City. Natural insidente nga noong pung Hunyo 22 sa San Jose National High School Tacloban, tatlo ang nasawi at 20 iba pa ang nasugatan. Nilinaw naman din ng Department of Information and Communication Technology o DICT na huling option lamang din ang pagbabawal naman sa Facebook. Oy! Sabi daw nga. Sa gitna ng pangamba na may kaugnayan ito sa mga sunod-sunod na karahasan sa mga eskwelahan at online abuse. Dagdag pa nga nitong si DICT Secretary Henry Aguda, gagawin daw ng gobyerno ang lahat ng paraan upang hikayatin daw po ang mga platform na sumunod sa mga kahilingan na naglalayong protektahan ang mga Pilipino. Pilipinong gumagamit, lalo na po ang mga kabataan. Binanggit din po ni Aguda naging epektibo raw ang pagkikipag-ugnayan nila sa TikTok, kaya hindi nagkaroon ng malaking problema sa naturang platform. Samantala, dalawang pangunahing issue ang nakikita rin daw po ng DICT sa Meta. Una raw po ay ang identity verification na kailangan upang matulungan yun daw po mga otoridad na matukoy ang mga gumagamit ng fake or troll accounts na nang aabuso online. At ang mabilis sa pagtanggal ng mga harmful content, particular na ang mga nakaka-alarmang live stream, gaya din po ng nangyaring shooting incident naman sa Zamboanga.
1: Ito ang Exciting Videos.
0: Mga kabay, mga tropa, ang balitang yan na may handog naman po sa atin ng Vision X Plus Softgel Capsule. Para po sa ating po mga kabay, mga tropa na nakakaranas po ng palalabo ng paningin. Ang Vision X Plus Softgel Capsule po ay meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Siyang kinakailangan ng ating po mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon natin ng malinaw na paningin. Ang Vision X Plus Softgel Capsule, mabibili na po ninyo mga katropa sa lahat ng mga butika dito po sa Puerto Princesa at ganun din sa buong lalawigan ng Palawan.
24: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 41 minutos, makalipas po ang alas 4 ng umaga. Pabor ba kayo doon? Yung huling option daw, sabi ng DICT, yung ano, pagbaban sa Facebook, di ba? Umuugong din yan. Alisin na raw sa ano ang Facebook, aba hindi po pwede. Oh, alarma yan. Sigurado yan. Karamihan sa mga Pinoy ngayon, talagang pag yan ang pinag-usapan, tanggalin ng Facebook, ewan ko lang. Ha? Ikaw, Engineer Ken. Pabor ka ba na? Tanggalin daw yung Facebook. Alisin na o iban na. Yung mga online na game, pag-aralan siguro. Tama yung sinasabi ng DICT. Ha? At yung pakikipag-ugnayan sa mga developer nito, isa rin sa mga paraan siguro para malaman. Ang safety. Ano ba yung magiging implikasyon kasi nito sa mga malalaro ng mga kabataan? Kasi mga nahihilig naman talaga rito mga kabay, mga katropa, yung mga kabataan. Kinder pala, marunong na. Hindi ko alam to, ano ba itong Gorbax na ito? Ano alam ko, Roblox. Okay, magbibuild ka ng ang sarili mong komunidad. Ang kalaban mo doon, zombie. Yun lang alam ko. Pero itong Gorbax, hindi ko alam. At iba pang mga online game. Pag nalilipasan ka talaga ng panahon, tanging alam mo, Facebook, ayan, Messenger, yun na lang, kasi gamit sa trabaho. Pero yung pong merong suwestyo na pagbabawal sa paggamit ng Facebook, huling option daw po yan, huling option, sabi daw ng DICT, ha? Malabo yan ako, Diyos kong mahabagin. Yan ang ginalaw mo, ang Facebook. Wala na, wala nang update si Marites Online. wala na. Wala na tayong ilalagay sa wall, mga wall natin. Walang update sa buhay. Magiging privado ulit. Maliban lang sa tawag-tawag, video call. Okay. Parang malabo yan, mga kabay, mga tropa. Okay. Sabi naman ng DICT, huling option daw yan. Huwag na sana masundan yung mga ganitong mga aksidente o insidente, ha? Sana sa mga paaralan. Tamang pag-aralan lang ng DICT yung palagi ang pagkikipag-komunikasyon, o. Okay, Meta. Oh, tama yung mabilisang pagtanggal ng mga harmful content. Kahit hindi po yung ano, katulad dito na nag-live stream. May mga dumadaan sa mga na-upload ng mga harmful content. Dapat si Meta na pong bahala doon mag-sala, di ba? Kailan si Meta minsan medyo natutulog din. Bago matatanggal pag mayroon nag-report. Di ba, mga kabayan, mga tropa? Sige, nako, 45 minutos bago po ang alas 5 ng umaga. Karagdagang balitang nasyonal. Doon po sa nangyari pong flash flood or mudslide sa bansang Nepal. Isang Pilipino, ayun daw pong naiulat na nawawala. Matapos nga po ang pagtama ng flash flood. Ayon po sa Nepal Tourism Board na ang Pilipino daw po ay kabilang sa 644 na katao na naiulat na nawawala dahil nga po sa naturang flash flood. Hindi na aniya tumitigil daw po mga otoridad para tuluyang hanapin pa ang mga naiulat na nawawala. Habang nga po lumilipas sa mga oras ay palagdag na padagdag. Ayon nga pong mga reported ng mga missing person na magugunit ang nagkaroon nga po ng flash flood sa Bote Koshi at Trishuli River sa Rasuwa, Nepal. Ganoon din po sa Nuwakot, Dading at Gorkha. At dakong alas 8:30 ng gabi noong pong Agosto 26. Sa nasabing insidente po, mayroon pong mahigit sa 300 katao na kagad ang nasawi. Nagpadala naman ang ibang bansa ng kanilang mga rescue team para doon po sa mabilis sa pahanap ang mga naiulat na nawawala dahil nga po sa naturang flash flood. Iba ang ginagamit nila, mudslide, dahil putik nga daw talang tumabon sa malaking bahagi niya ng Nepal. Ito po ay parang border ng Nepal at ng China. Border nila yung ilog na yun, mga kabayan, mga tropa. Yung Pilipino, kababayan natin, isa yung pong naiulat, ha? Pang confirmation yung DFA dito, ha? Ito ay inilabas ng Nepal Tourism Board.
2: Ito ang Exciting Filipinos.
0: At yung pong prayer for Nepal. Yan din po yung maaaring nating maitulong, ano, malayo-layo sila, eh. Maliban na kung magpapadala rin yung ating pambansa ng representante, yung mga rescuer dyan. Marami na pambansa ng padala, eh, ha, na mga rescuer. Sa lapad at haba nung pong naging destruction ng flash flood or mudslide na yan, marami-rami po yung pong talagang hahanapin, ha, mga kabayan, mga katropa, ha? Prayer for Nepal.
2: Ito ang Exciting Filipinos.
0: At ang balitang international. Karagdagang local palang pala yun, national. Nagatid sa ating orasan, nagalap na pong 13 minutos.

0: at 17 foreigner foreign citizens. Patuloy po ang operasyon ng mga otoridad sa mga lugar na matinding naapektuhan ng pagbaha upang hanapin ang mga nawawala at matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala. Samantala, nagpaabot na po ng pagkikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mamamayan ng Nepal na naapektuhan ng nasabing trahedya. Sa kanyang mensahe, sinabi po ng Pangulo na nakikiisa ang Pilipinas sa Nepal at sa lahat ng mga biktima ng mapinsalang flash floods, lalo na sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Nagpaabot din siya ng panalangin para sa lakas at katatagan ng mga naapektuhan habang nagpapatuloy ang Rescue and Recovery Operation.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ang balita niya, mga kapay, mga katropa, ay handog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa po sa pagsusuri ng FDA. Meron po itong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, katropa, ugaliin mo na rin uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. Santon Vitamin C, mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: 10 minuto bago ang alas 5 ng umaga. Dako na tayo sa ating pong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Mga balitang lokal, handog naman o hatid naman sa atin ng ating pong mga kasamang mga field reporter. Unahin na po natin ang balita mula kay Katropan Dennis Chua, LGU Batarasa. Tinitingnan daw po yung makabagong teknolohiya para daw po sa waste management. Ano ba ito? Waste to energy ba? Alamin nga natin ang detalye ng balita niya mula kay katropang Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
2: Dinala sa LGU Batarasa ang paggamit ng bagong teknolohiya para mas mapabuti ang pamahalaan ng basura. Sa isang courtesy visit, bumisita sa tanggapan ng municipal mayor ang Chamber of Sales, Fleet and Bogus Associations ay si Palawan Chapter ng si President Norma E. Jimenez sa pagpupulong na pag-usapan ng problema ng solid waste disposal sa Batarasa at ang pag-usapan na paggamit ng environmental friendly waste management machine. Layunin nito na gawing mas epektibo at sustainable ang waste management sa bayan ng Batarasa sa Palawan. Ayon sa LGU, patuloy silang nagsusulong ng mga inobasyon upang mapanatili ang kalinisan, kaligtasan at kaunlaran sa nasabing bayan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coconut Santatik sa Vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kachopang Dennis! LGU Taytay naghahanda sa pagdiriwang ng 126th na Civil Service Anniversary. Ano mga programa kaya meron dyan? Katrapa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
3: Naghahanda na ang pamalangbayan ng Taytay, Palawan para sa isang buwang pagdiriwang ng 126th Philippine Civil Service Anniversary ngayong buwan ng Setyembre. Pinangunahan ng Municipal Human Resource Office, katuwang ang Municipal Government of Taytay Employees Association, ang isang pagpupulong para sa pagpaplano ng mga aktibidad at programang ilalaan para sa mga lingkod bayan. Dumalo sa pulong ang 5 team leaders mula sa Aripuros, Sikat-Sikat, Tahong, Bagasay at Manlit, kasama ang mga tawan mula sa iba't ibang ahensya at tanggapan ng lokal na pamahalaan. Layunin ng pagdiriwang na maipakita ang pagkakaisa, dedikasyon at pagmamahal ng mga kawani sa paglilingkod sa bawat Taytayanos. Samantala, inaanyayahan ang mga kawani at mamamayan na mag-iisa sa mga aktibidad bilang pagkilala at pagpupugay sa mga lingkod bayan ngayong buwan ng Setyembre. Para sa mas protektadong balat laban sa mapanirang init ng araw, gumamit ng sabon, Santon Herbal Soap. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, tama na natin si Katropang Izzy. Sanggunian ang panlalawigan, isinusulong ang mahigpit na regulasyon sa Roblox at online games. Tuloy po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang IC Pacaldo.
1: Live report! Live report!
4: sinusulong.

0: na ngayon ang sanggunian panlalawigan ng Palawan na higpitan o tuluyang ipagbawal sa ilan ang access ng mga menor de edad sa Roblox at iba pang online games dahil sa banta nito sa kaligtasan at kapakanan ng mga bata. Hinimok ngayon ng Provincial Board, ang Senado at House of Representatives na magpatibay ng batas na magtatakda na mahigpit na age verification, kasama na ang Content Federation sa mga online gaming platform. Ignit din sa nasabing resolusyon ang pananagutan ng mga platform sa pagprotekta sa mga menor de edad laban sa content at online interactions na maaari makapinsala sa kanilang kaligtasan. Layunin umano ito na pigilan ang mga panganib na maaaring kaharapin ng mga bata sa hindi kontroladong paggamit ng mga online games. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo. XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katropang IZ. Nagatid sa ating orasan na 6 na minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Punta muna natin si Katropang Mike Escote. Ito naman pong sangguni ang panlunsod. Pinayagan na po si Mayor Byron para daw po lumagda sa 25 years lease contract doon po sa Delta P. Ito yung usapin siguro sa lupa kung saan nakatayo itong Delta P. Tama ba? Alamin nga po natin sa balita ni Katropang Mike Escote.
3: Live report. Live report.
4: Tama ka dyan, Katropang Alison. Inaprubahan na ka ng sanggunian panlunsod ng Puerto Princesa ang resolusyon na nagbibigay ng authorization kay Mayor Celo Peron na lumagtas sa isang lease contract sa ngalan ng lungsod ng Puerto Princesa kaugnay ng pagpaparkilan ng humigit kumulang 25,632 square meters na lupain sa Barangay Santa Lourdes dito sa lungsod ng Puerto Princesa para sa Delta P. Ito yung lupa na pinagtatayuan ng Delta P sa loob ng 25 taon. Ang resolusyon ay hiniling ni City Administrator Attorney Ariel Pedrosa bilang kailangan authorization upang maisakatuparan ang lease contract sa pagitan ng pampalangusod at ng Delta P nga. Bago ito apurbahan, dumalo sa unang public session ang City Legal Officer na si Attorney Norman Yap upang sagutin ang mga tanong ng mga konsyal kaugnay sa kasunduan. Kalakip din ang resolusyon ang legal opinion ng City Legal Office na may pinsang August 7, 2026 na nilagtaan ni Atty. Norman Yap at Atty. Kenneth Tabla. Ayon kay City Councilor Luis Margarita III na siyang nagmosyon na sagot na sa session at sa legal opinion ng City Legal Office sa mga isyong itinatanong ng mga konsehal kaugnay ng lease contract. Dahil dito, sinulog ang motion na aprubahan na ang resolusyon sa ikalawang pagbasa at ipagpaliba na ikatlong huling pagbasa. Wala naman tumutol sa motion kaya ito ay dineklarang aprobado. Sa pagpapatibay ng resolusyon, nabigyan ng kapangyarihan si Mayor Byron na lumagdas sa lease contract sa ngalan ng city government. Hindi naman nabanggit kung magkano ang halaga ng pagpaparkila. Matatandaang magtatapos na ang kontrata ng Delta P sa lupang kanilang kinatitirikan sa taong 2028. Yan ating palit natin sa inyo ng Santon Golder Balti na tutulong para maging maayos ang pagkaramdam ng ating tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipinas sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Tapang Mike!
4: Yes, Katropang Ali.
2: Ngayon sa pindo sa may-ari na lupa, okay na ba?
4: Sa legal opinion ng City Legal Office, hindi naman daw makaka-apekto. Kasi nauna nang nanalo yung city government. Kaya nga lang, sa tanong na kung
2: titulo.
4: Hindi kung bayad na o hindi pa totally bayad.
2: Hindi pa totally bayad.
4: yung titulo, wala pa din.
2: Pero na-transfer na ba?
4: Hindi pa. Hindi pa na-transfer.
2: Hindi raw makaka-apekto yun, sabi ng legal.
4: Wala daw naman yun.
2: Sige, sabi nila yun eh.
4: Pero yung titulo na doon pa sa may-ari.
2: Sabi nga nila yun eh, sige, hindi makaka-apekto, sige.
4: Kaya nga.
2: Mga abogado yun, siyempre, di ba? May nag-aralan naman nila yun.
4: Kaya nga yun. Hindi ko alam kung ano magiging aksyon ng may-ari dito.
2: Oo. The another case kung sakasakal.
4: Oy. Pwede nakapinpin pa din yung ano.
2: May nakapinpin pa rin.
4: May nakapinpin pa, pa yung ano, civil case. So, kasi hinahabol ka nung may-ari yung sa interest.
2: Yung... Kailangan bayaran. Yes, bayaran na lang ang city government para tapos.
4: Hindi, hantara mo silang bayaran.
2: Ah, handa naman.
4: Handa naman pala eh. Yung may-ari, gusto niya parang yung simula nung... Sa simula, parang may isang taong hinahapon.
2: Ay, hindi naman pwede yun.
4: Ay, yung kuha, mayroong may competition yung kuha eh.
2: Kaya nga, ipaintindi lang siguro sa may-ari para once and for all, tapos. Pare-pare silang mananahimik, di ba?
4: Pero kung sa main case, nanalo na yung city government.
2: Nanalo na yung city government. Generous
4: sa main case.
2: Generous pa yung city government kung makikipag ano pa sila doon sa may-ari, di ba? Bayaran na namin, pero ito lang, hanggang dito lang. Ito yung paliwanag.
4: Kaya lang yung titulo, wala pa.
2: Kaya nga, after yun, siyempre, kailangan i-release ng owner yung titulo, di ba?
4: Nag-refuse kasi yung may-ari na eh, nung inihingi na yung title.
2: Ano na yan, madadaan naman yan sa legal na usapan.
4: Pero hindi naman basta-basta yan, Delta P. Hindi mo pabuhatin mo yung ano dyan.
2: Alangan naman. Sa mulilipat pagkalalaking mga building na yan.
4: At saka yung ano doon, yung public interest. Kasi yeah, yung kuryente,
2: pag inalis mo yan dyan, matagal-tagal ang blackout natin. Rotation na lang, sigurado yan. Sino rin apektado?
4: Lahat.
2: Sige, usaping legal na lang yan. Ganun lang.
4: Kaya nga, nakabinbin pa.
2: Hintayin na lang yung resulta. Another legal procedure ang gagawin niyan.
4: Ano kasi yan eh, may ano yan eh. Basta yun na lang, yung title na lang, ay tinatransfer sa city government.
2: Yeah.
4: Dahil nga, hindi pa nabayaran ang buo. Subalit, willing naman ang city government pagbayad ng buo.
2: Yeah. Sige, maraming salamat. Katrabang Maiga.
4: Okay, balita natin. Balik mo na sa'yo.
2: Oras natin mga kabay, mga tropa, ganap na pong ikalima ng umaga. Samantala, yabol muna natin ito. Oy, balita ni katropan Gerald Gales. Ako, isang estudyante naman ng PNS ito na naglalakad sa may bahagi po ng H. Mendoza. Abay, binatukan ng kapwa estudyante. Kahapon po ito. Itali pa naging balita niya mula naman kay katropang Gerald Gales.
3: Live report. Live report. Isa na namang pananakit ng estudyante ang naitala sa H. Mendoza Street sa Puerto Princesa City. Makikita sa kuha ng CCTV na ipinost ni Kapitan Adato ng barangay model, naglalakad ang biktima na nakaakbay sa isang babae na isang estudyante nang tumawid ang dalawang estudyante at nang nasa likuran na ito, biglang binatukan ng nakaputi at dilaw ang lalaki. Hindi nakuha ang kasunod na pananakit pero kuha sa CCTV ang mabilis na pagtakbo ng dalawang estudyante na bumatok. Nananawagan ng barangay kung sino ang nakakakilala sa dalawang estudyante kabilang na ang bumatok. Matatanda ang mainupakan din na estudyante ng August 3 sa kanto ng Malbar Street at H. Mendoza na ang biktima ay isang PWD at noong August 18 doon din sa lugar sinuntok din ang isang estudyante gamit ang pitsakorno na hanggang sa ngayon ay nasa ospital pa rin dahil kinailangan itong operahan. Yan ang balitang hatin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa iyo, pampaputi, pampakinis at maghapong kakapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang exciting area.
2: Maraming salamat, katropang Gerald! Inaakbayan ng binatukan dinidiskartehan itong dalawa. Hindi kaya nainggit. Kaya ayun, binatukan si Bugoy. Ay, nako naman. Pero mga kabay, mga tropa, ha? Nako! Magulang, kilala nyo baka anak nyo ito. Itong mga panahong ito talaga, yung mga kabataan, ano ba yan? Yan ang dalawa, Sinundan pa kasi ng nakaputi, medyo nasa baba ng bahagi ng camera yan, ha? Isa. Tapos sinundan pa yan. Pero parang nakaiwas. Ate naman pa rin. Ah, okay. Ayaw nga. Oo, napayoko na lang. Uy, sakit nun, ha? Eh, kung napuruhan yung ugat na sa likod. Oy, delikado. Fatal yan, yung bahaging likuran ng ating pong ulo. Ay, ulo, tama, yung batok, ha? Okay, nako, sa mga bugoy. Ano ba yan? Tatlong minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, mga kababayan, mga katropa. Okay, magbabalik pa rin ang ating pong mga balita. Makalipas lang po ng ilang paalaala.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako po si Maribeth ng Cavite.
15: Sa coffee nurse.
14: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
10: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Sister Pain.
16: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist,
3: consult your doctor. Pabili sa mga butika.
17: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
18: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
17: Vision X Plus. Epektive.
9: epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Sample Plus Gold.
22: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
21: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
24: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
21: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
26: XFM.
2: Oras natin mga kapay mga katropa, 7 na minuto makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Samantala mga kapay mga katropa, oras na ito, handog po sa ating ng premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ng Santon Plans Coffee Mix. Ang mga healthy coffee na yan na produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
21: Exciting Pilipinas!
2: Ay, good morning muna, Sir Tax Pirer. At ganoon din kay Renegades Aguilar na nakikinig daw sa Barangay Tagboros. Maraming salamat po ha. At ganoon din kay Sir Tristan Wyatt Gulay. Samantala mga kabay mga katropa, sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita, puntahan muna natin si katropang Kuya Toto Ronnie mula sa Ospital ng Palawan. At ganoon din sa Police Station 1, may mga ganap ba nitong nakalipas sa magdamag? Katropa natin sa balita, katropang Kuya Toto Ronnie, good morning!
21: Live report! Live report!
27: Yes, good morning, Katropang Ali. Siyempre, good morning sa ating mga katropa at gising na sa mga oras na ito, Katropang Ali. Mm. At update natin na sa Ospital ng Palawan. At isa lang yung naitala kagabi, Katropang Ali. Mm. Maliban doon sa alas 6 nangyari. Ano? Unahin natin ito, nangyari kaninang alas 11 ng gabi, isang ginang. Mm. Ang na-aksidente sa may barangay Bandaragat pasado alas 11 ng gabi, na kung saan Katropang Ali, isang motorsiklo ang kasalubungan. Mm. Na nahulog ang cellphone, Katropang Ali. Mm. Nang nagsinyas ito na pahinto muna itong ginang dahil nga kukunin ang cellphone na hulog. Mm. Ay bigla naman na hawakan ang dalawang preno itong si ginang at 41 anyos taga barangay Mandaragat dahilan ng kanyang pagka-aksidente. Nagtamo ito ng sugat sa kanyang pisngi at sa tuhod at ilang pasa dito naman sa bahagi ng kanyang katawan, Katropang Ali. Agad naman itong nadala dito sa Ospital ng Palawan upang lapatan ng lunas itong mga pinsala ng natamo ng itong ginang, ano, Katropang Ali. At nakalabas naman din ito. Samantala ito naman kagabi, ito kahapon pa ito, alas 6 ng hapon, ay isang estudyante naman ang patawid sa kalsada na alanganin, Katropang Ali. Mm. Dahilan na masagi ng isang rider, Katropang Ali. Oh, nagtamo naman ito ng mga galos at dinala naman ito agad sa ospital at nagkasundo rin itong nakasagi doon sa isang estudyante, katropang Ali, dyan sa may bahagi ng Rizal Extension kanina kahapon ng pasado alas 6 ng hapon. So yun lang yung naitala dito sa ospital ng Palawan at ang inabangan natin ay nasa dalawa pa rin at tumungo tayo sa Police Station 1. At banayad ang station natin sa oras na ito, katropang Ali. Walang naitala, wala rin nadala sa mga nakorpyo sa pagrurunda ng ating mga kapulisan dito sa kanilang nasasakupan. So, good morning.
2: Mukhang may mga bagong station commander daw ah.
27: Hindi pa ako na hindi ko na itanong kanina kung si Police Major pa rin ba, pero meron tayong na dinig na mga ganung balita, bukang nag-reshuffle at tropang Ali. So
2: may
27: siguro
2: bago, may bago na rin daw ano eh, happy ang CTP PNP ha.
27: Nung isang araw nung magkakwento namin si Sir Police Major Ray Rayuso, wala man siya pala pa siya nababanggit hinggil dyan katropang Ali.
2: Si outgoing Colonel Toktokan hindi man lang nagpakita sa media
27: hindi nga natin namit kahit minsan dahil gusto rin sana na namamit dahil nung pag-assume na dito sa Puerto Princesa mula doon kay Police Colonel De Leon, hindi naman natin siya nakita. Minsan, wala. Di pa nakahusap ng mga media
2: Wala. Tapos nga, napalitan na. Sana yung papalit naman. Hindi naman media shy.
27: Nung una, parang mayroong nadinig din na nire-request yata ng City Mayor itong si De Leon na maibalik. Di natin alam. Pero hindi talam kung itong sabi nga kung mayroong ngang bago hindi talam kung yan siya ba yung babalik dahil nga wala pa man tayong balita kung bakit ganun lang nakasikreto ito nangyari katropang Ali.
2: Sige, antabayan lang natin katropang ito.
27: Sige. So yan muna ang ating update sa hospital at sa Police Station 1. Siyempre good morning din sa ating mga kapulisan sa lungsod at sa lalabigan ng Palawan. At yan ang ating balita, hatid sa atin yan ng Santon Vitamin C. Ito ay ating inaalok sa mga laging hindi maganda ang ating kalusugan lalo sa ating immune system sa pabago-bagong panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako niyong katropang Kuya Toto, XFM News.
2: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Roninya. Samantala, 15 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Dire-diretso pa rin tayo sa iba pang mga balitang lokal natin sa ating pang iba pang kasama mga field reporter. Balikan natin si katropang Dennis Chua. Ito rin pong NARA, MSWDO at PDO Office. Nagsagawa daw po ng benchmarking activity sa bayan naman ng Batarasa. Katropa natin sa balita niya, Dennis Chua. Live report.
0: Nang courtesy visit at benchmarking activity ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO at Person with Disability Affairs Office ng munisipyo ng NARA sa bayan ng Batarasa nitong August 27. Taong kasalukuyan, ayon sa mga opisyal layunin ng benchmarking activity na mapalawak ang kalaman, mapalakas ang ugnayan at koordinasyon at matukoy ang epektibong programa at pamamaraan na maaring mayangkop upang higit pang mapabuting serbisyo para sa mga person with disability at mga komunidad sa NARA Palawan. Sinabi rin sa naturang tibidad na nagsisilbing halagang hakbang sa pagpapalitan ng kalaman at karanasan ng mga lokal na pamahalaan tungo sa mas eksklusibo, responsive at makabuluhang paghati ng serbisyong panlipunan. Samantala, patuloy namang sinusuportahan ng LGU Batarasa ang mga inisyatibang nagtataguy ng exclusive governance, intermunicipal collaboration at mas mahusay na serbisyong pampubliko para sa kapakanan ng bawat individual. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. Ito ang exciting
2: Pilipinas. Konseho naman ng San Vicente ng hingi ng 98 million pesos na pondo para daw po sa water system sa barangay Port Barton. Katropa natin sa balitang yan, Belia Mucha.
3: Live report.
1: Isinusulong ng Sangguniang Bayan ng San Vicente, Palawan ang pagpapahusay ng water supply sa Barangay Port Barton, San Vicente sa pamamagitan ng dalawang resolusyong humihiling ng kabuang 98 million pesos na pondo. Sa Resolution Number 792, hinihiling sa provincial government ng Palawan ang 54 million pesos na pondo para sa upgrading, rehabilitation at improvement ng Port Barton water system. Samantala, sa Resolution Number 793, humihingi naman ang Konseho sa Tiyasa ng 20 million pesos na pondo para sa Sitio Pamoayan Water System at 24 million pesos na pondo para sa upgrading ng pasilidad ng Sitio Bunuangin Water System. Iniakda ni Konsehal Melvin Ballesteros ang dalawang resolusyon na layong matugunan ang pangangailangan ng mga residente sa mas maayos, sapat at maasahang supply ng tubig sa Port Barton, San Vicente. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus para sa mas protektadong mga mata o uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
2: 3,000 pesos student allowance natatanggap na raw ng mga K-12 students dito sa lusod ng Puerto Princesa. Yung mga magulang nang nakatanggap na, nagpasalamat! Katrapa natin sa balita niya na Mike Iscote.
4: Live report! Live report!
5: Umusat na muli, katropang Alison, ang distribution ng 3,000 pesos na student allowance sa ilalim ng student assistance program ng pawalang palusod ng Puerto Princesa. Kabila sa mga nakatanggap kahapon ay mula sa Makirawa Elementary School sa Barangay Tagabirit, ilang paralan sa Barangay Concepcion, Siksikan at iba pang barangay. Batay sa mga pinaos ng ilang magulang at beneficyaryo, natanggap na nila kanilang student allowance na 3,000 pesos na direktang baykita sa kanilang land bank accounts. Nagpaabot naman ang pasalamat ng magulang, estudyante at mga guro kay Mayor Celo Peron at sa SAP team dahil sa pagpapalawak ng programa. Ayon sa city government, ang pagproseso raw ng mga dokumento para sa mga beneficyaryong hindi pa nakakatanggap o patuloy daw yung pagproseso ng mga dokumento sa mga hindi pa nakakatanggap na ayuda. Bilang sa mga tumutulong sa proseso ang City Budget Office, City Accounting Office, City Treasurer's Office, City Administrator's Office, City Information Office, Department of Education and School Administrators, Advisor, Guro, mga magulang at ang Land Bank, umaabot sa mahigit 70,000 K-12 students sa mga pampublikong paralan sa Puerto Princesa ang target na maproseso ang kanilang student allowance. Dahil dito hiniling ng pamahalang pulungsod ang kaunting pasensya sa mga beneficyaryong hindi pa nakakatanggap, katulad natin. Ay, ikaw nakatanggap ka na ba?
2: Wala pa rin.
5: Wala pa rin. Ano lang ito? Hintay-hintay lang.
2: Hintay-hintay lang. Oh. Wala namang problema yan. Oh. May mga hindi kasi nagsabay-sabay yung pagpasa.
5: Oo, oh, yeah, kaya nga. Habang patuloy daw ang pagkatrabaho at pag-overtime ng mga kawani upang mapabilis ang pagproseso ng payout, sabi ni Sir John Charlie Ligat sa kanyang post. Nag-overtime daw sila. Mm. Ang Student Assistance Program ay naglalaan ng tulong pinansyal upang makatulong sa mga pangailangan ng mga estudyante sa kanilang paaralan. Yan ating balita natin sa inyo na Vision X Plus Capsule na tutulong na para maibalik naman ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, isang nanghihinang pawikan ang nakita sa Aquaman Beach sa Barangay Bangkaw-Bangkaw kahapon po yan. Katrapalating sa balita, Gerald Gales.
4: Live report! Live report!
6: Ginagamot na ngayon ang pawikang nakita sa Aquaman Beach sa Barangay Bangkaw-Bangkaw kahapon. Nakita ito bandang alauna ng hapon ng bantay ng Aquaman sa bangka malapit sa baybaying dagat, mga 20 metro ang layo. Agad tinawag sa barangay at PCSD ang nadiskubring pawikan at pagtungo sa lugar, doon na nakita na ito'y nanghihina na dahil may tumor ito. Sa kapapapakawalan ng tuluyan ang pawikan pag ito'y magaling na, subalit ayon sa eksperto, maliit ang tsansa na ito'y buhay dahil sa kanyang kondisyon. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw kang kondisyon at may proteksyon. Subukan ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron itong mangustin, moringa at antioxidant. Katawang matibay, naka-Santon Plus Herbal Capsule yan. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Ito ang Exciting Babies.
2: At sa uling bukso ng ating po mga balitang lokal, 8 Palawenyong scholar ng pamalang panalawigan, pasado sa Medical Technologies Licensure Examination. Katropa natin sa balitang yan, Girly Cadasio.
3: Live report. Live report.
7: Pasado ang 8 scholar ng pamalaang panalawigan ng Palawan sa isinagawang Medical Technologies and Licensure Examination na ginanap nitong August 15 to 16, 2026. Ang nakapasang mga bagong medtech ay sina Osam Alcanzardi, John Evan Ambaza, Rezi Gian Bacoza, Julia Isabel Gaho, Winnie Jane Hunsay, Diana Joyce Marmol, Francine Nova Raon at Eliza Lee Victorino. Mula rito, 6 sa mga scholar ang nag-avail ng financial assistance for review. Inaasahang makakatulong ang mga bagong medical technologies sa patuloy na paghahatid ng mahusay at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa mga ospital na pinangangasiwaan ng pamalaang panalawigan. Samantala, sa pamumuno naman ni Governor Amy Alvarez ay patuloy na isinusulong ng pamalaang panalawigan ang mga programang pang-edukasyon kabilang ang pagpapalawak ng scholarship grants upang mas maraming kabataang Palawenyo ang mabigyan ng pagkakataong makapag-aral at makamit ang kanilang mga pangarap. Yan ang balitang atid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio at sa Family.
3: Ito ang Exciting Podcast.
2: Maraming salamat sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Oras natin, mga kabayan, mga katropa, 25 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang mga balitang inyo pong napakinggan ay handog naman po sa inyo ang Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix at ang Santon Plus Coffee Mix. Ang mga kape na ito, mga kabayan, mga katropa, ay di kalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ito ang Exciting Podcast.
2: Samantala, mga kabayan, mga katropa,
3: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Sa magiging tayo naman po ng ating pong panahon ngayon pong araw ng Biyernes, ay kamustahin muna natin. Maraming nagtatanong, patuloy po mga nakakaranas sa mga pagbusang ulan. Ang malaking bahagi po ng ating pong lalawigan, ha, o bagamat anak-anaka, ha, mga kabayan, mga katropa, na sa kabilang linya, mula sa DOST Pag-asa, si Sir Obet Badrina ang ating pong mapapakinggan.
8: Umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 28, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat, at makikita natin na malaking bahagi ng Luzon at Kabisayaan ay makikita po na maraming mga kaulapan ngayon, kaya po magiging malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi nga ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na dito sa may western section ng Luzon. Ito po yung area ng Ilocos Region, Bataan, Zambales, maging ilang bahagi ng Calabarzon, Metro Manila, at itong area ng Occidental Mindoro, kabilang na rin yung Oriental Mindoro. Patuloy pa rin nating minomonitor itong low pressure area na huli nating namataan sa 720 kilometers silangan ng Itbayat sa Batanes. Posible pa nitong maging bagyo lalo na this coming weekend, pero hindi naman ito magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Hindi ito inaasahang maglandfall sa Pilipinas, at ang magiging direksyon nitong low pressure area na kung sakaling maging bagyo ay sa may bahagi naman ng Taiwan. Kung sakali po maging bagyo ito, tatawagin natin itong Pilandok. Sa iba pang bahagi nating bansa, partikular na sa bahagi ng Mindanao, makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. So mapapansin natin sa ating buong bansa, pinakamaliit yung mga posibilidad ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao, habang mas malaki yung posibilidad ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa Luzon at sa Visayas. As of 5 a.m. nga po, may naka-issue tayo na heavy rainfall warning. So ang heavy rainfall warning, ito yung posibilidad ng mga malalakas na mga pag-ulan, at in-update po natin ito every 3 hours. So as of ulan, pagkilat, pagkulog, lalong-lalo na ito nga silangang bahagi ng Luzon. Ang agwat ng mga temperatura ay narito po sa Lawag, Baguio, for Metro Manila, Tagaytay, Tuguegarao at Legazpi sa bahagi ng Bicol. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, makararanas po ng maulap na kalangitan na may makakalat ng mga pag-ulan, pag-ilat, pag-ulog sa may bahagi ng Palawan, at narito yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa City. Yan ng Mindoro Provinces. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning, kaya ligtas pa rin pumalawat yung mga sakyang pandagat mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Gayunpaman, mag-ingat pa rin po kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya mag-ingat po lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka.
10: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Yon mga kabayan, mga katrapa, maraming salamat muna kay Sir Obet Madrina ng DOST Pag-asa. Southwest Monsoon, habagat ang nagpapaulan sa atin, ha? Samantala mga kabayan, mga tropa, 28 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Mga kababayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Biyernes, Agosto 28 na po, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, na sabay na pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Ay rin po napapanood ang live sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating po nakasama sa bahay technical engineer Ken Vincent Dancil, ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita, ang inyo pong tagapagbulakaw at tagagising kada umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
10: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
11: XFM.
12: Ito ang XFM Palawan.
13: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
12: XFM Network Philippines.
13: Una sa balita, angat sa musika,
12: angat sa komentaryo,
13: angat sa serbisyo publiko.
12: This is XFM.
13: Ang katropa mo.
12: Exciting!
14: Exciting!
10: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
16: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
18: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
10: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin susolusyonan at kung paano po natin lulunasan ang samot-saring mga karamdaman at pinaka-importante sa lahat, kung paano natin maiiwasan ang napakaraming karamdaman na iyan na makapaminsala sa atin pong pangangatawan. Samahan naman po kami dito sa atin pong palatuntunan sa kanila po ni Doc Remily Tukuy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po ulit sa atin pong The Secret of Health.
0: Yeah. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kumusta po mga katropa? Kumusta po mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon, ha? Especially kapag ka nakakainom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ayan, maraming katanong, Doc. Eh, ano bang kahalagahan ng mga suplemento na ito na iniinom natin, ayan, sa pang-araw-araw natin na pamumuhay?
1: Actually, napakahalaga ng mga food supplement. Kung titingnan natin yung current situation ng nutritional status natin, ano? Kasi ngayon, dumarami na dumarami yung mayroong problema sa balance ng tamang nutrisyon. Kasi yung nutrients ng kinakain natin, originally, ang source niyan talaga dapat sa pagkain.
0: Tama daw.
1: Regular diet natin. Hindi mo siya pwedeng palitan ng kahit na ano, eh. Ang problema lang, maraming reason kung bakit yung diet natin, hindi natin nakukuha yung talagang kailangan ng katawan. Kasi mayroong may certain level of nutrients na kailangan ng katawan para manatili siyang nasa maayos na operational status. So yung mga yon na hindi natin nakukuha ng regular kasi maraming reason, pwedeng kulang tayo sa supply, kulang yung quantity, mali yung pinili nating diet. Ang supplement kasi nagpipill in sa lahat ng mga gaps, kumbaga. Yung nutritional gap na pwedeng maging dahilan ng karamdaman. Kasi sa paniniwala natin, sa naturopathy, ang basic reason bakit nagkakasakit ang tao, meron niyang yung hindi yan agad-agad, nandiyan yung sakit.
0: Tama daw.
1: Nag-uumpisa muna yan sa posibleng kakulangan ng isang sustansya na nagiging resulta naman ng panghihina ng isang parte ng katawan. At pag ang katawan ng hina, dahan-dahan na ito magde-deteriorate hanggang sa magkaroon ka na ng sakit. Pag nagkaroon ka na ng sakit, wala ka na magagawa.
0: Yeah,
1: you need to take prescription. At kung hindi mo naman gagawin yon, delikado ka. O ngayon, para maputol mo yung ganong sequence ng sakit, mag-start ka dun sa simula. Yun ang ginagawa po ng naturopathy at saka ng ating company, Yes to Health. We provide food supplement na ang pangunahing purpose talaga is primarily prevention ng mga karamdaman.
0: Yun, ha? Okay, sa mga kababayan natin, we are on a proactive side ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. O yung pagiging maagap, bago pa tayo tablan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na yan, eh pinakamainam na maiwasan na kaagad yung iba't ibang uri po ng mga karamdaman po na ito, mga katropa, ha? Kaya nandyan ang atin pong mga suplemento, nandyan ang atin pong mga powerful supplementation, combination na mga produkto na pwede po ninyong intake na makakapag-impart po sa atin ng napakarami na sustansya at nutrisyon na kinakailangan natin sa pang-araw-araw, ha? Kaya sa mga gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. Pwede rin ma-order ito sa atin pong official Shopee page. O, search nyo lang Yes to Health 2011. O di naman kaya ay bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. dahil available po lahat ng produkto ng Yes to Health, ay pwede nyong ma-avail dyan sa atin pong mga wellness clinic. And of course, meron din tayong mga exclusive na mga produkto na dyan nyo lang po mabibili sa atin pong mga wellness clinic, ha? At mga modalities natin, mga services na in-offer ng Yes to Health. Kung gusto nyo masubukan, ay puntahan po ang atin pong mga location. So mga kababayan natin, na gusto mong makapunta, makabisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Cosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, mga katropa. At ang health information po nito ay headed sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 na nagkataglay ng Vitamin D3 or Cholecalciferol, VCO or Virgin Coconut Oil at Moringa Seed Oil Extract. Na napakalakas po yan. Mga antioxidants, mga powerful anti-inflammatory at nakapagbigay sa atin pong pangangatawan ng samot-saring mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Ha? Hindi lahat ng fats, Doc, harmful sa katawan natin. Actually, ang fats, napakahalaga ng role nito na ginagampanan sa atin pong kalusugan. Yun nga lamang, ipipili natin kung anong klaseng mga fats ang dumarami o pinaparami natin sa loob ng atin pong pangangatawan.
1: Kaya kinakailangan talaga balance ang lahat ng mga tinitik natin pagdating sa fats. Meron tayong mga healthy fats na pwede i-consume sa sa nature.
0: Oo.
1: O kaya kumbaga sa diet consideration, kinakailangan titingnan mo rin kung ano yung missing link. Hindi kasi ang nagiging ano kasi natin ngayon, yung nakasanayan ba natin? Kung ano meron lang, pagtsatsagaan na natin yun. Oh, pero yun din na nagiging mitsa kung bakit mas nagiging mahina tayo ano pagdating sa mga common diseases.
0: Ayun na nga. Kaya sa mga katropa natin dyan, ha? Sikapin natin na hanapin at piliin yung mga pagkain o mga ipapasok natin sa ating pangangatawan na yun po ang magsisilbing lakas tatag ng atin pong kalusugan. Okay? Pag-usapan po natin dito sa atin pong palatuntunan. Ito pong may kinalaman, no? Sa tinatawag nila na superfood. Ayan. Ano kaya itong superfood na ito? Ito kaya, Dok, ay pagkainain mo na ito, hindi ka na magugutom. Ano? Superfood. Oh, itong tinatawag po na spirulina. Bakit nga ba, Dok, tinagurian nila na superfood itong spirulina?
1: Ang term kasi na superfood, ito yung taguri, kumbaga. Mm-hmm. Ubansag sa mga pagkain na may mataas na yung density, no, ng mm-hmm. nutritional concentration. At ang spirulina, kaya tinawag siya na superfood, kasi napaka, sabi nga nila, extremely rich. Mm-hmm. Ang kanyang protein content, yung kanyang vitamins, yung minerals, yung mga antioxidants, at ganun din na yung mga bioactive compounds na meron doon sa spirulina. Mm-hmm. Ano? Take note na ang spirulina, isa sa ating sangkap sa Santon Blas Gold. O kaya ito ay tinatalakay natin. Ano? Mm-hmm. Kung titingnan mo microscopically, yung spirulina, blue-green ang kanyang kulay. Mm-hmm. Hindi lang siya basta green.
0: Hindi lang green, oo.
1: Oo. At ito ay pagkain for many, many centuries na kilala bilang isang uri ng nutritional food. Mm-hmm. Na sa ibang lugar sa mundo, ito ay pinakakain nila in extreme weakness. Yung mga taong talagang sobrang hinang-hina. At tinuturing nilang food of God. Yan, isa. Marami kasing tinatawag nilang food of God. Eh, yung tsokolate, food of God. Yan. Ngayon, bakit sinasabi nilang exceptional yung nutrient density ng spirulina? Mm-hmm. Typically kasi yung dried spirulina, yung meron itong protein, may iron, magnesium, potassium, mga B vitamins, B1, B2, B3, B12, meron din siya. And also yung mga essential electrolytes and antioxidants. Kung titingnan natin yung antioxidant ng spirulina, una, ito'y napakataas. Ano? Ang reason kung bakit ang taas ng ORAC value ng spirulina, meron siyang isang phytochemical na tinatawag na picocyanin. Mm-hmm. Itong picocyanin, kung i-research mo yung pinakang matinding quality o phytonutrients ng spirulina, makikita mo yung picocyanin. Kasi ang picocyanin, based on study, nakakatulong ito para ma-neutralize yung mga free radicals sa ating katawan. Ano ba yung mga free radicals? Ito yung nagko-cause ng oxidation. Mm-hmm. Kasi para mga ano to, mga unstable atoms in the body o unstable molecules na kung saan nagnanakaw sila ng electron sa cells. Which is, yung electron is very important sa cells kasi pag bumaba yung content ng electron ng cells, mamamatay siya ng dahan-dahan. Okay? So, based on study, na neutralize ng picocyanin ng spirulina yung mga free radicals para mabawasan yung oxidative stress na nagiging dahilan ng mabilis na panghihina at pagtanda. At ganun din, nakakatulong din sa inflammatory condition. Mm-hmm. And next is the immune system. Isa pa sa maganda dito, ang taas ng protein quality niya. Mm-hmm. Kung i-compare mo sa mga regular na mga pagkain, yung compare natin yung spirulina, yung beef, yung soya, saka yung itlog. Yan naman yung basic na common source of protein. Alam mo ba na in same weight, spirulina contains 60 to 70% protein. Ang beef is 26% or less. Soybean is 36%. At yung itlog ay 13%. So, ibig sabihin, in terms of protein capacity, mataas ang proteina ng spirulina.
0: Mm. At halos lahat ng mga essential amino acids, Dok, pwede mong makita doon sa spirulina.
1: Tama. Kasi saka yung mga especially sa mga B vitamins, yung B12, hindi mo siya basta-basta makukuha yung B12 sa ibang mga plant-based source. Kaya nga sa mga vegetarian, isa ito sa problema. Ano? Mm-hmm. So, yung B12, meron siyang makukuha sa spirulina. So, kailangan to ng mga vegetarian, ng mga vegans, yung mga nagsasubstitute ng protina galing sa karne papunta sa protein ng halaman. Mm-hmm. Kasi minsan kasi may mga disadvantages yung protein from meat. Eh.
0: Tama, Dok.
1: Oo. May mga matitibay na ebidensya sa pag-aaral na nagsasabi na ang spirulina ay mayroong abilidad na matulungan yung ating cholesterol level. Mm-hmm. Especially yung balance ng bad cholesterol, triglyceride, while ini-increase niya naman yung good cholesterol o tinatawag na HDL. At ito rin ay isa sa pinakamagandang pagkain na kinakain natin para maging maayos yung abilidad ng immune system. Kasi ang immune system natin, partner, ito ay dapat nakakondisyon.
0: Tama daw.
1: Para itong isang sandatahan na bawat parte ng ating immune system ay may kanya-kanyang tungkulin. Mayroong parte ng immune system na umaatake sa kalaban, pinakang first hand o first line of defense natin, ano?
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong part na dyan, yung mga natural killer cell na tinatawag, na kung saan iniikot niya yung sistema natin pag may nakita siyang mga cells na pwede maging cancer o pwede mag-mutate, so pinapatay niya yon. So that's one of the function of the immune system.
0: Mm-hmm.
1: And yung pag-create ng mga antibodies para ma-immune tayo sa isang particular infection, at yung pagiging intelligent ng immune system natin. Kasi yung immune system natin, bukod sa yung lakas niya, kaya di ba may mga tinatawag immune booster, meron ding abilidad ang immune system na kilalanin o ang tawag doon is differentiation.
0: Mm-hmm.
1: Kung sino yung parte ng katawan at sino yung hindi parte ng katawan. So yun ay abilidad ng immune system. Parang sa ating sandatahang lakas, mm-hmm. di ba, sa armed forces, meron tayong radar na pwedeng ma-scan kung ito ba'y kalaban o hindi.
0: Oo.
1: Oo, yun yung ginagawa ng immune system. At yung spirulina, meron siyang natural ability, yung kanyang mga phytonutrients na tulungan yung immune system natin na maging mas matalas yung kanyang pagkilala kung sinong kalaban.

0: arthritis, yung mga metabolic syndrome. Lahat ng sakit na yun na binabanggit natin ay link sa tinatawag na inflammatory condition. So yung marker ng inflammation, tinutulungan niya na ma-reduce para hindi lalala yung mga sakit na yun. Kaya nga tinatawag ito na, na very unique and dense in nutrients na pagkain.
1: Siksik talaga.
0: Oo, historically talagang ano yan. Actually, yung organization, alam kung alam natin yung NASA sa US, saka yung European Space Agency, pinag-aralan nila yung spirulina. And napag-aralan nila na yung spirulina, isang potential space food dahil una, nangangailangan lang daw ito ng konting lupa para tumubo. Usually, aquatic culture nga lang ginagamit nila. Ang kagandahan sa spirulina, nabubuhay siya sa malinis sa tubig.
1: Oh.
0: Yun ang kagandahan niya. And napakataas ng kanyang nutrients, tapos pwede siyang i-produce sustainably. Kaya ginagamit nila ito sa, alam mo yung mga pumupunta sa space. Hindi naman sila pwede magdala ng mga gulay doon. Hindi rin sila magluluto sa space. So, one of the food that is studied by NASA and European Space Agency is spirulina. Nadadalhin doon in forms of tablets, in forms of capsule, in forms of tube, para makatulong sa mga astronauts na nag-work sa space para hindi sa malnourished. Hindi naman sila pwedeng kumain lang ng walang nutrients eh. Di ba? So, that's why tinawag siya na superfood. Ang taas ng kanyang protein, nutritional content, yung kanyang phytochemical like picocyanin, maraming pag-aaral na nagsasabi kung anong nagagawa nito sa ating kalusugan. At ang kagandahan nitong spirulina is available ito sa ating suplemento. Ang ating food supplement na meron nito, yung Santon Plus Gold, meron siyang in every capsule, meron siyang sapat na spirulina ka extract, and also yung coffee natin. Yung ating Santon Gold Coffee Mix, may spirulina din yan. Na bawat higop mo ng coffee at bawat inom mo ng soft gel capsule or kapsula ng Santon Plus Gold, meron kang maiinom na katas ng spirulina na nandun. So hindi natin yon nilagay doon dahil para lang mailagay. Ang purpose nun is habang iniinom mo yung Santon Plus Gold, meron kang nourishment. Just imagine, may protein ka, meron kang mga B vitamins and other nutrients na commonly nakukuha mo lang dati sa diet mo. Ayan problema, hindi mo nga makuha sa diet kasi una, hindi naman kumbaga hindi naman varieties of vegetables yung kinakain mo. Minsan paulit-ulit lang. Yun ang purpose kung bakit nilagay natin to sa Santon Plus Gold. Kaya kung kayo nanghihina, ang dami yung health issue, bilang isang tulong as for your general nutrition, highly recommended natin ang Santon Plus Gold dahil meron siyang katas na ng spirulina. Hindi mo na kailangang humanap pa ng ibang
1: sources.
0: Pwede na doon sa Santon Plus Gold. Meron na siya doon, spirulina.
1: Yun, ha? So, mga kababayan natin siya, mga kaibigan natin na gustong makakuha ng siksik na siksik na sustansya mula sa mga extract po na ito, ay pwede nyo matagpuan yan, masumpungan sa pag-inom ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule at ng Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ha? So alam naman natin, hindi natin matatawaran ang nutrisyon na daladala ng spirulina, mga kaibigan. And fun fact uli tayo para sa mga kababayan natin. Alam niyo ba na ang spirulina ay tinagurian na one of the oldest foods on earth, mga katropa, ha? Ang spirulina ay ito ay kinukonsumo na over 1000 years ago. Especially ng mga Aztecs, Ina-harvest nila yung spirulina doon sa Lake of Texcoco. Isang lugar yan sa Mexico, at ginagamit nila to as a nutrient rich food, tinatawag nilang tikitlatil. Yan, ha? Sa mga kababayan natin, for over 1000 years ago, Doc, itong spirulina, kumbaga kilalang kilala na, na napakasustansya talaga at punong-puno ng nutrition, mga micronutrients na kapakipakinabang sa atin pong pangangatawan, mga katropa.
0: Para doon sa hindi kilala to, ano nga ba itong spirulina? Ito isang uri ng lumot. Sa English, algae. Pero hindi yung spelling ng pangalan. Masustansya ako eh. Algae. So, ibig sabihin, ito ay isang napaka... kumbaga napakalawak ng kanyang kayang ibigay sa atin. O kaya isa ito sa napili ng Yes to Health na maging parte ng ating food supplement. Kasi just imagine, ang dami natin mga kababayan iron deficient. Sa kanilang study, ang spirulina ay mayaman sa natural and organic iron. Na nakakatulong para sa pag papanormal ng ating mekanismo ng paggawa ng pulang dugo. Kaya marami pag

0: anemic. Talagang minsan parang hinang-hina sila, hindi masigla ang katawan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nila napapansin na bumabagsak na pala yung hemoglobin. So, hindi kasi kumakain ng gulay, ano?
1: Mm-hmm. Yun nga.
0: Yung gulay pa naman, lalo na yung malunggay hindi lang pampagatas 'yan, pampaganda pa ng daloy ng dugo, pampaganda mm-hmm. pa ng hemoglobin. O kumbaga yung mga anong 'yun, mga traditional secrets ng ating mga sinaunang yung mga ninuno natin, although ang spirulina hindi native sa atin yan,
1: mm-hmm.
0: pero since ito ay isang kilalang source ng nutrition, isa na ito sa pinakapopular na pwedeng gamitin sa mga produktong nakapagpapalakas. Kaya nga ito ay very famous pagdating sa nutritional therapy na ginagamit ng mga naturopath and also sa common supplementation. O kaya lagi natin sinasabi na yung spirulina, part na ating suplemento kasi para malaman nyo na, uy, habang umiinom pala ako ng Santon Plus Gold at umihigop ng Santon Gold Coffee Mix, ay meron pala akong additional benefit na pwedeng makuha. Kasi minsan, sabi ko nga kanina, yung pagkain natin, kung titignan mo lang yung typical Filipino diet, di ba? Kung ano lang ang meron dyan, yun na lang.
1: Mm-hmm. Tama.
0: No? Magaling tayo sa kumain ng mga ano, pacham at saka pinangat. Mm-hmm. Pinangat long init. hanggat pwedeng kainin, kakainin talaga.
1: Hindi pa nasisira talaga. No? Rihit ng rihit eh.
0: Yun ang reality kasi. Una, hindi naman lahat ay may sapat na pera mm-hmm. na bumili ng mga iba't ibang klase ng gulay. Kaya nga sabi ko sa mga pasyenteng lumalapit sa atin na kung kayo ay mayroong opportunity na makapagtanim,
1: mm-hmm.
0: magtanim talaga kayo. Kasi dapat, everyday, hindi ka pwede mawala ng gulay. Eh.
1: Tama daw.
0: Kung hihigpitan nga natin yung standard, dapat nga mayroon kang vegetable salad or prutas man lang everyday. Bihira lang yung nakikita ko na ang prutas, parte talaga ng kanilang
1: diet.
0: Parte ng New Year.
1: Mm-hmm.
0: Pag nangulikta ng mga bilog-bilog na prutas, doon lang lumalabas yung prutas sa mga bahay-bahay. Pero sa regular na pamumuhay, bihirang-bihira akong makakita na. Pwera sa mga kung titignan mo yung ibang bansa, gaya ng Japan, Korea,
1: Australia.
0: Yan, yung Western countries.
1: Mm-hmm.
0: O, katulad nung pumunta kami sa Europe and sa France. Makikita mo yung diet pattern nila. Meron talaga silang bread, meron silang vegetable na hilaw, salad, tapos meron silang fruits.
1: Mm-hmm.
0: Then meron silang other fermented na mga pagkain. Katulad ng mga in Korea, kimchi.
1: Mm-hmm.
0: Sa atin, dapat ma-educate talaga mga Pilipino na kung ano yung pinakang available sa atin na mga gulay. Locally. Pagyamanin natin yung paggamit doon.
1: Yes,
0: yung problema naman, ang mahal din ang gulay sa atin.
1: Yun na nga.
0: O, lalo na ngayon, may Middle East conflict. Ewan ko kung ano magiging impact nito sa mga manufactured products.
1: Mm-hmm.
0: Kaya alam mo, di ba, lagi kong ini-encourage yung mga followers ko sa social media na magtanim tayo kasi ngayong panahon na taghirap ang panahon, sigurado yan, may impact yung gera sa Middle East. Kinakailangan maging wise tayo pagdating sa health kasi hindi naman pwede magtsaga na lang tayo dun sa mga kung ano meron dyan.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Sabi nila, magtuyo na lang kami, Dok. Katutuyo mo naman, matutuyo ka na yan.
1: Yan na nga.
0: Kaya mahalaga din ang supplement kasi nga, minsan, yung mga unfortunate situation na ganyan, wala tayong choice.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung meron tayong Santon Plus Gold, hindi naman mahal ang Santon Plus Gold.
1: Tama, Dok. Oo.
0: Mahal pa nga yung mga load natin. Mm-hmm. Di ba? Meron tayong kahit papaano na suporta sa ating nutrisyon. Lalo't nandyan ang spirulina as bahagi ho na ating ingredients o sangkap sa Santon Plus Gold.
1: Yun, ha? Okay, sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha? Huwag kayong papawala ng Santon Gold Herbal Capsule po natin na makukuhanan ng napakaraming sustansya na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. At yan po yung mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health.
1: Ano po mga katropa, mga kaibigan? Ako, napakabilis ng oras natin. Dok, baka may pahabol ka pang mensahe.
0: Siyempre, thank you very much sa lahat ng ating mga katropa nationwide na kasama natin sa ating palatuntunan. At sana po ay marami kaming naibahagi sa inyo ng mga kaalaman na pwedeng magamit sa ating pong pagpapalusog. Samahan po muli kami sa susunod na pagsasahim papawid. Maraming salamat, mga katropa. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat po ng nakihalubilo dito sa ating pong programa ngayong araw. And Ayan, at ganoon din sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuhoy, ating pong CEO, ito po yung Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Nagkasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po muli sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
17: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
19: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
20: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
21: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
22: if symptoms persist, consult your doctor. Please,
23: mga butika.
24: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: XFM.
1: Exciting time, mga katropa. Ganap na po ang 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras, sandog sa atin ang 1 plus numero 1 alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Sa ulo ng ating pong mga balita, tanker driver na nasangkot sa pagkamatay ng tatlong estudyante, pinalaya na. Settlement, pinag-uusapan.
3: August 25 po, 9 PM na nakala, ano naman po sir, nakauwi na rin po yung driver natin.
4: Headlines. Kabataang naglaro sa traffic cone habang nagmamaneho, mahigit 5,000 pisong inabot ang multa at posible pang may patawag daw sa Land Transportation Office.
5: Oh, nakita ko mukhang ipapatawag pa sila ng LTO.
6: Aroy!
5: Hindi ko rin alam nangyari doon.
2: At XFM Palawan muli nagatid ng tulong sa magkakapatid na doktor sa bayan ng Aborlan.
7: Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil po kahit pa paano po natutulungan nila yung mga kapatid ko.
4: Sa Balita National, panukala 2027 budget ng DPWH tumaas na mahigit 21%.
2: Headlines. Sa ating pong balitang international, higit sa 106 na po nasawi at dandang pang nawawala sa Nepal at Tibet, flash floods.
4: At sa ating balitang sports, Pilipinas, target na makahakot ng medalya sa Asian Games.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
8: Mula sa 104.7 XFM. Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon pong araw ng Biyernes, 28 sa buwan ng Agosto taong 2026.
4: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bahay niyo po ay napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
2: Live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
8: Express, Express Balita sa umaga.
2: Sa detalye na po ng ating pong mga balita.
8: Balitang lokal.
2: Tuluyan na nga pong nakalaya ang driver ng oil tanker na nasangkot sa aksidenteng ikinamatay ng tatlong estudyante sa barangay Tinigiban matapos sabihin ng pamilya ng mga biktima na hindi na raw sila magsasampa ng kaso. Ayon po yan kay Police Captain Cyrus Talima ng Police Station 2 Station Commander, kumbinsido ang pamilya sa dashcam footage na nagpapakitang ang motorsiklo umano ang kumain ng linya ng tanker bago ang naturang trahedya. Na-release ang driver noong pong Agosto 25, bandang alas 9 na rin ng gabi. Habang nagpatuloy naman kahapon ang pag-uusap ng magkabilang panig, kasama na ang kanilang legal counsel para sa settlements. Nagbigay rin ang katiyakan ng kumpanya ng tanker na tutulungan nila ang kanilang driver at hindi ito pababayaan sa proseso. Hindi pa itinuturing ng PNP na case closed ang insidente dahil hinihintay pa ang formal na kasunduan ng magkabilang panig. Samantala, nananatili sa lugar ang tanker matapos magkaroon ng mechanical failure at hindi ito mataw. Na-release na rin ito ng PNP gaya ng driver nito.
3: August 25 po, 9 p.m. na naman po sir, nakauwi na rin po yung driver natin. And kahapon po, nag-usap naman po sila sa attorney po, sa legal counsel para sa settlement po, sa mapag-uusapan po nila sir.
6: Okay, so may pag-uusap na sa magkabilang panig. May pwede ba tayong ma-share doon po sa pag-uusap o baka mayroon pong hiling yung magkabilang panig? Like yung pamilya, mayroon bang hiling sa kumpanya doon sa driver?
3: Bali sir, wala po kami info po doon sa pag-uusapan po nila kasi between two parties po, hindi po kami pwedeng mag-involve po doon sa usapan. Antayin lang po namin sir yung magiging kasunduan nila sir na maibigay sa amin sir.
2: Mga kabayan, mga katropa, ang naging pahayag po ni Police Captain Cyrus Taliman, ang station commander ng Police Station 2. Express! Express! At ang balita niya, mga kabayan, mga katropa, hatid naman sa atin ang Santon Plus Gold. Marami na po ang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po ito sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Ikaw katropa, may karamdaman ka ba? Subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan. Express! Express!
4: Hindi pa case closed, no? Pero halos 95%, ganoon din.
2: Pwede na, oo.
4: Oh, pwede na, kasi yung kasunduan na lang yung ano.
2: Hinihintay.
4: Or 99% na nga, yun na nga, dahil sa nagkasundo na rin naman sila, kopya na lang. Na
2: yung napag-usapan.
4: Ng kasunduan na ibibigay sa PNP, na yan, hindi na mag-file ng case.
2: Yeah. So, yun na lang yun. Kung kumbinsido naman yung pamilya ng tatlo, wala na rin
4: makakalawa. At saka kung nagkasundo naman na may tulong, may ano, gano'n yan eh.
2: Yun lang naman, karaniwan talaga.
4: Karaniwan, magre-request ng ano yung ano. At akong payag naman, yung kasi yung kumpanya, yung driver, wala naman problema doon.
2: Yun na lang mga kabayan, mga katropa. No? So sa mga nagtatanong, yan po yung mga pinakahuling update. So respeto na lang natin dahil nagdadalamhati na po yung pamilya ng tatlo.
4: Yeah. Actually, parang naiwi na, no?
2: Actually, yung babae naiwi na sa bahay ng Araceli, yung labi niya. Parang kahapon nata.
4: May nakita kong post kahagabi.
2: Marami na nag-share ng post. Nung mga kababayan nila sa bahay ng Araceli. Bagamat sabi nga, malungkot yung pag-uwi. At least naiiwi sa kanilang bayang sinilangan.
4: Nakikiraway po tayo sa
2: pamilya
4: ng mga naiwan.
2: Express!
4: Balita sa umaga! Samantala sa iba pang balita, umabot po sa magigit 5,000 piso ang binayaran ng mga kabataang sangkot sa pagkuha at paglalaro sa traffic cone habang sakay ng motorsiklo dito po sa lungsod ng Puerto Princesa kamakailan. Nagpakita na sa City Anti-Crime Task Force ang mga kabataang nasa video na nagmamaneho ng walang damit habang sakay ang isang bata na may hawak na traffic cone. Ayon kay City Anti-Crime Task Force Head Richard Ligad, tatlong traffic violations ang maaaring kaharapin ng driver ng motorsiklo, kabilang ang pagmamaneho ng walang kaukulang lisensya. Posible rin umanong may patawag ang mga kabataan sa Land Transportation Office o LTO kaugnay ng insidente. Kasama rin sa nakuhanan ng video ang isang babaeng nagmamaneho ng motorsiklo ng walang helmet. Hindi pa ito nagpapakita sa tanggapan ng Anti-Crime Task Force. Ayon sa mga kabataan, ginawa lamang nilang naturang kalukuhan dahil sa labis na kasiyahan matapos umano silang manggaling sa swimming pool. Humingi na sila ng pamanhin matapos sumarap sa otoridad at mabigyan ng kaukulang penalty. Paalala ng otoridad, hindi laruan ang traffic cone na ginagamit para sa kaligtasan at kaayusan ng kalsada.
9: May tiktik ng cone, minor.
6: Minor, okay.
9: Opo. Yung isa naman, yung 19 years old. No?
6: Yung walang damit.
9: Walang damit na nagmamanipit. At lumapit sa ata, sinorender yung dalawang involved. At yun sa ating pagano, yung cone, nakuha rin nila doon sa may bandang sisigan.
6: Okay. Sino pong may-ari ng cone na yan? Private po o gobyerno?
9: Hindi natin mano. Gumagawa doon sa highways.
6: Ah, sa highway. Okay.
9: So, binalik din nila yung isang cone. Makita ko, mukhang ipapatawag pa sila ng LTO.
6: Aroy!
9: Hindi ko rin alam may-ari doon. Express!
4: Balita sa umaga! Yan po ang tinig ni City Anti-Crime Task Force Head Richard Ligad.
10: Express. Express. Balita.
4: Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Sandon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Sandon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
10: Express. Express. Balita sa umaga.
4: May ginagawang drainage doon sa siksikan, sa National Highway. Yung,
2: tulay? Bago hindi,
4: mag-tulay? Bago mag... Kung galing ka ng DNR, bago, after ng
2: after
4: tulay.
2: After ng tulay.
4: Pero going, kasi taas sa taas yun, galing doon sa may barangay hall.
2: Okay.
4: Sa may Phoenix. Sa may Phoenix.
2: Gasoline.
4: Gasoline, pababa ng tulay.
2: Pababa.
4: Kasi doon yung outfall.
2: Okay. Drainage ito.
4: Drainage siya sa National Highway. DPWS project ito. Private contractor.
2: Private contractor. So, yung may-ari ng coin, yung private contractor.
4: yung pisina nila dito ata. Nakikita ko yung ano dito, yung mga gumagawa. Dito yung mga truck nila sa may... Dito sa Libis. Na umuwi. Yung mga truck nila.
2: Hindi na bata yung isa. Minor de edad lang. Pero mga binatilyo na eh. Yung tinong mga angkas.
4: Sobrang saya daw?
2: Grabe naman man trip. Sobrang saya naman
4: sobrang
2: yan.
4: Saya?
2: Dapat doon kayo nagsaya kung saan kayo galing. At pag uwi, doon na lang kayo nagsaya. Hindi ang posible namang sobrang saya.
4: Sobrang saya.
2: Nadaanan mo lang, dinampot mo na.
4: Kaya nga eh.
2: Di 5K.
4: 5K ka
2: magbigat,
4: ngayon.
2: Magbigat pa rin. Tapos plus, kung ipapatawag ka pa ng LTO, nako!
4: Kaya yari na. Saan pa banda yan, ha? Hindi ba sa...
2: Highway na yan.
4: Highway na eh. Kasi kung ano...
2: Parang Santa Monica area na ito.
4: Santa Monica na yan. Kasi galing...
2: Santa Monica nga yan.
4: Kung galing ka ng ano, naligo sila ng ano...
2: Swimming pool daw eh.
4: Swimming pool.
2: Meron ba doon?
4: Kung...
2: ay, doon sa looban.
4: Meron din sa looban. Meron either sa looban... yung WS Sarado, yung isa, yung bago doon sa Anunang. Or sa Erawan. Di natin alam kung saan sila naligo eh. Pwedeng sa Erawan, pwedeng sa Siksikan.
2: Nadaanan.
4: Nadaanan.
2: Ang tuwa. Grabing tuwa nila. Mas tuwang-tuwa sila nung pinaglalaroan nila yung cone. Kung may na-disgrasa doon, time na yan. Dahil walang ano.
4: Siksikan, talipapa. Yun. Yan na pala.
2: Talipapa ba yan? Saan sila papunta yan?
4: Ay kung ano pala yan.
2: Pasout pa sila.
4: Pasout pa.
2: Oo.
4: Pasout, yun oh. Kasi yung sa may talipapaanga namin
2: Nadaanan
4: nila doon. Kasi may gumagawa doon eh. Doon sa may tulay sa kabila, doon sa pagitan ng Irawan, meron ding gumagawa doon.
2: Doon sa baba ng elementary.
4: Sa baba ng elementary. May gumagawa din dito no.
2: Yun nga, naku naman. Kung may na-disgrasa dahil wala yung cone. Yung cone kasi ginagamit nga po yan kapag meron pong mga ginagawa sa mga especially sa kalsada. Bukod dyan sa yung yellow tape.
4: Parang pabaya na sila eh.
2: Pabaya na ba?
4: So nakuha nila sa may tulay.
2: Sa may tulay.
4: Sa may tulay.
2: Approaching ng barangay hall.
4: Sa
2: may elementary nga
4: sa siguro. Sa may elementary. Kasi may gumagawa rin doon eh.
2: Naku naman. Sinuot pa.
4: Ginagawa yung ano doon eh, yung tulay din, yung pinaparinti ba yung tulay?
2: Approach yung approach.
4: Yung tulay mismo.
2: Yung tulay mismo.
4: Yung ano niya, yung
2: daanan.
4: Daanan niya.
2: Okay lang magganyan ka kung ang cone sarili mo. Bahala ka sa buhay mo, di ba? Magsuot ka ng cone na ganyan. Pero kung yung dadamputi mo mula doon sa gilid ng kalsada o nasa kalsada mismo na nagsisilbing babala sa mga motorista para hindi ma-aksidente, malaking katarantaduhan yon.
4: Huwag mo gagawin mo yan, ha? Pag Linggo, ha? Huwag mo gagawin yan. Duty ko yun. Sigurado ka talaga, boy.
2: Uuwi ka. Uuwi kang merong suot-suot na cone na hindi mo matatanggal.
4: Matutulog ka talaga doon sa barangay hun. Lunis ka na uuwi.
2: May karapatan ng barangay.
4: Huwag mo gagawin yan pag Linggo.
2: Ito naman yung sinasabing babaeng hindi po motorista. Nakaangkas.
4: Nakaangkas.
2: Na walang helmet.
4: Marami naman ganyan.
2: Marami.
4: Nasa tsambahan lang yan na videohan. Pero
2: lalo
4: marami,
2: na sa gabi.
4: Marami ganyan.
2: Pero magkakasama pa sila? Parang hindi naman daw eh.
4: Parang mukhang hindi naman. Nahagip lang.
2: Nahagip lang. Si ating na ano, oy, ako naman.
4: Yun lang naman talaga yung...
2: Ito yung talagang kinunan. Kasi nga, siyempre, awareness na rin, teka lang, bakit mo dinampot yan?
4: Yeah.
2: Eh, siyempre sa uploader, hindi na siguro niya sinita dahil baka mas lalo pang magkaroon ng problema, di ba?
4: Baka ba kung madisgrasya pa, yun ang problema. With all your respect, di ba? Nung Lunes ng madaling araw, doon sa siksikan nangyari.
2: Oo, meron, di ba? Ilang beses. Dalawa.
4: Dalawa. Yung unang disgrasya, yung banggaan ng motorsiklo ng pulis at saka nung isang motorista. Ayun yung nagpa-angat-angat ng ano.
2: Nagpa-wheelie ng motor.
4: Oo, nagpa-wheelie ng motor. Yun ang bumanga doon sa pulis. Nasa ospital pa rin ngayon. Oh.
2: Yung pulis?
4: Yung
2: nagpa-angat-angat.
4: Nagpa-angat-angat.
2: Yung pulis okay na.
4: Yung pulis, hindi wala akong balita kung ano. Kapatid ni Sir Mike? Ni Sir Mike Palma pala.
2: Palma.
4: Pero mukhang mas okay, mukhang mas okay 'yon.
2: Ang problema
4: yung isa ito, yung nagpangatangat, yung nakumato, unconscious nung nakaraan.
2: Mabilis pa yung takbo noon?
4: Mabilis 'yun kasi sabi ng witness,
2: nakaangat yung motor. Yung unahan pala, unahan.
4: Oo, kasi yung nakita ko yung gulong niya, maliit talaga XRM, pero parang pang-karera.
2: Pang-karera.
4: Maliit yung ano niya
2: Ang gulong.
4: Oo, maliit yung gulong.
2: Parang gulong na lang ng bike.
4: Oo, kaya inaangat-angat niya yung ano niya, tapos pagharurot, boom!
2: Boom.
4: Ayun ang ayaw natin mangyari dyan.
2: Yan, katulad niya, naman, wag na sana pong ulitin at wag nang gagayahin. Ng iba pang mga motorista. Respeto doon sa iba pang gumagamit ng kalsada. Iyan ay nilagay ng mga nasa construction bilang babala. Ay, kung kasuhan pa kayo ng kumpanya o nung kontraktor. Pag nanako yan, gamit nila yun .
4: Ayan nga, yung dalawang tulay yung inaayos dyan, yun sa may DNR, pati yun dyan sa may elementary.
2: Kaya ingat, yung mga motorista dumadaan dyan ba sa barangay
4: siksikan. Yung maraming cones silang nilagay Huwag nyo kukuhanin.
2: Huwag nyo kukuhanin kasi una-una, yung pagkuha ng ganyan, pag nanako na yan.
4: Ayan nga.
2: Yung disgrasya maaari pang abutin kasi sila yung mananagot .
4: Masaya kasi daw sila, masaya.
2: Bakit kulang yung inyong early warning device? Ay, ninakaw. Yun ang problema, di ba? Masaya, nasobrahan.
4: Masaya.
2: Grabe namang tuwa yan. Ang
4: matinding kasiyahan.
2: Ang problema, mga kabarangay ko pala yan, San Manuel.
4: Ayan. May naalala ko dati nung college .
2: Bakit?
4: Sobrang saya din .
2: Anong ginawa
4: yung mga basurahan dyan sa may Coliseum .
2: Tinumba.
4: Hindi parang sila, mga Tagalusbi yun .
2: Buti hindi sila isinot doon sa basurahan.
4: Sobrang
2: kung nasa sobrang kayo sa tuwa, wag na lang kayong mang tawag dito. Mang perwisyo pa, lalo na kung wala namang, hindi na nga gumagalaw yan, wala namang kinalaman yan . Diba?
4: Minsan talaga, hindi natin maintindihan yung state sobrang of mind ng nung mga masasaya.
2: Sobrang
4: saya.
2: Nasobrahan. Na-overjoy.
4: Kaya ngayon, sobrang, ang sobrang saya.
2: May kapalit.
4: Sobrang lungkot. Yan. Bayad 5,000.
2: Meron pa ang patawag ng LTO.
4: Sa LTO.
2: Ako, baka maano ka pa, yung motorsiklo, kung iyo yan. Baka ma-plug, tawag to, red tag. Alarma pala yun, maka-alarma.
4: Maalarma. Red tag sa City Hall lang yun.
2: Sino yun?
4: pag hindi ka bumoto, red tag ka.
2: Ganun ba yun?
4: Tanggal ka sa trabaho.
2: Red tag. Wag na pong, sabi nga, kung sobrang saya, okay lang yun. Pero wag na pong sanang ganito ang mangyayari, ha? Yung mamirwisyo po kayo ng gamit na wala naman pong kinalaman sa inyong sobrang saya.
4: Ito na, sobrang saya daw. Ito kasunod na story. Yan ang rason.
2: Masahin mo na. Labis nga daw, sobrang kasiyahan, sabi. yung kanilang naging dahilan nitong mga kabataan na sangkot nga sa viral video na yan na kung saan ay nakunan nga po na nagmamaneho na walang damit at tinuha at pinaglaruan yung traffic cone sa kalsada hanggang nga po sa bahagi po ng barangay siksikan niya. Sa pagharap nila sa City Anti-Crime Task Force, ipinaliwanag na ginawa lamang nila ang naturang kalokohan matapos undera silang manggaling sa swimming pool. Bakit tubig ba yun? Sa video makikita, nagmamaneho nga ang isang kabataan ng walang damit habang may sakay na hindi po bata ito. Although minor de edad, pero hindi na po bata, binatilo na yan. Trip lang nila, imbis sa doon sa likod umangkas, doon sa harapan. Na may hawak na traffic cone. Paalala pa ng otoridad, hindi dahilan ng sobrang kasayahan upang isang tabi. Yung pong batas trafiko at kaligtasan ng iba pang gumagamit ng kalsada.
9: maayos lang tayo, ano? Kasi yung una, akala natin, maliwala lang yung mga code na yun. Importante po yun, no? Hmm. Kaya nga may mga code, importante, huwag natin basta tatanggalin at huwag natin paglaruan. Okay. Kasi may mga post yung mga yan, no? Tapos pag maneho, magmaneho po tayo ng tama. Agaya niyan, wala pa pala tayong lisensya. Hmm. Dito nyo na list, kita nyo, plate number nyo, kita. Masaklap nun. Kasama nyo pa, naging dahilan nun. Dahil yun ang kukuha ng video, eh.
2: Ang tinig po muli ni City Anti-Crime Task Force Head, Sir Richard Ligad. At ang balitang naman niya, mga kabayan, mga katropa, handog naman sa atin ang Vision X Plus. Meron pong kakayahan ito upang may panumbalik sa maayon sa paningin ang inyo pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Aprobado po ito ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
10: Express, Express, Balita sa Umaga.
2: Yun na yun.
4: Kaya nga.
2: Basta wag papakilaman dahil may purpose yan. Hindi naman ilalagay dyan. Kung walang purpose, di ba?
4: Kaya nga, yung lisensya niya, pwede itong ano, i-cancelahin ang ano, suspendihin ang LTO.
2: Parang wala pa raw lisensya nga eh.
4: Yung isa. Awala lisensya.
2: Wala raw lisensya, sabi ni Sir Richard.
4: Wala nga lisensya.
2: Ito pala, wala pa pang lisensya.
4: Okay. Multa lang talaga kasi di mo na rin. Yung gulong niya sa unahan, no, parang pang ano din eh.
2: Pang karera rin.
4: Oh, tatap, papansin mo. Maliit din. Maliit din eh.
2: Uy, violation yan. Tandaan nyo, violation nyo pag kayo nahagip ng LTO. HPG, violation
4: yan. Tingnan mo yung...
2: Yan ang gulong at yung sa likod. Manipis na rin.
4: Diba? Iba yung kanyang, yung tawag dyan? Mags?
2: Mags.
4: Iba yung ano niya?
2: Na parang rim type.
4: Oh, di ba? Iba na.
2: Spoke type pala.
4: Oo.
2: Hindi siya mags.
4: Hindi siya mags. Pero panalit, hindi na siya yung...
2: Original.
4: Original.
2: Oh, lahat ng scooter nakamags eh. Yan ka talaga, mags yan. Dapat ganyan.
4: Pero di ba scooter yun? Scooter
2: yun sa una. Scooter din.
4: Scooter din.
2: Scooter din. Na-customize. Mas manipis nga.
4: Mas manipis. Yung unahan niya.
2: Mas manipis ang gulong.
4: Kasi nga, mas malipad pa kaganyan, mas mabilis. Daw.
2: Pero hindi ko ba alam na mas prone yan sa accident?
4: Mas delikado.
2: Kaya nga ginawa ng kumpanya na sukat lahat. Mm. Yan nga isa sa mga, mga nagko-customize. Well, anyway, karapatan nila. Pero yung security, seguridad,
4: yun.
2: Kaligtasan, nakasalali din yan sa mga pinapalitan yung mga pyesa, parte ng motor, kahit na sasakyan.
4: Oh, ang maganda lang dito, yung magulang, hindi konsentidor.
2: Hindi konsentidor.
4: Isinuko nila.
2: Yan. Yung
4: kanilang mga anak.
2: Saludo sa mga magulang.
4: Yan ang gusto natin sa magulang.
2: Hindi konsentidor. At palitan nyo na po, ipabalik nyo na po yung mga, yung mga normal na gulong. Para rin sa kaligtasan ng ninyo ang gumagamit ng mga ganitong customize, ha? Itong mga customize kasi, okay lang to pag ginagamit sa mga motor show.
4: Yun, pwede yan.
2: Pagandahan kasi ng forma.
4: Tapos pag yung legal na drag racing, race. Dyan sa Batarasa, sa Kasarisan. Sal,
2: okay lang yun.
4: Pag legal yun,
2: legal
4: eh.
2: Yan,
4: yung LGU talaga yung na
2: organize. Pero kung itong arawin mong paggamit, mukhang hindi na po yan advisable. Mga kabayan, mga katropa. Diba, Engineer Ken?
4: Si Engineer Ken, ha? Gusto nyo ng motorsiklo with camping? Ano bang tamang term doon, Sir Ken? Yung mag-rent ka ng motorsiklo sa inyo, tapos may tent.
2: Tent na, gusto nyo pong mag...
4: Gusto ko yan, ha?
2: Mag-renta ka na.
4: Pwede bang patesting? Kahit dito lang muna tayo
2: dito sa istasyon.
4: Sa istasyon na.
2: Pwede yan. Ayan, ako, mga kabayan, mga katropa, ha?
4: Pag pinalayas kaming dalawa ni Alison.
2: Hindi. malabo ako, ha?
4: Hindi pwedeng ako lang.
2: Mukhang malabo ako nun, Engineer Ken, ha? Isa lang muna, i-reserve mo kay katropang Mike, ha? Ano ako?
4: Meron akong tulugan doon sa harapan, eh.
2: Ah, may tulugan ba? Pwede ka rin mag-renta din. Doon mo lang gamitin.
4: Ito, sa matala sa iba pang balita.
10: Express. Express. Balitas Ulit.
4: Muli po naghatid ang tulong ang XFM Palawan sa magkakapatid na tutor na nakatira po sa barangay Apok-Apok sa bayan po ng Aburlan. Sa pangunan ni Station Manager Caloy La Rosa, na unang nagtungo ang XFM Palawan sa magkakapatid noong nakarang buwan matapos mag-viral ang kanilang kalagayan. Napagalamang halos asin lamang ang kanilang inuulam araw-araw at nanghihina dahil na rin sa kakulangan ng pagkain. Naghatid ang XFM Palawan ng dalawang pakete ng grocery na tinatayang sapat para sa kanilang konsumo sa loob ng halos isang linggo. Matapos maibalita ang kanilang sitwasyon, sunod-sunod na rin ang mga tulong na natanggap ng magkakapatid mula sa iba't ibang individual at grupo. Talad na buo na ang kanilang bahay sa tulong ng Krit-Krit Talks. Sa pinakahuling pagbisita kahapon, nagdala naman si Caloy La Rosa ng kutsyon at karagdagang grocery para sa magkakapatid. Nagpasalamat ang mga kapatid sa patuloy na tulong na kanilang natatanggap. Magpapatuloy naman ang pag-alala ng XFM Palawan sa magkakapatid, hindi lamang sa pagkain kundi maging sa iba pa nilang pangangailangan.
7: Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil po kahit papano po natutulungan nila yung mga kapatid ko.
11: Mm-hmm.
7: Kasi sa hindi naman po sa lahat ng oras na nakakatulong din kami sa mga kapatid ko.
11: Mm-hmm.
7: Sa hindi naman po sumasapat sa pang-araw-araw din namin yung kinikita namin. Tama lang po na pang-araw-araw namin ng mga kapatid ko na yung bunso po na pampaaral.
11: Mm-hmm.
7: Kaya minsan po hindi namin natutulungan itong mga kapatid ko. Pero kapag mayroon naman po, inaabutan din naman namin.
11: Mm-hmm. Pero hindi madala, siyempre, di ba?
7: Opo. Nagkataon lang po talaga na hindi po sumasapat ngayon.
11: Mm-hmm.
7: Kasi po, sa iba-iba po yung panahon, mahina po ang kita.
10: Express! Express!
4: Yan po ang tinig ng nakatad na kapatid ng dalawang doktor na nanirahan po dyan sa may sityo Apok-Apok sa bayan ng sa barangay Apok-Apok sa barangay sa bayan ng Aburlan.
11: Ito yung pangalawa.
4: Pangalawa.
11: Si Ma'am...
4: Ang panganay...
11: Yung si isa,
4: yung
11: lalaki.
4: Isa, yun.
11: Tapos ito yung babae.
4: Babae.
11: Tapos yung pangatlo, yung kasama ng
4: ito, nakatira ito.
11: Yung bunso, yun naman ang kasama nitong babae.
4: Ah, so wala, saan sila nakatira?
11: Doon, sa, malapit, doon tayo, sa isang doon area rin.
4: Sa isang area din.
11: Oo, adjacent lang doon sa lupa nung kaya natatayo ng bahay nitong dalawa na nag-viral.
4: Oh, okay.
11: Ang kapo, no? Oh, nagluto pa talaga si station manager ng kanilang
4: bahay. Nag-bottle fight pa eh.
11: Bottle fight sila.
4: Oh, parang, sarap, oh.
11: Parang camping lang talaga.
4: Dapat pinadalahan mo na ng tent, Sir Ken, o, para na-testing natin. Misan na tayo magpano pala.
11: Pwede.
4: Pwede.
11: Oo, pwede yan.
4: Tapos doon tayo, mag-camping tayo doon.
11: Katrapang kaya to, ito yung nasa video, yung talaga magkakapatid yan.
4: Magkakapatid.
11: Okay. Apat sila, di ba? Yung bunso, yung pinakasadulo.
4: Oh,
11: wala dyan. Ay, sino yung pangatlo doon? Kasama lang.
4: Oh.
11: Ah, kinakasama.
4: Oh,
11: nung babae. Ano. Ah. Okay. Akala ko yung
4: asawa ng babae.
11: Oh,
4: yun na rin niya naman.
11: So, ayan. Ako, ayan. Ay, may pasok kasi kahapon yung bunso. Grade 3, di ba? Ah, wala.
4: Wala, di siya nag-aaral.
11: Hindi, grade 3 yun. Grade 3. Tama ba? Katapang ko ito, yung bunso, di ba nag-aaral? Grade 3.
4: Ah, nag-aaral pa.
11: Nag-aaral.
4: Nag-aaral pa rin.
11: Oh, itong babae, nag-aaral din, module. Kasi pangako daw ng kanya sa kanyang nanay na mag-aral siya.
4: Ito ba naman importante
11: kahit na may kinakasama na siya.
4: Kahit na may asawa ka na, pwede ka naman mag-aral eh.
11: Yun,
4: tayo ka, gusto ko pa rin mag-aral eh.
11: Okay, talaga lang.
4: Mag-aral kasi.
11: Yung prioridad muna, pamilya.
4: Oo. Right lang, siyempre may baon ka rin. Hingi ka ng baon sa misis mo. Baon.
11: Ikaw rin magbibigay ng pambudget, ikaw rin nangihingi.
4: Siyempre, mag-aral ako eh.
11: Sasabihin ang asawa
4: mo. Baon.
11: Binigay mo pa sa akin. Kulang pa nga.
4: Hindi, masarap talaga mag-aral. Kung pwede nga lang mag-aral pa, mag-aral pa.
11: Marami na rin mga scholar, apply ka lang.
4: Huwag natin pag-usapan. Alauna pa yan pag-uusapan yung scholar.
11: Ang ka...
4: Baka na nga kahapon
11: mamaya
4: eh.
11: Na yung scholar na yan.
4: Mamaya.
11: Pero ito sa magkakapatid, mga kabayan, makatropa, yung pong naging usapin nga, kasi yung ba, matapos ko mag-viral, yung dalawa lang. Oo, na magkapatid na tutor, yung panganay at yung pangatlo.
4: Pwede siguro yung scholar dyan sa kaya ano? Kay Congressman Hilacosta.
11: Pwede. Pag-aralan lang.
4: Kasi
11: siyempre,
4: na bawat barangay, paghanapin mo lang yung binigyan ng slot.
11: Islat.
4: Kasi yan eh, katulad sa siksikan, dalawang agawad yung binigay ng slot. Sa San Jose, sa inyo, hindi ko alam kung sino. May mga leader-leader yan eh. Yung mga leader-leader na ni Kung Hil yung binibigyan ng slot.
11: Ah, ganun ba?
4: Oo, yun ang...
11: Sila yung dapat mag-identify.
4: Unfortunately, hindi tayo kasama eh.
11: Sila sila ba yung sila yung identified.
4: Oo, mag-identify. Kasi maraming pero ano doon sa ano sa TESDA yon, TESDA.
11: Ah, ako ka TESDA.
4: Oo. Kung sa Aburlan kasi kasama naman Aburlan eh. Sa Apokapok eh hanapin niyo yung leader ni Kung Hil. Mm. Oo, baka pwede yan mabigyan sa TESDA, may pasok eh.
11: Pwede. At saka yung ano, yung MSWD o yung assessment na ginawa sa magkakapatid, ano na kayang resulta? Wala pang ano, baka may makaugnayan tayo doon.
4: Oh, kaya nga, pwede din. Oo. Ano ba? Pero maganda ito sa TESDA kasi hanapin ko ha, maraming ano eh, maraming pwede, yung course. Post ni Congressman Hil Acosta.
11: Bagong post niya.
4: Oo, ni Kabarangay. Kaya lang makipag-ugnayan lang kayo doon sa ano kasi bawat barangay ang alam ko ay
11: barangay Apokapok yung mga
4: yung leader na
11: total may kagawad na tumutulong naman dito sa mga magkakapatid.
4: Ano yun ha? Yung
11: tropa ko ito, sino, ano pangalan ng kagawad?
4: Ito, matami oh.
11: Ang kagawad doon sa Apokapok na tumutulong dito, ito, meron di ba?
4: Pero pwede ipasok yan dito, merong carpentry in situ, driving in situ, carpentry in situ. Kaya lang dito sa Puerto Princesa ito.
11: Pupunta
4: siya dito.
11: Baka pwede naman.
4: Baka pwede. Plumbing, carpentry, masonry, electrical installation, bathing pastry, shielded metal arc welding. Madami. Sa agriculture, pwede rin sila.
11: Agriculture
4: pwede. Animal crops production.
11: Yan.
4: Hanapin nyo lang yung ano, alam ko kasi yan, ano, yung mga political leaders ni Kung Hil sa bawat barangay, yan ang namamahala dyan nila. Ibigyan ng
11: slot
4: katulad doon sa amin sa Siksikan yung dalawang kagawad na leader Kung Hil, yun ang binigyan ng slot.
11: Yan pwede naman yun sa barangay kagawad na tumutulong sa
4: kanila.
11: Baka pwede mong ilapit kay Kung Hil o doon sa leader
4: baka
11: niya
4: baka po
11: dyan.
4: Pwede o sa leader niya dyan
11: ito yung mga dapat tulungan kasi nagsusumikap
4: kaya nga sila. Kaya nga
11: di ba wala na sila magulang nagsusumikap kanya-kanya. Pare-pare yung kanilang hanap buhay, yung paggagawa ng mga decorative plants.
4: Ito talaga, scholarship ang kailangan nito.
11: Yan.
4: Alam ko sa TESDA kasi parang may allowance pa, may pamasahe pa yan, may ganun pa eh, di ba?
11: May programa at ganun. Pwede namang i-offer yan.
4: Pwede yung ganun eh.
11: Sa mga ano, barangay opisyalis ang Apokapok.
4: Sino ba yung ano dyan ni, ano, ni Kung Hil yung ano nyo dyan?
11: Pwede naman yan.
4: Kasi yan ang yung leader niya yan na barangay official. Yan ang binigyan ng slot.
11: Ang problema kung si Kagawad hindi nag-iikot basta gintay nang nalalapit, yun lang problema.
4: Ayun ang hindi lang natin alam. Eh sa akin, okay magtanong ha doon sa Kagawad. Wala akong islat eh.
11: Ige, di ba alay? Basta yung mga ganito ang mga nagsusumikap sa buhay, ito yung mga dapat nangangailangan
4: talaga
11: ng tulong. Mga kabayan, mga katropa. Mabalik tara nito ng mga kabataang nasasangkot dito sa Lunsod
4: ng Pasig. Kaya nga, ng mga nananapak. Ito sasabi ko sa iyo, Paligalusod eh. Di ba yung sa nakwento ko sa Siksikan, sabi ng mga kabataan na magkukulit doon, basta wag lang pakialaman nila yung chicks nila. Hindi ka masasapak. Ito sa video ito, may kakabay na chicks eh.
11: Baka nga, sabi ko nga eh.
4: Sabi ko lang sila, pak!
11: Yung kahapon yung huling
4: kahapon tagpirta pa rin PNS yan PNS
11: si Cap adato na yun ng ano, barangay model
4: dahil doon sa mga jowa na yun.
11: Wag mo kasing aakbayan.
4: Crush ko yun.
11: Ayun, nabatukan ka tuloy.
4: Wala namang ginagawa yung bata. Babatukan mo, kawawa naman. Sweet na sweet sila doon sa best friend niya.
11: Yan, best friend lang
4: best
11: yun.
4: Best friend lang yun. Kayo naman, hindi yun. Best friend lang yun, best friend.
11: Ito tularan nyo, nagsusumikap ng mga kabataan sa Aburlan.
4: Ito maraming mga kabataan na gusto mag-aral, hindi makapag-aral.
11: Katulad dito?
4: Walang pagkakataon.
11: Kasi kung hindi sila kakayod, wala sila kakayod.
4: Wala. Ito namang, ano naman, pinag-aaral na, nanapakpa. Panira kayo ng moment ng mag-best friend. Mag-best friend lang yun eh. Ganun na, mag-best friend ng akbay.
11: Subukan kayo. Ano kaya? Diba? Magkaroon kayo ng programa.
4: Maghanap ka rin ng best friend mo.
11: Gusto niyo kasing maging best friend yun eh.
4: Ayaw nga may best friend na nga eh.
11: Ang problema, naangklahan na.
4: Naangklahan na yung best friend.
11: Uminit ang ulo. Ayan.
4: Hindi, best friend kong yan.
11: Selos.
4: Ay, magharap ka ng best friend mo. Huwag ka na mag-ano dyan.
11: Ano kaya? Yung gobyerno, magawa ka kayo sa isang programa.
4: Ano programa?
11: Kapag nasasangkot itong mga ganito mga kabataan sa mga walang kabuluhang mga pananakit, i-separate sa kanyang pamilya tapos pamuhayin magsarili. Ewan ko lang kung anong mangyayari sa kanila.
4: Oo nga, bahala kayo dyan sa...
11: Pabuhay mo. Titingnan-tingnan, oo.
4: Kailang maano kasi yan eh.
11: Parang yung mukha na yan, yan din yung...
4: Ayan na sumapak,
11: diba? Yan din yung nauna.
4: Yan ang nauna.
11: Unang insidente ng pamubugbog.
4: Ayan din. Ay,
11: trip, sa daw sa rin.
4: Trip din na lang, trip na lang nila. Ito ba yung tumakbo sa matahimik? Iba?
11: Parang yun din eh.
4: Ayan din.
11: Oo.
4: Ito yung lalaki yung sumapak, di ba?
11: Oo, kita mo yan. Kita mo yung mga pormahan na yan. At saka yan. Di ba? Yung medyo malaki-laking katawan, Engineer Ken. Hindi, isa.
4: Isa-isa, yan.
11: Yan. At saka yung isa pa. Mayroon nakuha, di ba, yung malino na malinaw. Nakuha. Para si isa yung hilatsa na mukha, yung body build. Yan, para sila rin dalawa talaga eh.
4: Huwag kayo nangyayalam ng moment ng may best friend.
11: Hindi, kung trip mo lang ito. Kaya wow, pre!
4: Siguro na ano, pre! Gusto ko rin maging best friend siya, pre!
11: Nainggit, at kaya namatok. Mga magulang ng mga batang ito, Diyos kong mahabagin.
4: Isuko nyo na yan.
11: Huwag ko yung maging consentidor as kasuhin nyo kagad ito.
4: Malinaw yung video, malinaw yung mukha, pakisuko nyo na po yan.
11: Ayun nga panawagan ni Cap Adato eh.
4: Sabi ni 6948, dapat laging may police visibility, lagi laki sweldo ng mga police.
11: Hinahamon po kayo, PNP.
4: Laki sweldo ng mga police.
11: Police
4: trabaho nila yan, huwag i-ask sa mga tanod.
11: Police visibility raw.
4: Maraming FTV ngayon.
11: Pwede ipakalat yan. Patrolling lalo na pag-uwian na. Yan yung
4: nararapat. Madalas dyan sa H. Mendoza. Baka pwedeng anuhan na dyan ang polis.
11: Tambayan
4: na dyan.
11: Lagyan na dyan sa kanto, H. Mendoza.
4: Dyan
11: sa magbula doon sa may kanto ng Rizal pababa.
4: Ito mga magulang ha, isuko nyo na yung mga tinamaan na magaling yung anak.
11: Pagpaliwanagin nyo. Ayan yung kahapon, kay Kap Adato sa barangay model. Yung dalawa na galing sa kabilang kalsada, tumawid pa.
4: Yung mag-best friend din,
11: Nagkakbay
4: yung mag-best friend.
11: Ayan, nung dumikit na itong naka-PE uniform.
4: Yung naka-PE uniform, binira ng ano.
11: Binatukan na. Sinundan pa nung isa. Tapos tumakbo sa kabilang kalsada.
4: Bakit ba kayo nangyayalam sa paglalakad ng mag-best friend?
11: Napunta tuloy kami dyan.
4: Di ba?
11: Ginawang halimbawa ko lang po yung mga
4: kapatid. Yun, Sinapok nung ano. Bakit pa pasasapokin? Wala namang ginagawang masama sa inyo. Naglalakad lang naman yung mag-best friend.
11: Naman. Huwag nyo sabihin dahil dyan sa inangklahan niya, kaya yan ang dahilan
4: nyo. Best friend lang yan sila.
11: Ang babaw ng dahilan nyo.
4: Dahil dyan sa ano lang. Minsan nga, mag-ano tayo, mag-uniform tayo. Mag-uniform tayo ng pang-PNS. Kunwari, susubukan na. Dadaan tayo, susubukan natin.
11: Harap tayo ng best friend natin doon.
4: Harap tayo ng best friend. Tapos harapin natin, para, diba? Harapin natin itong mga kulukoy na ito.
11: Sige!
4: Minsan painan mo,
11: Entrap.
4: Ba? Entrap.
11: Entrap in operation.
4: Sinong best friend mo ang hanapin?
11: Hindi na ako pa pwede.
4: Bet.
11: Alata na yung mga buhok ko eh. Si Engineer Ken or si Katropang Ketotoroni, pwede pa yan.
4: Naalala ko yan eh. Si Kalui, si manager, yung nilalansag niya ng mga, nagpapalaglag. Gumagamit ng talent. Kunwari, mag-operate si... Magpapalapit na si Kalui.
11: Kunwari, magpapa-ano?
4: Kunwari.
11: Gamit ang talent.
4: Talent. Kunwari, magpapalaglag kayo, ha? Yung 500 lang talent pinon. Yung dalawang kaibigan natin, Tagaluspe.
11: Best actor
4: tsaka best actress eh. Kunwari,
11: Pero pala, may hidden camera.
4: Meron pala, kinabukasan, burog vlog na sa area. Wala nang ligtas. Wala na. Yan, yan mga ganun. Kailangan natin siguro mga ganun.
11: Ganun din ito.
4: Painan. Painan natin ito. Oh, para...
11: Kung same na talaga itong dalawang ito, oh, dalawang incidente na ito.
4: Siga talaga itong mga visit na ito.
11: Nakakasira kayo ng imahe ng inyong eskwelahan.
4: Kaya nga, di ba?
11: Nakakasira kayo ng imahe ng ating lungsod.
4: Tsaka wala namang ginagawang masama yung naglalakad.
11: Yan.
4: Sabi niya, tapos mag-selfie sa pwesto ng mga pulis para accomplishment alis na rin.
11: Sabi daw?
4: Sabi daw.
11: Sige, nako, mga kabayan, mga tropa, oras natin, 44 minutos na makalipas ang alas 6 ng umaga.
12: Express! Express! Balitas umaga!
11: Sa atin naman pong iba pang mga balitang lokal mula naman sa ating pong mga kasamang mga field reporters. Hanayin na po natin ang balita ni katropang Belia Mucha. Isang negosyante raw po sa bayan ng El Nido ang arestado sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad doon. Katropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
13: Report. Arestado ang isang 35-anyos na may-ari ng water refilling station matapos umanong makuhanan ng hininalang shabu sa isinigawang bypass operation sa El Nido, Palawan nitong araw ng Huwebes, Agosto 27. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, nasa 4.2 gramo ng hininalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 28,560 pesos ang nakumpisga mula sa suspect. Isinigawa ng El Nido Municipal Police Station ang operasyon dakong alauna 15 ng madaling araw sa seksyon ng Sigda ng Barangay Masagana. Sa operasyon, nakabili umano ang police pusher buyer ng 0.8 gramo ng hininalang shabu na nakalagay sa heat-sealed transparent plastic sachet. Bukod dito, na-recovered din ng mga police ang isang pakete ng sigarilyo, bypass money, peking 1,000 piso bill at isang motorsiklong may sidecar. Ayon sa pulisya, residente ng Barangay Maligaya ang suspect at nagpapatakbo ng water refilling station sa El Nido. Nasa kustudiya na ngayon ng El Nido Municipal Police Station ang suspect habang isinailalim sa inventaryo ang mga nakumpiskang ebidensya. Inihanda naman ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa kanya dahil sa umunay paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
12: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Samantala sa iba pang balita, Second Rambutan Eating Festival 2026 matagumpay na isinagawa po dyan sa bayan ng Rizal. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
14: Balang tagumpay na ginunita kahapon August 27, 2026 ang Second Rambutan Eating Festival sa bayan ng Rizal, Palawan. Ginanap ang selebrasyon sa harap ng munisipyo at dinaluhan ito ng mga mamamayan ng Rizal kasama mga panauhin mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Palawan. Ayon na sa Aldeo Rizal, layunin ng festival ang kilalanin na pagsusumingkap ng mga magsaka ng rambutan at isulong agritourism sa bayan. Binigyan din ng Aldeo ang patuloy na suporta sa mga lokal na produkto upang mas mabalago pa ang kabuhayan at turismo sa Rizal, Palawan. Samantala, hindi lamang rambutan ang tampok sa festival, ipinapakita rin ang iba pang wild fruit sa bayan tulad ng durian at iba pa na nagpapakita ng yaman at agrikultura sa Rizal, Palawan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
12: Express! Express! Balita sa umaga!
11: Samantala!
4: Tuklapan?
11: Ha?
4: Tuklapan?
11: Ah, yung madaling maano.
4: Oo, di ba? Sarap
11: madaling
4: dun,
11: matanggal.
4: Oo, sarap dun eh.
11: Oo, malimit yan dyan.
4: Oo, kaya nga eh. Dami prutas dyan sa Rizal, no?
11: Madami. Ano yung ata sa tinuturing na fruit basket of Palawan?
4: Des, sana makarating yung ano dito, ha?
11: Yung rambutan.
4: Rambutan, ha? Maganda yung festival nila, ha? Abangan nyo pala sa Siksikan, ha? Next year, yung ating Siksik Festival.
11: Okay? Ah, botal. Ano? Siksik?
4: Siksik Festival.
11: Bakit siksik?
4: Yan, uri ng yantok. Yung
11: Yung ginagawa sa ano.
4: Oh, yan, na pa-approve na natin
11: basket,
4: yan.
11: Basket, panali.
4: Salamat naman sa council na yung ating nililigaw na 500,000 na pondo ay naprubahan.
11: Aba talaga lang. Sige! Ako, abangan nyo yan. Kailan yan? Next year?
4: Next year, next year. Yan. Tayo kasi gumawa ng ordinansa niyan eh.
11: Samantala mga kabayan, mga tropa! Mga barangay health worker ng barangay Mandaragat, palit-palitan din mo sa pagbabantay sa baby girl na iniwan sa ibabaw ng septic tank na ngayon ay nasa hospital pa rin ng Palawan. Katra pa natin sa balitang yan, Girlie Kadasyo.

0: kailangan ng baby. Sa ngayon ay malusog ito at nasa maayos ng kalagayan. Yan ang balitang atin sa atin ng Santong Gold Coffee Mix na kapag kapi ka na gumanda ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo at SFM News.
1: Express Balita sa Umaga. Sa Madala, Palawan, suportado ang 5 taong visa ng professional ID. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
2: Sinuportahan ng sangguniang panlalawigan ng Palawan ang panukalang batas na magpapahaba sa visa ng professional identification cards mula sa 3 taon tungo sa 5 taon. Ang resolusyon ay iniyakda ni Board Member Ali Iba na kasaad sa proposed resolution number 0705-26 ang suporta ng provincial board sa Senate Bill 2326 ni Senator Bongo na naglalayong palawigin ang validity ng mga professional ID na ini-issue ng Professional Regulation Commission o PRC. Hinimok din ng Provincial Board ang Kongreso na ipasa na ang panukala upang mabawasan ang madalas na pagre-renew ng professional IDs at mapagaan ang proseso para sa mga lisensyadong profesional. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Express Balita sa Umaga.
3: Maraming salamat, katropang IZ, at syempre sa lahat ng ating pong mga kasamang mga field reporters. Samantala, mga kabayan, mga katropa.
1: Tingin ko na lang, good morning si Mr. President Nick Bundal Cardaño. Nanonood sa atin na, Mr. President, soon to be kagawad ang barangay siksikan.
3: Aba talaga naman. Good morning, good morning.
1: Good morning kay Victor G. Good morning, katropang kagawad Mike at katropang Alison. Napakarami talaga ang mga kabataan ngayon ang nagpapasaway, lalo na sa kalsada, tapos walang lisensya.
3: Iyon na nga.
1: Uy, September 1, magkakahigpita na.
3: Kaya po.
1: September 1.
3: Abang-abang lang.
1: Kaya San Vicente ha, shout out daw kay Victor G diyan sa San Vicente.
3: Oh, good morning, good morning.
1: Yan si Sir Wayne Haralbera, TJF morning, katropang Alison at Mike. Uy, ano pala, long weekend pala yan ha? Sabado, Linggo, Lunes, walang
3: ngayon
1: pasok.
3: Ngayon pa lang, Berne, Sabado, Linggo, Lunes. Swerte yung mga nasa gobyerno ha?
1: Kaya, pwede na bukas. Ngayon may exam pa yung mga bata eh.
3: Meron pa, meron pa.
1: Bukas, pwede na silang mag-relax-relax. Lalo na yung mga nakatanggap ng 3,000.
3: Oy! Wala pa kami. Pero sa inyo, meron na rin ba siksikan?
1: Sa siksikan, meron na rin.
3: Meron na.
1: Yung ibang mga section. Is congratulations sa team ni Sir John Charlie Ligad ha.
3: Oy.
1: Sila talaga 'yung nagtatrabaho niyan eh. Inaasikaso ng gusto.
3: Oo.
1: Kay idol.
3: Mapakinabangan na.
1: Oo.
3: Yan, ako good morning. Sabi ni Ma'am Tess Ibon, kung di po yan kaya isuko ng mga konsintidorong mga magulang, bakit po di ipanood CCTV sa mga teacher ng PNS? I'm sure kilala nila yan.
1: Pwede. Kasi
3: anong section at matutukoy kung sino mga magulang.
1: Saka naka-uniform, di ba? Naka-uniform
3: din eh. Identified eh. Kung anong eskwelahan yan. Good morning po, katropang. Ayan, napakarami talaga mga kabataan yan nagpapasaway. Ayan. Sige.
1: Sa magulang.
3: Magulang talaga, oo. Ayan ako naman. Sa ating pong mga magulang dyan, yung mga kabataan ha, mga anak po ninyo, lalo po sa high school. Ito kasi malimit, nagkakaroon kasi nga ng pagiging adventurero.
1: Kaya
3: yung mga edad na yan.
1: Yo!
3: Kaya dapat, ano yan, atawag din eh, monitor close.
1: Yo!
3: Close monitor.
1: Close monitoring.
3: Yung mga activity at kung sino-sino mga sinasamahan. Minsan kasi na-i-impluensyahan eh.
1: Kaya mga tropa-tropa, mga barkada-barkada eh.
3: Pero kung disiplinado yung anak nyo, yung tiwala nyo nasa kanila, huwag nyo pong sobrang-sobrahan tiwala, ha?
1: Yun!
3: Minsan kasi inaabuso rin ang ating mga anak yan. Ay, nako.
1: Minsan-minsan, popoin mo rin sa munggo.
3: Yan! Para ma-DSWD ka.
1: Ay, ako kahit na ma-DSWD, sabi ko sa akin, kahit ikulong mo pa ako, pakulong mo pa ako, basta tumilo ka lang.
3: Aba talaga. Sige, nako, 6 na minuto. Bago po ang ika-7 ng umaga, ha? Papahabol mo na. Good morning, Ma'am Alona Dagaraga Santino, dyan sa Bangkaw-Bangkaw.
1: Yun! Good morning.

0: Samantala, mga kababayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong mga balita o mga balitang nakalapa ng buong persa ng XFM Palawan.
1: Live mula po dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bahay na po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan.
1: Napapakinggan rin saan masulok ng mundo sa pamagitan naman ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
1: At ako naman po si Katropang Mike Escote.
0: Maraming maraming salamat mga kababayan, mga katropa. Oy, happy weekend at magandang umaga na Pilipinas! Express, Express, Balita
2: sa Umaga. XFM.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
6: Exciting!
7: Exciting!
8: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sikreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sikreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ano ba ako? Unang nag-detect sa akin si, tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
10: Cellphone Plus Gold.
12: Yahoo!
9: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
10: The Secret of Health.
9: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: Vision X, marami na ang natulungan.
13: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
10: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
6: The Secret of Health.
9: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
6: The secret of health.
9: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
6: Sunflame Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Sunflame Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
6: Sunflame Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Sunflame Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
6: The Secret of Health.
9: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Sunflame Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
6: The secret of health.
9: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Sunflame Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Sunflame Coffee Mix.
14: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sunflame Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Sunflame Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sunflame Vitamin C.
6: Sunflame Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunflame Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunflame Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sunflame Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sunflame Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sunflame Plus Herbal Soap.
17: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
18: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga butika.
20: Premium D3.
21: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
22: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may vitamin.
19: GCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
23: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
24: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata.
25: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
24: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
26: Samsung Plus Herbal Oil.
27: Ako po, si Aisel Completado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
26: Samsung Plus Herbal Oil.
28: Maaasahan
26: sa sakit ng katawan.
28: Samsung Plus Herbal Oil.
29: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
30: Premium D3 Coffee Mix.
31: Santon Gold Coffee Mix.
32: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
31: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
33: Mabibili sa mga butika.
34: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
35: XFM. Mga katropa, exciting dito!

XFM Time 7:08 ng umaga. At ang oras ay atin sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!
2: Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat! Mga minamahal kong kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa! Sa mga malalayong barangay ng Puerto Princesa, magandang umaga kahit dito sa sentro, yung mga barangay na nakasubaybay sa XFM. Good morning! Yung mga nanonood sa Facebook, yung pong mga followers ng XFM, XFM Palawan, good morning. Mga nasa munisipyo, magandang umaga ho sa inyong lahat. Kamusta ho kayo mga kababayan ngayong pong araw ng Biyernes? August 28, 2026. Bilis ng araw ano? Alos patapos na Agosto, papasok na ang September. Aroy, pagkaganyan, nako, Fermans. Ramdam agad yan. Eh, kailangan paghandaan ang Desyembre. Siyempre, daming mga mangyayari pagka-Desyembre. Daming mga Christmas party. Daming gastos. Daming handaan. Pero sabi nga eh, ang Pilipinas, sa mga Pilipino, mayroong pinakamahaba na selebrasyon. Diriwang ho ng Christmas, Pasko. Nagpapakita lang yan na masayahin ang mga Pilipino. August 28 pa lang naman, Friday, welcome dito ho sa Bullseye. Nako, abangan ninyo sa Monday. Marami ho mga pasabog yung ating pong station manager, Kaluwiha, sa kanya pong pagbabalik dito po sa Bullseye. Para ma-miss nyo naman. Okay lang ba na ako pa rin na nakaupo ngayon? Pagtsagaan nyo lang ha, hanggang alas 9 ng umaga dito po sa Bullseye. Siyempre ang inyong lingkod, Ka Gerald Gales. Welcome sa ating mga kababayan. Pwede ho kayo mag-comment ha. Pwede kayo mag-message sa ating pong live. Binabasa ko yan habang i-intro ho tayo. Para sabay yung mga pagbati. Napaka-importante ninyo. Yung pong mga nanonood, nagko-comment, nagpapabati, nagpapa-shoutout. Importante ho yan dito ho sa program natin. Bibigyan natin kayo ng oras para ho mabati ninyo. Mabasa ko yan. Comment nyo lang sa ating pong live ha? Dito po sa XFM Palawan page. Babatiin natin yan. Ang Bullseye ay hatid sa inyo ng Yes to Health Clinic. Yes to Health Clinic, Puerto Princesa.
3: Exciting mga katropa, kamusta kayo? Aminin natin minsan kahit may nararamdaman tayo sa katawan, hindi pa rin tayo agad nagpapa-check up. Bakit? Dahil mahal o kaya wala tayong oras. Pero paano kung sabihin ko sa inyo may clinic na libre ang check up at may mga serbisyong pwede makatulong sa inyong kalusugan? Alam nyo ba na may clinic dito sa Puerto Princesa na nag-aalok ng free consultation at iba pang health services na talaga pinagkakaguluhan ng marami? Dito lang yan sa Yes to Health Clinic, Puerto Princesa City. Matatagpuan sa Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, 2nd Floor. Hindi lang basta check-up ang makukuha ninyo dito, kundi may mga advanced wellness services na talaga hinahanap ng marami ngayon. Gaya na lamang ng Terahertz Therapy. Ito ay free consultation para sa lahat. Kung madalas kayong makaramdam ng pananakit ng katawan, pamamaga at hirap matulog, ito ang isa sa mga sinusubukan ng marami dahil nakakatulong ito sa pagpapaganda ng blood circulation at relaxation ng katawan.
4: Itong Terahertz naman, ito naman yung nakakatulong sa katawan na pinapaganda niya yung circulation ng dugo. At maganda din ito sa may mga pamamaga sa katawan, no, pananakit ng kasukasuan.
3: BioZapper, nagkakahalaga lamang ng 350 pesos para naman ito sa mga gustong linisin ng katawan mula sa mga posibleng virus at parasites.
4: Itong BioZapper ay maganda din sa pagpapaganda ng circulation ng dugo at pinupuksa niya yung mga virus, bacteria, parasite, mga punggos na nagdudulot ng karamdaman, iba-ibang karamdaman.
3: Ito ang isa sa mga sinusubukan ng marami dahil sa benepisyo nito. Marami na mga pumupunta, marami nang nakakaranas ng ginhawa. At ang tanong, ikaw, kailan mo uunahin ang sarili mong kalusugan? Tara na sa Yes to Health Clinic Puerto Princesa City. Bukas ang kanilang free consultation tuwing araw ng Linggo at araw ng Webes, simula 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag tuwing araw ng Biyernes, simula 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon. At para sa mga taga Rojas, Palawan, available ang face-to-face free consultation tuwing araw ng Lunes hanggang araw ng Miyerkules. Huwag ka nang mag-atubili. Bisitahin na ang Yes to Health Clinic Puerto Princesa. Pwede rin kayong tumawag sa 0975-842-4832 at 0955-385-5753 at i-follow ang kanilang Facebook page, Yes to Health Clinic Puerto Princesa. Alagaan ang kalusugan dahil ito ang tunay na yaman. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para sa mas marami pang health updates.

0: Yes to Health Clinic, Puerto Princesa. Yan po ay matatagpuan dyan po sa Barangay San Manuel. Mga taga-Puerto ha, kung gusto nyo po magpa-check up, pumunta lang ho kayo sa Yes to Health Clinic dyan po sa Barangay San Manuel. San Manuel National Highway, nasa harap lang po ng kain na to. Mabilis lang ho yan makita. Nasa baba yung Nokinox, nasa taas naman ang Yes to Health Clinic. 7:16 ng umaga. Oy, sige, yung mga nasa live natin, babatiin ko muna kayo, ha? Mga nakasubaybay, una kayo, syempre. Talaga na ba, no? Alona, Dagaraga, Santino, morning, Waje, morning. Okay, Alona, Santino family dyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Timbar family, good morning din. Hi, Mercy, talaga naman, good morning. Dyan sa Jacana. Robert Enriquez dito po sa Nara, baha pero ano, bitin eh, Robert, hanggang pero lang. Mary Ann Gonzalez, good morning po, Sir Gerald. Nakikinig kami dito po sa bundok ng Los Biminda habang nag-aasikaso ng mga anak na nag-aaral kong anak. Ayan, kamusta na kayo dyan sa Los Biminda? Ma'am Mary Ann Gonzalez, kamusta na yung ano, kaso, ma'am? Nikki Yasar, good morning po. Sir Gerald, kabwisit na talaga mga kabataan ngayon. Kala nila madali lang mag-solve ng problem. Magulang, sakit na ulo. Saan po yan, ma'am? Bakit masakit ang ulo ninyo sa mga kabataan? Si Ma'am Mary Ann Gonzalez, sir, oh, nakikinig ngayon. Good morning po, sir. Nakikinig ko, oh, yan, oh. Laika Lucena, good morning po. Kagawa Gerald Galis, always po kami na nakikinig dito po sa Living Water, San Manuel. Sarap ng tubig ninyo dyan, ha? Living Water yan, eh. O, yun nga. Living Water, San Manuel. 7:17 ng umaga. Grabe yung mga kabataan dito sa atin sa Puerto, oh. Sir Bitoy muna, unahin natin sa mga allowance ng mga kabataan ng mga estudyante. Kasi bibiyahe pa sila, eh. Bullseye. Standby lang kasi meron na namang video ano na naipost sa social media in bold na naman ng mga estudyante dito sa atin sa Puerto. Bullseye. Bullseye. Di na talaga kayo magsawa, di na matapos-tapos, ha? Bullseye. Bullseye. Ha? Mga kabataan na naman ang involved dito sa CCTV na ito. Bullseye. Bullseye. PNS na naman. Bullseye. Bullseye. Na mga estudyante. Yung pong nakita dito sa CCTV. Alam niyo yung ginawa? Bullseye! Bullseye! Merong naglalakad, dalawa. Lalaki at babae. Hindi ko alam kung magkaibigan o magkasintahan, pero mga estudyante pa po ito. Bullseye! Bullseye! Magkaakbay itong dalawa na ito. Merong dalawang estudyante rin ang tumawid. Sa barangay model po ito. Bullseye! Bullseye! Tumawid yung pong dalawang estudyante at sinundan yung pong dalawang babae, isang babae at isang lalaki na magkaakbay na naglalakad. At pagkatapos noon, binatukan. Bullseye! Bullseye! Na naman! Parang kahapon lang o nakarang araw, tinatalakay natin yung mga kabataan din. Di ba? Yung pong nangyari dyan sa H. Mendoza, ito. H. Mendoza na naman ito. Yan ang pinapakita ko sa inyo. Oh. Bullseye! Bullseye! What a hit! Bullseye! Bullseye! Pero mamaya tatalakayin natin yan. Aroy, talaga naman o. Na-slow mo pa talaga, ha? Parang binigyan din talaga yung pag-ano mo na. Bullseye! Namaya. Bullseye! Si Consul Bitoy muna ang uunahin natin kasi pabiyahe. Ito, naghihingi ng update. Yung mga magulang, kung ano na ang nangyari doon sa 3,000 pesos na allowance. Oh, out of coverage na. Kanina okay, magka-chat pa kami, ha? Consul Bitoy! Good morning! Papunta kasi siya ng ugnayan sa barangay. Diyan sa Inagawan Sub, pawala-wala siguro yung signal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sir, chat ka lang pag nagka-signal. Yan, chinat ko na rin siya. Kasi sabi niya dito, sabi ko, paset ako ng interview 7:15, sabi niya, copy. On the way sa ugnayan sa barangay. Sabi ko, okay, sige. Ayun, nababasa niya man, Bon. Ay, doon na lang. Tawagan ko na lang dito sa messenger.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa messenger, oh, sa mga magulang, ilang araw nang naghihintay. Dali lang, ha?

0: Teka, yan, taas natin ito, then ito. Consul Albito Yuliberos, good morning po, sir.
1: Magandang umaga po, ka-Gerald, kagawa Gerald, at magandang umaga rin po sa lahat ng inyong mga tagapakinig at mga taga-subaypay.
0: Yes, sir. Opo, alam natin, moving kayo, bumibiyahe kayo para sa ugnayan. Sir, din ako tinatantanan, mga ilang araw na kasi ito, may mga nagko-comment sa atin, may mga tumatawag, nangangamusta doon po sa 3,000 pesos yung pong allowance ng mga estudyante, kung ano raw pong balita dito?
1: Opo, ka-Gerald, ayon po sa ating information officer at sa ating punong lungsod din, ay po yung mga una na pong nakapag-submit ng mga requirements ay nakapagtanggap na po, na-downloadan na po. Meron nga po tayo nakita ng mga nakapost
0: okay.
1: Na sinasabi nila na hindi naman talaga nabawasan yung kanilang yung pong 3,000 nila
0: mm-hmm.
1: Kasi meron pong mga haka-haka ng mga nakaraan na pagdating yan mababawasan yan, hindi na 3,000, pero meron na po akong mga nalaman
0: apo.
1: Na mga nakapag-post po na buo nilang natatanggap ganun po talaga itong pag sa ikot-ikot namin ka-Gerald
0: apo.
1: Tinatanong ko naman po yung ating mga guro at yung ating mga magulang ay yung iba nga talagang bago lang nakukumpleto yung kanilang requirement na sinasubmit. So patuloy naman po ayon sa ating information officer yung pag-deliver po, yung pag-download kung sino nga po yung mga nauna nang nakapag-submit. Ay na-downloadan na po.
0: Okay, malinaw ito na. Kailan pa po tayo nagsimula na nag-download po yung mga unang nakatanggap?
1: Parang mga second week po ata nung August.
0: Ngayong August, second week.
1: As early as late first week po, meron alam ko meron nang na-downloadan.
0: Okay.
1: Kasi po, nagpinakita rin po sa atin noong City Treasurer's Office. Napadala ko nga po sa inyo yung picture. No po.
0: Ayun, opo. Opo.
1: Opo.
0: Siguro yung pong mga nag-chat-chat at nagko-comment sa live natin dito, mga hindi pa ito nakatanggap, baka nahuli yung mga listahan nila, no?
1: Opo. Yan po ay dapat na isinasubmit doon sa kanilang mga guro.
0: Apo.
1: At siya naman pong isa-certify ng ating division office at idadalahin na po yan automatic doon sa city mayor's office upang ibaba nila sa treasurer's office po.
0: Okay.
1: Doon po sa picture makikita nyo naman po yung haba noong listahan.
0: Nope.
1: 72,000 nga po yan.
0: Oh.
1: Ang sabi po ni Mayor, halos sa kalahati na po yung mga na-downloadan.
0: Oh, marami na pala, mga nasa kalahati na.
1: Yun po ang yun po ang nabanggit niya.
0: Oh,
1: halos.
0: Opo. So, sa tansya po ng city government sa pakikipag-usap ninyo, mga kailan po matatapos at maibibigay, makakatanggap na lahat ng mga estudyante?
1: Depende po yan sa pag-submit no, kanilang mga requirements. Para po talagang maisumitin na lahat po.
0: Okay, sige po. Pero kung na-submit naman, mabilis lang, ano? Hindi naman pinabot ng tig 2-3 linggo. Basta na-submit na yung mga listahan, mabilis na may
1: hindi
0: da-download.
1: Po, hindi po, mabilis na po. Encode lang po yan.
0: Okay.
1: Check lang po. Tapos encode po. Dire-diretso na po yun.
0: Ayun. Okay, sige po. At least, ang mahalaga dito ay nagsimula na pala tayo nitong second week. Meron na nakatanggap. Sabi mo nga, nakalahati na. So, kung mabilis at may sasubmit ka agad yung listahan, baka buong buwan ng September kayang matapos at kaya lahat makatanggap ano ng mga magulang at mga estudyante po Consul Albito no
1: ay sana po yun nga po ay talaga pong gagawin naman po ng ang lahat para po ma-deliver kaagad yan ang bigyan naman po ang pondo.
0: Opo.
1: Yun na lamang pong pagsasubmit noong mga listahan na kasama Gerald.
0: Ah, okay, malinaw. Saan po ba nila makikita? Di man makita yung eksaktong mga pangalan ng mga nakatanggap, pero yung, alibaw, yung school, meron bang ano, nagpo-post niyan? Sa impormasyon ba meron na nakapagpo-post na ito na yung mga nakatanggap na eskulahan? May mga ganun ba? Kasi inintay nila eh, na makita.
1: Pero tatunin ko po para po magkaroon tayo ng kaalaman
0: yan. Yan, opo. Para may maka-update kung halimbawa po kahit nang sa tanggapan na lang po ninyo, Consel, kasi talagang sa inyo napakinggan ito, inisyatibo ninyo, doon nandyan po yung city government ni Mayor, pero ikaw talaga yung nagpasimula kaya nakatutok sa iyo at laking pasasalamat din dahil naisip mo na gumawa ng ganito pong program ng city government. Baka pwedeng sa opisina niyo na lang. Opo, na ma-post.
1: Mukhang... Opo, Ka Gerald. Opo.
0: Ayun.
1: Ito naman po, Ka Gerald, para sa kalinawan po ng lahat.
0: Opo.
1: Yung SAP po talaga ay una na pong proyekto ng ating punong lungsod.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po, yung ginawa natin sana ay uniform, ngunit tila baga talagang mukhang magiging mahirap na maimplementa at dahil nga po sa mga nabanggit natin mga circumstances ng mga nakaraan, ano po, yung maagang nagpo-procure o bumibili yung kanilang mga magulang ng mga uniforme, ganun din ang mga supplies. At yung ordinansa, ang sinasabi po ay inihintay yung pag-submit ng enrollment po galing sa division ay talagang merong delay na mangyayari. Kaya po minabuti na i-amenda ang ordinansa na salip ay salapin na lamang at
0: putol-putol. Diyan.
1: Opo.
0: Ayan, opo. Meron ba kayo na experience po na nag-update na, teka, wala akong natanggap, wala namang laman. Yung mga kasama ko, meron, sa akin wala. May ganun ba?
1: Wala pa naman po. Ayaan niyo po, Ka-Gerald, magpapa-update po tayo ng mga kaganapan na patungkol po sa implementation nitong ordinance po.
0: Okay, malino po. Marami pong salamat, Konsehal, at good morning po sa inyo. Ingat po sa biyahe.
1: Opo. Maraming salamat po, Ka-Gerald. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
0: Bullseye! Pakasipag na Konsehal, Konsehal Bito Yoliberos. Bullseye! Siya yung sponsor nito pong batas na ito na magkaroon po ng allowance ito po mga estudyante. Bullseye! Meron na yung dati pa, di ba? Parang nahinto lang at naibalik lang ngayon. Gawa nang umiikot kasi ito si Konsehal Bito sa mga eskwelahan at nakita niya, nako, kailangan po ng mga school supply ng mga estudyante. Tapos yun sana ang nasa ordinansa. Inamyend nila yun. Ginawa nilang cash, gawa ng late na rin kasi.
2: Bullseye!
0: So ito, sa mga nagko-comment, kasi may mga nagko-comment parang tatlong beses na nag-comment sa atin, tatlong araw, na gusto kong magpa-update.
2: Bullseye!
0: Nagsimula na pala yung pong pamamahagi pag-download noong pong 3,000 student assistance doon po sa mga account ninyo, doon sa mga online bank account ninyo.
2: Bullseye!
0: Second week pa ng August, ay ngayon, last week na ngayon, no?
2: Bullseye!
0: Patapos na ito, August 28 na, nagsimula noong pong pangalawang linggo nitong buwan, nag-download na ho ang city government.
2: Bullseye!
0: Yung pong land bank account ninyo, online land bank account ninyo, meron ng laman doon sa mga...
2: Bullseye!
0: Nakapag-submit ka agad ng pangalan. Kaya doon sa mga magulang na hindi pa nakakatanggap, pakitanong nyo po yung guro ninyo, yung pong per section kasi ang, ano eh, ang pag-submit eh.
2: Bullseye!
0: Pakitignan ninyo kung pakitanong nyo po sa mga ano ninyo, advisor ninyo. Di ba meron kayong GC ng PTA?
2: Bullseye!
0: Nandoon yung mga pangalan, nandoon kayo lahat ng mga magulang.
2: Bullseye!
0: Mag-chat kayo doon, tanungin ninyo yung advisor ninyo na isubmit na ba yung listahan natin?
2: Bullseye!
0: Kasi yung iba na mga nauna, sabi, nakatanggap na.
2: Bullseye!
0: Ayan, sabi nga ni Konsehal Bitoy, nangangalahati na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, sa buong Puerto Princesa, marami na ang nakatanggap.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pag nandyan na yung listahan, araw lang yan. Ha? Mada-download na kaagad, makakatanggap na kayo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? Yung pondo, yung pag-downloadan mula city government, land bank, okay na yun. Walang problema doon. Nandyan yan. Yung listahan na lang na magagaling sa section, sa eskwelahan, yun ang hinihintay. Pag na-submit yun, mabilis na lang po yan. Makakatanggap kayo ng 3,000. Okay na ba kayo? Yung iba nakatanggap, wala bang problema?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wala bang... Teka, ba't hindi ako nakatanggap? Yung ibang... Yung kasama ko dito sa GC namin ng PTA, mga nakatanggap, ako wala.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wala namang ganun problema? Okay naman lahat? Natanggap nyo ng maayos? Nandyan pa ba? O wala na? Nagastos na?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, mag-update lang ho sa GC ha, sa PTA GC ninyo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Para mabigyan din kayo ng update ni ma'am. Ma'am, kayo rin ma'am, i-update nyo rin po yung ano ninyo, yung mga magulang sa GC. Nasabihin ninyo, may apat pa, may lima pa tayong hinihintay kasi wala pa si ganito ganyan. O, yun, baka sakaling yung ibang mga magulang, kapitbahay nila yon, matulungan nila. Diba? I-communicate nyo lang kung meron pang isa o dalawa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Para ma-submit na kaagad nila, maibigay na yung listahan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: At nakiusap na rin tayo na kung po pwede, yung tanggapan na rin po ni Consul Bito yung mag-post. Kasi maganda rin na na-update tayo, di ba? Hindi ko lang alam sa ano sa City Information Office.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung nakapagbibigay ng update. Medyo humina kasi yung pong impormasyon ngayon ng city government kumpara nung kay ano kay dating si Ayo Ligad. Yun, mabilis po yun. Kahit madaling araw, kahit gabi, pwede mong tawagan yun. Makakakuha ka ng impormasyon. Mabilis yun. Iba yun yung kay CIO Richard Ligad.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Iba rin yung ngayon. Ano kasi ngayon eh, yung abogado. Medyo proper yung dating.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kay Sir Richard Ligad, talagang communication talaga, information talaga. Pagtawag, sagot agad. So mabilis dati. Hindi ko lang nasubaybayan. Baka nakapost na rin. Check nyo yung sa City Information Office.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Check nyo lang, baka meron na. Pero tayo, nakikiusap tayo kay Consul Bitoy kasi mabilis natin siyang natatawagan. Dapat nga, tapos na yung trabaho niya eh. Kasi nakapasa na sa sanggo ni Ampan Lungsod. Napunduhan na, di ba? Pero siya pa rin po yung natatawagan natin. Siya pa rin po yung nakakapagbigay ng update sa atin.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang update doon, eh nagsimula na noong pong second week pa. Patuloy pa itong ibinibigay. Kung halimbawa, first and second week ng September, maibigay na lahat ng mga pangalan, eh malamang bago matapos yung pong buwan ng Setyembre, makakatanggap na lahat ng mga magulang, lahat ng mga estudyante, nito pong 3,000 pesos na allowance.
2: Bullseye! Bullseye!
0: I-comment nyo nga kung lahat ba nakatanggap na. Okay na, aroy, ang dami pa nito. Nasa taas lang eh. Sabi dito, good AM po, baka ka Gerald, yung national ID di po tinatanggap ng city. Kaya di pa po nakakatanggap. Yung apo ko po kasi sa San Pedro, nakatanggap na po. Yun.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba nung una naman, na-process na yan hanggang sa nakagawa po kayo ng online bank ninyo?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yung land bank, ano ba yun? Land bank piso, di ba?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yun, di ba? So, check ninyo kasi may ano naman yan, may ipaparegister nyo yan. At pag nakaregister yan, hintay na lang tayo ng pera na ilalagay doon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero mag-update kayo sa GC ninyo. O tanungin ninyo si ma'am, ma'am, yung listahan ba natin na-submit na? Kailan po na-submit yun? Wala pa tayo natatanggap eh. Naunahan na tayo ng iba.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, marami pa tayong hinihintay. Iba nga nasa 20 pa ito. Arohoy!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat naka-update ka agad, ma'am, para nakapag... baka ba makaisip yung ibang mga magulang na matulungan nila yung iba. Yung iba kasi medyo may edad na, hirap na magamit ng cellphone, wala signal. Para, malay mo, kapitbahay nila yon, matulungan nila. Ako nang gagawa. Tutulungan na kita para magkaroon ka ng online bank account. Yung land bank.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ayun, para ganun ba? Para mabilis, di ba? Update lang!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kami po, nakasubmit na, hinihintay na lang daw po ang update. Kanino po hinihintay ang update? Kay ma'am o yung sa ano mismo, sa bangko?
2: Bullseye! Bullseye!
0: O, nasubmit ninyo ma'am sa... Sana sa Treasurer's Office?
2: Bullseye! Bullseye!
0: O doon pa lang sa Principal's Office?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, hintay lang tayo. Sabi yan ni Julie Lynn Carias. Kami po nakasubmit na. Hinihintay na lang daw po ang update.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige nga, ma'am. Obserbahan natin, ma'am. Ma'am Carias, paki-update lang ha. Kailan po kayo nakapagsubmit ng inyo pong listahan? Tapos update lang din po kung kailan kayo makakatanggap. Tignan natin kung talagang mabilis ha, yung pong pag-download. Iba yung ano, yung harapan, segundo 'yon. Pag halimbawang pumunta sa, 'di ba, mga ano, mga bigayan ng allowance ng mga senior PWD sa cover gym, 'yun, hataw talaga 'yun. Pagbigay mo ng stab, kaliwaan ka agad 'yon, segundo lang. Isang segundo lang hawak mo na kaagad. Pera, cash na kaagad 'yon. Pero dito, gusto natin makita kung talagang mabilis. Pag-submit ninyo ng listahan, ilang araw bago ninyo matatanggap o darating doon sa account ninyo. I-update natin ha, Ma'am Carias.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Lit Bin Luan, thank you. Salamat sa pag-share.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Lydia Garciliano Kukiao.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Morning po mga katropa. Morning po Ma'am Lydia. Tristan Gulay. Good morning po ka Gerald. Good morning. Marlene Barquez Inao. Good morning po Sir Gerald. Good morning. Maribek. Kakal Kabate Cesar. Good morning po Uwada. Watching from Barangay Bangkaw, Bangkaw. Yung talaga Ma'am Maribek ka barangay ko.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa Barangay Bangkaw, Bangkaw. Rene Bumbase. Good morning po kagawad. We're here watching in Barangay Liwanag, malapit sa My Coast Guard.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, morning dyan sa mga taga-Barangay Liwanag. Ganda ng park nyo dyan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: In-update lang ho natin si, si Consul Bitoy dito po sa 3K allowance. So, yun ha. Yung pong mga ano nag ko-comment sa live natin na gusto pong i-update. Basta nagsimula na at sabi nangangalahati na raw. Sabihin, mabilis yung pong pagbigay. Anong pinagastosan ninyo? Saan nyo ginastos yung 3,000?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nabilihan ba yung estudyante ng kahit dagdag na notebook?
2: Bullseye! Bullseye!
0: 3,000 naman yan eh. Nabilihan ba ng bagong bag?
2: Bullseye!
0: Nako!
2: Bullseye!
0: Yung mga estudyante, humirit kayo sa magulang ninyo kung natanggap na yung 3,000 para sa inyo yan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Baka mamaya, imadjong lang yan ni Nana. Eh, wag naman eh. Siyempre, sugal yan eh. Ka Gerald, hindi namin gagawin yan. Ah, okay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mga estudyante, nakikinig ba kayo ngayon?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Humirit ka kay nanay, hawak niya na yung 3,000. Sabihin mo, nanay, pabili naman ng bagong sapatos.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nanay, pabili naman ng bagong bag. Tsaka dagdag naman ng notebook.
2: Bullseye!
0: Ano?
2: Bullseye!
0: Tsaka konting baon man lang kahit mga 200. Pang ano ba? Pang amin naman yan eh. Diba? Ganunin mo ba yung nanay mo pagka may hawak ng 3,000?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sabay na galit yung, ano ka ba ka Gerald? Tinuturuan mo ka? Kami ang magulang, kami nang bahala dito sa 3,000.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi naman. Eh, siyempre. Sa kanila yan eh. Malay mo mag-request ng bagong sapatos, yung umiilaw-ilaw. Ay, pwede pa ba yun? Yung mga umiilaw-ilaw? Pwede ba yun? Sapatos sa mga estudyante? Sa mga elementary, pwede ba yun? Yung mga ilaw-ilaw?
2: Bullseye! Bullseye!
0: I-request ninyo ha. Doon sa mga, ano, maglambing kayo. Pagbibigyan kayo ni nanay, may 3K dyan. Ay, paano kung 5 kayo? Di ba, ng mga estudyante, ilan ang natanggap ni nanay?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ilan ang matatanggap? Abi nga, compute nga natin. 3,000 times 5 estudyante. Medyo mahina ako sa math, pero pakiramdam ko parang nasa 15,000. Tama ba yung computation ko? Medyo mahina na ngayon, pero paborito ko yun nung nag-aaral ako eh. Mabilis ako dati eh. Tama rin? Computation ko? 3,000 times 5 na estudyante? 15,000? Di ko alam kung maprol na o mabilis pa rin. Paborito ko yan dati, yung math. Papiliin mo ako, recess o ano, math subject. Yan ang pipiliin ko.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bahala kayong mag-recess mga classmate ako dito. Gagawa ko ng ano ko, ng exam. Mabilis lang pero mali yung sagot. Teka, mali ba? Tignan mo, baka mamaya tama eh. Paborito ko yan eh. Yan ang mga paborito ko. Math, science, English. Yan, yung mga mahihirap. Doon ako na, ano eh. Doon ako gusto. Gusto ko yun eh. Oo.
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Oh, sige. Yan na ha. Update yan. Update. Nagsimula na. Nangangalahati na. Okay? Yung mga magulang, bilihan nyo ng sapatos ha. Yung umilaw-ilaw.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pag tinapak babon, pag tinapak mo tapos umilaw-ilaw, paborito dati ng mga grade 1, grade 2 student.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ganon ka rin ba dati, yung mga estudyante? Humiling ka rin ba ng sapatos na umiilaw-ilaw?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pinili talaga yung ilaw-ilaw eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ha? O kaya bilhan ng ano, yung ito, yung ganito, yung mga ganito, yan. Para may laging may tubig yung si Junior ba?
2: Bullseye! Bullseye!
0: O, diba? O, kita mo na? Sabi ni Ma'am Ann, Alec, 3,000 multiply by 5, 15,000. Tama no, Ma'am? Mabilis pa rin talaga yung utak natin ngayon sa math. Tinantya ko lang yun, hindi pa nga ako sigurado, pero tumpak pa rin. Yun lang, medyo nabawasan yung confident natin ngayon. Pero yung sagot natin, tama pa rin. Lynn Espinosa, good morning po Sir Gerald, watching from Poblacion, San Vicente. God bless you. Salamat, Ma'am Lynn Espinosa. Oh, magaling pa rin. Ayun naman, binibiro ko lang kayo, naniniwala kayo ha. Ah, sige, magko-commercial muna ako. Puntahan pa rin natin, mga kabataan pa rin yung pag-uusapan natin. Ano ba nangyayari sa mga kabataan na ito? Hindi ba kayo magsipagtigil? May mga CCTV na ngayon.
2: Bullseye!
0: May mga CCTV na, siya nga pala. Good morning po pala. Bati lang natin ang senior na pala. 60th anniversary, Alparo Sigma, 1966. Kita kids, bukas, Brad and Sis. Sabi ni Asher Alarcon. O yan, binabati ko sila Dexter, ha? Yan, sila Coting. Sila Ron De La Torre.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, mga Rowans yan, eh. Sila-sila yan, eh. Sila Cap Gage, sila Kagawa JR.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mga Rowans, Alparo Sigma, 1966. Sabado bukas yung kanilang anniversary.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa lahat ng mga Rowans, Alparo Sigma. Ayan, celebration nila bukas. Anniversary po ng Rowan. Magbabalik tayo. At ako'y magbubuklat-buklat lang muna ng aklat ko. Ang paborito nating subject, math. Saglit lang ako, commercial muna tayo.
3: XFM.
4: XFM.
3: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men, 100% effective. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig na testimonya
6: tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Kaya sabi ko, try ko rin.
6: Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione,
7: glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
16: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
19: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
20: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
21: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
22: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
23: Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
23: Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
24: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
25: Premium D3 Coffee Mix.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Santon Gold Coffee Mix.
28: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
27: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.

0: Kung makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
3: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
3: Salamat, Han!
0: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santon Plus
4: Herbal Oil.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
7: XFM.
8: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: Gerald Ho sa XFM dito ho sa Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Thank you sa mga nagsishare. Ma'am Isneria Omes Alpa, good morning. Sharer daw, sabi niya. Thank you, sharer ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Salamat sa inyo sa mga nagsishare. Seven 53 ng umaga. Yung mga Santon product na lagi niyong hinahanap. Santon Vitamin C. Ito pong ascorbic acid ha, na Vitamin C. Santon Vitamin C. Importante ho na malakas ang ating buong katawan. Dapat meron tayong immune booster para hindi tayo magkasakit ng ubo, lagnat, sipon, trangkaso. Gamit ang Santon Vitamin C. Yung food supplement na kailangan din natin. Lagi tayong kondisyon. Santon Plus Gold. Araw-araw ha, kinakailangan naka Santon Plus Gold tayo. Kailangan ng alaga ng ating katawan. Inisapat na pagkain lang. Yung iba kasi puyat. Yung iba stress. Yung iba naman po ay pagod. Hindi sapat na pagkain lang. Kailangan din may mga food supplement tulad ho nitong Santon Plus Gold. Kailangan ng katawan natin yan. Yung pong mga nananakit ang kalamnan, yung pong kasukasuan, yung mga masasakit ang talampakan, palad, kahit yung pananakit na mga tiyan, kabag, ba merong pamahid para sa'yo, Santon Plus Herbal Oil. Konting masahi lang. Magiging okay na ang iyong pakiramdam. Lalo na yung mga nilalamig-lamig. Ang mga katawan,

painitin ninyo gamit ang Santon Glass Herbal Oil. Sa mga kalalakihan din na talagang umiinit na ang katawan pero hindi na kaya ni Manoy. Ang number one ngayon, wala nang iba, number one na ginagamit ng mga kalalakihan, pinakamabisa, Turbo! Grabing tindig. Aroy, grabe kalakas. Oh, Turbo. Ay, sus, maniwala ka. Yang natutulog na yan. Ay, sus. Iturbo mo, maniwala ka. Gulat na yung si Mrs. Magulat. Ano ba nangyayari sa'yo? Para kang bumabata. Para kang nasa edad 20. Biruin mo, nasa 40 na, nasa 50, pero yung performance mo parang mga 20 years old. Humiram ka ng lakas. Ay, Turbo. Ay, solid. Hindi ka mapapahiya. Sa mga pharmacy, sa mga Yes to Health Clinic, meron mo yan, ha? Okay. O, dito na tayo. Ito na yung sinasabi ko. May mga kabataan, may mga estudyante na naman na nasangkot. May mga bida-bida na naman na mga kabataan. May mga paepal na naman. Nung nakaraan lang, di ba, meron tayong magulang na na-interview. Meron tayong nakausap na yung kanyang anak hindi pa makalabas ng ospital. Bakit? Sinuntok. Yung nanuntok na estudyante may pitsakorno. Tawagan natin si Kapitan Adato ngayon ng barangay model. Kasi meron silang CCTV, makikita. Dito na naman meron ng bully na naman na estudyante. Meron binatukan. Masayang naglalakad itong dalawa na estudyante. Yung lalaki, may kaakbay pa nga eh. Alam nyo naman yung pakiramdam pagka high school eh. Yung hawak kamay lang o kaya yung akbay, sobrang saya na nun eh. High school life yun eh. Diba? Pag ikaw nasa high school life, mahawakan mo lang yung kamay. Maakbayan mo lang. Parang abot langit ng ligaya mo eh. Tuwang-tuwa ka na nun. Masaya na yun sa buhay. Di mo na makakalimutan yun. Eh syempre, parang pakiramdam mo, dalawa lang kayo na naglalakad eh. Masaya kayo. Di ba? Tapos bigla na lang may sasapok sa likuran mo. Meron na lang babatok sa'yo. Ang masaklap nun, kapwa-estudyante rin. May mga larawan kaming ipapakita sa inyo. Baka ito ay dati ng... nasangkot. Kasi merong sa malapit sa Ringhel. Yan, H. Mendoza. Panay, nandyan lang naman ang gulo ng mga kabataan eh. Iba pa yung sa malapit sa SM Mall. Okay? Meron dong nangyari August 3. Merong inupakan doon. PWD yun na estudyante. Tinatalakay natin yung August 19 na pambubugbog. Eh, hindi nakatiis yung magulang. Tumawag. Ikwinento yung nangyari yung anak niya noong August 3. Naglalakad din yun sila. Bigla na lang inupakan ng mga estudyante rin yun. PWD yun. Sabi ng nanay sa akin, in-interview rin natin, anak, bakit tinahasa mo yung kutsilyo? Eh sabi ng anak, dadalhin niya raw sa school. Kita mo yun? Parang gustong gumanti, di ba? Naapektuhan yung bata na yun. O kahit ngayon magulang, kahit yung kuya eh. Di ba? Pati sila. Walang ginagawa kundi magbantay doon sa school. Kasi gusto pagpasok, nasa loob ng school. Paglabas, nakaabang na kaagad sila. Pati rin sila, naperwisyo dahil nga naupakan yung kanilang yung anak at yung kapatid. Yung August 18, na nangyari, naglalakad lang din yun, sa H. Mendoza rin yun. Inupakan. Kausap din natin yung magulang. Hindi makalabas ng ospital. Oo, na ospital yun. Bakit? Kinakailangan upirahan. Umurong yung bungo. Yung gilagid. Umurong yun. Sinuntok ng pitsakorno. Hindi yung ipin ang natanggal, yung gilagid mismo. Oo, limang estudyante yun, nakuna ng CCTV. Bumaba yun dyan sa barangay Matahimik papunta ng Baywalk. Hanggang ngayon, di pa nakikita. Eto, nangyari na naman. Si Kapitan